ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobensu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

yakadu albaqu cikon misalin ne wannan shine abin da wasu laraba suke cewa wato jumla tazo mu'tarida wato magana a shiga tsakaninta da wata magana bayan ku a hada suke daya ta shiga tsakani da ka dauke dan in ka zo na sai ga daya ne ba an ce wara'adun wa batba akwai tsawa akwai walqiya to inda baka ce wallahu muhyiddin bil kayfirina baka ce yakadul barqu yaqtabu absarahum magana sai ta tafi gaba daya eh to yakadul barqu walqiya da aka ce akwai ta cikin wannan ruwan saman ba an ce da walqiya ba to yakadu yaqtabu absarahum yakan kusata ya tafi da idanunsu saboda karfin walqiyar da take cikin wannan ruwan ta kusata ta bayyana su makafi in ta walqa wal ta zama ta tafi da ido gaba daya kullama adaa lahum wannan walqiyar amma duk da karfinta duk lokacin da ta haska musu hanya mashaufi sai su tafi kan hanya saboda za su ga komai da komai ga haske sai su tafi tunda ba cikin duhu suke ba wai za azlama alaihim idan walqiyar ta dauke kuma duhu ya zo fa ruwan saman ya kawo musu duhu kamu sai su tsaya cak dan ba su san ina za su taka ba to an ji wannan to wannan shi ko misalin me ake nufi cewa ga walqiya da take kusata ta tafi da idansu kuma in walqiya ta tafi duhu yazo to in walqiya ta zo kuma sai su tafi in ta tafi duhu yazo sai su tsaya me ake nufi anan ana nufin ba a can an ce walqiya shine me ba ya kuma sarrafi abba ayoyin alqur'ani na haske da makamantan wannan to duk lokacin da alqur'ani yazo da a ci ganima yazo da cewa ga wata falala mashaufi sai su tafi da mumina suna rigen kin aikata wannan abu saboda me dan yayi daidai da su mu abin da suke so an gane duk lokacin da alqur'ani yazo da magana me dadi cewa ayo muminai kaza a ji kansu ai me sai ta jin dadin wannan dan su ba ai za a ji kansu tunda sun sifata da imani na zahiri to mashaufi sai su tafi tare da muminai kalban wa kaliban anan amma idza azlama alaihim da an zo da magana jihadi abu mai tsauri da an zo da magana a kawo taimakon fi sabilillahi kamu sai su tage anan kuma sai kaga sun yi abin dan kadan in za a yi sallah su taka sallah idza kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nas to duk inda ya zama ba abinda ya daidai da suke so ba hutu a ciki da kyar suke yi to shine kamu din to sai Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da yanda walqiyar nan za ta iya tafiya da ganin su to da Allah ya so ganin nasu na fili ma sai Allah ya tafi da shi da jin su kai sai ya tafi da jin nasu wa absarihim gannan nasu ma na zahiri kamar yanda Allah ya tafi da gani na batini dan gani kala biyu ne ji ma kala biyu ne akwai ji na zahiri da na batini akwai gani na zahiri da na batini ji na zahiri shine wannan da an ce kwankwankwan ka ji da an magana ka ansa ji na zahiri kenan amma yanzu idan qur'ani ya kira da wata dabi'a kyakkyawa idan wannan kunnan ya ji sai baka aikata ba to wancan bai ji ba na batinin shi yasa me shi yasa baka aikata ba bai wuce wannan kunnan ba kenan na zahiri haka nan gani idan gani na zahiri ne wannan zai ga ina zaka taka ina zaka tafi amma gani na batini shi yanzu idan na kalli wannan gidan gari na zahiri yana kallon gida da aka gulo kyakkyawa gashi amma gani na batini ina kallon ikon Allah ba gidan ba ba mai gidan ba domin gidan da tsayuwarsa da komai Allah ne ya yarda a yi shi mai gidan Allah ne ya hore masa sai ka ga bai hore wani ba shikenan sai ka kalli Allah cikin abin da ka gani to wannan kallon Allah da kake cikin abin da ka gani na zahiri shine idan zahiri yake yi shi ko idan a idan batini kai shi idan zahiri kawai ya ga jamala da kyau na abu a zahiri an fahimta to shine Allah ya ce da ya so da ya tafi da jin su da ya tafi da gannan su na zahirin kamar yanda na batinin ai ba su da shi ko ya tafi to na zahirin ma da ya bi shi inna allaha haqiqa ubangiji qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in ba wai tafiya da ganin su kadai ba komai ma ya so kulli shay'in sha'ahu la qadiru
duk abin da ya so shi ne iya aikata shi ne abin da kaga bai aikata ba fa bai so shi bace ba to alhamdulillah amma ya uwa yana da kyau ya zama darasin wannan na ƙarshe mu kalle shi da kyau su wannan ayoyin da muka jerato mun gama da sunan na munafikai me abin da shi muka gane me ka karba a ciki na sako na farko dai mun karbi sakon cewa Allah baya mu'amala da zahirin bawa sai tare da badaninta mun karbi wannan sakon a cikin nan domin gashi Allah ya ce ya kulu man yaqulu amanna billahi suna fadar cewa sun yi imani da Allah amma Allah ya ce ba mu'mine bane saboda basi imanin su bai kama kahon zuciyarsu ba to mun gane ko kai ba wasai munafikan ba duk abin da zaka yi zama zuciyarka da bakinka ya zama iri daya indai Allah zaka yi wa har mutun din ma an gane karka je zaka yi sadaka dan uwana an yi taro an gayyace ka zaka yi sadaka sadakan nan kuma ko masallaci ko makaranta ko wasu bayin Allah ko wasu wane ne duk ka zama cewa zaka yi dan a ce kai kaga ka bayyana zahirinka kamar dan Allah kai amma kai a zuciyarka ka san ba Allah bane ana an samu munafici ku ba san ku karaba so ake yi lokacin da kake miƙawa kace Allah ina shaidan maka da cewa nayi dan kai su ba jama'a suna kallon ga madama gashi kai dan Allah to zahirinka yayi daidai da me da badininka to wannan shi ake so kada ka yadda a cikin wani abu na ibada zahirinka ya saba badininka in kai haka ka fada cikin wani nau'i na munafinci shi munafinci kala biyu ne amma ba za mu ce maka ka zama kafiri irin wancan ba fa ba za a gaya ma haka ba saboda munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na aqida shine wanda Allah yake cewa mai shi yana cikin karkashin can rufin wutar jahannama akwai munafinci ɗayan na ɗabi'a shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda hudu wanda ya kubuta daga cikin su ya kubuta daga munafinci to munafincin da ake nufi shine wanda zai zama in zo yanzu iri-iri ina tare da kai ina tare da wani in dinga yin abin da zan hada ku ko kuma abin da yake zahiri na na tarayya da kai ba shine a batini na ba in zo tare da kai in nuna ni naka ne kai kuma ka yadda ni naka ne har zuciyarka amma in tashi daga wurinka inje ni ne mai bata ka kuma wannan munafiki ne amma ba za a ce munafinci na kafirci ba munafinci na dabi'a ne wannan yana sabautawa mai shi shiga cikin wuta shi ma sai dai in yana da imani ya mutu zai yi wucin gadi a jahannama ita ko wucin gadi a saka kurkukun cikin jahannama ko na sakan ɗaya ne ka lalace ka gama yawo ka gama in an ganka ba za ka gani ba sakan ɗaya kai a jahannama bare kuma ba san lokacin da zai ɗauke ka ba za ka sai ka kiyaya Allah kiyaye mu da munafunci wancan da wannan gaba to da haka wannan darasin da muka karba a nan cewa lallai Ubangiji yana kyala bayi kawai ba wai dan yana son su ba kawai dan ya bar su a lahira ya kama su waɗannan munafikai da Allah ya so tun farko ma da ya tona su amma ya bar su a haka to kada wannan ya ruɗe ka kai bayan Allah kaga kana aiki mummuna Allah ya barka kana ji an ce wanda yake kaza ba zai arziki ba kai kuma kaga kana yi kana kara arziki kaga kawo magana ba haka take ba wallahi shigo ba zirfi ake maka indan an kama ka kuma ba kubuta Allah ya kiyaye.

0: ta'budun.
1: Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kamu manta yanzu ayoyin da muka tsaya akan su ayoyi da suke magana kan munafikai ne. Bayan Allah ya gama bada labari zancen akan mu'minai, ya kuma gangaro kan tsatsan kafirai, sannan aka yi magana akan munafikai har ayoyi guda 13. Ya wasafa su, ya yi bayani yanda ya kamata, ya yi misalai yanda ya kamata, yanda za mu gare su. Bayan nan kuma sai ya dunkula kira ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku duka, da ku mu'minan, da ku tsantsan kafiran, da ku ainihin munafikan, to ku zo ubudu rabbakum. Gaba ɗaya duk wannan umarnin shi kuma ya haɗa kowanne da kowanne a ciki, ya haɗa kowa. An sa ya didda ya tana kiran na nesa, wanda yake nesa baya kusa, shi ake sawa ya a kira shi. Amma wanda yake kusa kawai cewa za a yi wani, amma aka ce ya wani yana nesa, ko Ubangiji a kusa yake, ya aka sa ya ɗin. Ya saboda jama'a su sun yi nisa da tafarkin Allah ɗin, shi sa aka kira su. Kuma kira, in ka ji kira to na Allah a cikin Alkur'ani yana cikin 1, 2, 3, 4, 5, haka yanda malamai suka lissafa. Ko dai kira ne na soyayya, na yabo, Allah zai yi, sai ya yi kira kamar yanda yake kira annabawa. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya Ibrahim kaza, haka haka. Wannan duk kira ne na soyayya da kuma ainihin motsa dangantaka. Wannan bangaren kenan. Akwai kuma kira na zargi, wanda kuma irin yanda ake kiran Yahuda. Ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u min dunillahi to fatamannawul mauta in kuntum sadiqina. To kaga wannan kira ne na me, na zargi ne. Akwai kuma kira na tambihi, fadakarwa saboda an shagala. Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim, kai dan adam me ya rude ka har kake barin ubangijinka karimi din nan? Dawo in ka gafala ga ubangijinka karimi. Kaga wannan kira ne na fadakarwa. Akwai kuma kira wanda yake shi kuma na wato abinda ya shafi ta'anifi, tsanantawa. Waɗannan duk haka kira-kiraye haka suke. Akwai kira kuma na tasharifi, Allah yana so ya sharrafa bawa. Ya ibadi fattaqun, nan kira ne na tasharifi, ya raba bayi zuwa gare shi. To wannan haka kiraye-kiraye suke na Ubangiji. To da haka idan aka ce ya ayyuhan nasu, sai wasu malamai suke cewa to gaskiyar maganar da kafirai ake tsantsa ba mu'minai a ciki ma ko ɗaya. Amma wannan magana an bibiye ta, an ga kamar an samu daidai can, sai aka ce tuntuɓe kuma aka ga kamar ba haka ba. Domin akwai magana da aka ce an jingina ta da Abdullahi ɗan Abbas, cewa duk inda ka ji ya ayyuhan nasu cikin Alkur'ani to kafirai ake kira a wajen. Duk inda ka ji ya ayyuhal ladhina amanu to daga Madina take wannan. Ya ayyuhan nasu kuma a Makka, tunda su ne tsantsan a lokacin kafirai ɗin. To wannan magana aka bita sai aka ga tana tafiya daidai a wani wurin, kuma sai ta ci karo. Yanzu nan ba ya ayyuhan nasu bane ba, ita sura wace ce? To ba madaniya ba ce? Daga kaga yan Madina ce ai, kuma an samu ya ayyuhan nasu a ciki, da haka ana samu dai. Amma ya fi yawa in aka ce ya ayyuhan nasu ka ji kafiran ake kira. Kuma ayar ta zama yan Madina, yan Makka ce. Ya ayyuhal ladhina amanu kuma yan Madina ce. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum. Idan mumine ne, inda mun ce kiran ya hada da mumini da ahlul kitabi da mushrikai. To in mumini ne dama yana bauta wa Ubangiji, to in ka ce ubudu rabbakum me kake nufi kuma kenan? A'a, ci gaba da bautar Ubangijinka, dawwama kan bautar Ubangiji kai mumini. Idan kuma ahlul kitabi ake nufi a nan, su kuma in aka ce su kuma su watan da su ma kiran ya shafe su, ku kuma ku tsarkake kadai ta Allah, domin su sun yadda da Allah ahlul kitabi. Amma sun ce Uzairu kuma dan Allah ne, in Yahudawa ne, waɗancan kuma sun ce Annabi Isa dan Allah ne. A'a, akhlisu at-tauhida, ku tsaukake tauhidi, ku bar Allah shi kadai, shine shi kadai, bai haifawa ba a haife shi ba. To kuma mushrikai ne su ma shikenan, wahidu rabbakum, ku mushrikai ku kadai ta Allah kadai a bauta. Kar ku ce Allah yana nan kuma akwai wasu allolin da ba, ku kadai ta Allah kadai. Aka ce rabbakum allazi khalaqakum, da kafirai mushrikai an ce bauta wa Ubangijinku, to sai su ce ai gunki ma Ubangijinmu ne, suna ce masa rabbu ai ko. To allazi khalaqakum fa, sai gunki ya tashi daga aiki. Tun ce akai Ubangijin naku wanda ya fa ya halicce ku, to gunki yana halitta ne, to zai ya tashi daga aiki, ba da shi ake ba kenan. Ubangiji nan da ake nufin abautawa, Ubangiji mai halitta, allazi khalaqakum wallazina min qablikum, wanda ya halicci ma waɗanda suke kafin ku. Ba ku kadai Allah ya halitta ba, iyayen iyayenku, iyayen iyayen iyayen iyayensu ma Allah ne mahaliccin su. La'allakum tattaqun, idan kun haka ko kuwa ji tsoron Allah. To la'alla ita a cikin alqur'ani tana da bambanci da la'alla wanda ka sani a lugar larabci. La'alla a lugar larabci tsaba ana sa ta ne dan kwadayi ko kuma kauna. Yanzu in nace ka zo gidana la'alla ka same ni, to yayi yu ko ba yayi yu ba kenan, to kaga la'alla kenan. To shi Allah la'alla sa ya take ita ma irin wannan ne. Idan Allah ya ce la'alla, to shi bai san ko zai ai ko dan ni ma a lokacin da ya sace maka la'alla ai ban san ko zan zama ina nan ko bana nan ba, amma Allah ya san komai. To la'alla sa sai ta saba da wannan kenan. Shi sai ke cewa la'alla ta Ubangiji ita ta haƙiƙi ce, ta tabbas ce. Ku bauta wa Allah tsantsa, la'allakum lallai kwa ji tsoro na an kuka bauta mu. Sai a fassara ta da lallai ba ku ko yayi ba. Idan ta shafi maganar Allah kuma akan abin da ya shafi shi yake fadin tsarin, ba tsarin da ya shafi dan adam ba. Amma in abin da ya shafi dan adam ne la'alla, sai a ce ko haka. Dan yanzu misali a misalce yanzu na ce ka je gidan wani wani abu kake nema, abu da ce ka je gidan wani la'alla na ga yana da shi ko ka samu, ka ji wannan la'allan ko. To da karfin wannan da kuma cewa ka zo gidana wannan abin da kake nema ina zaton la'alla za ka samu, wace tafi karfi? Ai ta tafi karfi, domin wancan wani na dora wa la'allan. Kaga ni ko ni ne wannan ni nake magana. To an samu bambancin karfi ba tsakanin la'alla ta mutum bare kuma ta Ubangiji? Sai dai akwai wata la'alla tana nan ita da take rataye. Ita baka ce ta Allah ba, baka ce ta mutum din ba. Yanzu da Allah ya tura annabi Musa wajen Fir'auna, sai ya ce faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ita kuma wannan la'allan wacce iri ce? Ita wacce ce? In ka ce ta haƙiƙi ce, lallai zai tuna. To ai bai tuna tun ba, kuma gashi la'allan ta Allah ce. To in kuma ka ce ko ya tuna, to Allah bai san zai tuna tun ko bai tuna tun ba, to wacce ce? An fahimta ko? To wannan la'alla ita ake ce mata litabarruki, ta tabarruki ce kawai. Shi Allah ya san ka kaunar ba zai musulunta ba, dan haka yana da haƙiƙa shi. Amma annabi Musa fa ashe bai sani ba. Wannan la'alla ita ta tafi da shi yana kwaɗayin, watakila zai iya jawo hankalin Fir'auna, amma Allah ya san ba zai iya jawo ba. Sai aka ba shi ƙarfi da la'alla ɗin. Tabarruki ce kawai wannan, kamar insha Allahu ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya shiga makabarta, ya ce wa inna insha Allahu bikum lahiquna, insha Allahu zamu riske ku. To ai kaga insha Allahu ana faɗar abin da aka san zai za a iya yi ko ba za a iya ba, ce in Allah ya so za a yi. To wannan ai mutuwa Allah ya so kawai. To insha Allahu nan wace ce? Ta tabarruki ce, ne tabarruki ake da ita a nan gurin. Dan fahimta ko? To shine. To yace la'allakum tattaqun, in kuka bauta wa Allah haqiqa kwa samu tsoro, kwa samu abin da zai shiga tsakaninku da wuta, shine tsoron Allah kwa.

wane ne wanda za ku ji tsoro aka ce kuma ku bauta masa sai Allah ya zo da suna mausili ya fade shi yace allazi ja'alakum al-ardha firasha ya sifanta kansa cewa ba kowa ake nufi ku zo ku bautawa ba shine wanda ya sanya muku kasa firashan tashbihi kenan mursali wannan kenan Allah ya sanya mana kasa kal firashi kamar shimfida shimfida in kai a ce kai ne kai shimfida za ta zauna inda kake yanda take yanda kai shimfida ta za ta zauna inda to haka kasa yanzu kasa kuke ganin ta nan baiwa Allah ce amma tana ji tana gani tana duk yanda take baka ji umarnin da Allah zai bata ba a lokacin ranar alkiyama ce fito da wanda suke cikin ciki sai ta burtso mu kawai to da irin yanzu kasa yanda take haka ka zo ka gina ta ta zamanta a ginan a haka kai rami ta kyale ka a haka in ka cike ta kuma ta baka ta ciku Allah ne ya sanya ka kake ta sarifi da ita amma kasa ita ma tana da nata tsaurin kan baka ga wata rana idan Allah ya ce ta bujire ba baka jin ana cewa an girgiza kasa ai ta fusa ta kenan ta girgiza ba yanda zaka yi da ita a lokacin sai ta hadiye wannan duk ta girgize to Allah yana ga yana tunatar da mu ni'imar sa ta kasa wanda ya sanya mana kasa firasha ai kal firashi a wani wurin ma Allah ya ce ja'alakum al-ardha mihadan mun sanya muku kasa kal mihadi ma'ana kamar shimfidar jariri ita ke cewa mihadu kasa kamar haka take a wurin wasama abina'an kuma Allah ya sanya sama kamar rifi wato rifi tana saman ku waja'alna sama'a saqafan mahfuzan mun sanya sama wato rifi ce haka ga tana abu kiyayewa ita wato dan adam in ya lura da kansa da Allah ya gayyato ka ka zo kai rayuwa a duniya to ba abin da bai shirya maka ba sai dai kawai inda ya bada zabi in kana son karin wani shirin to nemi kaza amma in ka fado sararin duniya kawai to cikin gida kake ga kasa nan ga rifi nan sama ga fitila nan wata da taurari da daddare a halka maka kowa yanda yake da haske in kana sararin sama waje kana da haske kai ma ga fitila nan ga ayan itatuwa nan abinci nan ga ruwan gulbi nan ka sha sai me da abin da rayuwar ka take nema da akwai shikenan in kana jin sanyi ne mu ganye ka hara da bargo ne an fahimta ganye ne na Allah duk abin da kake so zaka iya rayuwa a haka to shi yasa Allah yake tunatar da mu cewa ya yi sanya mana wannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sanya mana ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da arziki na dangogin ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya saukar ba dan komai ba dan arziki gare ku ba wai dan komai bane ba Allah ba ruwa in yi ruwa in bai ruwa ba duk wannan bai shafi zatin sa ba ko sifarsa ba to yin ruwa ashe naku ne kenan dan a fitar muku da abin shi tunda an ya gayyato ku cikin rayuwa sai a ainihin ba ku abin da za ku ci lokacin abincin naka ya kare kuma a kira ka ka tafi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna lallai wanda ubangijin da ya sanya maka kasa kamar shimfida ya sanya maka sama kamar rumfa ya saka maka da ruwa kake cin abin da kake ci na ƴaƴan itatuwa me ya kamata kai masa sai ka kadaita shi sai ka bauta masa dan haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya min kishiya akwai me yin wannan ba ni ba to ya za ku bauta wani na Yahudawa ko kuma su mushrikai su suka fi cewa lallai akwai Allah shine mahalicci amma a ce Allah duk duniyar nan da yawanta da fadinta da tsawanta da abin da ake na harka a motsa can a yi can duk Allah kadai shi kadai kuma shi yake lura da waɗannan a samu dai wasu ƴan allolin da za su taimaka to da haka shi kenan sai su ce abin aj'al al-alihata ilahan wahidan haka suke faɗa da haka su kokolwarsu ta daure akan cewa to ai kai ne mutum kana gidanka watakila gidan naka ma yana da girma ba za ka iya ma kula da shi ba kai kadai kuna kwatanta kwakwalwa da ku da wanda ku shi ubangiji shi Allah ne ba irin ku bane ba ya aka yi watsa ku yayin ku shi ne zai kasa kula da ku ai kaga da wani ƴan allolin su suka yi ku sai ku ce sai da aka taimaka masa wajen yi to dan haka wajen kula ma sai a taimaka to babu wanda ya taimaka kowa Allah ne ya yi shi to kuma kula da shi a ce ya kasa ai shi yasa wata rana Abu Hanifa yana zaune cikin fadarsa sai waɗansu irin mustashriqin su ba musulmi bane amma suna challenging din musulunci wai kamar dan musulmi sa musulunta sai suka ce to mu abin da ya kawo mu
yanzu a ce duniya din nan wani yayi can wani yayi nan wani yayi nan duk wayannan abubuwan harkar nan a ce kuma Allah shi kadai shike kula da wannan sai ce sai shu ya kale su zuwa ce suka ce tabbaya miki Abu Hanifa ce ko ku yale ni ga wani abin da ya sha kaina nan menene ce wajen ruwa ne ya sha aka sha koshi da kayan abinci da dabbobi da kaza kuma wai ba driver kadai shi yake tafiya sai suka ce haba da Allah ka tsaya kai ba mu fatawa wannan ba abin ji bane ba ma wannan ya za a saurari mai su wannan maganar a ce an taba da ce jirgi ba mai tuka haka duniya nan mai tuka ta Allah shi kadai ne jirgin ma shi ma mai tuka shi duk abin da ya sha godin ai mutum daya ne yake tuka shi ayyaba Abu Hanifa haka yake to fala taj'alu lillahi andada kada ku sake ku sanya Allah ku sanya wa Allah kishiyoyi ba shi da su ba shi da kini wa antum ta'lamuna alhalun kuwa kun san Allah shine alkhaliqu arraziqu dan da an tambaye su cewa waye yake halitta la yaquluna Allah man khalaqahum la yaquluna Allah waye halitta ku sai Allah ne to Allah ko ba sai ku bauta wani ba shi ba to

0: Allah ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina, bayan ubangiji ya kafa hujja, ya gama kafa hujjoji akan uluhiyya tasa da rububiyya irin ta Allah, cewa shine rabbu shine khaliqu, dan haka shi ya fi cancanta abautawa. Bayan ya gama wannan, sai aka juyo kuma wurin kafa hujja akan nubuwa ta annabi Muhammadu. Allah ya tabbata a Allah ya kawo sifofi da ba mai musu cewa ba shi bane. To shi annabi Muhammadu da suke challenging dinsa akan cewa ba daga Allah yake ba, to shine aka juyo shi ma, ga hujja za a kawo akan annabi Muhammadu, lalle daga Allah yake. Idan kuna ganin ba daga Allah yake ba, to Allah ya faɗi abin da za a yi, sai a tabbatar da su su tabbatar da ba daga Allah yake ba. Ko kuma suka kasa fa, to su ce daga Allah yake. Shine aikin da za a yi cikin wannan aya. Allah ya ce in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina, in kuna kokanto kuna shakka a cikin abin da muka saukar ga bawon mu, wani bawon namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, abin da muka saukar masa na alqur'ani, kuna shakka cewa daga Allah yake, to fatu bisu, to ta ina ma shakkar za ta zo? Ita shakka kullum. Sai na kalle ka, na ga akwai mahallin yin shakka, sai yin shakka. Amma yanzu na zo da mota ta miliyan 5, kana kallanta karkar, na zo da shigata da komai, na zo na ce maka ni fa a kuɗi ina da naira miliyan 1, to ina mahallin da za ka yi shakka? Ko amma saboda Allah na zo a ɗan keke na, na hauki kenan, ce kai da kake gani na nan, kuma kaga shigata ya ne, amma in ce maka nan kuɗi ina da miliyan 100, a kaga ka zo da mahallin shakka. Ko ba haka ba? To manzon Allah a ina suka samu dalilin da za su yi shakka har suke ganin da shakka? Ba ita ba. Na farko dai shi ummi ne mai takama da wahayi, tun da ya taso ba su taɓa ganin shi gaban malam ba. Wani malami yana koya masa ba su taɓa gani ba, kuma su kwana su tashi, su kwana su tashi da shi, bai je ko ina ya je ya zauna ba. Kuma ya zo yana karantar da duk duniya da ilimin da ba su da shi. To ina ya samu wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Ai ya kamata anan ko bai ce daga Allah ba, su ce kai daga wani abu ko musan Allah ba, in ya ce Allah ne kuma suka ce eh mun yarda. Ya kamata ai haka. To ina mahallin shakkar? Ai babu. Babu ita. Da an san shi cewa ya abuci wani malami mai Yahude ko makamantan haka, ya zauna an dade daga baya, kuma sai ya ce an sauka mun da littafi. Ina ai ma abuta littafi sun abuce shi. To shi manzo sallallahu alaihi wasallam, in ka kawo masa rubutun ma a haka, sun san ba zai iya karantawa ba. Ba a ce ya karanta ba, sai dai ya rike kawai. Sallallahu alaihi wasallam. To da haka ina mahallin shakka. In ka aje wannan, akan shakka ga mutum saboda ɗabi'arsa da aka sani, dama can mai ƙaryaci ne, to ko gaskiya ya zo da ita? Lannan sai a ce kai anya. To shi tun da ya taso ba shi ya ce ba, su suka ce kai sunanka Aminu, dan amintacce ne kai cikin ɗabi'a, kowace iri mun auna ka, mun ga lafiya lokaci ya Rasulullahi, tun kan aiko shi ba. To ko bayan kuma ya zama daga Allah, kuma sai a zo a ce kuma an fasa amincin? To ina mahallin shakka? To babu. To Allah ya ce ga tare da haka dai, ko kuka san mahallin shakka ku, wanda kowace ita iri ce ta ƙarya ce, amma in dai kuna ma da ita, to ga ma'auni ku zo a auna, sai ku gane daidai annabi Muhammadu ya zo da shi ko ba daidai ba. In kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mislihi, ku larabawa ne fa. Qur'anin nan larabci ake, ba bauchi ake ba, ba ajamanci ake ba, larabci ake. Ku kuma a larabawa makku ne salakunan fasaha da zalaka. Sai ku daura kayanku in za a tafi ta kasuwa, inda ake ciyo kasuwar fasaha, kowa da kowa ya zo. In kuka je, ku kuke dawa da kofin fasaha din ku Larabawan. Wurin shawa ba wanda yake ku fasaha. Qur'anin nan larabci yake yi. To kuma ku yi irin na annabi Muhammadin mana, fatu bi surati min mislihi. Da can sai aka ce ku zo da Qur'ani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ya girma da yawa, suka ga abin yayi yawa, ba ansa. Aka ce au Qur'anin ba za ku iya ba, to ku zo da fatu bi ashri suwari muftarayat, ku zo da surori 10 na Al-Qur'ani, ku zaɓi kowace, yan gajeru ne, yan me, duk ku zaɓa, ku zo da sura guda 10 ta Al-Qur'ani. Sai a ce ku ma kun zo da irin abin da annabi Muhammadu ya zo da shi. Kaga shi kenan annabi Muhammadu shi ma ashe shi ya kirkira kenan. Babu ansa. To nan kuma sai aka ce fatu bi suratin min mithlihi, ku zo da sura ɗaya ta, ku zaɓi wata kowace gajarta, ina ɗaya na aya uku ce, amma ku kera ta irin kira ta Al-Qur'ani, da fasaha da zalaka da bayani da duk abin da Qur'ani ya kunsa na labarin gaibu da me, ku cusa mata. In kuntum sadiqina, in kuna cewa lalle annabi Muhammadu shi yayi, in gaskiya kuke cikin wannan, ku ku zo da shi. Al haka Allah ya musu kalubale. An gane? To yanzu wannan in dai ba kuma kawai wani abu ba, ai sai ka ce eh bari gashi na zo da shi din tunda dama ina musu ni ma zan iya. To ba wanda ya zo da shi ba, a zo da shi ba. Sai dai Musallamtul Kazzabi an ce ya gwada. Da ya gwada shi sa ai a gaba sai Allah ya ce fatu bi surati min mithlihi wa du shuhada'akum min dunillahi, ku kira sheda. Amma fa ba Allah ba, ku ce kuma Allah ne sheda ku, banda ni inji Allah. Kowa za ku kira, ku zo ku kera Qur'ani, ku kira wani wanda zai muku hukunci a ce ga abin da Annabi Muhammad yake karantawa, mu ma gashi muna karantawa da wannan sun yi daya, sheda su yi hukunci indai ku masu gaskiya ne. To shi ai Musailamatul Kazzabin ya zo ya kera wata sura, wani surar Zabuwa. Eh, yace a ciki yake cewa Zabuwa, mecece Zabuwa? Sai ki wani dan doro gaki da yarfi-yarfi. Ai anan su waɗanda ya kira manya mai ƙuraya suka she kirina, suka ce wallahi wannan bayanin Qur'ani Annabi Muhammad bane. Babu, ba za a iya kwatanta ba. An gane? Saboda haka Al-Qur'ani zancen Allah ne. Yaya zancen Allah zai iya kwaikwayuwa? Ba zai yiwu ba. Shi ne in ya ga dama sai ya ce ai amma bai ga dama ba kuma. Da shi ake ja din. Ana ga ba magana. Fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin.
1: Fa

0: أعدت للكافرين
1: فإن لم تفعلوا مباكو دا أنسا باكو إيا أيكا تا زوا دا إلن قرآن أنو محمد با سابو دا كون غجيا تالا دا چي وكونا دا فساحة با غجيا دا سو أكي نمس أين وي سكاسا با أتاولا حرشا ما حكا بني دا سنشي غتي كيون وانا أبن دا بان با إلن قرآن بس إيكا جي فساحة نا تغنغروا سنة تا yanzu mutun sai ya maka waka baiti 100 ya sha ya karkace haka da bai yi shi ba kuma a sannan yake yin sa mai fasaha da yawa amma qur'ani ya gagara to kaga Allah ya ce tufa illam tafa'alu idan ba ku iya zuwa da wannan ba yanzu to walan tafa'alu kar ku zaci nan gaba za ku iya zuwa da shi abinda ya hana ku yanzu yana nan wannan kalubale shi yasa alhamdulillah shi alqur'ani ya sabawa mu'jiza ta sauran annabawa gaba daya mu'jiza ta sauran annabawa yanzu raya mata ce da annabi Isa yake gaskiya ne warkar da makafai da duk gaskiya ne amma mu'jiza sau irin wannan ta tafi da tafiyar sa bayan ya tafi ko ba mai yin wannan annabi Musa ya sa kogi ya tsage da kawo abinci daga sama wannan annabin Allah kenan annabi Musa mu'jiza ta tafi da tafiyar wannan al'ummar da suka zo bayan wafatin annabi Musa basu ga wannan ba basu da ganin wannan mu'jiza amma alqur'ani kenan shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi mu'jizar har yanzu tana nan wannan kalubalen da Allah yake cewa kafire su yi irin alqur'ani har yanzu ana jiran ku lan Allah yace har abada ba za a iya ba to har yanzu mu'jizar qur'ani tana nan tana cewa ina me yin yazo babu to in ko ba ku iya ba fatakun naral lati wa quduhan nas wal hijara abin da ya rage muku ku nemi abin da za ku shiga tsakani ku da wuta tana nan tana jiran ku ba ku ki karba alqur'ani ba ba ku iya kada qur'anin ba ko ba ku bi shi ba to ku ji tsoron wuta ko ko ita ma wuta in an je za ku ce ba za a shiga ba wane mutum fatakun naral lati wa quduhan nas wal hijara Allah ya tsoratar wannan ku ba da su kadai yake ba Allah ya tsoratar da dukkan bayi yace wannan wuta fa ba irin wutar da kuka sani ta duniya ba wutar duniya tana ci da kirare da karare da makamanta ka ita ce amma wutar lahira ita wa quduha abinda yake hura ta annasu mutane ne kafirai wal hijara da dutse dutse ne yake kamawa kamar kasa garmami saboda tsabar bala'in ta wutar Allah kiyashe mu to dan shi yasa mutun yana so ya wa'azi lalle ya kalli ma ita kanta wutar ta duniya ya kalle ta ya suke da ita to bare irin wannan wuta da Allah yake wasawa ta talahira Allah kiyashe mu ko ruwan zafi mai irin kai biyu din nan da zafi da sanyi kai rashin sa'a ashe zafin ka ballo ka zaci sanyi ne ai sai kaucewa sai tsalle ka wuce ka gefe guda to zo dan ruwan zafi kenan ma to wutar ta duniya ma ba za ka iya mata ba kenan sai wutar lahira Allah ya ce ku ji tsoranta uiddat lil kafirin wannan wuta fa an tanade ta ne ai huyyat lil kafirina an tanaje ta dan azabta kafirai da ita to lallai wannan cikin cewa uiddat lil kafirin akwai abubuwa da za a hanga na farko za mu iya hangen cewa to wuta fa da aljanna gaba daya suna nan ba wai sai an mutu Allah zai kera su ba a yanzu haka suna nan tunda an ce uiddat an tanade su ashe suna nan a tanade ita ma aljanna an ce uiddat lil ladina amanu billahi an tanaje ta ga mutane muminai da haka duk suna nan shi sama an ce lokacin da Allah ya kera aljanna da wuta yace jibrilu ya je shiga aljanna jibrilu ya shiga aljanna ya duba an Allah ya ce ya ka gani yace na rantsa da girman ka da buwayarka babu wanda zai san wannan abu yanda yake kai bai yadda kuma ya taho ba saka je kuma je ka wuta ya shiga wuta ya kai inda take jibrilu yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na rantsa da girman ka da buwayarka Allah ba wanda zai san wannan haka take eh dai zo ya shige ta

0: domin ita anan abu biyu ne sha'ani biyu ake ka gane sha'ani biyu ake da abin da zaka ji an ce za a ci za a sha ga mata ga giya ga komai to sha'ani daya zaka aje shi duk wannan sha'ani daya to su suna da wani sha'anin domin anan Allah yake suna tare da Allah suna yan fadar Allah ne waɗannan sha'ani babba kenan mala dan mutum ya manta da wani zancen wani giya wani mata wani waye ma tarayya da Allah Allah da baka san yanda yake ba ai ni'imar da jin dadin ta kallon Allah ta mantar da kai komai ko kaji baka ji ba a wani hadisi amma bai inganta da yawa ba cewa idan an gayyaci yan aljanna sun je sai su kasa tasowa waɗanda ba yan nan din ba sai su kasa tasowa kallon Allah ya mantar da su duk abin da suke ci na da gaba daya sai da ban Allah lashe su an dan janye su haka sai a ba yan wurin a wurin Allah sa mu ne to ai musu albushir waɗanda suke masu imani annalahum jannatin lalle suna da aljannata kai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suke gudana a gargashi fiha anharu min ma'in ghairi asinin aljanna akwai bangaren gulbi mai gudana shi na ruwa ne wani irin ruwa kallan ma ya ishe ka kaje ka kaushi kallan yanda ruwan yake marmaro yanda yake wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu da kogi na nono baya tsami mala baya kuma gardin ya isa wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina da kogi na giya kai giya fa ba mai wata mai dadi ce in ka sha sai ka kara wadzakewa ba wai kuma ka sake burkucewa ba irin ta duniya ita ta wacce ta aljanna kenan ita wa harun min asalim da kuma kogi na zuma amma musaffa ba kuda ne kashin zuman ba tsarkakakke ne wannan tas to akwai wannan kogunan kowanne in kai ka sha zaka yi harga ta wallahi a gidanka yake ba mai tsare ma shi kuma to waɗannan aiwa mutane muminai Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibusu albishir ga wannan kullama ruzuku mina min samaratin rizqan Allah ya bada labarin irin tsarin yan aljanna in sai shiga aljanna kowa ya shiga aljanna sai ya zama dan kauye sai ya yi boboci to abinda baka saba baka shiga astaghfirullah ai dole ne ai gidadanci sai kai gidadanci saboda Allah nan yake bada labari cewa kullama ruzuku mina min samaratin rizqan kowane lokaci aka azurta su a cikin aljanna da wani arziki daban na ƴaƴan itatuwa qalu hadha alladhi ruzqina min qabl suka ce a wannan ai da sun ga hango abin kafin su ci ba su ce a wannan ai tufa ce kika ci irin tufan nan ji ta layin wancan gidan irin masu sai da tufa din nan a wannan ai inibi ne irin na maka ina an bada kai ba shi bane ba to ai kaga gidadanci kenan kwa Allah ya ce amma abinda yasa suke fadar haka utubihi mutashabiha an zo musu da tufar irin girmanta da yanda take irin tufar da suka sani a duniya inibin irin inibin da suka sani a duniya wannan yasa suke ganin kamar iri ɗaya ne amma in suka sha sasan an bambanta utubihi mutashabiha da haka abin ne yake kama kuma abinda yasa Allah yake ambatar wasu itatuwa na aljanna wanda mu mun san muna da irin su anan saboda zuciyar ta karkata ta gane akwai dai jin dadin tunda anan duniya ba kana jin dadin tufar ba inibin ba kana jin dadin sa ba duk kayan dadin na zan duniya so ba kana jin dadin su ba to a ce maka akwai irin su a can kawai shikenan amma ba wai dan sun yi kama a komai ba ma shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa duk abin da yake cikin aljanna na ci kawai lam yabqa fihi illa isma ba abin da ya saura sai suna ne suka iri ɗaya kawai ga ta wala to amma aljanna ta fatara abin da ba waɗannan din ba kuma kakkara ci duk waɗannan da ake ambata irin in ka je iya kansu za gani aljanna mangoro wane ne haka a akwai abin da ba ka da shi a duniya to shi yasa ya za a gaya ma shi gaya mu duk abin da ka ji an faɗe shi to shi wannan abu ko me shi kafin a faɗe shi an san shi abin da shi ba a san shi ba ya masa suna yanzu gaugawa me ya gaugawa ko kuwa bai san shi ba ni ma ban san shi din ba to ai kaji daga ji sai kaji kawai baka san meye ba to ai tunda babu shi ba za a yi suna ba amma da nace to cinan sai ka hango ta da nace kaza sai ka hango shi saboda da su abu ne abu ne yake fara samuwa sannan a sa suna ba haka abin yake ba to wannan shi ne to aljanna yanzu aka ce maka akwai wani abu mai suna kaza irin waɗannan abubuwan da na faɗa sai ka ce oho ban sani ba to mayo shi zaka harato shi to amma an ce maka akwai zuma akwai duk abin da na faɗa ne yanzu sai ka hango dadin su to da wannan dan aje hankali ne a faɗa amma shi sa manzon Allah sallama ya hutar da mu yace kai fil jannati ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum qad au kama qala yace kai aljanna akwai abin da shi kunne saboda akwai abin da shi ba a ci ake jin dadin ba ba a tabawa ake jin dadin ba kawai a ji jin dadin yake zaka ji kawai a jin kawai an tafi da kai anan to aljanna akwai shi to amma shi na aljanna kunnan bai taba jin irin sa ba akwai wani abin da shi a ido ne kawai ba a ci ba shi ma ba a jin ba ake jin dadi idan kai kalla ya ji dadi anan duniya wai da akwai shi to akwai a cikin aljanna abin da ido bai taba gani ba kuma ba za a iya gaya muku shi ba tunda ba ku taba gani ba to haka ne Allah ce utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwaj mutahhara kuma yan aljanna a cikin aljanna suna da mata bayan an gaya musu kayan ci da sha kuma akwai mata matan nan fa amma mutahhara ya fa a ce tahira ba tsarkaka ba ababan tsarkakewa dan Allah ne ya tsarkake su ka san ku ba za a samu sauran wani abu ba dan haka ababan tsarkakewa daga me ba a faɗi ma abun ba duk abin da yake bata ma rai a duniya da mace to babu ita a can kawai shikenan an tsarkake ta daga wannan kuma an tsarkake ta daga dukkan kazanta ba haida ba jinin biki ba wani kumallo ba rashin lafiya ba toti duk ba komai lafiya lau azwajun mutahhara haka Allah ya ce wa hum fiha khalidun kuma su yan aljanna a cikin aljanna ga kuma abin da ya fi aljanna nan wannan kalmar da za a faɗa ita ta fi aljannar daɗi saboda duk abin da yake cikin jin daɗi abin da kake na cikin jin daɗi komai tsawon lokacin da za ka samu in ka tuna zai ƙare ka koma ba haka ba ai ba zai ma daɗi ba a tun a sannan ma jin daɗin zai rabu an gane duk jin daɗin da mutum yake ciki sai ya tuna cewa nan da lokaci kaza na fita daga wannan babu to ai shikenan jin daɗin tun a sannan ma an tauye shi to sai Allah ya ce duk abin da kuke ji dinnan za ku zama a aljin aljanna khaliduna har abada me har abada har abada me har abada dai har abada har abada ba tara karewa saboda kawai kun da wamba kenan haka kuke kwakwalwa ba ta iya gane har abada fa kai yanzu aka ce har abada sai ki ta hango su an tafi kamar za a je wani kurewa to babu kawai har abada ba da ita a duniya din shi yasa sai a can a lahira shi yasa ba a santa ba anan ba wani abin da yake har abada anan duniya babu shi ko me shi an gane sai a lahira shi yasa to irin kalar kayan lahira ne shi kuma sai an je ake gani to Allah ya ce yan aljanna in sun shiga aljanna hum fiha khalidun madawwama ne ababan kaddarawa zama a ciki ne ba karewa har abada shikenan to wannan kuma ai yafi dadi ko
1: Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu ainihin zaman lafiya a garin mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya raya mu ya raya ƴaƴan mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
2: kun saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin malam Abubakar Nasiru Goran Dutse daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
3: a tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dadada wa wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba ko ya ki yin abin da ya kamata yayi shi yasa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowane irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da so ɗaya ne a juma'a ko da gaisuwa Allah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe yazo yaga cewar ai wannan yana gaida ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wanda daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo ƙara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani sai ya ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan ta sani yana masa kauna abin da ya bude baki ya ce ku kai ƙarar ku wajen wani alkalin aka ce me yasa yace saboda na ji zuciyata bata daidaita su ba daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi

0: To hauna haka yake a gaida Sir Pulu Sufi dan zamani a cikin wakarsa ta tashi lafiya kai tsaye da kanar Ahmad Rido farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM lokaci ne da muka saba tattauna da ku musamman ta cikin wannan shiri ta hanyar dako wata tattaunawa da za ta amfanar da mu da ku baki daya musamman maduin da zamu tattauna a wannan rana yana da alaka da ci gaban rayuwar mu musamman ta fuskar abin da ya danganci sabunta kai musamman ta yadda dabi'u da tunani da canjin dabi'a za su daidai da zamani da yake tafiya ko da abubuwan more rayuwa da muke amfani da su in ka dau waya wani sa'in akwai lokacin da in ta kai wani jalli za a ce kai updating dinta ma'ana ka sabunta ta saboda an samu soyayya na wasu daga cikin abubuwan da kake amfani da ita a ciki idan muka koma tarihi zamu ga cewa akwai abubuwa da yawa zamani ya zo da su kuma zamani ne zai ƙara zuwa ya ƙara kore irin waɗannan abubuwan muka dauka da duk wanda suke kusan 70 years zamu ce ne ko 60 years ne zaka ga koda a harkar takarda rubuce-rubucen takarda zaka ga da typewriter ake yi daga baya aka zo aka samu computer ta zo ta mai gurbin wannan typewriter din aka zo in ka dauki harkar sifiri da magana ake ta kiya-kiya wanda da yawa wasu yaran yanzu ba su san mota kiya-kiya ba wanda ya yi irin harka ta zirga-zirga ko zuwa makaranta ko gurin aiki da irin wannan motocin ake hawa daga baya ka zo aka samu tasi bayan tasi ta zo ita ma ta yi sharafinta aka zo kuma aka samu acaba shi ma ya zo ya yi hurumunsa yanzu ana magana ta abin da ya danganci a daidaita sau gaba kuma baka san me zai zo ba wanda zai daidai da wannan zamanin haka zalika in ka dau abubuwa wanda suke da alaka da harkar kallace-kallace da bidiyo idan kana da ita ko akwai ta a gidanku to wata kima ce ta daban da ake baka aka zo tafiya ta yi nisa aka zo aka samu CD daga CD aka zo aka samu VCD daga VCD aka zo aka samu dish shi kansa dish din da aka samu irin wancan na wancan lokacin za a gan shi sai ya cinye muku tsakar gida tunda ba kafin ma a kai zallan da aka fara dora shi a sama aka zo aka samu kwano tafi yanzu magana ake ta kusan satellite ita kanta satellite din yanzu magana ake ta YouTube Netflix da abubuwa ga sanan to wannan shi yake nuna maka irin cigaban da aka samu zamani yana zuwa da wasu abubuwa waɗanda kai a matsayinka na wanda zamanin ya zo tare da kai a wannan lokacin to yi kokari kaga ka yi tafiya ka fada da wannan zamanin yanzu magana ake ta artificial intelligence ya taba ko ina duk inda kake tunanin bai taba ba ya taba wanda kuma in ka kalli wanzuwar shi a yanzu to za ka ga akwai abubuwa da yawa wanda ba ma kai tunanin za su fara nan gaba saboda yanzu a bangaren karatu kake so akwai AI wanda yake ta bangaren karatu zai iya koyar da kai karatu hatta harka irin sa ta drama din nan da muke gani mu zauna mu kalla tun daga kan wasan kwaikwayo namu na kudanci na koma ina ne to yanzu an samu irin wannan artificial intelligence din da AI din da zai iya hada ma zaka iya hada drama kuma ka dauki hoton kanka ya zama kai ne jarumin wannan fim din to wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da abu ya zo a kadamin sa to mu kokari mu sabunta tunanin mu daidai da yadda zamu ci riba wannan abun domin idan baka sabunta kanka ba to zamani zai tafiya shara da kai ko tafiya ruwa da kai babban riba da nasara shine duk abin da ya zo mutun ya kalli taya wannan abun zai amfane shi ya taimaka mishi domin ya zama shi yake da riba kan abin da ya danganci zamani wanda kuma zamanin nan Allah shi ne mai zamani duk inda zamani ya zo to mun san cewa akwai abubuwa da yawa wanda kusan mu a gurin mu bako ne, amma muka duba ayoyin alkur'ani, muka duba wallafe-wallafe da nazarce-nazarce na masana, za mu ga tun wasu abubuwan da an riga an yi su, an faɗe su a cikin alkur'ani, amma zamani yana zuwa sai ka ga wasu abubuwan ayoyi ne na alkur'ani yanzu kuma za ka ga sun yi daidai da irin yadda tafiyar zamani take da kuma abubuwan da muke iya gani a zamani. Za mu buɗe layukan wayarmu, musamman mu ji daga gare ku tasirin ƙoƙari gurin sabunta kai daidai da zamani domin cin gajiyar wannan zamani, wanda kuma bai yadda zai yi tafiya da zamani ba, to zamani zai bar shi. Za ka ga a da in za a ɗauki mutum aiki, abin da ake kalla kawai takardu, takardunka, wanda bayan takardu ana iya kallon wata daraja kake da ita kanta takardun naka. To amma yanzu kusan zamani ya zo, abinda ake kalla shine me za ka iya ƙarawa, me za ka iya samarwa a wannan ma'aikata ce, aiki ne, me za ka iya yi dai baƙo ko sabo saɓanin wanda aka saba yau da kullum. To ashe yanda Allah ya ba mu ƙwaƙwalwa, kuma ƙwaƙwalwarmu tana ƙoƙarin ta yi aiki a kowane irin yanayi, kamar yadda masana suke magana, ita ƙwaƙwalwarmu ta ma fi mu san mu rayu, duk hanyar da za ta ba mu mafita na mu rayu to za ta ba mu, duk tunanin da za ta ba mu na mu samu dama a rayuwa tana ƙoƙarin ta ba mu. To idan har ya kasance mun ƙiyadda mu sabunta kanmu daidai da zamani, to zamani zai tafi yaban mu, kuma wata rana da kanmu za mu zo muna hawaye muna da na sani. Za mu buɗe layukan wayarmu mu ji musamman daga gare ku dangane da tasiri da fa'ida na sabunta kai. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da safiya. To masha Allah Malam Abubakar. To mu rasa wannan layi naka Malam Abubakar, da fatan za ka sake bugowa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To barka dai.
1: Barka da safiya.
0: Barka dai.
1: Alhamdulillah. Gari billah na shi na shi akan layi.
0: To nafsi nafsi da wanka nan.
1: Wallahi na da zarafi.
0: To masha Allah. Alhamdulillah mun gode Allah.
1: To na ji wannan shirfada da kai. Kuma ka san dama harka ta yanayi na da abin da zamani ya zo da shi, to ai haƙuri kawai ake shi. Saboda za ka ga cewa yanzu duk wani abubuwa da suka haifa harkar al'amura ta yau da kullum za ka ga ta wannan harkar technology da ta zo da shi. Kuma za ka ga akwai abubuwan da ana samun ci gaba kwarai da gaske. Yanzu ka ga kamar yadda kai magana shekara 70 wasu abubuwan yanzu ka ga ba su da yanzu da wani magabata za su dawo sai su ce mamaki.
0: Ko wata duniya aka shiga ba.
1: Yau ka ga kamar yanzu wannan kiran wayar da muke yi. Ayi wani tsohon abu ne kaman in za ka yi sako ko kira
0: wani waje sai ka je post office.
1: Yauwa a haga a jira.
0: Gaskiya ne.
1: Yauwa ka kaman tura sako da sauransu. Kamar irin flight din da sauran abubuwa yanzu ka harka dai al'amuran mu yau da kullun gaskiya
0: komai ya canza.
1: Yauwa gaskiya harkar fasaha ta zo ta canza komai a rayuwa. Gaskiya ni kawai kiran da zan yi musamman ga matasa da kuma kuma. Za ka ga cewa akwai matasa wanda suna da kira da wata basira haka wanda ma ba su san suna da ita ba. Gwamnati kuma da kuma da dai kuma masu hannu da shuni na wanda suke kusa da su kamar unguwa da sauransu suna kallon irin wayannan mutane, ya kamata a rinka dan tafa musu.
0: Gaskiya ne, gaskiya ne.
1: Talent haka wanda za a iya amfana sa ba ma fa iya yankin da yake ba, a jiha gabaki ɗaya da ƙasa gabaki ɗaya. Saboda wayannan jahohin wannan kasashe irin su China da sauransu irin yara ne ƙananu wanda suke tasowa suna gudanar da irin wannan abubuwa. Kuma anan an ba wa yaranmu dama irin wannan, kuma an jawo su a jika an dafa musu gaskiya akwai masu basira. Saboda za ka ga dan har haɗa wasu abubuwa na gere-gere ƴan ƙananu za ka ga yara suna yi. Gaskiya wannan da ya yi gaskiya na ji daɗin wannan maudu'in da ka ɗauko.
0: To alhamdulillah.
1: Muna tare da ku.
0: To muna godiya nafsi-nafsi da wannan gudunmawar taka. Musamman wadda take kai tsaye za mu ga mu take amfana, musamman na ganin mun sabunta kanmu daidai da zamani. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Ya Alhaji an tashi lafiya?
0: Lafiya, ƙalau Hajji an tashi lafiya, ya ruwa.
2: Lafiya, alhamdulillah. alhamdulillah yanzu da aiki.
0: Alhamdulillah ya Rano.
2: Wallahi alhamdulillah.
0: To masha Allah. An sha ruwa nan ma dai an sha alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Allah ya ba mu dawo lafiya.
0: Allahumma amin. Allahumma amin.
2: Allah ya albarkanta rayuwa.
0: Amin ya hayya kayin.
2: Wa Zahra ji kana tare da Hadiza irin maka kada daga na bayan
0: ta. To masha Allah ji Hadiza.
2: Yawa al-mu'min mawdu'i da ka dauko yau a gaskiya mawdu'i ne mai kyau. Zamani yana tafiya da komai da komai. Kuma zamani ya tsaya abubuwa masu yawa.
0: Gaskiya ne.
2: Wasu sun yi ce wasu kuma sun dan haka riba a ci ba kin ba. Yanzu ka duba ka ga da lokacin baya da da waya kaga misali yanzu idan za ka zumunci sai ka yi tattakin da ba zai kudin ba wani ba rashin kudi sai hana ka zumunci. To amma yanzu in ka samu yara da nema sai ka sada ka da zumunci.
0: Sosai.
2: Sosai. Yara da nika ka sada ka da wani dan uwanka da yake da ka ka ga da ji daɗi ka ji daɗi.
0: Wallahi.
2: Wallahi Zahra zan zan manta ba ta wasu lokacin baya wallahi lokacin miji na ta fono ko. Sai dai sai aka mun kafiya da radio.
0: Allah saki yayi recording.
2: Eh ayi recording ba da ya masa magana ta cikin kafiya din ba.
0: Allah sarki. Amma
2: eh na ta nan kurbawa a sauke wallahi wallahi.
0: Amma yanzu ga wasu.
2: Dan da recorder ni masa maganganun da zan masa.
0: A aika masa.
2: Yawa aika masa. Shi ma kuma in ya je can aka in da dawo wani dawo. Kuma ki farfado maganganun ta cikin kafiya din.
0: To yanzu Hajiya, yanzu Hajiya da kika tsinci kanki a wancan lokacin ga kuma ki a yanzu ga wannan harka ta koda WhatsApp muka dauka za a kirawo a video call a ga mutum kuma a tura masa nadaddiyar murya. Ya kike ya kin kika tuna wahalar da aka sha da ya kike ji a yanzu?
2: A gaskiya da ni nake. Tunda a gaskiya yanzu ne kaga yar uwa ta ko aje da dare. Manyan video call da ita kamar ga liga ta fa. Walla haka muka yi magana muka yi zance muka yi kiran mu tana kallo na Allah kallon ta kaga wannan abu ne na ci gaba
0: sosai sosai
2: da
0: ko
2: da suka da kura da aikin su za ka yi musu magana
0: ka san halin da suke ciki
2: yawa da sun safa da aikin za ka fita da yaro kuna da shi amma da dare ne ai video call din nan kana ganin danka ina ganin ka kana ganin lafiyar sa ina ganin ka
0: barai da gaske
2: Allah wannan abu ci gaba ba
0: sosai
2: a gaskiya zamani ya tafi da muku ba hausa yake zamani abu
0: kare da gaske kare
2: da gaske Allah ne da zamani duk abin da mama ne zo sai a tafi da shi mara kyau ayi addu'a akai Zahra din inda ka shiga aiki lafiya Allah ka gina ka lafiya
0: amin ya rabbi amin ya rabbi Allahumma amin nagode sosai Hajiya da wannan gudunmawa kuma mun ji dadi sosai akwai abubuwa da yawa tukure ce da yana iya tuna lokacin da ya tugo lokacin ji yake ai ba dama a lokacin da aka fara tugo ba wanda ya tunanin za a iya samun wata manhaja da za ta iya hada mutane yanzu in za ka tambayi mutane ma me username ɗinsu na tugo za ka yi tuna tugo ɗinka username ɗinka to za ka ga akwai irin wannan aka zo aka dinga yin su ga su nan yanzu kana ganin ga YouTube nan ga waye yanzu gaba ba ka san me za a yi ba kuma wata manhaja za a yi wanda kai tsaye za ta zama mahada ce ta tuna mutane kuma kamar yadda ta yi magana da mutum ya tafiya fa baka da kwanciyar hankali sai ya dawo saboda babu wata hanya da zaka iya ganawa da shi ko ka je da ka gare shi amma yanzu fa ga abubuwa nan da yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam
3: Allah zalim barka da safiya
0: barka da an tashi lafiya
3: lafiya lau
0: to masha Allah
3: kana tare da Ahmad babayin duk kofar kudin
0: burumburum ya gari ya ruwa
3: ya uje alhamdulillah wallahi mun sha ruwa sosai mu ma
0: to masha Allah yau zan zo gona ai
3: alhamdulillah gaskiya ne da oji zamani yana tafi da abubuwa daban-daban wanda gaskiya yanzu in ka ga misalan wasu abubuwan da suka wuce da ka musamman ma kafafan sadarwa
0: na zamani
3: bangaren labarai bandi na zamani abubuwan da in ka tura ta hanyoyin da zaka same su ka dau wannan bangaren aka zalika ka dau bangaren tafiye-tafiye to tafiye-tafiyen ma kuma sai aka sake zamani ya sake zuwa da wasu abubuwa irin kamar su wai bullin nan aka ba da wibin da ka fama da kaya
0: aka kama ka ba tare da ka ga me abun ba kwarai da gaske
3: sai ka dau yau wan ka dau bangaren ta kamar misalin da ka bayar yanzu na tuko da ka ga tuko san wanda yake da a irin wannan lokacin kuma yake kan sharafin sa a wancan lokacin in ka ce da shi za a bar za a samu kai a manta da tugo kamar yanzu wallahi da yawa ba na sai da ba
0: gaskiya ne
3: to kaga gashi cikin iko Allah zai da yawa din ka zo ka tambaye wani wanda sunan ya dan yi zanen
0: ba zai ma iya tuna ba
3: ko ka wani ma da mata
0: bari kuma su yi chat gaskiya ne
3: gaskiya ne to Allah ubangiji ya sa mi amfani da abubuwan da zamani suke zuwa mana ji wajen amfanar abin
0: amin
3: ya rabu mana kawai mu bi abu yau ko mu yi ba mu amfana ba Allah ya ba mu nasara akan abubuwan da zamani ya zo mana da shi
0: amin
3: ya zama da mun amfani shi da abubuwa daban duk da cewa ba abubuwan zamani wani za su janke ba wata kalla sai ka ci cewa kamar ci bayani kamar misali computer kaga lokacin da aka zo computer mutane da dama suna ganin cewa za ta rike a wajen ma'aikata wajen ɗauka aiki za ta rike wasu aiki kaza kaza to amma dai kaga ba a yi hakan ba
0: yare da gaskiya ai ya danganta da tunanin mutane kuma musamman su turawan da suka kirkiri irin waɗannan abubuwan suna duba maslaha su ne to mu ma in abu ya zo nan namu muna iya kallon maslahan mu da al'adar mu da kuma ta inda zamu iya amfani da tunanin mu sarrafa waɗannan abubuwan ta sigar da ya dace da al'adar mu da zamantakewar mu da addinin mu ma su masala su suke kalla suke yin waɗannan abubuwan yawa sai mu canza shi kuma babangida idan gaskiya ne babangida idan ka duba zaka ga tunda ka lokacin da aka shiga corona daga lokacin abubuwa ba suka fara sauyawa kaga da baka san cewa ana irin allangani ga ka ko da harkar shari'a ba mu san da ana iya yin shari'a an saba shari'a ga niga kaza ai shari'a amma yanzu sai lokacin corona aka fara shari'a na allangani ga ka a lokacin corona aka gano cewa tunda mutane kowa yana gida to ya harka production ta ya za a yi ta tsaya bai kamata ta tsaya ba aka fara kirkirar su robotic butun-butumi da zai aiki a cikin factory ko kuma in ce masana'anta duk daga baya sai tun daga lokacin corona abubuwa da yawa suka fara canjawa duniya ta fara tunanin cewa to za a iya rayuwa ba tare da sai al'umma sun haɗu sun yi aiki tare ba
3: an yi gaba da gaba ba
0: ƙwarai da gaske
3: gaskiya ne kamar misali ranar da aka yi ta zumbi nan gaga ya kuma wani abu da ba a santa ba
0: ina ka santa da
3: gaskiya ne
0: to kaga yanzu kuma an
3: akwai mutane a kan layi
0: to na gode sosai amin ya rabi allahumma amin to na godiya dan mutum burin da wannan gudunmawa taka musamman kan wannan magana da muke ta fuskar abin ne danganci tasirin sabunta kai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da yar tashi lafiya
4: lafiya lawa alhamdulillah
0: to masha Allah
4: yakub ya da fara indon kawo karamin kuma doguwa
0: masha Allah dan mutum doguwa muna tare da kai a gurguje tane muna tare da kai to ku za ka sake buguwa wala Allah za ka ji musu yau to shi kenan mu je
4: yau ina jin tafiyar zamani da kuke cewa ci gaban da aka samu
0: da yadda ya kamata mutane su sabanta kansu daidai da zamani to muna godiya Allah ya saka da alkhairi da fatan alkhairi da ake mana musamman ta wannan tattauna a cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu muka dauka ko harkar bankuna zamu gani cewa zamani ya zo da duk maganar da kake da tela zaka je ka ciki ka ciro kudinka in zaka yi ajiyar kudinka sai ka je banki ka hau layi in an yi albashi sai ka je banki sai ka hau layi amma yanzu a hankula yanzu wani rabansa da ya je banki ma ya jima saboda akwai POS a kofar gidanka to nan gaba kuma baka san me zai je ya zo ba wani abu za a yi shi ma wanda ya danganci daidai da ci gaban zamani wanda kuma zamanin nan naka ne namu ne da Allah ya zamu rayu a wannan kadamin na wannan zamanin to idan muka sabunta kanmu daidai da zamani muka koyi abinda wannan zamanin ya zo da shi to mu muke da riba da za mu ci gajiyar wannan zamanin amma in muka ce ai zamani ya zo ni ba na ni ba ruwa na da irin wannan abubuwan to sai ga an baka abubuwa da yawa. Salamu
5: alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Barka da safiya.
0: Barka dai, an tashi lafiya.
5: Alhamdulillah, kana ta da awul ni shayi kada ci har Kaduna, muna muku fatan alkhairi.
0: Masha Allah, dan mutan ya kira.
5: Gaskiya kuma alhamdulillah na ji wannan mubin da aka dauko, gaskiya mubin ne mai matukar muhimmanci sosai, tunda dai kowa yana zamanin kuma yana ganin da ake da harkokin zamanin suke tafiya. To amma duk da haka mun ji dadin karfafa mana gwiwa da ake yi.
0: Alhamdulillah.
5: Musamman mu a kamar al'umma Hausawa, haka irin zamanin yanzu irin wannan kafin mu riba ce wani zamin sai ya tafi ya bar mu. To amma Allah ya saka da alkhairi wannan karfafa mana gwiwa da ake yawa. To abin da za ya kamata jama'a da mun sani, musamman kadan ta open AI din nan, kace irin ya zama kamar duniya ne, duk abin da mutum kamar inda ka fada, abin da mutum baka taba tunani ba a cikin AI za ka same shi, ko ba mai harkar koyo ko kuma me yana ciki. Ya kamata jama'a gaskiya a maida hankali sosai, in sun samu hankali mutum ya kamata ko sai ga a samu da yanzu kana da suka ci gaba duk irin din da fito ake a samun ma'adana irin da kai haki da ake tsara mata sosai da sosai, kuma kara fara tunanin mutane akai. To ya kamata mu ma a samu wasu daga cikin mu da Allah ta dinga kara fara da mana jawabai sosai akai, ruwa da muri ba ci wannan zamanin namu kamar yadda ka faɗa mana, mu zai Allah saka da alkhairi.
0: Amin ya rabbi.
5: Sai ikra jar ka na gori.
0: Ta amin ya rabbi. Malam Awwal, da wannan gudunmawa taka bara mu dau kusan zan iya cewa makai ne mai waya na karshe, za mu ji mu karbi sakonni daga sashin labarai da alƙawari da kullum.
6: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dan jina shi Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jaririn nan. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai. Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki, alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kun matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa. Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
7: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
6: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
8: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
9: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran mu.

0: An tabbatar da mutuwar kananan yara 25 a hannun yan bindigar da suka yi garkuwa da su da iyayensu a jihohin Kebbi da Kwara da kuma Niger. Yan sanda sun kwato dabbobi sama da 450 daga hannun yan bindiga a jihar Sokoto. Sannan DSS ta gurfanar da tsohon jami'inta bisa zargin alaka da IFOP daga waje ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar India ta kashe mutane kusan 100. Masauraranmu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar Asabar 24 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 8 ga watan Agustan shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur, da fatan mun tashi lafiya. Ga kuma cikakkun labaran. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta gurfanar da wani tsohon jami'inta Iniwegu Ichiwumire Izioku Lama a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja bisa zargin kasancewa ɗaya daga cikin ƴan kungiyar nan ta haramtacciya, wato IFOP. An gurfanar da shi ne tun a ranar Alhamis da ta gabata a gaban mai shari'a Muhammad Garba Umar kan tuhume-tuhume guda hudu da gwamnatin tarayya ta shigar. DSS na zargin Izioku da baiwa kungiyar ta IFOP goyen baya da kayan aiki da shiga kungiyar duk da sanin cewa an haramta ta, da kuma wallafa sakonni a shafukan sada zumunta domin karfafawa wato jama'a ƙwarin gwiwa su marawa wannan kungiya baya, wanda kotun tace ya sabawa tanade-tanade na dokar yaki da ta'addanci ta shekarar 2022. Sai dai bayan an karanta masa tuhume-tuhumansa, tsohon jami'in na DSS ya musanta aikata dukkanin waɗannan laifuka. Mai shari'a ya dage ci gaba da sauraron wannan shari'a zuwa 29 ga watan Oktoba domin fara sauraron ta, sannan ya ba da umarnin a ci gaba da tsare tsohon jami'in na DSS a gidan gyaran hali da ke Kuje har sai an yanke hukunci kan bukatar belinsa. A shekarar 2017 ne gwamnatin tarayya karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa Murgaye Muhammadu Buhari ta bayyana kungiyar ta IFOP a matsayin kungiya ta ta'addanci kuma haramtacciya a Najeriya. Jami'an hukumar DSS sun kama wasu mutane guda uku da ake zargi da kasancewa cikin kungiyar masu garkuwa da mutane da suka sace shugaban sashen noma na jami'ar jihar Nasarawa Farfesa Samuel Abengbe. An kama mutanen ne a daren ranar Juma'a a wani gida, wato a gidan wani karuwai da ke mararrabar a Kunza a kan hanyar lafiya zuwa Makodi. Waɗanda aka kama sun haɗa da Yakubu Abubakar, mai shekara 25 da haihuwa, wanda aka fi sani da Black ko kuma Star Boy, sai Usman Abubakar mai riga, mai shekara 37 da haihuwa a duniya, da Sale Babauru Abubakar, mai shekara 27. An yi garkuwa da farfesan ne a ranar Laraba 15 ga watan Yuli da ya gabata a mile 3, wata unguwa da ke tsakanin ƙananan hukumar lafiya da Nasarawa Igon. DSS ta samu nasarar kubutar da malamin jami'ar bayan kwanaki biyu a hannun 'yan ta'addar, inda a lokacin da aka kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu cikin wannan al'amari. Yara 25 daga jihohin Kebbi da Kwara da Niger sun rasa rayukansu yayin da ake tsare da su a hannun 'yan ta'adda, a cewar wani dan majalisar dokokin jihar Kwara Sa'idu Baba Ahmad. Ya bayyana hakan ne yayin da yake bayani kan mutane 315 da aka yi garkuwa da su, waɗanda suka sami 'yanci bayan shafe kusan watanni 6 a hannun masu garkuwa da mutane. Daga cikin waɗanda aka kubutar akwai mutane 308 da aka sace a dazuzzukan jihar Kwara da Niger, da kuma dalibai guda 7 na Gateway ICT Polytechnic da ke jihar Ogun. Sai dai Baba Ahmad ya ce matasa 12 daga cikin waɗanda aka sace sun shiga rundunar 'yan ta'adda da kansu bayan da aka ba su damar zabar shiga cikin ta. Ya ce saboda haka ba sa cikin mutanen da aka saki a yanzu. Ya kara da cewa mutane 176 ne aka sace daga jihar sa ta Kwara, inda kuma 163 suka sami 'yanci, yayin da 15 har yanzu ba a san inda suke ba. waɗanda suka kubuta sun isa birnin Ilorin jihar Kwara inda kuma aka kai 46 daga cikin su asibiti domin a duba lafiyar su gwamnatin jihar dai tana ci gaba da kula da lafiyar su da kuma tabbatar da cewa za a mika su ga iyalan su da zarar sun an tabbatar cewa ba su da wata matsala sai dai gwamnatin jihar ta Kwara Abdulrahman Abdulrazak ya bayyana alhinin sa a bisa rasuwar kananan yara guda 25 a hannun yan ta'adda akalla mutane 15 ne aka kashe yayin da yan sanda suka kama wasu mutane 27 da ake zargi da hannu a ayyukan daba da kungiyoyin asiri gabanin zaben gwamnatin jihar Oshin da za a gudanar ranar 15 ga watan Agusta wato rana ita yau rotanni sun nuna cewa siyasar jihar na ƙara daukar zafi yayin da ake tunkarar wannan zabe na mako mai zuwa musamman bayan da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta dakatar da asusun rabon kudin tarayya na gwamnatin jihar Oshin EFCC ta ce matakin na da alaka da binciken da take gudanarwa kan zargin almundahana ta kusan naira miliyan 11,000 waɗanda suka hada da kudaden muhalli da kudaden tallafi da kuma kudaden da jihar ke samu daga asusun gwamnatin tarayya na PAC sai da gwamnatin jihar ta Oshin ta musanta zargin tana mai cewa matakin EFCC wani yunkuri ne na kare abinda ta kira haramtaccen mataki bisa zarge-zarge da ba su da tushe balantana makama gwamnatin ta kuma yi zargin cewa daskarar da asusun na iya kawo cikas ga biyan tallafin da ka iya kaiwa ga ma'aikatan jihar su samu kwarin gwiwa na cigaba da ayyukan su sai dai daga baya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya baiwa hukumar ta EFCC umarni da ta koma kotu domin neman soke umarnin rufe asusun na jihar ta Oshin Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce lokacin da aka dauki matakin na iya sa a fassara shi a matsayin tsoma bakin gwamnatin tarayya a harkokin zaben jihar mai zuwa. Yayin da ake ci gaba da nuna wannan dambarwa da kuma hamayya ta siyasa a jihar ta Oshin, rotuni na cewa rashin tsaro na ci gaba da kamari duk da irin matakan da jami'an tsaro suke dauka na kwantar da hankula a jihar ta Oshin. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da kashe mutane akalla 27 kuma mutane da dama a yanzu suna ficewa daga jihar domin tabbatar da tsira da rayukansu da kuma samun salama. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ibrahim Gotan ya tabbatar wa al'ummar jihar cewa za a samar da isasshen tsaro kafin zaben da lokacin zaben da kuma bayan an kammala shi. Ya kuma buƙaci masu kada ƙuri'a a ranar Asabar mai zuwa da su fito cikin limana domin gudanar da haƙƙinsu na zabe yana mai cewa kamun da aka yi a wannan lokaci wani bangare ne na ayyukan 'yan sanda don kawar da miyagu a jihar ba tare da nunawa wata jam'iyya ko kuma mutane wariya a jihar ta Oshin ba. To yayin da wasu ƙasashen duniya ke ƙara kafa dokoki da ƙa'idoji domin taƙaita amfani da kafafen sada zumunta ga yara da matasa ana ci gaba da tafka muhawara kan tasirin hakan ga rayuwar al'umma da 'yancin amfani da fasahar sadarwa tsakanin jama'a. A nan Najeriya ma ana tattaunawa kan yadda za a ƙarfafa kariya ga yara a shafukan sada zumunta na zamani a cikin sharhin na wannan labari a wannan makon. Mun yi nazari kan dalilan da suka sa ƙasashen duniya ke ɗaukar irin waɗannan matakai wanda ya kamata a ce an ɗauki irinsa a Najeriya. Ga Usman Ibrahim Datti.
1: A cikin 'yan shekarun nan ƙasashe da dama sun fara ɗaukar matakan sanya dokoki da ƙa'idoji kan yadda yara da matasa ke amfani da kafafen sada zumunta kamar Facebook, TikTok, Instagram, X da Snapchat. Wannan ya samo asali ne daga damuwar da ake da ita kan illolin da yawan amfani da waɗannan kafafe ke haifarwa ciki har cin zarafi ta yanar gizo, yaɗuwar labaran ƙarya da kuma tasirin da suke yi ga lafiyar ƙwaƙwalwa da tarbiyyar matasa. Misali, a ƙasashe irin su Australia da wasu jihohi a Amurka sun bullo da tsatsauran matakai kan shekarun da ya kamata yara su mallaki asusun kafafen sada zumunta tare da ɗorawa kamfanonin fasaha alhakin tabbatar da bin waɗannan ƙa'idoji. Saboda wannan dalili ne a Australia an amince da doka da za ta hana yara masu ƙasar shekara 16 amfani da manyan kafafen sada zumunta inda kamfanonin fasaha za su tabbatar da bin dokar. A Faransa, doka ta tanadi cewa yara masu ƙasa da shekaru 15 sai sun samu amincewar iyayensu kafin su buɗe asusu a wasu kafafen sada zumunta. A jihar Florida ta Amurka, an kafa dokar da ke hana yara masu ƙasa da shekaru 14 amfani da gaban sada zumunta yayin da masu shekaru 14 zuwa 15 ke bukatar izinin iyaye haka kuma Norway ta bayyana shirinta na ƙara mafi karancin shekarun amfani da gaban sada zumunta zuwa shekara 15 domin kare yara daga illolin da ake dangantawa da yawan amfani da su a Najeriya har yanzu ba a kafa irin wannan cikakkiyar doka ta ƙasa da ke takaita amfani da gaban sada zumunta ga matasa ba sai dai ana ta tattaunawa kan yadda za a kare yara da matasa daga illolin amfani da internet ba tare da tauye 'yancin samun bayanai da sadarwa ba idan aka yi la'akari da yawan matasan Najeriya masu amfani da gaban sada zumunta akwai yiwuwar a nan gaba a gabatar da ka'idoji ko dokokin da za su ƙarfafa kariyar yara a yanar gizo duk da haka irin wannan mataki zai buƙaci a yi nazari sosai domin a tabbatar da cewa ya daidaita tsakanin kare lafiyar yara da kuma mutunta haƙƙin jama'a na amfani da fasahar sadarwa har kullum a cikin sharhinmu mukan ba da shawarwari kamar haka iyaye su rika sa ido kan yadda 'ya'yansu ke amfani
0: labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake hada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda ku a fadin duniya www.rahamatv.com a farkon shirin an cewa an tabbatar da mutuwar kananan yara 25 a hannun 'yan bindiga daga jihohin Kebbi da Kwara da Niger bayan an yi garkuwa da su da iyayensu sannan nan gaba za a ji yadda ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar India ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100

0: Lokacin namu zai kammala ne da rana ta musamman wanda a ranar 8 ga watan Agusta ake bikin ranar duniya ta mage International Cat Day. An ware wannan rana don wayar da kan al'umma game da kula da mage da kare lafiyarsu da walwalarsu. Rahoton ababen tarihi. Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
1: To a bangaren wasanni yau ne za a fara fafatawar zagaye na dabda na karshe wato quarter finals na gasar cin kofin kwallon kafa ta matan Afirka WAFCON ta shekarar 2026 dake gudana a kasar Morocco. A cewar jadawalin wannan gasa da misalin karfe 6 na yammacin yau Ivory Coast za ta kara da Algeria a wasan farko na quarter final din. Daga nan kuma da misalin karfe 9 na daren yau din masu masaukin baki wato Morocco za su fafata da Afirka ta Kudu a wasan da ke wato ake saran zai kasance mai zafi. Za a ci gaba da wannan wasa na neman kusa da na karshe a ranar Lahadi ta gobe inda Super Falcon ta Nigeria za ta kara da kasar Kamaru da misalin karfe 6 na yamma. Daga bisani da misalin karfe 9 na daren gobe Malawi za ta kara da Ghana a wasan karshe na wannan zagaye. Kasashen da za su samu nasara a wasan quarter final din za su samu damar wakiltar nahiyar Afirka a gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a Brazil a shekara mai zuwa. Baya ga samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya, kasashen da wato kasashen za su koma su ci gaba da fafatawa domin ganin wacce za ta daga tutar Afirka tare da lashe kofin na WAFCON na bana. Nigeria ce kasar da ke kan gaba da yawan lashe wannan gasa bayan ta daga kofin har sau 10 a tarihinta. A gasar da wato a gasa ta gaba kuma Super Falcon ta Nigeria ta yi nasarar lashe kofin ne bayan ta doke Morocco da ci 3-2 a wasan karshe da aka fafata a birnin Rabat na kasar Morocco. Da kasashen waje, ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar India ta kashe kusan mutane 100 bisa ga alƙalaman kwanan nan na jami'an lafiya yayin da ake ci gaba da binne waɗanda suka mutu a ƙauyuka da dama. Akalla mutane 97 ne suka mutu a ambaliyar ruwan da ta faru a sassa daban-daban na ƙasar, inda kuma ta shafi mutane sama da 170,000 da suka rasa mahallansu gami da dubban mutane da aka tilasta musu su koma wasu wurare domin ci gaba da zama na wucin gadi a ambaliyar ruwan da ta faru a farkon damunar bana. Ruwan ambaliyar ya mamaye fiye da kadada 14,000 na gonakin al'umma da yankuna da kuma kusan 1.5 na girman su sau daya wato a birnin wato a burane da dama. Wani dan jarida mai neman labari ya fada wa manema labarai cewa mutane da dama sun rasa mahallansu kuma suna tsugunna a karkashin bishiyoyi da kuma wasu rumfuna da aka yi na wucin gadi da ake ganin cewa na yan kasuwa ne da aka hana kasuwanni ci domin ba su mafaka. Mutane da dama dai a yanzu suna neman agaji daga kasar ta India da kuma makota domin ci gaba da kare afkuwar ambaliya mafi muni a kasar ta India. Ga rahoton sashen masana yanayi na yau, sai dai kuma wato kafin rahoton sashen masana yanayi idan ya kammalu a sakon hikimar mu na wannan rana na cewa kada ka raina yin alkari ga wani koda abin da kai masa karami ne. Wata rana wannan karamin alheri zai iya zama babba kuma mafi farin ciki a gare shi. Haka kuma kada ka zalunci mutum saboda kana ganin ba shi da ƙarfi ko kuma wani matsayi. Rayuwa tana canzawa, yau kai ne da ƙarfi, gobe kuma kai ne zaka iya buƙatar taimakon wani da aka wato da ka zalunta. Saboda haka kai wa mutane alkhairi, ka guji zalunci kuma ka kyautata mu'amalar ka tsakanin al'umma, domin duk abin da kai wa mutane wata rana zai iya dawowa gare ka koda ba ka so. Allah ya samu dace amin sun amin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahama farincin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalo labaran a wannan safiya ta ranar Asabar, Zahardin Munir Ja'uji shine sammakon sadarin da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa a ci gaba da saurari lafiya.

0: بسم الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 6404455, ko kuma ta kan adreshin email na fatawar rahama da ma shafin sada zumunta na Facebook mai suna fatawar rahama. A yau dai muna Asabar 24 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wadda kuma ta yi daidai da 8 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايهك أموا ما سو كلوا دسورة رؤى من لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: الإمام البخاري لمسلم سن فتر الهديسي أشكين إن كانت تتلي تفنسو لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكي تشواه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. واتو معنا شيني وانا يكي مؤمني بزي زنبا الحالي ينا مؤمني هكذا بزي ساتا بقى الحالي ينا مؤمني هكذا بزي شايقيا بقى الحالي ينا مؤمني. واتو انا حديثا دا سوران إيرانسا وصل نصوصنا القرآني suna tabbatar mana da cewa babban abin da yake taimakawa wajen rage laifuka shine sanya tsoron Allah a cikin zukatan mutane, a karantar da mutane waye Allah, waye girman Ubangiji Subhanahu wataala ya yake, ya ukubarsa take, ya kamansa yake, a sawa mutane a ransu shi jin girman Ubangiji Subhanahu wataala. Wannan shine babban abin da zai taimaka wajen rage laifuka a cikin al'umma. A wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana cewa mutukar mutum yana cikin imaninsa, rigar imaninsa tana nan bai tube ta ba, bai aje ta ba, hasken imaninsa yana nan bai disha shi ba, to ba zai aikata wani babban laifi ba. In kaga ya aikata laifi, to hasken imanin bai disha shi, ko ya cire rigar imanin ya aje ta, ya manta wani ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya manta girmansa, ya manta ukubarsa, azabarsa, ya manta kamansa, to a lokacin ba abin da ba zai yi ba. Nabi ya yi misali da waɗannan laifuka guda uku, ya yi misali da laifin zina, da laifin sata, da laifin shan giya, wanda yana suna cikin manya-manyan laifuka da Allah yake kama bawa da ukubarsa yayin da ya aikata su bai tuba ba. Nabi ya ce to duk waɗannan laifuka mutum ba zai auka musu ba, yana sanye da rigar imani a jikinsa, sai idan ya cire ta hasken imanin ya disa shi daga zuciyarsa, idansa ya rufe, ya manta wani ne Allah, ya manta ubar Ubangiji, ya manta azabarsa, ya manta kamunsa, to a lokacin ne zai iya aukawa irin waɗannan manyan laifuka. Shi babbar hanya da za mu bi mu taimaki junanmu wajen kawo ƙarshen miyagun laifuka shi ne ƙoƙarin koya wa mutane addini, ingantaccen addini, mu sanar da su Allah wane ne Allah, ya zanto Ubangiji Subhanahu wataala da girmansa, da girman ukubarsa, da girman ni'imarsa tana cikin zukatan mutane. Idan mutane za su riƙa tuna Allah da irin abin da ya shirya a ranar gobe kiyama na kamunsa da wanda suka yi masa laifi irin waɗannan, to zai sa wannan ya sa su riƙa kafa-kafa wajen aukawa cikin laifuka miyako. Shi ya sa Alƙur'ani ya nuna mana cewa a duk sanda mutum zai yi laifi, to sai ya koma jahili kamar bai san komai ba. Sanda zai yi laifi dan in yana cikin sani, wannan sanin hasken ilimin da yake tattare da shi ba zai bar shi laifin ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamat tawbatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika tuwa yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah ya ce innamat tawbatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Tuba yafiya daga Allah subhanahu wa ta'ala kawai tana kasancewa ga waɗanda suke aiki mummunan aiki bi jahalatin cikin rashin sani cikin jahilci cikin rashin tuna Allah thumma yatubuna min qarib sannan ba da jimawa ba su tuba. Allah yake to waɗannan su ne Allah yake yafewa yake karɓar tuban su kuma Allah ya kasance aliman hakiman mai cikakken sani ne kuma mai hikima. A wannan ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa duk mutumin da zai yi laifi saba wa Allah to jahili ne ya manta da wane ne Allah. In ya manta da wane ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai ya saba wa Allah. Yasa Abul Aliya Nufay ibn Mahran wani tabi'i ne yake cewa na tambaye sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan ayar me take nufi sai suka ce da ni kullu man asa Allah fa huwa jahil duk mutumin da zai saba wa Allah wannan jahili ne wato ya manta ya jahilci Ubangiji bai san wane ne Ubangiji ba inda zai iya tuna wane ne Ubangiji zai san wane ne Ubangiji ba zai saba masa ba zai iya saba masa ba saboda ya san girman azabarsa ya san kamunsa ya san damƙarsa ba mai sauƙi ba ce. Haka nan Qatada yake cewa shi ma ya tambayi waɗanda suke tare da shi da sahabbai cewa mai wannan ayat take nufi suka ce da shi duk wani wanda zai saba Allah to jahili ne. Kullu man asa Allah fa huwa jahilun hatta yazhara al-ma'siya matuƙar yana cikin wannan saban Allah to cikin jahilci yake wanda zai gi san girman Allah ba zai saba masa ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kawai masu tsoron Allah daga cikin bayansa sune ulama masana Allah kaga kenan duk wanda kaga yana tsoron Allah yana yi wa Allah da'a yana bin Allah sau da kafa to wannan masani ne ya san Allah shi yasa suka ce al-alimu man yakhsha Allah wa yuti'uhu wanda duk yake tsoron Allah yana masa biyayya to wannan shine malami shine al-alim shine ya san Allah duk yadda mutum yake da'awar sani in ya zanto zai rika taka dokokin Allah zai rika saba wa Allah zai rika yin abin da ransa yake so to wannan jahili ne koda yana da'awar sani ba ita ce ilimin ba ilimin shine aiki da abin da aka sani. Ibn Mas'ud yana cewa kafa bi khashyati Allah ilman wa kafa bi iktirari jahlan kafa bi khashyati Allah ilman wato tsoron Allah kadai ya ishe ka ilimi wannan to mutum yana jin tsoron Allah yana ganin girman Allah to wannan shine ilimi ce kuma ruɗuwa mutum ya rika rudar kansa ya rika jinji da kansa wace wannan shine karshen jahilci saboda haka ba tara sani shine ilimi ba a gurin Allah bin dokokinsa shine ilimi a gurin Allah shine abin da ake kira ilimi duk mutumin da aka ce wannan mai wasanin Allah ne to shine wanda yake tsoron Allah duk wanda ba shi da tsoron Allah a zuciyarsa to ko me zai nuna ya sani a bai sani ba ne shi yasa a ayyukan da duk aka yi kafin zuwan musulunci na saban Allah ake kiransu ayyukan jahiliya yake danganta su zuwa ga jahilci saboda ba aiki ne na wanda ya san Allah ba wanda ya san Allah ba zai yi irin wannan ayyukan da suke yi ba duk sanda kuma mutum zai zo yana yin wannan aikin a cikin musulunci yana musulmi kuma yana da awar ilimi a cikin musulmi amma yazo yana yin wasu ayyuka irin waɗannan da jahiliya ce aka san suna yin sa to wannan shi ma yana da aiki irin na jahiliya yasa lokacin da Abu Dharr ya gorantawa Ibn Mas'ud ya aibanta shi da mahaifiyarsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mar'un fika jahiliya kai mutum ne akwai jahiliya har yanzu tattare da kai Annabi ya kirawo abin da ya aikata jahiliya wato da ya danganta shi zuwa ga jahilci, zuwa ga wani abu da ake yi saboda rashin sanin Allah. Saboda haka babu wani abin da za a iya taimakawa al'umma da shi wajen rage samuwar laifuka illa a sa wa mutane tsoron Allah, a tsaya musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu, a karantar da su addinin Allah, a nuna musu girman Allah, gaya musu sifofin Allah, a nagaya musu azabarsa da ni'imarsa. Wannan shi ne zai sa su zanto suna jin girman aikata laifi daga zuciyarsu. Doka tana da amfani, ba zai yi a rayu babu doka ba, ba zai yi a rayu babu jami'an da ke kula da an bi doka ba. Dole ne a samu dokoki, dole ne a samu ƴan sanda, a samu hukumomi waɗanda suke kula da an tsara doka, an bi doka. Wannan dole ne a cikin rayuwa a samu, amma su kaɗai ba za su iya tabbatar da samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ba. Dole ne sai an samar da wani tsari da wani tsaro daga zuciyar mutane, wanda shi ne ya fi kowane irin tsaro da zaka bayar. Sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu. Idan ka dasa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu, to waɗannan jami'an da ka ɗauka suna aiki da za su samu hutu, domin zai zanto kafin su samu wanda zai yi laifin ma sai su jima. Amma idan ka cire wannan, ko baka da wannan sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu ba, to waɗannan jami'an da ka ɗauka su yi aikin, kullum cikin aikin za su zanto suna ciki ko babu hutu, abin kuma zai musu yawa. In ba a yi sa'a ba ma daga cikinsu za a riƙa samun masu keta dokar da kansu, su waɗanda kace su tsare dokar. Za su fara keta dokar, saboda ba a samar da wani tsari ne daga zuciya ba wanda zai sa a tsare doka. A ƙasashe na yamma, ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya, suna da dokoki masu tsauri akan laifuka, kuma aka samu mutum da laifi ba zai kai labari ba sai an hukunta shi, kuma kowane ne shi. Wannan ta sa ake ganin akwai tsaro, ba a samun laifuka irin yadda ake samun su a ƙananan ƙasashe, duk da cewa kuma abin ga wanda suke bibiya sun san cewa laifukan ana yin su nesa ba kusa ba, don dukkan waɗanda suke masana zamantakewa musamman ƙasashen ƙasar Amerika, duk da dokokin da ake da su da hanyoyin tsaro da kyamarori da waye da waye, laifuffukan da ake yi a rana ɗaya wata ƙasa sai a shekara ba a yi su ba, a rana ɗaya za ka ji cewa duk minti ɗaya an yi kashe adadin mutane kaza a ƙasar, duk minti ɗaya an yi faɗi, duk minti ɗaya an yi sata, duk minti ɗaya an yi kaza. Ka ji adadin mambobin da ake barwa ba kaɗan ba a faɗin ƙasar, abin da yake faruwa duk every minute ko kuma every second. In ka kiyasta sai ka ga cewa a dunkule abin da zai faru a rana ɗaya na laifuka wata ƙasar laifin shekara ne. Wannan fa duk da an samu suna da abin da yake na ci gaban rayuwa ta fuskar tsaro, akwai jami'an tsaron isassu, akwai kayan aiki isassu, akwai kyamarori ta ko'ina, akwai dokoki, akwai alƙalai waɗanda suke hukunta mai laifi cikin ƙanƙanin lokaci, amma wannan bai hana a samu laifuffukan suna ci gaba ba. Saboda gaba ɗaya zukatan mutanen an bar su fanko, ba tunanin Allah a zuciya, babu tunanin lahira, babu tunanin azaba, babu tunanin komai. Wannan dokokin da aka sa na ɗan adam sun kasa hana waɗannan abubuwa, wato faruwar waɗannan laifuffuka a cikin societinsu. Sun kasa hana faruwar wannan a cikin society. Kaga cewa wani kusan kullum idan aka tashi garin Allah ya waye sai an kwashe sharar gawawaki, kullum ne sai an kwashe sharar gawawaki ta yan shaye-shaye, yan jagaliya, yan daba. Wasu a tsakaninsu ne za su kashe junansu, wasu kuma tsakaninsu da jami'an tsaro, tsakaninsu da police, a yi harba-harba wasu. Sai dai da safe a zo da motocin kwana-kwana da sauransu a kwashe gawawaki a je azumar, gobe kuma haka zai za ta sake faruwa. Akwai sanda aka ce an rasa a ciki ɗaya daga cikin jihohin Amerika, aka ɗauke wuta na wasu 'yan mintuna kafin ka ce me manya-manyan store da ake da su da manyan complex malan an yashe su duk an kwashi kafin a dawo da wuta cikin wasu ƴan mintuna kadan nan zai nuna maka cewa ashe ba wai dan adam din ne ya gyara ba kawai waɗannan na'urorin ne suke hana shi motsawa da na'urorin suka tsaya shikenan ya samu kofa kuma haka ya kamata ba kamata yayi a ce ko ba na'ura shi dan adam an sa masa na'urar daga zuciyarsa tana sarrafa shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi ruwa duniya da yadda take a yabitsi musamman al'ummar Larabawa da shakkace fadace rigingimu kusan akan rigingimu ba mu ake rayuwa ita rigimar da yaƙe-yaƙen da fadace shine ma sana'ar tace hanyar ma samun abin din banda ƴan fashi da makami masu tare hanya da sauransu to amma cikin ɗanɗanin lokaci cikin shekara 25 sai ga shi duk waɗannan abubuwan kamar ba a yi su ba kamar ba a taɓa yin su ba sun zama tarihi lokacin da Ali ibn Hatim mutum abin nan ƙasar Hira ne al-Hira yanki ne kusa da Kufa ana iya cewa ma Kufa take cikin ƙasar Iraki kabila Tai wanda ya fito daga cikinta kabila ce da ta shahara da manyan ƴan fashi to lokacin da yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tambayar shi daga Tai yake tambaye shi ka san Hira yace bai san Hira ba yace to akwai lokacin da zai zo mutum ya taso daga can mace ta taso daga can ta zo Madina ko ta tafi Makka ta yi umara ba abinda take tsoro sai dai ko dabba kar ta cinye mata kirkeci haka ya cinye mata dabbata amma ba ta tsoron wani dan adam wai ya tare ta yi mata fushi ko faɗi a hanya ko wani a lokacin yi mamaki sai yake cewa wa aina lususu fai ina yan fashin barayin da suke kabilar Tai ina za su ɓace musulunci ya zo duk ya canza musu zukata ya zanto gaba ɗaya sun tattara wannan shedana sun zubar sun kuma musulmi na ƙwarai saboda haka doka ita kadai ba za ta yi aiki ba wajen ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane su kiyaye doka sai dole an sa musu wani abu a zuciyarsu na imani da tsoron Allah da tunanin lahira dole ne wannan shi yasa in ana son tarbiyya ta yi kyau dole ne makarantu duka sai an bawa wato ilimi na addini muhimmanci kwarai da gaske wajen dora yara da suke tasowa akan ilimin addini a sanar da su Allah a sanar da su girman Allah sai da zai taso yana jin wannan aransa yana jin cewa duk wanda ya taba ko ya zalunta akwai ranar da zai tsaya gaban Allah kuma ubangiji ya masa hukunci ya kwaci masa haƙƙinsa ya taso da jin wannan aransa to sai ya taso yana da wani abu da yake bashi kariya daga fadawa cikin laifuka amma a tashi kwakwalar wasa babu komai ba ya tunanin wani abu sai duniya kawai tunanin tara duniya ce kawai ake nuna masa tun yana yaro kawai ya zai tara kuɗi saboda haka ya taso kwakwalarsa kawai caji take akan ya zai samu kuɗi in ya samu halattacciyar hanya shikenan in bai samu ba zai dai ta kokari sai ya samu kuɗi saboda haka idansa zai rufe ina ba wani abu na tsoron Allah da aka sa masa a zuciya dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini an haɗa yara an haɗa kansu a masallatai a makarantu musamman masallatai da makarantun islamiyya din nan da ake kuka a yanzu cewa hatta jama'ar gari suna neman su watsar da sha'anin kula da islamiyya uwa da tunaninsa idan zai kai ɗansa makarantar boko ya tashi yi ilimin boko yana ganin ya dora shi akan wata hanya da zai zama wani abu a ƙasa ko a duniyance saboda haka in ya dawo ya kai shi ma islamiyyar sai ya ki ɗaukan islamiyyar da muhimmanci dan abin da ake dan sawa bai taka kara karya ba akan abin da zai kashe waɗansa a makarantar boko in ka lissafa watakila bai kai 10 cikin 100 na abin da zai kashe a can ba dan zai kashe naira 100 na watakila kashe naira 10 akan yaron sai ya karatun addini amma sai kaga ana rigima da shi ya ce ya yi tsada shi ba zai iya biyan haka ba zai biya wa ɗansa 30,000, 40,000, 50,000 a makarantar boko, amma ana aka ce masa 2,000, 3,000 sai ce ya tsada. Sai ce ya tsada irin abin da naga yake so, irin kudin Laraba da abin da ka bayar shikenan. Ka ba da naira 1, naira 2, duk abin da ta kama kawai ka bayar, kai kudin Laraba ne. Saboda su matasan da za su zauna su tsare yaran su koya musu karatu, ai su mutane ne, suna da bukatunsu. Su ba za ka duba cewa wani abu nasu suka bari ba, su ba suka zo suke yin wannan abu. In ka ce haka za ka yi musu rukun tsakanin kashi suka watsar maka da 'ya'yan, sai su nemi kuɗin inda kai kake zama kake zuwa kana nema. Amma suka bar nasu, saboda ba ka ɗauki abin da suke yi da muhimmanci ba. Yaronka ya yi laifi, an ɗan sa bulala haka, an ɗan tsatsala masa. Ka taso ka zazzagi malamin kamun mare shi, ka ce ya ci mutuncin ɗanka, ya zai daki ɗanka. Annabi ba ya ce a doki yaro in ya kai shekara 10 in bai sallah ba. Abin da za a hana shi ne dukan da zai kai ga jiwa yaro rauni ko ya sabauta shi. Amma ɗan tsala masa ƴar bulala a hannu, duk an taso ana yin wannan a makarantun bokon. Wanda yaro zai ji muhimmancin abin da yake a gidansa, ma uwarsa tana dukansa. Wani ya taɓa dukan ma da ake masa a gida a makarantar ba wanda zai iya masa idansa. To saboda baka ɗauki makarantar da muhimmanci ba, wanda kuma a nan ne za a tarbiyyantar da ɗin naka. Kai ma in ka girma ka tsufa kana buƙatar taimako, ya taso da jin girman iyayensa ya taimaka maka. Ya taimaka maka, ya ɗauke ka cewa kai mutum ne mai daraja a rayuwarsa. An karantar da shi yana Islamiyya, girman iyaye da girmama iyaye da darajar iyaye da yadda Allah ya iya ja kunne a kan sha'anin iyaye. Duk an karanta masa wannan, ya taso yana jin wannan, kai ma zai fi amfanarka. Amma kana faɗa da wannan tsarin, ko baka ɗauke shi da muhimmanci ba. Wataƙila uwacce ma ta matsa wasa ya a basa yaran a makarantar. Shi duk gani yake ma ana ɓata wa yaran ba. Yaro ya je an ba shi assignment, an ba shi kaza kaza, an ba shi a gida ya yi assignment ɗinsa bana. Zuwa makarantun wani lokaci sai su ta ƙirƙiro abubuwa a ce za a yi wani extra lesson a ɗauke wa yaran gaba ɗaya a tara shi a bokon. Yaro yadda zai bai da ma lokacin zuwa Islamiyyar. Duk wannan shi ne zai sa a samar da yaran ba sun girma amma ba san addinin su, ba san Allah ba, ba san wani girman amana ba, ba san wani alkawari ba, san wani kishin ƙasarsu ba, kishin al'ummarsu duk ba da wannan. Abinda kawai aka tuna musu a ƙunarsu shi ne su tsara duniya, shi ne za su zo su zama wani abu, kuma su zama manyan ma'aikatan gwamnati, su zama manyan 'yan siyasa, su zama manyan attajirai. Babu tsoron Allah, babu tausayi a zuciyarsu, saboda tun farko sun suna ƙanana ba a yi musu wannan tarbiyyar ba. Wanda bai samu ruwa ya yi karatun, shi kuma ya zama ɗan iska a gari, ya je ya ɗau makami ya ɗau wuka ya ta shaye-shaye, yana tare yara, yana kwace musu waya, ko yana tare manya, yana caka musu wuka, yana karɓo wayoyinsu, ya zama ɗan iska. Wannan karatun shine tushen arzikin yaro da kuma ribar rayuwarsa ta duniya. Saboda haka dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini, an dawo an duba girman wannan abin da muhimmancinsa shine tubalin rayuwar al'umma, rayuwa mai kyau. Sannan ne za mu riƙa ganin abubuwa suna kyau, suna gyaruwa, matsalolinmu za mu ga suna raguwa, wasu ma su zo su ɓace ɓace su zama tarihi. Allah ya taimaka.
1: To karamakallahu, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam da jan hankali da aka yi, za mu shiga kai tsaye domin fara karanta tambayoyinku a cikin wannan shiri na fatawar rahama. A karɓarkallahu, mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, ina aiki a ƙaramar hukuma a wani ƙauye da ke nesa da garina, shin zan iya yin sallar ƙasaru ko kuma haɗa azhar da la'asar?
2: Ita daman sallar ƙasaru ga wanda yake matafi sunna ce, ko da aiki ka je ko sana'a ta kai ka, amma ba ka je da niyyar zama ba, baka da iyali a can, za ka iya ƙasar, da kuma duk za ka iya ƙasar za ka iya haɗa sallolinka, magana mafi inganci. Za ka iya haɗa sallolinka, za ka iya azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko ka yi jam'u takdim, ka yi azhar. azhar da la'asar a lokacin azhar ko kai da mutaakhir da azhar da la'asar a lokacin la'asar haka nan zaka yi hada magriba da isha'i kai jam'u takdim ko jam'u ta'khir kuma kai magriba da isha'i a lokacin sallar magriba shine jam'u takdim ko ka bari kai sallar magriba da isha'i a lokacin sallar isha'i shine jam'u ta'khir duk zaka iya yin wannan da zarar kuma ka mai da kucin ya koma gidan zaman ka kai aure ka aje wata mata a can nan kuma garin ku nan ma kana da wata mata to ba inda zaka yi kasar kuma dan tunda matarka tana can ka zama dan can haka nan ka dawo nan daman nan ma da iyalanka nan ma gida ka zo saboda ka babu kasar a ɗaya daga cikin garuruwan biyu ba inda ba haka ba don kai wannan tafiyar kwana ɗaya kwana biyu zaka yi kasar kuma zaka yi hada sallah
1: malam ne wannan tambaya kuma cewa yake idan za a yi sallar shuruq ana yin ta ne da sunzarar rana ta fito ko sai an jira ta dan wato ta dan daga sama
2: ba daga fitowar ta ba sai ta yi haske ta yi haske kamar yadda ka ji sunan sallar salatu shuruq ko al-ishraq al-ishraq shine haske rana ta amma tana jajjajen nan in ana sallah lokacin da rana ta fara fudowa tana dan jajjaja haka to ba halatta mutum ya yi nafila a lokacin saboda daidai lokacin ne masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada daidai lokacin ne suke faduwa su yi mata sujjada musulunci yana son ya a kauce wa kamanceceniya da dukkan wani abu da ake mara kyau ko da kai ne kyakkyawan niyya za ka yi inda akwai wani wanda yake yin abin mara kyau a lokacin to kai sai ka kauce ma daidai wannan lokaci shi yasa aka hana yin sallah lokacin da rana ta hudu kafin ta yi haske da lokacin da ta tafi faduwa tana wannan jajjajen kuma aka hana yin nafila a lokacin saboda haka ita salatul ishraq shine bayan ta dago ta yi haske to lokacin ne za ka tashi ka yi ta
1: to wannan tambaya malam cewa take an ce wankan juma'a baya wadatar da alwala idan haka ne shin wankan idi ma baya wadatar da alwala dole sai mutum ya sake yin alwala kafin sallar idi
2: ita alwala abinda ake nufi da alwala shine dauke kari da yake tare da mutum kari shine yanayin da yake ciki wanda ba zai bashi dama yayi ibada ba yayi sallah misali mutumin da yayi bawali ko yayi rihi ko yayi bacci mai nauyi to yana buƙatar in zai yi sallah yayi alwala to wannan yanayin da yake ciki na rashin alwala shine ake kira kari shine ake kira alhadas alhadas yana buƙatar mutum ya yi alwala don ya ɗauke shi ya ɗauke wannan karin alwala ita ce take ɗauke karin ya dawo ya tsarkaka to wankan janaba shi ma kari ne babba ake ɗaukewa akwai kari ƙarami kamar bawali kamar ga'idi kamar rihi wannan bawali abinan kari ne ƙarami akwai kari babba shine kamar janaba kamar jinin binki kamar jinin al'ada wannan kari ne babba shi kari babba sai an yi wanka ake ɗauke shi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan za ku yi sallah in tashi za ku yi salati faksulu wujuhakum ya ambaci yin alwala yayin da za ka tashi sallah wato ba ka da alwala ka tashi daga bacci misali ka shiga ka yi bauli ka yi tsarki kana so za ka yi sallah to yanzu ba ka da alwala kana cikin kari to sai aka ce kai alwala to can ƙarshe sai Allah ya ce in kuntum junuban fattaharu idan kuma janaba kuna cikin janaba to sai ku yi wanka shi wanka kaga babban kari yake ɗaukewa duk abin da zai ɗauke babban kari zai ɗauke ƙaramin kari wankan janaba yana ɗauke babban kari ta ce janaba to in dai har babban kari ya tafi to ka ga mun babu aula karamin kari ma ya tafi ba zai zauna ba to shi yasa aka ce idan mutum yayi wankan janaba ko ta yi wankan al'ada ko ta yi wankan jinin biki to shi kenan in sallah ta zo ba sai ta sake alwala ba tunda ta yi abin da ya ɗauke mata babban kari haka babba ya tafi balle karami shi ma ya tafi tare da shi to sai ta yi sallah da wannan ko ya yi sallah da wannan wankan to amma shi wankan juma'a da wankan idi shi wannan ba kari ne kake ɗaukewa ba da shi shi wanka ne na ka tsaftace jikinka ka shiga cikin taro ba tare da kana wani hamami ba ba ka tare kana wani wari ba in ba wani abu ne a jikinka ka wankawo wanke shi yasa shi kana yasa sabulu yawan kan kari ba a sa sabulu ba a sa ruwa mai sabulu amma shi wani banka sa ruwa mai sabulu ma ka wankan da shi ko ka zuba wani abu a cikin ruwan ka wankan da shi na juma'a ba cewa yasa ka kai wannan ba kari kake daukiya da shi ba ila ma kai alwalar safa ba ta kare ba tana tare da kai kuma kai wanka har ila yau saboda mun ba wannan ba shi ba kari ne yake daukiya ba shi yasa ba za ka yi wankan juma'a ba kadai ka je kai shiga masallaci kai sallah da ka ce ai kai wankan juma'a ko ka ce kai wankan idi amma wankan da ba shi kari ne yake daukiwa
1: na'am to mun nan tambaya kar mu kallawo cewa yake mutum yana nadamar haramun da ya ci lokacin da yake aiki yayi aiki a wurare biyu yana karbar albashi daga duka biyun alhali a ɗaya daga cikin wuraren baya zuwa aiki yadda ya kamata sannan a ɗayan kuma akwai wasu mu'amaloli da ba su dace ba yaya za a yi domin Allah ya karɓi tubansa
2: to wannan bai kyauta wa kansa ba ya bi son zuciyarsa ya ci haƙƙin da ba nashi ba kuma wanda ya ci haƙƙin da ba nashi ba sai ya maida haƙƙi zuwa ga masu shi ko dukiyar da ya yi amfani da ita wadda ba tashi ba dukiya ce ta al'umma saboda haka in zai tuba sai ya maida wannan dukiyar da ya ci ta al'umma zuwa ga al'umma in akwai hanyar da zai maida ita zuwa ga hukumar da ya karɓi kuɗin a wajensu su kuma su karɓa su maida ita lalitar gwamnati a yau jama'a aiki da ita shikenan in babu hanyar yin haka saboda taɓarɓarewar tsari in ka tafi ma ka ba da waɗannan kuɗaɗen wasu ne za su rubuta ciki su cinye ya riga ya fito ba koma zai yi ba ka san da haka ka san irin tsarin rayuwar da ake yi kenan shikenan kai sai kai kokarin ka fitar da su zuwa ga ayyukan da al'umma za ta amfana sai kai ayyukan da ka san cewa al'umma za ta amfana da wannan dukiyar da ka ci ka gyara hanya gyara kwalbati gyara masallaci ko gyara makaranta ko wani abu da kasancewa abu ne na al'umma haka dukiyar al'ummar da take hannunka ka zo ka yi aiki da ita a inda al'ummar za ta amfana da dukiyar da take asali da manta ta ce wannan shi ne hanyar da za ka kubutar da kanka daga wannan rashin kyautawa da ka yi da laifi da ka aikata ka mayar da amanar zuwa ga masu ita ka mayar da dukiyar zuwa ga masu ita wataƙila ka ce ba za ka iya sanin ko nawa ka ce ba sai ka kintata tun daga wani lokaci ne aka ɗauke ka wannan aikin ka haɗa da wani aiki wanda shi kake yi wancan kuma kawai kana dai karɓar albashin ne ba yi kake ba sai ka kintata shekara nawa kuma nawa ake baka in aka tara wannan shekarun nawa zai kama sai ka fitar da wannan adadin kuɗi da ka yi kirdado ka fitar da shi kama ƙara in kana da idama kama ɗan ƙara yadda za ka san cewa ma ya ma ɗan wuce ma wataƙila a kan ya kasa in kai wannan kuma tare da tuba da istighfari da neman gafarar Allah da neman yafiyarsa da alkawarin ba za ka sake ba wanda shi ne asalin tuba yana ana fatan Ubangiji ya yafe maka a kan wannan laifi da kai a baya
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa mahaifinmu ya rasu kuma ya bar littattafan alƙur'ani da hadisi tare da sauran kayayyaki wasu daga cikin ƴan uwa suna cewa kowa ya ɗauki abin da yake so kafin a raba gado shin ya halatta a yi haka game da waɗannan littattafai ko kuwa sai an raba su cikin gado
2: littattafai dukiya ce ba za ka ce kowa ya ɗauki abin da yake so ba a hakan in kuka yi irin wannan na farko dai kowa ya ɗauki abin da yake so wani zai ɗauki abin da ya fi na wani wanda kuma ya wuce haƙƙinsa abin da ya fi dacewa shi ne littattafai na addini ku yi wa mahaifinku wakafi da su je ku kai su gurin da ake karatun addini ko wata library public library da kusancewa ana karatu ko wasu ɗaliban ilimi da kusancewa suna karatu za su amfana da su sai ku ba da su a matsayin wakafi ga mahaifinku domin wannan ɗaukan kowa ya ɗauki abin da yake so to za ku yi musu za ku kacaccala littafan ne wataƙila wani littafin sifili goma ne wani sha biyar wani ashirin to wani ya ɗauki na ɗaya na biyu na uku wancan ya ɗauki na huɗu na biyar na shida wancan ya ɗauki na tara na goma ka ga kun kacaccala su yadda ba za su yi amfani ba, ko da sun je hannun wani ba zai amfana da su ba, saboda ba su shi complete ba. Kamar a ce keke ne, wani ya cire taya, wani ya cire kan keken, wani ya cire feda, wani ya cire kaga, ai ba keke ku lalata shi. Ku gara ku tattara su wuri guda, ku nemi yarjewar kowane wanda yake da gado ya yadda cewa wannan littafai yana da haƙƙi a ciki, amma ya sanar da haƙƙin sa zama wakafi ga mahaifinku, ku ɗauka ku bawa wani wata santa da take ta addini, tana da library ana karatu, ko kuma ku bawa wasu ɗaliban ilimi da kusan cewa masu karatu ne za su amfana da su wajen bincike, zanto wakafi ga shi mahaifin, in kuka yi haka kuma masa gata kuma za ku samu lada kuma akan wannan.
1: To wannan tambaya cewa take, shin ya halatta mutum ya yi fatan Allah ya fi son sa akan wani, ko da ba zai bayyana mutum hakan ba?
2: To bayyana sai ka ce akan wani, shi ba za ka so masa abin da kake so a kanka ba, ai shi Allah ba abin da zai gagare shi ya so ka ya so wancan din tare, menene a ciki, me yasa kai sai ya fi son ka akan yadda yake son wancan? Kai kokari kai kusanci Ubangiji in kana iyawa da fiye da abin da wancan yake kusantar Allah da shi, amma kai baka san ma ya soyayyar Allah ga wancan din take ba, har kai ka ce yafi son ka kamar wani, wataƙila kana fassara san ne da wani samu na duniya, wataƙila kaga cewa shi yana samun wani abu a duniya sai ka ɗauka Allah ya fi son shi, to wannan gwani wataƙila kai din ba ya fi son hakan ma, kai baka sani ba, wani abu ne da baka sani yake a wurin Allah ba. Saboda haka kai kokari dai ka yi aikin da zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah, shi ne abin da aka ce a yi gasa, fi zalika falyatanafasu almutanafisu, ka yi gasa a cikin abin da zai kara kusantar da kai ga Allah. Idan wancan ka kula cewa mutum ne mai ibada kaza kaza, to yi kokari ka yi gasa da shi cikin ibadarsa, kai ka yi fiye da yadda yake yi, in yana azumin litinin da alhamis kai ka yi siyamu Daud, kaga ka yi fiye da nashi. In an ce yana kiyamun laili da izu goma, kai kai da izu ashirin, to kai dai wani abu, in an ce yana sadaka da wani abu na dukiyarsa, kai kai sadaka da tafi tashi, wannan shi ne abin da za ka yi ka nemi kusanci da Ubangiji da shi, san ba abin da ya shafi soyayyar Ubangiji kuma ga bawan sa, wannan ba ka da ilimi a kansa, wanda Allah zai iya son ka ya san ya so shi gaba daya, soyayyar ba za ta yi masa yawa ba, ce in ya so ka ba zai so wani ba, ko ko a so masoyan nashi sun masa yawa sun bi karfin sa, a'a, so ba dalili da zai harkar ka tunanin wai so ka fiye da wani.
1: To wannan tambaya a karamakan laucewa take, mutum ne mai iyali, duk lokacin da ya karba albashi sai ya cura abin da yake baiwa mahaifiyarsa, sannan ya ba matarsa sauran kuɗin domin kula da gida, amma duk da haka matar tana korafin cewa baya kula da su yadda ya kamata, wacce shawara za a ba su?
2: To na farko dai ita ta duba ta ga cewa mahaifiyarsa ce, kuma akwai haƙƙin iyaye a kansa ne ya kula da su musamman lokacin da suke buƙatar kulawa, yana da wannan haƙƙin a kansa, kasancewar tana matarsa ba a hana ya kula da iyalansa, iyayensa, idan ba su da abin da za su ci ko ba su da abin da zai ishe su, yana da shi ya ba su, ta kula da wannan, kar ta ɗauka cewa tunda dai ita ce matarsa to shi kenan ba ruwan shi da mahaifansa, ita ya karɓa ta masa adalci ba, su suka haife shi har ya zo ya samu abin da ya samu ita ta aura, idan take cikin goriyarsa kuma ma take buƙatar ya jefar da iyayensa, kar ta manta ita ma fa uwar wani ce, shi ma wannan nan zai yi aure, za ta so ita matar ɗanta da ce ita ma ka a damu da ita, ka a kula da ita, saboda ya yi aure shi kene ya watsar da keke a matsayin uwarsa, ba za ki so haka ba, to don mai shi wancan ba mijin naki ba, za ki so ba ki so wa uwarsa abin da ke so wa kanki ba, abin da ba a so shi ne ya zanto ba ya kula da ita ɗin, ya zanto kawai da abin da ya samu iyayensa kawai zai yi wa matarsa kuma ya batta, a'a, ka'idar musulunci ma matarsa ce gaba a wajen haƙƙi, don in ba zai iya ba to shi ita yana iya sakinta, to in har ya riƙe ta to wajibi ne kuma ya mata, iyayensa ba yadda zai kuma iyayensa watakila ba shi kadai suka haifa ba akwai wanda za su iya taimaka musu amma ita kadai ce shi kadai ne mijinta ashe da ba ta da miji na biyu sai shi wanda aka shi ya dauko ta da wannan alkawari dole ne ya cika wannan alkawari ya kula da ita cinta da shanta lafiyarta da sitarta da mahallinta duk wani abin da zai zama larura a rayuwarta ya mata wani abu kuma na kyautatawa shi ma ya mata washiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da iyalanku ta hanya mai kyau da taimaka mata da abin da zai sa mata zai tsara mata farin ciki a zuciyarta da kuma ta riƙa godewa Allah akan abin da mijinta ya mata da taimaka masa wajen sauke nauyin da suke kansa daga ciki har da nauyin da ya kansa na iyayensa da taimake shi a wannan bangaren don ta zanto ta ce ƙoƙarin daƙile shi kai ya kyautata wa iyayensa bayan kuma ta san girman haƙƙin iyaye.
1: Tumanin mai wannan mutum baya kuma yake cewa wani ɗalibi yana bin dukkan darussan wani malami ta rediyo da sauran kafafen yaɗa ilimi har ma yana bin tafsiri da sauran karatunsa ba tare da fashi ba sai aka ce masa ba ɗalibin malamin bane sai idan ya zama wato ya zauna a gabansa yana karatu su waye ake kira ɗaliban malami kuma menene matsayin waɗanda suke amfana da karatunsa daga nesa.
2: Akwai ɗalibci kala biyu ne akwai wanda yake na haƙiƙa akwai kuma wanda yake majazi ne a haƙiƙa na haƙiƙa shine wanda yake zaune gaban malaminsa yana jin karatunsa in ya ji wani guri bai gane ba ma ya tambaye shi ko yana ganin ɗabi'un malamin masu kyau yana koyi da shi malamin ma yana ganin irin abubuwan sa yana ƙarfafarsa yana kuma gargaɗinsa akan abubuwan da ba su dace ba wato yana ba shi tarbiya bayan ilimin kuma yana tare da shi yana ba shi tarbiya shi kuma yaron yana samun abin koyi daga malaminsa wanda ita ce ɗalibta cikakkiya aka ce wani ɗalibin wani ne ma'ana ya zauna gabansa ya yi karatu ya ji karatunsa malamin ya ga wasu abubuwa ma nashi wanda ya kamata ya ƙara gyara masa na tarbiya ya gyara masa shi kuma ya ga wasu halaye masu kyau daga malaminsa ya kwaikwaye shi wanda ita ce cikakkiyar ɗalibta. Akwai kuma ɗalibta haka dai wanda ɗalibta ce amma ba ita ce cikakkiyar ba wanda zai riƙa jin musamman a yanzu da harkar social media ɗin da harkar sadarwa ɗin ta ƙara faɗi yana wata ƙasa wanda bai taɓa ganin malamin ba ido da ido ba su taɓa gaba da gaba ba yana dai jin sa kullum ya yi karatu zai saurara karatun daga farko har ƙarshe ƙila ma yana da wata hanya. Sai aiko da wasu tambayoyin sa malamin ya ansa masa amma ba su taɓa zama da

0: ce ha to kai abun mana ka shi ba yadda muke zato ba amma dai duka iya cewa za a kiran su dalibta a dunkule amma waccan ta farko ita ce hakikanin dalibta na
1: to aka maka Allahu ne wannan tambaya kuma cewa yake idan masallacin da mutun yake zuwa bai hadal magriba da isha ba shin zai iya zuwa wani masallaci da aka tada iqama domin ya sallar hadawa
0: e ba sharadi bane cewa limamin da ya jaka sallar farko ba kana da uzurin hada salloli biyu ba sharadi bane aka ce limamin da ya ja sallar farko shi zai ja ta biyu ba wannan sharadin abinda ba suke magana akan sa shine samun fas tazara tsakanin sallar farko da ta biyu to kai sallar farko za ka hada misali magriba da isha'i kai magriba tare da wani liman saboda ka baka tashi yin tabi'in ba sai bayan lokaci mai tsawo sannan ka je kai da tabi'in to shine ma wasu suke ganin cewa in an samu wannan fasalin ya tsawaita wato an samu tazara tsakanin sallah ta farkon da tabi'in to shine suke cewa ba ta yi ba sai an samu sun kasance kusa da kusa ba nesa da nesa ba wato da a ce masallatai ne dan taki ne nan ba hada ba can ya matsa gaba minti ku hudu ya je gurin ya aka hada da shi kaga ba amma misali ya yi nan can ba a hada ba minti 20 ya je ya samu kaga akwai tazara wasu suna cewa in aka samu wannan tazarar to ba a samu aljamu din da ake cewa ba wasu daga cikin malaman ku suna cewa nan ba shi ba Ibn Taymiyyah shi yana ganin wannan ma fasilin nan an samu tazarar duk ba abinda ake bukata shine su kasance a lokacin dayar ai abinda ake nufi da jam'i din kenan aljam'u bainas salatayn ana nufin kai iqa'in daya a lokacin daya ba gurin mazhabar Abu Hanifa ba abinda suke nufi kenan in kai azhar da al'asr a lokacin azhar to kai jam'i tsakanin sallolin biyu ko da ba kusa da kusa ba amma dai a lokacin azhar din kai al'asr din ko kai al'asr a lokacin azhar a lokacin al'asr ko da ba a hada lokaci guda ba amma dai a cikin lokacin ne kai to kai aljamu din shine abinda ake nufi da aljamu din ba wai su kasance a jijiyar ba amma kasancewar liman biyu ne wannan ba baya daga cikin abinda yake tattauna akan sa ba sharadi bane cewa limamin farko sai ya zama shine limamin ta biyu na'am to haka zaka iya yi
1: to wannan tambaya malam cewa take a rayuwar aure shin namiji kadai ne ake bukata ya rika neman kusanci da matarsa ko kuma ita ma tana iya fara neman mijinta ayi mana bayanin haƙin kowane bangare
0: rayuwar aure rayuwa ce ta cudanni cude ka haka take rayuwa ce ta cudanni cude ka yadda yake da haƙi akan ta haka take da haƙi akan sa Allah ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kamar abin da yake kansu to haka na haƙi to haka na suke da shi ma na haƙi Allah yana magana akan mata cewa lahunna mithlu alladhi alayhinna watankucin abin da yake kansu na haƙi to haka na suke da irin wannan haƙin su kuma akan mazajen su ai da Allah ya magana haduwar mace da namiji cewa hunna libasul lakum cewa antum libasul lahunna haka ubangiji ya daidaita haƙin hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su ku masu rufa musu asiri ne ta fuskar ta wajen kare mutunci su ma masu rufa muku asiri ne daga kowanne yana da same haƙƙi ba wai wani yana da shi wani ba da shi ba a ce miji shi yake da haƙƙin yana da buƙatar matarsa in bai da buƙata kawai shi kenan ta je ta sanya da ta yi in ita ce ita ma haka ko a ce ita ce in tana da buƙatar shi bai da a'a kowanne yana da wannan haƙƙin wannan fadar Allah wala hunna mislu alladhi alayhinna saboda haka babu maganar cewa shi kadai ne yake da haƙi don haka in ya ga dama ya kusance ta in ya ga dama ya watsi da ita sai san da ya ga dama wannan zalunci ne ba daidai bane
1: to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake ina sayar da kayan da ba sa hannuna idan customer ya order sai na tambayi mai kayan farashin sa mu yi ciniki sannan customer ya bada wani abu daga cikin kuɗin koma ya biya gaba ɗaya kafin na kawo kayan shin wannan ya halatta
0: ba ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da ba a baka izinin ka sayar ba na wani ne ba naka ba ne bai baka izinin ka sayar ba ka je ka sayar ka karɓi kuɗi ka je ka siyo ka kawo mai siya wannan ba

0: bisa shiranci. Abinda ake daka sayar shine abinda yake naka ne, ka mallake shi kuma kana da ikon ma ka dauka ka bawa mutum in ka sayar masa. Dan ko ka mallake abu amma bai kai zuwa ga hannunka ba, misali kai ka siyo kaya daga China, an dauro su a container an taho da su, basu zo su ka karbe su ba, kaje kana sayar wa mutane. Don aka samu wata matsala fa, kaga rigima za ta barki, ka karbi kudaden su ta ila kayo su harkokin kama da kudaden, kuma kaya sun zo sun makale ko wani abu ya faru a hanya. Shi yasa shi kansa kayan da aka yadda ka sayar ko da ya mallakin ka ne, sai ya zama makduran ala taslimi. Kana iya ba da mai mutum ne yana da tsuntsu, tsuntsunsa ne, amma tsuntsun sai ya kwace ya tashi sama, ko kifinsa ne, kifin ya kwace ya fada ruwa, kaga nashi ne mallakinsa ne, amma yanzu ba ya iya dauka ya baka da ka gama an gama ciniki. To wannan ba za ka sayar da shi, ko bawa ne lokacin ana bayi amma ya gudu, ka zo ka yi wa mutum cinikin bawansa ya riga ya gudu, ba ka da ikon ka ce gashi in an gama ciniki, ba ya halatta. Bare ma kuma kayan da ba ma mallakinka ba ne. Na wani ne kana iya zuwa ma ya ce shi ya fasa sayarwa, kana iya zuwa ya ce shi wannan farashin ma ya kara kuɗi, to rigima zai zama. Shi ya sa shari'a duk ba ta yadda da wannan ba. Saboda haka abu in naka ne ka sayar, bayan ya zanto ya shiga hannunka kana da ikon bawa mai saya in ya saya daga hannunka. In ba naka ba ne ka karɓi kuɗin wani ka je ka sayi kaya ka zo kuma ka sayar masa, kuɗinsa ne ka sayi kayan da su kuma ka sayar masa. Ai kaga hankalce ma bai yi ba, ni da kuɗi na ka sayo kaya kuma ka sayar min ka ci riba da ni, ai bai yi ba. Ba laifi in aikin shi za ka yi ce to gashi zan baka abin nan ga kuma tukucinka, kaga wani aiki ne. Amma in ba haka ba, baya halatta ka sayar da kayan wasu ka karɓi kuɗi wurin mutane sannan ka je ka sayo kayan ka ba su, in kai haka ka cara mu.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin naku tambayoyi ta hanyar da ake aiko da sakon, wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700-360-1455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin, nake cewa wassalamu alaikum

0: yalace ke hanyoyi ke drainages ke duk abin da za a yi
1: awan igiya ake haka
0: ai ba awan igiya bane wannan magana yake ta domin wai a gaida da su a ce za su gawo gyara muna ga muku muna yin wannan harka ne iya rayuwar mu da lafiyar mu domin harkan mu ce annan iyayen mu suka taso suka yabe mu da kakannin mu kuma mu yanzu ita wannan harkar ita muke yi
1: ka manta da dokokin da ke samun goyen bayan ta
0: to yanzu da aka ce gwamnati ikon Allah su kuma al'umma sai aka ce ba Allah ne ya yi su ba
1: ku ba ku biyayya da abubuwan da tazo da shi domin wanzar da cigaba a jihar Kano
0: jami'an APC mu ta mu ce mu mutanen Buhari ne mu ba mu tamu da abun gwamna ba tunda gwamna yazo ban taba zuwa cikin gidan gwamnati ba

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane mini hanya za a ji yadda kallo ya koma sama a karamar hukumar Gabasawa inda babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi Habibu Sale hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sa da tafka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwar ta a lokacin da yake tsula gudu da yarinyar a kan babur
1: bayan ta mutu dauke ta kai ta gidansa dakin sa ya aje ya lullube ta to kashe gari sai yar ne masa waya tura mar ashire ce mu ne fa muka dauke yarka kuma sai ka ba mu miliyan 10
0: yadda wasu fusatattun matasa suka banka wa motar hukumar Karota wuta a kwanar dawakin kudu bayan da wata motar trailer ta doke wata motar bus har kuma yan Karota uku suka jikkata
2: sai suka auka motar da duka da kuma suka samu ta wuta
0: haka kuma za a je da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa a jihar Kano ta tafke matasa guda 15 a wani sumame da ta kai mafakar yan shaye-shaye
3: tara ce da matasa ke haduwa su tattaru su yi shaye-shaye kafin su tafi fadan daba kafin su tafi kwacen waya kafin su tafi aikata wasu sauran laifuka
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da karfin hali ya sanya wanda ake bin bashin kudi naira 300 ya ruga ya riga kai kara wurin yan sanda kafin daga bisani reshe ya juye da mujiya
4: yake adalci yan sandan zai sai suka ce to kai kudi ake binka kuma ka kawo karan mutun dan haka zagayo bayan kanta sai ka bada wannan kudin
0: sunana Rabi'u Sadawuki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugun tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0803728022
5: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store
7: Haji an shahidi man biki fa ya ko dakin yar baba
8: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform
7: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
8: har da lafiya mai gida
7: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
8: to ni ma mai gida fa gaskiya
7: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
8: ina godiya mai gida
7: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: to da ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a don haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda rikici ya barke a tsakanin wasu yan karota dake akan titin Zaria Road da kuma wasu fusatattun matasa. A lokacin da yan sanda suka kai dauki kenan a kwanar dawakin kudu bayan da wasu fusatattun matasa suka banka wuta ga wata motar hukumar karota domin huta haushin yadda dakarun na karota suka tsere da wata motar bus kirar Sharon wadda kuma wata motar trela ta zo ta yi tafiyar yaji da wannan motar bus kirar Sharon har kuma wasu daga cikin jami'an hukumar ta karota suka samu raunuka. A cewar shaidun gani da ido wannan dalilin ne ya sanya matasa a kwanar dawakin kudu suka fusata tare da afkawa jami'an hukumar ta karota tare da shimfidar da uku daga cikin su bayan da suka bankawa motar ta dakarun hukumar karota wuta. Ga yadda ganawar mu ta kasance da Abubakar Ibrahim Sharada wato jami'in hulɗa da jama'a na hukumar karota a jihar Kano.
2: Kasan bisa al'ada muna da checkpoint a ƙarshen fita da gari saboda matsalar da ake samu ta fitar da yara satar yaranan da ake kasan gwamna ya haska kuma mai da hankali akan wannan abu. Dole mota ta zo fita yaran tsaye da mota su duba cewa akwai manifest kuma daga tasha aka dauko fasinjojin kuma da sunayen fasinjojin da addressin su. To sun tsaye da wannan driver. To shi wancan mai motar shi kuma ya kwaso motar sai ka sarike ta. Suna magana da wannan driver basu ma kai kuma ga fara tambayar tasa ba. Wancan mai motar da yazo kan ya wuce sai ya danno bodin sa kuma ya bangaro sai ya kwashi wancan motar da ya gaba da ita. Da ya gane cewa ya kada motar kuma sai ya tsayawa. Sai ya ja mota ya gudu. Su kuma akwai fusatattun matasa a gurin. Sai suka ce lalle sai karota tunda suna da mota su bi wannan trailer aka mota. Su kuma sai ga in zaka bi dan trailer nan karshe barnar da zai sai tafi wanda ya ana. Daga san da ya fahimci ana bin sa komai zai iya faruwa.
0: Shedan gari da ido sun danganta fusatar matasan da yadda dakarun hukumar ta karota suka ga zabin bayan motar ta trailer domin ka mota.
2: To saboda kin bin sa da suka yi sai suka ga to motar ba ta da amfani tunda ba su iya bin sa ba kwara su konata sai suka afka motar da duka da komai suka sa mata wuta suna ganin cewa dan me yasa shi wannan su yan karota ba su bi wannan direban su kamo shi ba.
0: A yanzu haka dai an mika jami'an hukumar ta karota guda uku zuwa asibiti inda kuma fasinjojin motar ta Sharon aka samar musu wata motar suka tafi jahohin su na Nasarawa da kuma jihar Benin.
2: A karkashin jagorancin mai girma Emdin Karota aka debo wayannan mutane aka je a kai su asibiti kin ikon Allah an samu saukin abin ba samu munanan raunuka ba. Bayan an kai su asibiti ita hukumar Karota aka dauka musu mota za su tafi Nasarawa state da Benin aka sa su a mota kuma aka musu goma ta arziki suka tafi cikin walwala da jin dadi.
0: To anan gaba kadan a rahoton ga ne mini hanya za a jiyar da karamar hukumar Gabasawa kallo ya koma sama bayan da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi Habibu Sale hukuncin kisa ta hanyar rataya. Jim kadan da samun sa da tafka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwarta a lokacin da yake gudu da yarinyar akan babur. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai na ga muleka hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Kano inda hukumar ta tafke matasa guda 15 daga wasu wurare guda 6 da suka hadar da kasuwar Farm Center da kofar Nasarawa da Dakata da filin polo da kuma Hausawa. Ga mai magana da yawun hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Kano Sadiq Muhammad mai gatari.
3: Wannan sumame da muka kai kama daga kasuwar waya ta Farm Center, kofar Nasarawa, diga da take Nasarawa, Dakata wato bangaren Zango, da dai sauran wurare kamar Hausawa, sumame ne wanda yana cikin ci gaba da kokari da yunkuri na ganin cewa an kakkabe matsalar da take da alaka da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a jihar Kano, musamman ganin an ruguza duk wata matattara ko kuma an tarwatsa duk wata matattara wadda ta kasance matattara ce da matasa ke haduwa su tattaru su yi shaye-shaye kafin su tafi fadan daba kafin su tafi kwacen waya kafin su tafi aikata wasu sauran laifuka.
0: Hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Kano ta sha danganta fadace-fadacen daba da tasirin dillanci da kuma shaye-shayen kayan maye.
3: Mu yi jan kunne ga masu wannan sana'a da cewa har yanzu lokaci bai kure ba su tuba su nemi sana'a wadda take halastacciya. Idan ba haka ba za mu ci gaba da farautar su za mu ci gaba da neman su har sai mun ga mun kamo su in Allah ya yarda mun gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka.
0: Akwai buƙatar iyaye su daɗa ɗaura ɗamarar kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu domin kaucewa azancin nan na baba na daka amma kuma gemu na waje. To kafin mu je ga rahoton taba kidi taba karatu ina ga mu leka ofishin baturen yan sanda dake a rijiyar zaki inda ga alama reshe ya juye da mujiya saboda yadda wani magidanci da ake bin bashin kudi naira 300 sai ya ruga zuwa ofishin baturen yan sandan na rijiyar zaki ya kai karar wanda yake bin sa bashin saboda karfin hali Murtala Bashir Yahaya na daga cikin shaidun gani da ido akan yadda reshe ya juye da mujiya
4: ya dau kudi 300 ya ranta masa a tsawon watanni yana ta fama ya bashi to Allah da ikon sa bai bashi ba to ka san halak in ta tashi kokawa za ta dawo gida sai shi wanda ya aka ba rancen kudi sai ya tafi ya kai karari jiyar zaki cewar ana masa barazana da rayuwa sakamakon shi wanda ya ba da ran kudi ya ce zai dau mataki na doka to sai zai kai kara ya ce yana da iyalai yana da yaya kada a dau mataki akan sai kai wa yan sanda to ka san dan sandan Najeriya ya iya aiki insha Allah in dai aikin da ai zaka ga ya fito ma da gaskiya ka duk inda take haka dan sandan Najeriya suke ina yaba musu akan irin wannan kokarin aikin nasu to sakamakon haka sai aka dau waya aka kirawo wancan wanda ya ba da ran kudi aka ce a police station ana neman ka ga kudi wani mutum ya ce kana barazana da rayuwarsa ya bugo mashin ya zo police station aka nuna masa wannan mutum ka san shi eh na san shi me tsakanin ku sai ya ce ai kudi yake bin sa to shine sai ya ce eh yana bin sa kudi yan sanda suka tabbatar kana bin sa kudi ya ce eh yana bin sa to ya aka kai baka gaya mana ba kuma kace wani yana barazana da rayuwarka to sakamakon haka yan sanda suka bibiye abun ya nuna musu ga shaidun sa ta tabbata yana bin sa kudi to sai kuma reshe ya juye da mujiya da yake adalci yan sandan zai sai suka ce to kai kudi ake bin ka kuma ka kawo karan mutum dan haka zagayo bayan kanta sai ka bada wannan kudin domin haƙi danna mai wanda ya zalunci ake a karba a bawa wanda kuma ba wanda aka zalunta saboda haka daga nan bai ba gurin ba sai da aka fara aje mafi kaso hudu cikin biyar na kudin aka fara ajewa sannan yan sanda suka yi rubutu suka dau kudin wannan wanda yake mun bashi suka bashi hakuri shi kuma wannan yazo suka sake shi
0: akwai buƙatar mutane su zamto masu gaskiya da rukun amana tare da biyan bashi a maimakon saka alkhairi da sharri
4: karfin hali ne barawo da sallama inji Hausawa kai da ake bi kudi aka rufa ma asiri shi bai karaka ba kai karasa to kaga wannan akwai abin ta ajibi to darasin da mutane ya kamata su dauka bai kamata a taimake ka ba ka zo kai butulci na farko kenan sannan kuma idan an taimake ka kai alƙawari shi innal wa'adu kana mas'ula shi alƙawari abin tambaya ne a gurin Allah dan haka in kai alƙawari kai kokari ka cika gobe in ka zo ne ma zai baka
0: to daga can kuwa Adamawa yan sanda ne suka koka da yadda masu fusgen wayoyin salula suke dada yawa a birnin Yola ga SP Suleiman Yahaya Ungoroje mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Adamawa
9: musamman masu rike wayoyi akan na daya su guji sa waya a aljihun gaban riga wanda wani zai kalla ko kuma su rike suna waya a kunne suna tafiya na uku kuma idan sun shiga keke to su tabbata sun waya sun tuba waye ne suke shige har ila yau kuma idan haka nan an samu matsala to su yi kokarin tinkaran jami'an yan sanda saboda komishinan yan sanda shirye yake a kullum mu yi bibiya ga waɗanda suke wayannan aika-aika za mu yi kuma amfani da wannan dama mu ci gaba da kiran al'umma musamman iyaye da su ma su bada nasu gudunmawa na tabbatar da mun kare yayanmu daga shiga irin wannan al'amarin
0: to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
10: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna buƙatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da queen a wala mai laƙabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2051
11: kai
8: kakai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke dai bari to kallu wannan
8: amma wannan Swiss

0: Bangari police station. A sabon gari police station daga nan aka sake wucewa aka zo anti kidnapping. Da aka zo anti kidnapping sai suka furgita yace ku daya. Ni da inda wannan sim din ne sata sane. Sata nayi ba nawa bane a dakin abokina ina yake suka je. Ana zuwa an dauko shi aka zo za a dake shi sai ce a ku daya. Indai maganar hasiya ne ta mutu yace ta mutu. Kuma muna tare da ita ta mutu accident muka yi a babur ta mutu. Ya aka diya ga musu aka kira uban yana zuwa yace a wannan kai ne yace wallahi ka yakuri ni ne. Kudi nake so ne maka haka. Aka zo da shi aka tafi wurin. Aka je aka hako yarinyar nan ga baki ɗaya sai kashinta.
1: To ba ƙarshen wannan tattaunawa ba kenan, don haka sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin tababar da barista yake na cewa ai Habibu Sale ba shi ya kashe wannan yarinya Hasiya ba. A don haka bai cancanta babbar kotun jihar Kano ta zartar masa da hukuncin kisa ta hanyar rataya ba. A don haka sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin dalilan barista na faɗin hakan. To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce a gaskiya gwaji kafin aure abu ne mai alfanu. Sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya Barkun Bunkure. Masu bada maganin ciwon ido a yi hattara. Sako daga Tanko a fara baka anguwan Sadi Kokona jihar Nasarawa. Samari sai a yi hankali da santsin soyayya. Sako daga Lawal Bagwalli Daura. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Wambai Nato Kyaffu jihar Nasarawa. Matashin da ya kama sana'ar turan ruwa ka burge ni. Sako daga Adamu Ashana Saunar Kawaji. Su kuwa sakonnin Aisha Rabi'u maman Nana Tudun Wadar Dan Kadai da na Alhaji Badaru Kyaffi da na Hajiya Hawwa Wanzan Sharifai da na Ibrahim Damuna Mefiyo Wata kasuwar kofar Wambai da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Garin Kano da kuma sakon awal mai zobo riga fada. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023045467. A yanzu to yanzu kuma ga Dahiru Isiyaku da ya amfana da tallafin magunguna a tallafin da wata baiwar Allah ta turo tun a makon da ya gabata na naira 100,000.
2: Ni ne Dahiru Isiyaku, ina fama da lalura ta ciwon farfadiya. Na zo gidan rediyo na samu wani bawan Allah ya siya min magani. Allah ya saka mai da alkhairi, nagode. Na naira 700,000 ne. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, nagode. Nagode.
1: Hakanan tun a ranar Talata ta wannan mako akwai bawan Allah nan da ya saba inda ya turo mana da tallafin naira 200,000 ga kuma waɗanda suka amfana da magunguna a kashin farko.
3: Ni ce Rabi Abdullahi, mai fama da hawan jini da suga da ciwon zuciya da ulcer da mura. Aka siyo min magani na 23,000. Nagode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya, Allah ya sa a ɗauka a gidan aljanna.
4: Yata za a mata gwajin fitsari, wani ba Allah ya biya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya da gidan aljanna 5,000 ne. Nagode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tsare, Allah ya biya da gidan aljanna. Mutala, nagode Allah ya biya.
5: Ni ce maman yarinya ne mai fama da larurar kwakwalwa, da ni da nake mura an siyo mana magani, wani bawan Allah ya da tallafi an so mun magani 39,500. Allah saka da alheri, Allah ji kan mai wacce take cin baya. Nagode Allah sa.
6: Sunana Usman Kolo, mazauni Shekashika. Nagode wa Allah, na zo rahama sun taimaka mini da magani na hawa jini yau shekara 20 da wani abu. Ina fama da wannan cuta. Nagode Allah ya saka da alheri, nagode Allah ya ji kan mai.
7: Nawa ne kudin maganin da aka siya maka?
6: Kudin maganin na 8,500. Wani bawan Allah ya saya mini, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya ji kan mahaifansu waɗanda suka ɗauka ɗawainiyan, kuma Allah ya saka musu da alheri.
8: Na zo gidan Rahama Radio an siya min magani na 14,000. Nagode Allah saka da alkhairi. Wani bawan Allah ne siya min, nagode Allah saka da alkhairi, nagode Allah saka da alkhairi.
1: To anan kuma akwai wata yarinya Husna Muhammad da mota ta buge ta akan titin Zaria Road, har kuma asibiti suka yi mata dashen fata akan cinyarta bayan an yanki namun wani bangare na jikinta. To an cika mata naira 50,000 tare da bata naira 20,000 na zuwa duba ta aikin da aka yi mata.
9: Bitti Sariya Mambangode, kaban 50,000.
10: Cikon kudin aiki ko?
9: Cikon kudin aiki za a yi da shan fata ga 20,000 kaban aure.
10: Kudin me ya shi wannan 20,000?
9: Kudin wankin ciwo.
10: Za a rika kai ki asibitin ko? To ga baba yarinya. Dan to ke kai magana?
11: To na gode Allah ya saka da alkhairi, na gode an ba yarinya 20,000 a rakanta, an yi mata wankin ciwo da aka yi ta, na gode.
10: Kuma biya nawa?
11: an kuma biya 50,000 ga kuma 20,000 kudin wanki Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a gama raki
1: to anan kuma akwai wata budurwa da za a sauya mata kwankwaso akan naira miliyan 2,250
7: ugu ne za a canja mata shine muke neman taimako dan Allah dan annabi gabaki daya abin da za a biya miliyan 2 ne da 250 to yanzu muna neman 700,000 dan Allah dan annabi eh za a cika dan Allah a taimaka mana a dubi Allah da annabi ba ta iya bacci muna unguwa uku ne
1: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ne Rabiu Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da ya radar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya
12: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
13: an sarrafa magi ta daga tatsacin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kannan fari
12: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: to alhamdulillah gashi sakonni suna ko in ce ana ta kiran waya bari mu ji assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan madrasa assalamu alaikum wa alaikum assalam waye alai Usman Abubakar Kurmawa ta ina? Na?
1: Daga local government din Doguwa.
0: Karamar hukumar Doguwa? To malam kaji yadda muke tattaunawa akan sha'anin noma da damunar bana. Ya gona a Doguwa?
1: A Doguwa karan alhamdulillah da muna komai yayi yanda ake yi ne fatan
0: Amin ya hayy ya qayyim komai dai a nan bangaren sashin komai dai dai yawa to misali a nan karamar hukumar Doguwa ya tunda kuna kusa da wannan inda za a ce ana kashin kafa za a ce tudun wada kun fi ko ina to ya ake ganin damunar a bangaren shinkafa za a ci shinkafa kenan
1: insha Allah
0: to Allah ubangiji ya ba mu dacewa yawa muna godiya kwarai da gaske to muna godiya amin Allah ya lamunci yawa ga wani kira nan ma bari assalamu alaikum
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da wannan lokaci.
0: Yawa, barka da wane kuma daga ina?
2: Alhamdulillah, kana tare da Kamilu mai salati gamadan garba hukumar
0: kura. Kamilu mai salati gamadan kura.
2: Alhamdulillah, gaskiya ne mu abin da za mu ci da Allah a wannan damuna.
0: Na'am.
2: Sai dai godiya duba da yanayin da za ka ga kowace shekara za ka ga ana samun ruwaye.
0: Na'am.
2: Amma wani ruwan sai ka ga ina hana. Amfin da kasan kima yawan ruwa yana kawo cin taki a amfani.
0: Na'am.
2: To amma yanayin wannan damuna kuma za ka ga ana yin ruwan yadda ya kamata daidai gwargwado daidai da inda amfanin zai dauka.
0: Na'am.
2: Amma kuma za ka ga amfanin da lafiyar tsakalau lafiya duba da yanayin da za ka ga wata shekara ana yin manya-manya ana samun ruwa yana kai wa amfani ga suna tafi cika. Amma gaskiya alhamdulillah wannan damuna gaskiya akwai abin da za mu tafi daidai gujiya za ka ga cikin tattali za ka ga amfani kowanne amfani ya ka tuka shi. In Allah ya sauke da haka kalau lafiya wallahi
0: to masha Allah nan ma karamar hukumar kura
2: Kamil mai
0: salati gamadan daga karamar hukumar kura inda nan ma muka ji amfani yayi yawa dan haka za mu ci gaba da jin waƙar

0: to salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ne.
0: Barka dai da wani muke tare?
1: Kada tare ta albashi da kai Yahaya Harisu.
0: Malami Yahaya Harisu, mun ce a tafi gona kuma mun ji ka anguwa uku.
1: To ai ni no no man da wai abin da ake cewa baba na da take mu da wajen ne ka san shi ce.
0: Na'am.
1: Ba alhamdulillah ka san an gwaye gari da ruwa.
0: To masha Allah, a ina kake noman?
1: Ina yin noma a garina na Zankaro, kuma alhamdulillah na shuka wake da kuma shinkafa.
0: Masha Allah, to Allah Ubangiji ya kawo albarka. To Allah Ubangiji ya sa albarka. Yawa, muna godiya kwarai da gaske. Manoman bana suna ta godiya ga Allah bisa ni'imar da ake gani. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Yawa, dawa mike tare? Dawa mike tare? Ba ma jin ka.
1: Hello, yanzu ba.
0: Muna jin sauraron ka.
1: Hello, professor.
0: Daga karamar hukumar kibiya siyasiya. Wannan layin baya cikin tsarin da zamu ji shi saboda baya kadawa yadda ya kamata.

Ni ta 90.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: a yanzu agogon ɗakin namu yana nuna ƙarfi 11 daidai inda za a saurari littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Ahmad Jibril limamin masallacin Juma'a na Margayi Umar Sa'id Tidunwada dake tukuntawa ayi sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa masallacin Juma'a na Margayi Umar Sa'id Tidunwada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين. اما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna Lahadi 19 ga watan Safar shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 2 ga watan 8 shekarar Miladiya 2026. A karatunmu da muke yi na Bulughul Maram na Ibn Hajar al-Asqalani a wannan masallaci namu mai albarka na Margayi Umar Sa'id Tidunwada, muna nan a cikin Kitabus Salah, babin da yake magana akan al-masajid. Muna kusan ƙarshen wannan babi, hadisi uku ne kacal ya rage mu ƙarasa wannan babin. Babi ne dai da yake magana akan hukunce-hukuncen masallatai. Mun karanci abubuwa da yawa a cikin wannan babin. Yau za mu tashi ne akan hadisin Anas, Allah ya ƙara yadda da shi, wanda malamin yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وانا حديثا دقا أنس بن مالك أكرويتوشي أنس بن مالك من بعد بيان سا bisa al'adar karatunmu da muke a can baya, saboda haka ba sai mun ƙara nanatawa ba a nan. To daga wajensa aka karɓo hadisin, ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce la taqumu sa'atu al-qiyama, ba za ta tsaya ba, hatta yatabaha an-nasu fil masajid, har sai kaga mutane suna yin wato barazana, suna yi wa junansu alfahari, suna yi wa junansu taƙama, suna yi wa junansu wato masallaci na ya fi naka. Al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai an yi wannan. wato mutum yace ni masallaci na yafi naka kyau koko masallaci na an yafi naka kawatuwa da wani wannan na daga abubuwa da suke faruwa a wannan zamanin kamar yadda na faɗa mana a wancan zaman namu malamai sun ja kunne ƙwarai da gaske game da wannan hadisin kan wato ƙawata masallatai Shehu Usmanu Allah ya ƙara rahama a gare shi a cikin littafinsa Iyaus Sunna wa Ihmadul Bid'a ya yi magana doguwa akan haka amma dai abin da yake a dunkule shi ne ba a son ƙawata masallaci fiye da kima a yi rubuce-rubuce ko ayoyin alkur'ani ko na hadisi a yi zane-zane musamman kala-kala ba a son wannan haka nan Ibn al-Had a cikin littafinsa Madakhal wanda Shehu Usmanu ya ɗebo bayanai a cikin wannan littafi na Iyau Sunna da yawa daga cikin Madakhal ɗin shi ma Ibn al-Had a cikin Madakhal ya yi ainihin wato maganganu da yawa a kan haka malamai suka ce saboda waɗannan abubuwa za su riƙa fizgar hankalin masu hankulan masu sallah ka zo kana sallah kana ɗaga kai sai ka tafi wata aya ga ta nan sai ka ci gaba karanta ta sai ka manta a sallah kai koko ka zo kana sallah an zo an yi maka zane wannan abin nan ruwan ƙasa wannan kore wannan baƙi wannan shuɗi kala-kala ga shi nan an ƙawata masallaci sai ɗauke ma hankali koko a'a an zo an yi ainihin wato ginin masallacin da wani salo mai ɗaukan hankali ko da ba na wannan zane-zanen ba ne kamar yadda za mu ji a wata ƙasa har ana ganin kamar burgewa ce an yi masallaci na zamani computerized ba ta ga wannan gulumi ne ba daidai ba ne wannan kadarin dai kada har yanzu kamar masallacin da namu ai ka ga fenti iri ɗaya ne kawai banda wannan al'amudan guda hudu amma fentin iri ɗaya ne hatta ma na al'amudan ina gani fentin duk iri ɗaya ne bai ɗaya haka ake so ba wani hankali da zai fizga ba wai dan ina yaban kanmu ba ne to haka ake so na yawa babu laifin an faɗa to haka ake so saboda me saboda ba zai fizgi hankalin hankulan masu sallah ba wani zai iya cewa to ai ya ga maka da Madina an yi wannan rubuce-rubuce da kawace-kawace a cikin masallatan guda biyu to wannan ba zai zama hujja ba wannan ba zai zama dalili ba wannan ba zai zama hujja ba tun daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma idan misali Makka ne kaga in ka fito farfajiya inda Ka'aba take kaga ka bar wannan zane da kawace-kawacen a bayanka ala ayyatu halin ba komai ne da ya zo daga can yake zamowa hujja a addini ba sai abinda Allah ya ce abinda Annabi ya faɗa in sun zo da wani abu wanda ya saba wa abinda Allah ya ce Annabi ya ce ba za mu karɓa ba ko ba haka ba wannan shi ne abin da yake akwai wannan hadisin malamai biyar ne suka fitar da shi in ban da Tirmidhi wato akwai Ahmad akwai Abu Dawud akwai Nasa'i akwai Ibn Majah kuma Ibn Khuzaimah ya inganta hadisin. Malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin alamomin tabbatuwar annabtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin gashi ya riga ya faɗa mana abin da ke faruwa a wannan zamanin shekara 2500 ya faɗi wannan, amma gashi yanzu muke gani wannan yana tabbatar da annabtarsa, gaskiyar annabtarsa. Kuma da yace la taqumu sa'a, alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an yi wannan, to sai wasu suke ganin cewa yin haka ma yana daga cikin alamomin karatowar alkiyama. A ga masallatai, ana kawata masallatai, to yana daga cikin alamomin karatowar alkiyama. To ai mun ji yadda masallacinsa yake, kuma duk dai mu da muke da rinjaye a nan yanzu, da shekarunmu suka fara turawa, mun san yadda masallatanmu suke da, ko ba ka bane? Duk kowa ya san yadda masallatanmu suke. In ka zo kai kanka za ka yi shuhurin kana ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda duk wani abu wanda yake zai bayu zuwa riya duk an kore shi, an kore shi, ko ba haka bane? To a irin wannan abubuwan ya kamata mu karfafi junanmu a kai, ba mu ce kar mu yi aiki da zamani ba. Zamani Allah shi ne zamani, ko ba haka ba? Zamani in ya zo wajibi ne ka tafi da shi a haka. Yanzu ai ba ta yadda za a yi mu ce a dawo mana da kuttu a masallatanmu kamar yadda suke a da, ko ba haka ba? Tun daga cututtuka masu yaduwa nan da yawa, kuma kuttun nan wani lokacin har ma sawa yake yi masallacin ya rika bashi, duk mun san wannan. To kaga ba ta yadda za a yi mu yadda da wannan, domin wannan wani nau'i ne na kazanta shi, ko masallaci so ake a tsaftace shi. Yanzu dai ba wanda zai zo yi sallah a nan bai yi a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ga datti daidai da tsinke da ido zai gani, mutum ya gan shi a masallaci ya ɗauke ya saka aljihunsa ko ya fitar daga masallacin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan a sanadiyar haka za a haskaka masa kabarinsa. To kun ga shi kenan, tsaftace masallaci ya zama wajibi. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وانا حديث لك ابن عباس أكرويتوش ألا يقار يبدأ بسوء ابن عباس فيما موقع تاريخ سعبايا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيراد أمينتي الله سعر تبتع قريش ياتي ما أمرت بتشييد المساجد با أمر كيني دا قواتا مسلاتي با قواتا سو حكا ابن عباس وان دي رويتو عديس يكي بنا yace tashidul masajid innan kawatawa, kamar yadda Yahudawa da Kristoci ke kawata guraren da suke ainihin wato ibada, ba ainihin wato umarci manzo sallallahu alaihi wasallama da yin haka ba. Allah madaukakin sarki yana cewa fi bulutin azinan lahu an turfa, ko an turfa a cikin dakuna wanda Allah madaukakin sarki yayi umarni a daukaka su, aka ce wannan ana nufin ginawa, ginawa ba kawatawa ba. Wa iz yarfu ibrahimul qawaida min al-bayti, ko ba ginawa dora wani bulo akan wani I plaster, I paint, asa kwayaye, asa wunduna, asa kemari, abinda aka ce ai kenan. Amma kawatawa na kutara hankali wannan ba a ce a ba ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan ba. Haka Annabi ya faɗa. Wannan hadisin akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ne fitar da hadisin. Wasahahu Ibn Hibban, Ibn Hibban kuma ya inganta hadisin. Wa Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya uduru ummati hatta alqadatu yukhriju ar-rajul min al-masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa istaghrabahu wasahahu Ibn Khuzaima. Wannan hadisin daga Anas dan Malik yake. Anas dan Malik, an yi magana akan Anas dan Malik, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa tabbata gare shi, yace uridat alayya ujuru ummati, an bijiro man da ladar da ke lada da al'umma ta ke samu. Duk wani aiki da al'umma ta suke yi ake ba su lada, an bijiro man da wannan na gani. Manzo Allah ce hatta al-qudat, yace hatta datti, datti qudat abinda yake wato ɗan ƙarami, datti wanda yake ɗan ƙarami, hatta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yukhriju ar-rajul min al-masjid, wanda mutum yake fitarwa daga masallaci, ɗan ƙaramin datti kamar da na faɗa ɗai tsinke, mutum ya gani sai ɗauke ya fitar daga masallaci ladan da za a rubuta wannan mutumin, an nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana muhimmancin dagewa wajen tsaftace masallaci. Ko da baka ajiye lokaci na musamman da za ka zo a isharar masallaci da kai ba, ka shigo sallah sai ka ga wani abu wanda yake na datti, sai ka ɗauke ka sa aljihunka, ko ka ɗauka ka fita da shi waje, kana da lada. Ballantana masu hikima suka yi yawon masjid, kamar misali mu da muke yin sallah a nan, sai mu ware wata rana, sai mu ce to ko Asabar ɗin ƙarshen wata, ko Alhamis ɗin ƙarshen wata, ko Juma'a ƙarshen wata, duk za mu haɗu wanda ke da lokaci ne zo a share yanan masallaci, a share kafet ɗin masallaci, a share farfajiyar masallaci, ban ɗakunan masallaci a wanke, a sa abin nan a kayan ƙanshi wanda za su ƙansu sa ban ɗakuna, mu yi wannan. Sai kuma wani wata yawmul masjid, yawanci a ƙasashen Laraba akan samu wato unguwanni da za ka ga ana yin wannan. Mu ma nan wata ƙungiya ta fara, ban dai san ina suka tsaya ba, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya karfafe su. Ƙungiya ce wacce take duk ƙarshen wata suna zaɓen masallatai, ina da su sun taɓa zuwa ma nan wannan masallacin namu, sukan zo su abin nan su gyara masallaci, su share su, gyara su, goge su, duk abin da ya kamata a yi. Kuma wani lokacin ma har sai su yabawa mutanen masallacin idan sun je sun ga masallacin da tsafta, kamar yadda suka yaba mana a nan. Almajiri na? Na? Na? Gaskiya ne, wannan mun yi magana, mun yi maganar nan da kai ba ɗaya ba biyu ba, mutane waɗanda za su je ban ɗaki da ruwa na leda, ruwa na leda, ledan nan fa ko a ƙasa aka saka ta ba ta narkewa da wuri, ko ba haka ba to ballantana kuma ban daki zaka ga gurare na ainihin wato da mutane ke yawan zuwa ban dakuna na ma'aikatu na gwamnati ko kuwa hotel su hotel zaka ga suna rubutawa a karraddan Allah karka jefa leda a cikin wannan inda ake tsuguru karka jefa leda a ciki mutun ya shigo da fiya mota din sa yayi bori a yayi tsuguno yayi abin da zai yi ya dauko ledan nan yawanci zaka ga ana aje kwandon shara sai a ce ka zo ka saka ana saboda ledan din an saka sai ta je ta toshe da toshe gurin to ba ma wannan kadai ba akwai abin da mutanen mu ba sa yi wanda bai kamata ba in mutun zai shiga ban daki yawanci na boli ne mutun zai dan yi boli yayi sarki yazo yayi alwala sai kaga mutun ya ki tafiya da wadataccen ruwa wanda kamata kai mutun yaje da wadataccen ruwa in mutun yayi fitsari yayi sarki ruwan da ya rage ya kora to in Allah ya dan ana haka ba za a ji zarni a wannan masallaci a wannan barkakunan ba zarni ba za a ji ba saboda mutun ya je da ruwa yana biyan bukatun sa ya kora wannan ruwa zai wanke wannan tunda ainihin danshin sa bai kama tile din gurin ban dakin ba bai kama cementin gurin ba to ballantana kuma a zo a ce mutun ya je da fiya wuta gurin mutun yayi ya gama sai kawai ya jefar ana saboda haka wani in yazo shi ma sai ya jefar ana da an tashi sai ka ga wannan leader ta je ta toshe hanyar da boli da ruwan zai rika dangarewa ya fice ta mun ka ce wannan sai ka ga gurin fitsarin baya fita da zarni sannan abun hadarin shine cututtuka da suka yawaita yanzu na ainihin wato infections wanda yawanci daga fitsarin nan ake kamuwa da ainihin wato wannan cututtuka to kaga mutun ya cuci al'ummar musulmi kenan ya yada cuta ya bata ainihin wato environment ya bata yanayi sannan dakin Allah fa yayi wa wannan domin ban dakin an jingina shi ne da masallaci saboda masallata in sun zo su yi amfani da ban dakunan nan su zo su yi ibada cikin nutsuwa wani yana da kankani da ya ga hakan sai ka ga ya hakura da ya tsuguna ya yi fitsarin gare ya hakura ya zo ya yi alwalai ya matse fitsarin ko ya matse bayan garin ya zo isallan nan a takure wani kuma sai ka ga ma ya dauki ainihin takalmansa ya bar wannan masallacin kenan wanda sanadiyar haka karshenta ba zai yi sallarsa akan lokaci ba to fa duk wanda ya bada gudunmuwa hakan ta faru za a bashi ainihin wato zunubi wajibi ne a kula da gasken gaske ba wai nan masallacin kadai ba dukkanin ƴan uwa waɗanda suke sauraron mu su fahimci wannan kuma a faɗakar da wato al'umma a wayar musu da kai da muhimmancin kula idan an shiga ban ɗakunan masallatai da leda ta fiya wota in aka gama mutum ya ɗauko abinsa ya fito daga ban ɗakin ya nemi wani guri ya ainihin jefar da ita Allah ya dakatar da mu وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه وانا حديث لك أبو قتادة أكر ويتوش أبو قتادة shi ma mun faɗi tarihin sa a can baya Allah ya ƙara yarda da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli rak'ataini, har sai yayi sallah raka'a biyu, har sai yayi sallah raka'a biyu. Saboda haka malamai suka ce wannan shine tahiyyatul masjid, gaisuwar masallaci, da ka shigo sai kai raka'a biyu. Kana zaune sai aka zo aka yi magana da kai, ko aka bugo maka waya sai ka fita ka amsa waya, ka dawo kana shigowa sai kai raka'a biyu. Haka ake so. To idan neman yana hutuba ranar Juma'a, kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya zo yana hutuba ranar Juma'a, to a bar komai a saurari hutuba. To yaya za a yi? Za a yi wannan nafilar raka'a biyun? Kwarai kuwa za a yi. Idan ka shigo masallaci liman yana hutuba ranar Juma'a, shikenan kamun ka zauna kai nafila raka'a biyu, kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, kai nafila raka'a biyu. Sai Imam Malik Allah ya ji ƙansa ya ce, to ai aiki da hadisai nan guda biyu, da wannan hadisin da yake cewa idan mutum ya shigo masallaci kada ya zauna har sai ya yi nafila, idan liman yana hutuba da ka shigo kai nafilar kabinka, amma idan ka shigo ka zauna ko ka tsuguna, da sai ka ga mutane in sun shigo masallaci sai su tsuguna. To in mutum ya zauna ko ya tsuguna, to sai ya aiki da wancan hadisin cewa in liman yana hutuba ranar Juma'a ba a san komai, sai a saurari abin da liman yake faɗa. Mutum ya yi aiki da hadisai guda biyu kenan. Wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi ne ya shigo yana hutuba, sai ce da sahabin, kai arki raka'ataini, kai raka'a guda biyu, kar ka zauna kai raka'a guda biyu. Ya katse hutubar sa, sai ce kai in raka'a guda biyu. Wata riwayar ma sahabin har ya zauna, sai Annabi ya katse hutubar sa sallallahu alaihi wasallam, sai ce da shi tashi kai raka'a biyu, don a nuna mana muhimmancin wannan. To idan ka shigo masallaci kana shigowa, liman ya shigo ana kiran sallah, ana kiran sallah ka shigo, yaya za ka yi? Sai ka tsaya, kar ka zauna, sai ka tsaya a gama kiran sallah, sai ka tada kabbarar sallar nafilarka, liman kuma ya shiga hutuba. To shin a harabar masallaci ma haka ne? Imamun Nawawi da ya yi bayani a kan wannan hadisin, sai ce hadisin ya fi ƙarfi a kan wanda ya shigo ƙwaryar masallaci, amma wanda yake haraba in ya yi nafila shi kenan, in bai yi ba shi kenan, amma hadisin ya fi ƙarfi a kan wanda ya shigo cikin masallaci, ƙwaryar masallaci. Wallahu a'lam. Babu sifati sala. To mun gama da babin da yi magana a kan hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da masallaci. Na rana ta faɗi, za ta fi za ta faɗi. Na bayan sallar lasar rana za ta faɗi. In mutum ya shigo masallaci ko da rana za ta faɗi ko za ta fito, ba zai zauna ba sai ya yi wannan sallah raka'a biyu. Wannan shi ne abin da yake amfani. Kuma yin wannan nafila guda biyu da ake yi kamin sallar magariba, sahabbai suna da tsananin kwatayen yin wannan nafila har ma wani wanda ya rawaito hadisi a cikin sabon yake cewa wani lokacin in ka zo masallacin annabi sai ka zaci ma an riga an yi sallar magariba ne tashi akai ana nafila alhali ba haka bane wannan raka'ar guda biyu da ake yin ta kamin sallar magariba da sun shigo masallaci kowa sai ta da ya kabbara ya wannan nafila raka'a biyu sannan ya zauna sannan a yi kiran magariba sannan kuma a tashi a yi sallar magariba wannan shine abin da yake akwai wallahu a'lam babu sifati sala babin sifar sallah yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yi sallah wannan hadisi ɗan uwa hadisi ne babba mai muhimmancin gaske domin malam Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ya ƙara rahama a gare shi akan wannan hadisin ya gina wani littafin su sifatu salatin nabiyyi min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara siga da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har ma haƙi zuwa sallama kai ka ce kana ganin sa kuma hadisi ne wanda kamar yadda muka sha faɗa duk wani hadisi da muka gani a nan akwai dalilin da yasa annabi ya faɗe shi wannan hadisin a cikin waɗanda suke faɗa asbabu wurud wannan hadisin dalilin gangarowar wannan hadisin shine wani mutum ana kiransa da al-musi'u li salatihi wanda ya muna na sallarsa wani sahabi ne yazo da yazo kawai yayi alwalarsa da yayi alwalarsa sai yazo sai ya tada sallah ita yadda ya ga dama sannan sai yazo sai yi wa annabi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa masa yace irja fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah domin ba sallah kai ba ya koma ya sake bubbugata ya sake dawowa yi wa annabi sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki amsa masa yace irja fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba sallah kai ba ya sake bugawa a karo na uku ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ma kai sallah don ba sallah kai ba sannan sai ce wallahi fidaka abi wa ummi zan ba da mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ya rasulullah ban iya wata sallah ba sai wannan ɗan uwa ku kallama sahabin annabi ne fa ya ga annabi ba ya yi imani da annabi amma ya zo yi sallan nan ba cikakkiyar tsayuwa ba cikakkiyar ruku'u ba cikakkiyar sujada ba cikakkiyar zama annabi ya ce da shi ka sake sallah ba sallah kai ba to ina gare mu yanzu ina gare mu yanzu wanda wani in ya zo yana sallah abin ban haushi ba dan kar ka ɗauki doka a hannunsa ba sai kai ka tattake ka tattake ka daushe shi ka ɗiba wa dundu a baya duk dan ya san kan cewa ba abin kirki yake ba ya je gyara to amma kai haka ka ɗau doka a hannu ba za ka yi haka ba sai dai kamar nasiha wane ka ji tsoron Allah ka je ka gyara sallah ka koyi yadda ake yin sallah domin ba sallah kake ba gashi annabi ya faɗa irja fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah domin ba sallah kai ba tare da cewa gashi yayi ruku'u yayi sujada ya zauna yayi kabbara haram to malamin da wannan hadisin ya bude mana wannan babin da wannan hadisin ya bude mana wannan babin yace an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala idza qumta ila as-salati fa asbigh al-wudu'a thumma istaqbil al-qibla fa kabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-qur'an thumma arka حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه سبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. وانا حديث دقى أبو هريرة يكي أبو هريرة الله يقار يدار شيء مبري تاريخ إنسا دقى وجنس أتا ترقو وانا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata gare shi qala yace dawa yace da wannan mutumin da ya muna na sallarsa malamai sun ce sunansa Khallad ibn Rafi'in yace da shi idza qumta ila salah idan ka tashi yin sallah fa asbigi alwudu'a ka kyautata alwala kai alwala cikakkiya ko mun san yadda ake yi ka zo za kai ka ce bismillah ka wanke hannayenka zuwa gwiwa hannu su uku ka kukure bakinka ka shaka ruwa ka face ka wanke fuskarka ka wanke dama tsan hannayenka har zuwa gwiwar hannu ka shafa ruwa a kanka ka shafa kunnuwanka ka wanke kafahuwanka ka yi su ala tartib ajere ala tartib wal fawr haka malamai suka faɗa ka yi ajere kuma karka raba tsakanin wata gabar da wata da nisa misali ka wanke hannayenka kamun ka zuba ruwa ka kurkure bakin naka sai ka tsaya ana musun ban samari sun fi wannan ai ta buga can kuma sai ya saki ɗebo ruwan ya kurkure bakin a ci gaba da musu sannan sai ya saki ɗebowa ya shaka kar wannan ya zama wasa to ba haka ake so ba kana yin wannan sai kai wanda yake binsa wannan shi ake nufi da isbagin wudu yin alwala yadda ake so cikakkiya madalla ce haka thumma staqbil alqiblata sannan ka zo ka fuskanci alqibla fa kabbir kai kabbara ba'ana kabbara harama kenan kabbara shiga sallah thumma qra sannan ka karanta ma tayassara ma aka min alquran abin da ya sawwaka a gare ka na alqur'ani kun ga ana bi ambata mana kai wannan addu'ar da ake yi kamun fara karatun fatiha ba anan ne wasu malamai suke cewa ba dole ne kai wannan addu'ar ba amma kamar yadda za mu gani nan gaba zai kawo kuma wasu hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan du'a'ul istiftah addu'ar buɗe sallah to kai wannan sannan ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na alqur'ani anan ne ake so mutum ya yi gwargwadon abin da Allah ya hore masa kuma ya kula idan shi liman ne ya kula da na bayansa akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai ƙananan yara sai mutum ya kula idan matasa ne ziryan a bayansa majiya ƙarfi shikenan ya saro karatu ya tai amma idan da irinmu sai ya tausaya mana sai ya tsakatsaki shikenan saboda wani alwalar fa bata riƙuwa ba wai basir ba a'a akwai basir akwai larura ta mafukara akwai larura ta ainihin jijiyar ta gaji ta sake kuma ana kwaɗayin mutum ya zo ya samu jam'in yana kwaɗayin wannan da sai mutum ya kula sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan littafin sifatu salatin nabiyyi yake ga mana yake cewa wallahi na tan shiga sallah ina nufin zan tsawaita karatu amma sai in ji kukan yaro sai in gadafta sai yi ta a takeice saboda uwar wannan yaron ta samu ta rumbi danta sannan ga hadisin Mu'az wanda Imam Shawkani a cikin littafin Sanaydul Awtar da As-Sanani a cikin Sublis Salam duk sun yi magana akan wannan limani limani ne wanda in yazo sai ya ainihin wato ta jan sura doguwa itai wata rana sai wani yazo da yazo har ya shiga an fara sallah da shi sai ya ji liman ya barke tilawa yake da gaske sai ya katse kawai ya yi sallama sai ya koma baya kurin ya tada tashi sallah ya yi abarsa ya fice to kun san rayuwa yadda take ba a rasa masu maganganu haka sai aka je aka samu liman sai aka ce kaga wani ashe munafiki kaga wani an tada sallah da shi kawai ya fice ya ki binka sallah sai shi liman din sai ce kale shi munafiki ne sai kuma aka koma aka gaya masa aka ce ka ji abin da liman yace kai munafiki ne wannan abu sai ya dane shi a rai sai ya je wajen annabi yace ya rasulullah ka ji abin da Mu'az ya gaya mu yace sallah yake da mana doguwa ni kuma ina da bukatu na da nake so in je in sai raka na katse kawai na yi tawa na ci gaba da harkata amma sai ya ce da ni munafiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka kirawo shi sai ya ce afattanun anta ya Mu'az kai Mu'az fitinalle kake ko kuwa annabi ya ce afatinun anta karka zama fitinalle mana idan ka zo kana wa mutane sallah ka karanta sabbi ka karanta wa du'a saboda annabi sai ya ce saboda a cikin mutanen da suke danka sallah akwai tsoho akwai marar lafiya akwai neman wata bukata yanzu kamar wannan din ai ka ga wata bukatar su ci da ba yanzu wani bai yi tefa ne ba bai samu masarar da za a kai liƙa ba bai samu na tefa ne ba har la'asar ta yi wani ya ce da shi wane ka zo an yi sallar la'asar ka zo ka karbi abin da za a yi tefa ne ya zo ya shiga sallar la'asar ka zo ka ja bakara ai ka ga ka raba mu hankali ko ba haka ba to saboda haka wajibi ne limamai su rika karanta abinda mata ya sara abinda Allah ya sauke kuma lallai ana jagorantar mutane a kulla da mutanen da ake jagoranta a tausaya musu a ainihin rage musu sallah ta dare wannan daga kai sai kai in ka ga dama ka sauke alqur'ani ma ba wanda ya damu ai yanzu ba akwai sahabin da yazo ya samu annabi ba yana sallar dare sai ya zo na sallar da shi annabi bai sani ba ya bude bakara yana tai sahabi yace ina ganin dai in yazo tsakiya zai abin nan aka zo tsakiya annabi ya share ya tafi yace to ina ganin dai in ya gama bakara zai yi ku aka gama bakara annabi ya kama suratul nisa a bisa riwaya Ali Imran ce amma a bisa riwaya kenan ya shiga nisa yace in ya gama za a yi ruku ya gama sai ya shiga Ali Imran ma'ana dai sai da is bakara Ali Imran nisa a dai har ma yace kai da na san gida ban shigo ba sai da aka yi sallama sai sahabin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya rasulullah laqad hamamtu bi su'in nayi nufin aikata wani mummunan annabi wani mummunan abu sai annabi ce me fa yace na kusan guruwa mana bakka ina sallah da kai kuma na gudu da bar sallah da kai ai nayi abu ba daidai ba yace wallahi ban san kana kusa da ni ba da na san kana dina ba zan tsawaita haka ba saboda haka mu kula idan sallar dare kake kuma kai kadai kake a barka kai karanta surorin da kaga dama ka tsawaita ayat da kaga dama in kuma daga alamtar kai mu zuwa nasi zakai shi ma kai muhimmi dai ka tashi ka raye wannan dara Allah ya sa mu dace yace su makra ma tayassara ma aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na alqurani thumma raka sannan ka yi ruku'u hatta tatma'inna raki'a har sai ka nitsu a ruku'u ma'ana an kai ruku'u sai kowace gaba ta tabbatar wacce za ta lankwashe ta tankware ta lankwashe ta tankware wacce kuma tsayawa za ta kyam ta tsaya kyam kamar guyoyinka na kafa kenan guyoyinka na hannu kaga sai sun tankware sun lankwashe kashin bayanka sai ya tankware ya lankwashe duk sai an tabbatar da wannan itin ina tin kenan sun marfa sannan sai ka dago in ka dago hatta ta tadila qa'ima har sai ka tsaya kam shine aka ce idan ka je rukun nan ana son gurgurdan tsayin karatun da kai a lokacin da kake tsaye kusa da wannan tsayin ake son kai ruku idan ka dago dan ma haka ake so ma'ana dai sallata su ake ta zama murabba'i square in ka auna

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 24 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 8 ga watan Agustan shekara 2026. Sunana Tukur S Tukur, da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran. Fitar da sunan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2027 da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta yi na ci gaba da haifar da zazzafar muhawara da kace nace da cece kuce game da batun sake tsayawa tasa takara tun bayan wacce aka yi irinta a shekarar 2023 da ya fito takara a matsayin wa'adi na farko, wannan da ya kamar yadda INEC ta bayyana cewa ba ta da bincikar sahihancin takardun karatu da sauran shaidar da ƴan takara suka gabatar kafin a fitar da sunayensu, na daga cikin abin da ya janyo muhawara a shafukan sada zumunta na zamani. Cikin takardun cancantar ƴan takarar shugabancin da INEC ta fitar a ranar Asabar, INEC ta saka cewa Tinubu ya samu shaidar digiri a fannin kimiyyar kasuwanci daga Jami'ar Chicago da ke kasar Amurka a shekarar 1979 ba tare da wata takardar shaidar makarantar firamare ko sakandare a cikin takardun da Tinubu ya aika wa hukumar zabe ta kasa INEC ba. Wuraren da aka tanada don saka shaidar karatun firamare da sakandare ba a cike su yadda ya kamata ba, kamar yadda aka gano hakan a takardun da Tinubu ya aika zuwa hukumar zabe ta kasa. Akwai kuma ana saka takarda ta digiri da kuma takardar kammala yi wa kasa hidima ta NYSC, amma duka ba a gani ba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya lissafa kwarewarsa ta shaidar karatun firamare da ya samu a shekarar 1954 da kuma sakandare da ya samu a shekarar 1961, amma ba a ga na Tinubu ba. Hakan nan an gano cewa ya samu digiri na biyu a shekarar 2020 daga Jami'ar Ingila a shekarar 2020 din, kamar yadda Atikun ya aika. Shi kuwa dan takarar shugabancin kasar nan a jam'iyyar NDC Peter Obi ya nuna cewa yayi makarantar firamare ta St Augustine a Anambra a shekarar 1973 da kuma makarantar sakandare a shekarar 1978 da kuma Jami'ar Najeriya ta Insuka, inda ya samu digiri a fannin lissafi wato falsafa a shekarar 1984. Rashin ambato takardun makarantun firamare na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ba a gani ba a hukumar zaben ta kasa INEC, kamar yadda Atiku Abubakar da Peter Obi suka aika, na ci gaba da jawo zazzafar muhawara da kuma martani a shafukan sada zumunta na zamani. A wancan lokaci dai, duk da cewar Jami'ar Amurka ta tabbatar da cewa Tinubu ya kammala karatunsa daga wannan makaranta a shekarar 1979, rikice-rikice kan takardar shaidar digiri da ake zargin an miƙawa INEC sun zama ɗaya daga cikin abin da ya so ya janyo wa Bola Ahmed Tinubu matsala a gabanin zaben shekarar 2023. Har yanzu fadar shugaban kasa ba ta ce ufan ba kan wannan cece kuce da ake ta yi a shafukan sada zumunta na zamani na gaza ganin takardar shaidar kammala makarantar firamare da ta sakandare da aka aika a cikin kunshin takardun kammala makarantu na Bola Ahmed Tinubu zuwa hukumar zaben ta kasa INEC. Kungiyar dattawan kiristoci ta kasa ta buƙaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya janye daga sake tsayawa takarar shugabancin kasa a zaben shekarar 2027, tana mai danganta hakan da abin da ta bayyana a matsayin raunin gwamnatinsa wajen magance matsalolin tsaro, wato tsaro da kuma matsalar tattalin arziki ta kasa. A gefe guda kuma, Arewa think tank ta soki hukumar, wato kungiyar ta dattawan kiristocin Najeriya, kan kiran shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya janye daga sake tsayawa takara. Tana mai cewa babu wata kungiyar ta, wato kungiya ta addini da ke da ikon yanke wa ƴan Najeriya hukunci akan wanda za su zaba. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen mako wadda shugabanta Dr. Samuel Danjuma Gani ya sanya wa hannu, kungiyar dattawan kiristocin ta kasa ta ce ana jagorantar al'ummar kasar nan ta hanyar da bata dace ba, kuma babu abin da ƴan kasa suke amfana illa wahala. a cewar kungiyar dattawan kiristocin maimakon shugaban kasa Tinubu ya nemo adina biyu ya kamata ya mayar da sauran lokacinsa na mulki wajen sake fassara ta Najeriya da kuma samar da sabon kundin tsarin mulki da zai kawo sauki a kasar nan Hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta gurfanar da wani tsohon jami'inta Inwagu Ihechiwemere a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja bisa zargin kasancewa ɗaya daga cikin ƴan haramtacciyar kungiyar nan ta IFOF an gurfanar da shi ne a gaban mai shari'a Muhammad Garba Umar kan tuhumar guda hudu da gwamnatin tarayya take tuhumar sa da su DSS na zargin tsohon jami'in nata da baiwa kungiyar ta IFOF goyen baya da kuma yi mata aiki har da kayan aiki da shiga kungiyar duk da sanin cewa an haramta ta da kuma wallafa sakonni a shafukan sada zumunta domin karfafa wa jama'a su mara mata baya wanda tace ya sabawa tanadin dokar yaki da ta'addanci ta shekarar 2022 tsohon shugaban kasa marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari shine bayyana kungiyar ta IFOF a matsayin kungiyar ta'addanci kuma haramtacciya a shekarar 2017 yara 25 daga cikin mutanen da aka sace a jihohin Kebbi da Kwara da Niger sarasa rayukansu a hannun yan ta'addar da suka yi garkuwa da su da iyayensu a cewar wani dan majalisar dokokin jihar Kwara Sa'idu Baba Ahmad ya bayyana hakan ne yayin da yake bayani kan mutane 315 da aka yi garkuwa da su waɗanda suka sami yanci bayan shafe kusan watanni 6 a hannun yan ta'addar daga cikin waɗanda aka kubutar akwai mutane 308 da aka sace a dazuzzukan jihar Kwara da Niger da kuma dalibai 7 na wato makarantar Gateway ICT dake jihar Ogun sai dai Baba Ahmad dan majalisar ya ce matasa 12 daga cikin waɗanda aka sace sun shiga rundunar ta yan ta'adda bayan sace su saboda da kansu suka ce ba za su dawo gida ba yace saboda haka aka bar su a can ya ƙara da cewa mutane 176 ne aka sace daga jihar Kwara inda kuma 163 suka sami yanci yayin da 15 har yanzu ma ba a san inda suke ba waɗanda aka kubutar kuwa suna birnin Ilorin jihar ta Kwara a yanzu haka suna karɓar magani inda aka kai 46 daga cikin su asibiti don duba lafiyar su gwamnan jihar ta Kwara Abdulrahman Abdulrazak ya bayyana harin da aka kai a wuri a matsayin babban takeici musamman kuma bayan an kubutar da mutanen aka gano kananan yara 25 ba sa rayi bayan shafe watanni an wato da fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin ibtila'i da ya girgiza jihar Kano musamman wani magidanci Haruna Bashir da aka kashe wa mata da ƴaƴansa guda 6 yanzu haka dai Haruna Bashir ya angwance da amaryarsa a cikin auren gata da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shirya a jihar Kano Haruna Bashir na daga cikin angwaye 1,500 da aka daura wa aure a jiya Juma'a karkashin shirin auren gata da gwamnatin jihar Kano ta gudanar domin tallafawa matasa don su gina ingantacciyar rayuwa ta iyali da kuma rage kalubalen rashin aure a jihar Kano bayan faruwar wannan al'amari gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ci alwashin sake daurawa Malam Haruna aure bayan kuma ya mika masa gida da kuma kai shi aikin hajin bana idan za a iya tunawa dai a ranar 17 ga watan Janairun shekarar 2026 ne wasu mahara suka kutsa kai cikin gidan Malam Haruna Bashir dake unguwar Cirenci inda suka kashe masa matarsa Fatima Abubakar mai shekara 35 da haihuwa a duniya da kuma ƴaƴansa guda 6 inda a ƙarshe aka zargi wani mutum mai suna Awwal da ɗaukar nauyin kai harin wanda kuma makusanci ne ga ita Fatima Abubakar lamarin ya janyo wa Kano da Najeriya wato cece kuce inda jama'a suka yi ta kira ga hukumomin tsaro da su tabbatar da an gano tare da hukunta waɗanda ake zargi da yin wannan ta'asa bayan gudanar da zurfaffen bincike ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta cafke wasu da aka zarga da hannu a kisan ciki har da Umar Awwalu wanda ake zargi dan uwa ne ga marigayiya Fatima Abubakar 'yan sanda dai sun bayyana cewa bincikensu ya nuna shine ya shirya wannan hari tare da taimakon wasu abokansa daga bisani an gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu domin amsa tuhume-tuhume da suka hada da hada baki da kisan kai da sauran laifuka da suka shafi wannan al'amari Shari'ar dai ta fara gudana inda kotu ta bayar da umarni a cigaba da tsare waɗanda ake tuhuma tare da ɗage sauraron cigaba da wato sauraron shari'ar har zuwa wani lokaci a nan gaba kuma har zuwa yanzu ana cigaba da sauraron shari'ar a kotu tare da cigaba da tsare waɗanda ake tuhuma To sharhinmu na bayan labarai na wannan lokaci zai yi magana ne akan yadda kasashen duniya ke ƙara kafa dokoki kan ka'idojin takaita amfani da kafafan sada zumunta ga yara da kuma matasa abinda ke ci gaba da janyo muhawara da kuma ganin cewa hakan zai tasiri sosai ga rayuwar al'umma da kuma tabbatar da gyara rayuwar ta al'umma da dama daga cikin al'umma da yana ganin Najeriya ma ya kamata ta shi sahun kasashen duniya wajen hana kananan yara amfani da shafukan sada zumunta na zamani musamman WhatsApp Facebook da Twitter da Instagram da dai sauransu Usman Ibrahim Ditti yayi nazari kan wannan al'amari ga kuma rahoton sa
1: a cikin ƴan shekarun nan kasashe da dama sun fado kan matakan sanya dokoki da ka'idoji kan yadda yara da matasa ke amfani da kafafen sada zumunta kamar Facebook TikTok, Instagram, X da Snapchat. Wannan ya samu asali ne daga damuwar da ake da ita kan illolin da yawan amfani da waɗannan kafafe ke haifarwa, ciki har cin zarafi ta yanar gizo, yaduwar labaran ƙarya da kuma tasirin da suke yi ga lafiyar kwakwalwa da tarbiyyar matasa. Misali, a kasashe irin su Australia da wasu jihohi a Amurka, sun lura tsatsauran matakai kan shekarun da ya kamata yara su mallaki asusun kafafen sada zumunta. Tare da dorawa kamfanonin fasaha alhakin tabbatar da bin waɗannan ka'idoji. Saboda wannan dalili ne a Australia an amince da doka da za ta hana yara masu ƙasar shekara 16 amfani da manyan kafafen sada zumunta inda kamfanonin fasaha za su tabbatar da bin dokar. A Faransa doka ta tarada cewa yara masu ƙasar shekaru 15 sai sun samu amincewar iyayensu kafin su bude asusu a wasu kafafen sada zumunta. A jihar Florida ta Amurka an kafa dokar da ke hana yara masu ƙasar shekaru 14 amfani da kafafen sada zumunta yayin da masu shekaru 14 zuwa 15 ke buƙatar izinin iyaye. Haka kuma, Norway ta bayyana shirinta na ƙara mafi ƙarancin shekarun amfani da kafafen sada zumunta zuwa shekara 15 domin kare yara daga illolin da ake dangantawa da yawan amfani da su. A Najeriya har yanzu ba a kafa irin wannan cikakkiyar doka ta ƙasa da ke taƙaita amfani da kafafen sada zumunta ga matasa ba. Sai dai ana ta tattaunawa kan yadda za a kare yara da matasa daga illolin amfani da internet ba tare da tauye 'yancin samun bayanai da sadarwa ba. Idan aka yi la'akari da yawan matasan Najeriya masu amfani da kafafen sada zumunta akwai yiwuwar a nan gaba a gabatar da ka'idoji ko dokokin da za su ƙarfafa kariyar yara a yanar gizo. Duk da haka, irin wannan mataki zai buƙaci a yi nazari sosai domin a tabbatar da cewa ya daidaita tsakanin kare lafiyar yara da kuma mutunta haƙƙin jama'a na amfani da fasahar sadarwa. Har kullum a cikin sharhinmu mukan ba da shawarwari kamar haka: iyaye su rika sa ido kan yadda 'ya'yansu ke
0: to a gaida Aidatti kuma da rahoton naka kuma sharhin bayan labaran za mu ɗauki rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya samu kansa a ciki a wannan rana.
2: Yanayin kasuwanci a Nigeria ya samu cigaba a watan Yulin shekarar 2026 inda ma'aunin cigaban sa ya tashi zuwa maki 108 daga 104 a watan Yuli. Rahoton ya nuna cewa noma da masana'antu da kasuwanci da sauran harkokin sadarwa sun samu cigaba a cikin watan. Sai dai cibiyar da ke auna ma'aunin ta ce tsadar makamashi da matsalar samun kudin jari na cigaba da zama kalubale ga 'yan kasuwa. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce tattalin arzikin ƙasar nan ya ƙaru da kashi 3% a zangon farko na shekarar 2026, ɓangaren da ba na man fetur ba ya samu cigaba da kasancewa babban ginshikin tattalin arzikin inda ya samar da kashi 96%. Hukumar ta ce masana'antu da kasuwanci ma sun nuna ƙarin cigaba idan aka kwatanta da makamancin lokacin bara. Rahotannin sun nuna cewa ana sa ran naira za ta ci gaba da samun ɗan daidaito a mako mai zuwa sakamakon matakan babban bankin Najeriya na shiga kasuwar canjin kuɗi. A ranar Alhamis an sayar da dala ɗaya kan naira 1,360 a hukumance, yayin da kasuwar bayan fage take kusan naira 1,425. Masana sun ce ƙarin shigowar diloli da matakan CBN na iya taimakawa wajen rage matsin lamba kan naira. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.

0: Kiraye-kirayen a sauke shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Ola Olukoyade sun kara ƙarfi bayan rikicin da ya biyo bayan rufe asusun gwamnatin jihar Oshun da za a shiga zabe a makon gobe. Jam'iyyar adawa da wasu 'yan Najeriya sun zargi EFCC da nuna bangaranci a siyasa musamman saboda matakin ya zo ne kwanaki kadan kafin zaben gwamnatin jihar Oshun da za a gudanar a ranar 15 ga watan Agusta. Jam'iyyar Accord Party da New wato Nigeria People's Party NNPP na daga cikin waɗanda suka buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sauke Olukoyade daga shugabancin hukumar ta EFCC idan har bai yi murabus a ƙashin kansa ba. Rikicin ya samu asali ne daga matakin da EFCC ta ɗauka ranar Laraba da ta gabata inda ta bayar da umarnin a dakatar da fitar da kuɗaɗe daga asusun gwamnatin jihar Oshun dake bankin First Bank bisa zargin samun wasu mu'amuloli masu tayar da hankali akan kuɗaɗe. Hukumar ta ce ta fara binciken asusun tun watan Maris na shekarar 2026 kuma tana da ikon daskarar da asusun na tsawon sa'o'i 72 idan akwai sahihan dalilai na zargin wata mu'amala da ta saba dokar ƙasa. Sai dai a ranar Alhamis shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarci EFCC da ta bude asusun yana mai bayyana matakin na hukumar a matsayin abin kunya. Wannan mataki ya haifar da kace na ce mai ƙarfi musamman a kafafen sada zumunta inda dubban mutane suka soki EFCC tare da tambayar dalilin da yasa aka dauki matakin da shi kansa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai masa dadi ba. Shugaban jam'iyyar Accord na ƙasa Maxwell Mugabe ya ce jam'iyyar tasa ta rasa amincewa wato ba ta da aminci akan shugabancin EFCC yana mai zagin hukumar da nuna bangaranci na siyasa a jihar Oshun. To anan kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana matukar farin cikin sa saboda yadda ya ga gagarumin nasarar da kasuwar hannayen jari ta ƙasar nan take ci gaba da samu abinda ya kai ga sanya ta a matsayi na farko a duniya gabanin kasuwanni irin su birnin London da New York. Tinubu ya bayyana hakan ne lokacin da ya karɓi tawagar shugabannin hukumar da kuma majalisar gudanarwa ta ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umaru Koiranga sarkin Fulanin Gombe. Shugaban ya ce wannan nasara ta tabbatar da gamsuwar da yake da ita na cewa gwamnatinsa ta kawo sauye-sauye kuma masu arziki a ƙasar nan suna ƙara ƙaruwa. Tinubu ya ce babu abin da zai yi da ya wuce taya waɗannan shugabanni murna na nasarar da suke samarwa ƙasar nan la'akari da irin yanayin da aka samu gwamnatinsa a ciki a kwanakin baya na ƙalubalen matsin tattalin arziki da kuma talauci da ya dami 'yan ƙasa. Shugaba Tinubu ya ce shi ne ya buƙaci 'yan Najeriya su ba shi wannan aiki na jagoranci kuma ya zama wajibi ya aiwatar da shi yayin da ya yaba da goyon bayan da yake samu daga gwamnan babban bankin ƙasa na ƙasar nan. Tinubu ya shaidawa tawagar cewa suna da nauyin jama'ar Najeriya da ya rataya a wuyansu kuma suna da yaƙinin cewa sannan a hankali komai zai wuce a ƙasar nan. To kafin mu leƙa ƙasashen waje ga rahoton wasanni tare da Bashir Ali.
1: Fara papata zagayen dabda na ƙarshe wato kota final na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata Afrika Wapcon ta shekarar 2026 da ake gudanarwa a ƙasar Morocco. A cewar jadawalin gasar da misalin ƙarfe 6 na yammacin yau Aburkos za ta kara da Algeria a wasan farko na kota final. Daga nan kuma da misalin karfe 9 na dare masu masaukin baki Morocco za ta fafata da Afrika ta Kudu a wasan da ake sa ran zai kasance mai zafi. Za a ci gaba da wasannin quarter final gobe Lahadi inda Super Falcons ta Nigeria za ta kara da Indomitable Lions ta Kamaru da misalin karfe 6 na yamma. Daga bisani da misalin karfe 9 na dare Malawi za ta kara da Ghana a wasan karshe na wannan zagaye. Kasashen da suka samu nasara a wasan quarter final za su samu damar wakiltar nahiyar Afrika a gasar cin kofin duniya ta mata da za a gabatar a Brazil a shekara mai zuwa. Baya ga samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya kasashen za su ci gaba da fafatawa domin ganin wacce za ta daga tutar Afrika tare da lashe kofin Wapcon na bana. Najeriya ce kasar da ke kan gaba wajen lashe wannan gasa bayan da ta daga kofin harso 10 a tarihi. A gasar da ta gabata kuma Super Falcons ta Najeriya ta yi nasarar lashe kofin bayan da ta doke Morocco da ci 3-2 a wasan karshe da aka fafata a birnin Rabat na kasar Morocco. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: To wai kuwa a Najeriya menene kuke ganin a yanzu idan gwamnati za ta raba shi domin talakawa zai kai wajen talakan babu wata almundahana ba za a karkatar ba ba za a sace ba talaka yana gida zai samu a ganin ku me ya kamata a raba wa talaka a Najeriya domin ya samu abin da zai inganta rayuwarsa kuma a tabbatar da cewa abin ya isa hannunsa ba tare da cin hanci da rashawa da almundahana da kuma karkatar da shi ba yana daki zai ji ya samu wannan shine abin da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta na zamani kai tsaye kuma ga Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah wanda idan kuma mun kammala labarin namu kashi na farko wannan batu watakila zamu tattauna da ku kafin shirin mu na gaba
2: zamu fara karanto sakonnin naku da sakon ambassador Hassan Usman Suleiman abawa talaka jari kayan aikilimi da horo na sana'a tare da tsayayyen tsarin sa ido da biyan kuɗi kai tsaye domin a tabbatar da tallafin ya isa hannun waɗanda ya cancanta ba tare da almundahana ba shi kuma abba Jesse inda bai ce babu abin da talaka zai mora kai tsaye sai tallafin man fetur saboda ta kowane fanni shi yake jefa mutane cikin wahala da talauci da yunwa har ta kai ga wasu na asarar rayukansu muna addu'ar Allah ubangiji ya gyara mana lamarin kasar mu Najeriya mai albarka amin Abubakar Sale yace babu abin da talaka zai mora kai tsaye sai tallafin man fetur saboda kowane fanni amma kure shi kuma a ce daga kasar sa Najeriya Allah ya kyauta Sultan Yahuza gagarawa da wakin kudi yace gaskiya babu wani abu da za a raba har yazo wajen talaka kuma har ma ya inganta rayuwarsa sannan kuma yazo wurinsa ba tare da almundahana ba ko kuma ba tare da karkatar da shi ba saboda kasar mu Najeriya sai dai mu ce Allah ya kyara amin Zamu karkare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakonnin Yakubu Musa Nando a maida tallafin man fetur kai domin idan kudi aka bayar kwana nawa zai kare kuma sai ka neme su ka rasa to me ma zai rage sannan kuma haka zai kashe zuciyar al'umma amma in aka dauke kudin mai shine kowa zai san cewa gwamnati ta taimake shi domin da man ne komai yake karuwa kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku wanda kuka aiko mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: To madalla daga kasashen waje rahotanni na nuni da cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fusata bayan da ya kakkausar martani kan hukuncin kotun daukar kara ta Amurka wanda ta yanke hukuncin cewa dole ne a dakatar da cigaba da gina babban dakin taro na dala miliyan 400 a fadar White House Mr Trump ya ce hukuncin siyasa ce kawai kuma abun kunya ne ga kasa kamar Amurka inda yace hukuncin kotun wani cikas ne kuma ga matakin shugabancin Amurka na gina dakin taro da yake so yayi a White House din a bare ne Mr Trump ya rusa wani bangare na fadar White House domin samar da wajen shirye taron kotun kuma ta ce irin waɗannan ayyuka sun saba ka'ida a kasar ta Amurka musamman majalisa da bai nemi amincewar ta ba sakon hikimar mu na wannan rana na cewa kada ka raina yin alkhairi ga wani ko da abin da zaka yi masa karami ne wata rana wannan karamin alkhairi zai iya zama babban abin farin ciki a gare shi haka kuma kada ka zalunci mutum saboda kana ganin bashi da karfi ko kuma bashi da wani matsayi rayuwa tana canzawa yau kana da karfi gobe kuma kai ne zaka iya bukatar taimako na wanda ka zalunta saboda haka kai wa mutane alkhairi ka guji zaluntar su kuma ka kyautata mu'amala da mutane domin duk abin da kai wa mutane wata rana zai iya dawowa gare ka koda baka shirya ba. Allah ya sa mu dace amin kada ai nisa a dakace mu a sharhin bayan labarai.
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamar fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi sa tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
3: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
3: Tare da ku a gare ku.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin kashi na biyu na labaran kai tsaye zamu tafi gare ku mu tattauna tare da ku akan abubuwan da suka shafi al'umar kasa wani lokacin muka yi sharhi da tsokaci akan labaran kan da muka gabatar muku wani lokacin kuma muka yi wato sharhi da tsokaci da ƙarin bayani da kuma tattaunawa da ku akan abubuwan da suke damun al'umar Najeriya tun daga matakin kasa jihohi kananan hukumomi unguwanni da laika har da gidajen al'umma to wannan makon kamar yadda na faɗa ku kuma a wannan lokaci mun wallafa a shafin mu na sada zumunta cewa yanzu a Najeriya tunda tsakanin talaka da shugaba wani lokacin akan yi ƴan kallo kallo musamman watakila tsakanin gwamnatin garinku da waɗanda yake mulka ku kenan tsakanin shugaban kasa da ƴan Najeriya tsakanin ɗan majalisar jaha da waɗanda yake suke ƴan mazabarsa tsakanin senator da waɗanda yake wakilta tsakanin ɗan majalisar tarayya da waɗanda yake wakilta wani lokacin tsakanin shugaban ƙaramin hukuma da mutanen ƙaramin hukumar sa ko ɗan siyasa wanda aka ganin ba shi da mukami ba shi da komai amma yana da fada aji a gwamnati dan haka wasu lokutan idan abu ya taso na taimakon al'umma ko kuma idan abu ya taso na tallafi shi ma ana hadawa da shi a bashi a ce ya raba wasu lokutan kuma gwamna zai ba shugabannin ƙaramin hukumi abu su raba a wasu lokutan shugaban ƙasa zai ba gwamnati abu ko kayan tallafi ko kuma wani abu da zai amfana da ƴan ƙasa a ce gwamnati su je su raba daga shugaban ƙasa shi kuma gwamna ya ba shugabannin ƙaramin hukumi shugabannin ƙaramin hukumi wata kila su kira kansiloli kansiloli su kira masu unguwanni wata kila masu unguwanni su kirawo ma shugaban ƙaramin hukuma ya kira daga tai ko kuma ya kira hakimi hakimi ya kirawo daga tai su kira masu unguwanni haka dai abin wata kila har ya je wajen talaka idan kuma gwamna ne haka shi ma zai sako abin zai to daki daki daki har ya je wajen talaka wani lokacin kuma gwamna da kansa na gari ko na jaha yake daukar abu da kansa ya rabawa mutanansa saboda me ana ganin cewar da yawa daga cikin abubuwan da gwamnati ke rabawa in ba tsayin daka ka sa ba ko ka tsaya tsayin daka abun nan ba lalle ya ji hannun wannan da aka tanada domin su ba da yawa za a ga abubuwa a wato gidajen gwamnatocin jihohi ko wasu wurare na ƴan siyasa a tara mutane a ce za a raba masa abu wato tukila dauko mutum biyu ko uku a ce za a yi misali da su a raba a dauki hotuna da zarar kuma wanda zai dauki abun nan zai raba ya juya baya to sai dai fa a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abun za a yi watandarsa watakila a haɗa baki ka ji ana kuskus watakila ma a tashi a ce sai gobe sai an ɗauki hankalin wanda ya bada abun an tura shi ko Abuja ko an tura shi wani gari ko an ɗauki hankalinsa sai dai ya ji labarin cewa watakila abun nan fa da ya bayar bai je hannun waɗanda ya bayar domin su ba wasu lokutan ma ba shi da hanyar jin labari saboda waɗanda aka ba ɗin gwamna ne ya bada abu daga jiharsa ya tafi har mazaba ko ya tafi har gari ko ya tafi har unguwa waɗannan da aka ce za a ba ɗin su dai sun ji an yi amfani da sunansu kuma ba su da hanya ɗaya tilo da za su ga gwamna na gari ko su ga shugaban ƙasa ko su ga ɗan majalisar tarayya ko su ga senator ko su ga wato chairman shugaban ƙaramin hukuma kenan su isar da sako cewa abin da ka bayar fa kai a matsayinka na ɗan siyasa ka ce mutum 15 za a ba to mutum uku aka ba subhanallah waɗannan abubuwa sun jima a Najeriya suna ciwo mutanen ƙasar nan tuwa ƙwarya wani har ɗahar ɗari yake wani har gabansa faɗuwa yake idan ya ji an ce ma an sa sunansa zai karɓi abu ko kuma ga wani tallafi daga shugaban ƙasa zai zo jihar Kano misali ko ga wani tallafi daga shugaban ƙasa zai je jihar Katsina ko ga wani tallafi daga shugaban ƙasa zai je jihar Sokoto ko Gombe ko Osun ko Lagos da sauransu gwamnoni su sun karɓo sun yi iyayen sun karɓo abin amma in an zo maganar rabawa anan ake jidali anan shi gwamnan gari watakila da zai waɗanda zai ba masu amana su raba wannan abin anan fa matsalar take za ka ga har kwamitoci ake kafawa a sa malamai a ciki a sa mutane masu nagari a ciki a sa lauyoyi a ciki a sa watakila alƙalai a ciki a sa duk wanda ya kamata a sa amma a ƙarshe sai ka ji an ce abin nan fa da aka raba in taki ne bai je ba in shinkafa ce bata je ba idan taliya ce bata je ba idan kuɗi ne daman wannan ma fa sai abin da Allah ya yi an ba da 50,000 wata kila wanda za a ba a bashi 30 in yi sa'a a bashi 25 in bai sa'a ba a bashi mai 5 in yi bai sa'a ba karshe ta sa'ar amma ga ya masa cewa ai da sunanka amma ai akai baka samu ba a karshe a dauki laifi a dora masa a ce ai laifinka ne wata kila an kira wayarka ba a same ka ba an je gidanku ba a ganka ba an tura a kira ka ba ka gari duka ai ta dora masa wasu abubuwa da dole sai yayi da cewa abun nan fa laifinsa ne shine bai karba ba kuma alhalin wata kila ba hanyar da ya kamata abu ba kenan to shi yasa muka wallafa a shafinmu na sada zumunta na zamani zamu ba ku dama a ku fadi ra'ayinku wai a kasar nan a yanzu to menene ne wanda shi talaka bawan Allah talaka da ake mulka a kasar nan idan an ce ga wani tallafi daga gwamnatin tarayya ko me shi zaka ganshi ya iso wajen talakan nan ba tare da ya ji ya tada hankalinsa ba a garin tada hankali wani ya ji rauni a garin tada hankali wani ya mamuta Allah ya kiyaye a garin tada hankali a buge wani a garin tada hankali kai fada wani bakan magana a garin tada hankali wani ya hadari a garin tada hankali wani ya wuni da yunwa a garin tada hankali ka karbi wannan abun ka makwammace ina ma ya akai ma ka zo karba ƙara ma ba da karbawa to a kasashe da yawa da suka ci gaba an gani waɗanda suka je kasashen nan na san wata kila idan wani dattijo da yake kiran mu a waya zai iya shigowa yanzu ba sai na kama sunansa ba na san yana jin mu za ku ji cewa a kasashen da aka ci gaba akwai hanyoyin raba wa talakawa abubuwa ya je har kofar gidansa suna kwance a kan gado in dai gwamnati ta yi ya basu har kan gadanka za a zo a baka abun nan a ce wannan tallafinka ne wannan da sunanka gwamnatin tarayya wannan da sunanka shugaban kasa wannan da sunanka gwamna wannan da sunanka chairman din karamin hukuma shugaban karamin hukuma kenan wannan da sunanka dan majalisar tarayya wannan da sunanka sanata wannan da sunanka dan majalisar dokokin jahar ku ko garin ku ko yankin ka da sunanka aka fitar wannan naira miliyan 1 ce wannan takin zamani ne wannan a mota ce wannan kudi ne 50,000 wannan iri ne na shinkafa wannan kazani wannan kazani aka baka tallafin karatu ne gashi ka cancanta a baka kana gida a miƙo a kwankwasa kofa wata ilma cikin bacin rai ka ce waye yake buga min gida a ce ai wani ne jami'an kaza ne jami'an gwamnati suka zo su raba muku kaza gashi ana haka a Najeriya zai yi an gani a kasashe da yawa kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi kullon corona wannan annoba ta corona virus Allah raba mu da ita daga 2019 da ta fara har 2021 kasashe irin su Amurka an gani mutum yana gida zai ga dala wasu 2000 dala 1500 kwatankwacin Najeriya a lokacin kudi wajen 100,000 daruruwa akwai kasar da aka ce an ba su kudi kowa naira 1,600 kudin Najeriya irin su Australia irin su kasar ta Amurka cewa za a kulle ku wata wato sati bi a gida ko sati daya ku zauna a gida to wannan kullun da aka yi an tura wa mutane kudade ta asusun su ta waya kowa ya ji ala cewa ya zauna a gida saboda gwamnatin tarayya ce ta kasar ta rufe mutane a gida ya kamata a tallafa musu to wannan tallafin ya je wa mutum yana kan gadansa zai ji kudi ya shigo masa a Najeriya me yasa ba za a yi haka ba wasu suke tambaya za a iya yin hakan duk da cewa dai a lokacin annobar ta coronavirus wasu sun ce tallafin da aka yi ya jajje musu wasu kuma makota ne ma da ba a ga miciji ko ba a kaza amma an hada an taimaka wa juna ko da gwamnati bata shigo ta taimaka 100% ba a Najeriya zan bude waya menene za a rabawa talakawa domin su da sunan su daga gwamnatin tarayya ko jiha ko karamin hukuma abin nan zai jewa mutane kai tsaye ba tare da mutun ya sha wahala ba ba tare da an ci hanci ba ba tare da an ci ido ba ba tare da an mangara juna ba ko an mutu ko an fadi ko an fada juna bakar magana a shafin mu na sada zumunta duk da cewa wasu kurakuran wato ba su fahimci maudu'in da muka wallafa ba suna ta maganganu kala-kala amma dai wasu da suka fahimci abin su sun ce bari an bude layi kafin in faɗi me suka ce amma dai sun ce akwai abubuwan da yanzu nan kana gida za a kawo maka me shi gashi nan sun faɗa a shafukan mu na sada zumunta na ga wani Jamil Ibrahim Dungurawa ya faɗa daidai ga wani ma Kamalu Ibrahim na Madina shi ma ya faɗa daidai akwai Salisu Ahmad Robatu gadan kai shi ma ya faɗa kusan daidai ga wasu abubuwan da aka tilasafuwa cewa in dai gwamnati za ta raba a Najeriya ka zauna a gida za a kawo maka shi me shi wannan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi
1: to a alai tukur kai dai alƙasin da sai ku da jaran uwa tare na ballai
0: na'am
1: na ji maudu kuma magana ta gaskiya ni ya bangare na alai tukur zan iya cewa gaskiya babu dalili na ko anan shine kusan dukkanin mu gaba gidan mun zama yan Allah ya yi da wannan kalmar mafi yawancin al'umma an zama yan kandama da babake gire mafi yawancin mutane zaka ga idan ma musamman shugaba a cikin al'umma idan ya je wajen musamman ko shugaban kasa ko kuma wani shugaban kasa kuma kamar shi haka in ya je to bukatar kansa kawai yake mikawa ba ta al'umma ba kuma daga zaran ya samu wannan abun mun tallafi ne da shawaran sunan sai ya fara wada ta kansa da ƴan uwansa in ma fara kusan su ke nan in ma fara kusan su ke nan Allah ya tabbata
0: subhanallah
1: ni a gani na
0: Assalamu alaikum. To kula kare kira ka taho da muhimman bayani amma a ringa dan takaita bayanin saboda kawai akwai eh babu shikenan. Assalamu alaikum. Wai me gwamnati za ta raba yaje wajen talaka ba handama ba ba bakire ba bacin hanci ba karkatarwa wanda
2: bakin ciki da bace.
0: Ah?
2: A to kai yanzu
0: wai kai ne?
2: Ko ce talaka ina kofar gidansa da zuwa tadda shi tace gashi ba abu a Najeriya babu sai dai ka sani.
0: Ai baka wadi sunanka ba.
2: Bari ka ji. Ko gida ɗaya ne a jejin garagan da sun san ina zai su ce su saka musu ƙuri'a. Amma maganar su baki tallafi wallahi.
0: Yanzu a ce a Najeriya ba wani abu da za a raba kai kana gida ka zo ka samu.
2: Wallahi babu wallahi.
0: Ka faran tsefa.
2: Wallahi sun mata wallahi babu.
0: Ka faran tsefa.
2: Saboda ai misali ka gani nan.
0: To dai akwai fa
2: da dambobin mu da suna da kaza da kaka wani renin hankali ma wala hadakin da kake kwana an ce da me ka gina da daka da waye tamakin ka nawa awakin ka waye wannan labarin fa ya wuce tuni kudin in sun fito ma suna hannun wadanda aka sa su raba da sauran yan kanzuki su ka san yanzu idan za a fito
0: to kai ma dai baka faɗi sunanka ba ka ce babu gwamnati kuma shugabannin nan fa suna jin ku to shikenan assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
3: salam. Ah, ina ba fatan ai an tashi lafiya.
0: Menene gwamnati za ta raba kana gida a kama shi ba sai ka sha wahala ba. Ba karkatarwa, ba cin hanci. Kai ko akwai ko babu? No, to muna jinka.
3: Ina mai tabbatar ma da cewa babu wani abu da za a raba a Najeriya ko da kanwaci wanda ya yi magana zuwa gida cikin wahalaci wannan abu.
0: Kanwa.
3: Kanwa ba za a raba a kama ba.
0: Kanwa fa kace ai kanwa kasa ce ba. Kanwa ba tana wahala ba tana tsada ba kanwa kai wai ka raina kanwa ne
3: ma'ana yana ga yawa saboda ita ce kamar ma abun da sun kiya cikin kayan madawi kanwa ko ita in za a raba
0: kai ba ka da tabbacin cewa a zuciyarka ba ka da yakinin cewa in aka ba da kanwa a kawo maka sai wani ya diba sai wani ya rage to ka sauka da wannan ra'ayi naka assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Sai ka daga murya. Wa alaikum salam.
3: Mallam duk da shukar baka da wannan lokaci.
0: To dan daga murya, menene talaka za a raba masa ne ba shi ma ba sai ya sha wahala ba yana gida zai samu kamar yadda kana gida yanzu zaka
3: kana magana da Abdullahi ne a sunan zuba tema ne kamar ku ga lokacin
0: to daga Geza muna jin ka. Subhanallahi. To zaka kara kira ko? Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. To ga mun rasa wannan line. Assalamu alaikum.
4: Tukur.
0: Assalamu alaikum.
4: Nana Musa Baba da Alaman Tukur.
0: To me gwamnati za ta raba ne kana gida yanzu kana nan da alkawari sai ka ji an kwankwasa ma kofa an baka ba tare da cin hanci ba ko almundahana ko an rage ko ma ba a baka ba.
4: Wallahi dai jul na nefa.
0: Ah? Kana nufin shi kana gida za ka ah to ai shi ba raba ake ba ai ba kyauta ake raba ba ko?
4: Kuma ta gina ita liko ta karba wallahi din na ne ba ko romantic
0: to ai shi kyauta ne
4: ai duma shi wannan ba hukumomi su iya su go su kawo maka ka karba su kuma tabbatar kwana uku za a rubuta ma maji tiri dai ka je ka biya
0: inna lillahi
4: ana samu aje la romantic amma ba san wani sai dai ko nan ita ma ta folio ne sun gaji su ma rubuta su ke su ce su ke kawai folio ne wannan shi dai sun
0: eh wani da man yanzu na shafin mu na sada zumunta ai abubuwa zan guda biyar aka jero kai ka faɗi dai a cikin biyar din wani ya ce allura folio ka kana gida za a yi maka ita kana gida za a zo a kwakwasa kofa a yi maka ita kuma ba cin hanci
4: eh da gil na nefa wannan kan su suka fi komai sauki gaskiya
0: to me yasa ne
4: a kasance haka yi dai mu ta addu'a kuma haka za a ta murgina ta fara Allah ya tashi duniyar gaba ɗaya ko wani ji kanya da yako
0: to babu dala suna da jin ka ba ruwa na muna godiya babu dala assalamu alaikum dan daga murya na'am
5: ai tallafin abubuwa guda uku ne sai ne wanda ko da yaushe kowa da shi doganta yake yaudara ko wanda yake
0: kamfani wannan abu ne za ka kama a gida kana zaune a gida zaka muna jinka
5: wannan batu babu dama sai suke ciya kawai magani gida-gida amma baya ganci ba ku tun aka wannan guda uku shi kadai nake ganin kowanne talaka birni da kauye zai amfana
0: subhanallahi anya kuwa shugabanni ba su gyara tsakaninsu da talakawa ba assalamu alaikum dan daga murya yauwa to na iba
6: to ni da abun da nake ganin za a raba shi gida gida a Najeriya shine polio
0: polio ke ma polio irin baba dala
6: polio ke wallahi za a kwata mata
0: har da ran tsewa
6: akwai yara ko ba yara
0: har da ran tsewa
6: wallahi kuma irin ma mutum da ke ba hanyar unguwa ke zuwa dauko
0: mutum ah dole sai ya yi subhanallahi
6: sai ka kuma Najeriya ne ta kafa shiga kwata mutum har gida a ba
0: to Allah da ya kyauta mana Allah ubangiji ya sa su ji kuma su san cewa wanda ake ba din assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: yau wato wai me gwamnati za ta raba kana nan gida ina can goku
7: Bashir Yusuf Gandirwawa daga Munjibir
0: to Munjibir kana gida a zaune sai dai ka ji an ce ma ga wani tallafi na gwamnati ba cin hanci ba wanda ya rage wanda in an bayar a kawo ma yadda yake kuma kai din da aka ce a kawo kai za a kawo me shi wannan ne
7: eh ina da ma polio da gwamnati take shi kadai ne a Najeriya
0: wai allura polio
7: eh kuma ita ma an san ba ma so hisa shi
0: ya ga aka san kai baka so ne kai yanzu misali allura yanzu shi shugaban karo dan siyasa ne yankin ku da za a bashi allura a ce kawo da sanin ka kana ga ita ce za a kawo ba tare da ya rage danyewa wani ba
7: gaskiya ba sa rike wato ba su kai wani karba

0: ne za a tura musu kudi duk kuma ƙarya ne wallahi duk wanda ya yaudar wani shugaban Najeriya wallahi su gyara hadinsu dan Allah ya sa suna jin irin wannan shirin da kuke mutane za a faɗi yawanci kashi 99 kuma bara din Najeriya suke ji waɗannan masu mulkin wallahi ba su yi mana adalci ba ma jin daɗi ko ta wanne fanni tukur ka kira fa sojar mu ke zuwa mu so maganin ciwon kai naira 20 yanzu naira 120 ne
1: to kai kai me zai me zai sa kanka ya ciwo me zai sa kanka
0: 4500 ne kai wannan zazzabi ya kama ka a yanzu to ina kai mun gwamnati kullun gidan ka tashi ko cuta kake harajin gwamnati kana ne sai ka matsi ka kamar gida ka matsi mu ta matsi mun kasa fito da mamma ko so take mun dinga bin gida muna mutuwa o amma
1: na lallahi wallahi
0: abu da gwamnati za a tura ka maka daki babu shi
1: to kai ka zauna a gidan mu ka zuba ido ka gani mana nan da wani dan lokaci muna godiya a lambar waya da za a kira ita ce 070-7795-2939 akwai kuma 081-745-7777 wasu sun tura saƙo sun ce tabbas akwai abin da kana zaune a gida gwamnati ta jihar ka ko ta ƙaramin hukuma ko ta tarayya za ta aiko har gidanku ko garinku ba tare da ka sha wahala ba tare da an ci hanci da rashawa ba ba tare da kuma an yi almundahana ko an karkatar da wannan abu ba wani dama an faɗi folo eh akwai wasu suna zargin akwai folo na biyu akwai makara ta kai to wani ya ce akwai makara da ita ce ta kai mamaci kabari to wannan an bayar ana kawowa ba a cin hanci a kanta wani ya ce kuma akwai kasar binna mamata da ake tarawa a makabarta an ce a katifa ɗaya anya to ni ban ce komai ba dai anan a makasar ita ma siya ake ko akwai kuma likafani eh akwai likafani akwai gidan sauro to likafanin ma dai ban sani ba taya me hujja cewa likafani in aka ba in shugabanni suka bayar a raba ana raba shi ba a cin hanci da raba shi da man kudi ba a magana su assalamu alaikum yawa
0: ka da rai sama sanan garin dan daka
1: to
0: after ni abin da gani ko shine ko da gwamnati za ta kawo a raba talaka zo sanye ta kawai iya ka ci kawai gidan sauro da kuma allura da kaka
1: allura to yi ita mai sa ita mai sa allura ba a cin hanci da shi a cikin akanta ne mutane suke yaddar cewa za in aka bayar da ita za a kawo muku
0: to ba kuma biki ban da ba ka
1: ba a kadin fa da wannan kace ba allura ba lafiya za ka samu ba
0: a ba lafiya ba din lafiya ce inda kake cuta ciwon kai ban ga tsara ne je ka je ka je ka saya
1: kai yanzu allura kenan kana nufin za a har kofa gida a kama ita kana nufin kamata a ce takin zamani ya kamata a yi maka wannan a buga kofa har ɗakin ka a ce ga taki kuma ga wani ɗan tukuici ma shi ma koko inda ake muku allurar ita wannan rigakafi kamata haka za a yi muku taki kenan
0: yawwa to gare da ce taki zikir ba ko maganin ce shi ko kuma dai ɗan waya da yake sawaka to da shi ne za mu ce eh zai sa mana abin da yake kyau kamata amma yawan allurar da kake jikin gani ita ce kawai za su zo kawo har gida su kawo mana
1: ita inna lillahi wa inna ilaihi to muna godiya Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam.
1: Na'am.
0: Assalamu alaikum, zan da gidan
1: nan gwaran
0: gwara. To. Abin da yake so ka gani. Ba su magana nana ta kuke kura kuma yana nana ta amma an ba folio ba.
1: A'a.
0: A Najeriya ba abin da yake ba yake.
1: To ai wani ya ce akwai makara, wani ya ce akwai likafani. Wani ya ce akwai kasar binna mamata a makabarta in an ce a kawo ta makabarta za a tallaka zai amfana kai tsaye ba a cin hanci a kanta.
0: Wannan abubuwan da kake magana sana ana amfani da su. Yanzu ana an fara kawo wallahi an sai da sai sun kawo da
1: su. Sai an karkatar da kasar binna mamata?
0: Eh dai in ba za a bayar ba in dai za a bayar a kawo wallahi sun
1: kasar. Kana nufin yanzu da za a kawo makara a raba ita ma sai a ce an karkatar da makara saboda dai Najeriyar ku yanzu Najeriya ne ba ku da tabbas akan Najeriyar nan.
0: Ba mamaki makara.
1: Saboda
0: amma bai da nan
1: yana uwa.
0: A'a. Saboda ka fahimci wannan abu. Hatta ni nan da ake bayarwa. Mu a labarin da muke ji mana jan ce ta lafi ne ma wasu kasashen duniya masu kuɗi suke bayarwa.
1: To.
0: Amma ko shi in aka ba za ka suna ɗauka niki suna sayar da daidawa.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sabo ko ba wannan ba ni ban ga wani abu ba. Ko ina ne za ka tura za mu ga ko kana so ko ba ka so.
1: To likafani ba.

0: wannan abin da an bayar ba.
1: A misali da amma dai shi ai akwai tabbas akan sa zai wajen talaka in aka raba ko kuwa
0: eh tunani na kamar manzo in za a raba yanzu
1: ne ah wannan kuma wani irin mutum
0: ne da ana raba da zaka gani
1: wani irin mutum ne zai sai da likafi ne kai kuwa karkatar
0: da mu dai a tura Allah ya kawo mana shugabanni ne gaji amma su kiyaye shi billahi zama na cikin zalman shugabanni sai dai Allah ya kadare
1: mu to am a anya assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sunana Sabibi, ina kiranku daga Tudun Mutala.
1: To Tudun Mutala, ka ji ni shugaba
2: ai. Ai na dana ya mutu hazo.
1: Ha.
2: Ai gaskiya tsakani ga Allah gaskiya mu dai in dai dan Najeriya ne. Wallahi tallahi yayin ka bona gaskiya daga shugabanni gaskiya in dai a Najeriya ne.
1: Kuma ku za ku yi ku saki zaben su ba?
2: Ah. Ai sai mun canja alfarman annabi da alkurani kuma Allah sai da kuma sai mun canji na garin Allah sai da kai addu'a zamu daki
1: to a wadannan abubuwan da aka jero kai kana ganin kai ma baka da tabbas in aka ce a kawo maka likafani naka yar abun ne kai wani ba zai kawo maka ba sai ya sayar da shi
2: ai wallahi ba ma likafani ba wallahi wani in aka ce ga mujirbi wani zai hakan kabari da shi ai kaga likafani ma so wa ake
1: inna lillahi wa inna
2: wallahi in ga mujirbi wannan aka ce wannan haka zai abun ne mamaci in dai a Najeriya kake wallahi tallahi aka ba wannan rin da girman Allah sai ya sai da shi
1: inna lillahi wa inna ilaihi
2: raji'un wallahi tallahi ai Najeriya haba
1: ke yoyo Allah na
2: in dai rahama ce ta wannan shugabannin
1: inna lillahi
2: wallahi ba za mu samu ba
1: amma kai to banda makara dai ko
2: makara mu girbi bai kawo mu misali da shi makara bai zama kudi ce ko kuma in ba kudi bace bai zan ga baskara da yake kai ciwo da ita
1: inna lillahi wa inna ilaihi
2: raji'un ko yanzu da ake sai da hi 100 jere zan ga ka so Allah raba a basawa
1: eh
2: sallai yo ayo kodish ake dan Najeriya za ka wani rin tsari Allah wani ya karkata yaji ya sayar da shi
1: to tukunya dai ba za sayar ba tukunya dai aka ce aka maka za ka ma ita tukunyar bunne mu mace dai
2: a makabartar ungo ma ga yana madadawa Allah kullun ya danta tukunya ma zo ake ana sace tukwana ana sayarwa
1: ya ilahi ya ilahi
2: ai ya kamata in jarida ma ku zama mi wannan da ku wallahi tukwana ma dai sai ake ana sace in banda wannan masu kwamata makabartar masu sa ido
1: to wannan kuma ai kaga an kawo dan siyasa ya kawo mu mutanen unguwa ne suka kwashe kenan ko kuwa
2: to shi ma in ya sa kawo din ai raji da raji ake yi
1: inna lillahi wa inna ilaihi
2: raji'un to mu ne dani wai da likafani ai likafani man kaga ana neman shi ba ai dan mutuwa ke da mun abin jin jadi mana me zafi da likafani mu
1: to kai ba
2: a kan likafani ma gaban shi ma faduwa yake
1: ah ya kuma kai ba aka tana mutuwa ba
2: a to wata irin mutu tana mutuwa ai tana mutuwa kawai sai mutun kawai ya ji aka bari kawai ne mu yanzu ba tana mutuwa muke ba kawai mu yanzu abin da zamu ci kawai sai muke
1: to shikenan
2: to da zamu ci mu sha ni sanatin annabi kaga wannan
1: sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ya sa kuma Allah ya sa ta zama
2: mutu Allah ya ga muku da alkhairi da wannan nishadi da kuke ba mu
1: Allah ya sauke mana in Najeriya mu dai mu gyara su masu gyara ake cewa shugabanni assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: yawa
3: aka ta ji lafiya
1: alhamdulillah a gurguje na'am
3: yawa sunana Mahmud Usman da garo ko gun kura tiya
1: to in aka me aka taba kawo maka wanda yazo har gojen ka kana gida ba tare da ka sha wahala ba a matsayin tallafi
3: Allah foliyon ma sai ka sha wuya
1: ah ita foliyon ma
3: amma ko kana ka so a sai kira ku a ce wani taho an go foliyon gidan ka na wai na kira ba kai ma ba ko sai ka kawo ma ba
1: ah kana da bin wannan kiran da aka yi maka an wahalar da kai
3: an wahalar da ni mana
1: ah
3: an wahalar da ni ina can ina neman abin da za a ci a ce ga foliyo
1: to ita ka san ba ma rigakafi sai aka ce rigakafi yafi magani rigakafi
3: rigakafi ka tafi gidan fulani mana ai akwai riga a can
1: eh
3: a je a kafa a can
1: to amma yanzu aka an taba an aka ce ga makarata aka ce za a kawo maka ka tabbatar za ta zo wajenka ko wannan ta ka ce baka da irin za a sayar ta
3: ai ba a magana wannan ba a magana ai ana in fa ya Hausawa suke cewa wai ke ta makara Allah na tuba ga abin da ai da ma an kaga an ka makara da ma ai wahala ta riga ta kaje in Najeriya idan ka riga ta kai ka ha ka makara ba ya an ji ana lalubiya ka cewa ina za ka yi ina za ka samu abin da za ka saka mutum ba kawai ai abin ne a ji a kai mutum a dawo
1: to Allah kyauta
3: yanzu ban kaje ko makabarta kaje ba wai kai mu mutum zai kaje kana cewa hada ce muku a hada ce muku a kaiwa a je za a ce likafani
1: Allah ya samu dace Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu har jini da Allah wannan dan daga wata karshen ji assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
1: a gurguje kai ne na karshe tunda
3: saurara Mustafa Ali da tsaron hukumar kuri.
1: To kai kana tabbacin duk abin da gwamnati za ta bayar ta jaha ko ta karamin hukuma ko ta tarayya zai zo wajen ka a inda kake same ka musamman a menene shi wannan
3: tabbatar ma ba ma karaban ko polio sok na makaranta haka ma ta cewa sok wannan makaranta
1: Alli
3: wannan da kake ba
1: kai
3: shi ma sace
1: shi to Allah ya sa mu dace zargi kai ma ka shiga cikin jimami na ga alama Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu shugabanni na gari sunana Tukur Iskur a cigaba da saurayin live
4: Wani ciki ta al'umma television mai yarwaiwa television da shirkowa

0: Masu sauraron mu barkanku da haka. Barkanku da kasancewa ku a daji wannan lokaci da zamu kawo muku shiri a nan musamman da muke zamu tattauna da malamai game da wato tattauna musamman da za a gabatar abin da shafi wato makon sahabbai da ahlul baiti. Idan mu saro liman ta ba can kwanakin baya mun tattauna game da abin da shafi wato mako da aka kira makon shafu dan podio, wanda muka tattauna da malamai game da rawar da Sheikh Usman Podio ya taka ya bayar a wannan kasa, gudunmuwar da wato iyalansa da kuma almajiransa suka bayar a wannan kasa tamu da kuma nahiyar mu ta wato Africa, da malamai suka bayani suka fito da abubuwa iri daban-daban, sannan kuma aka kalli irin kalubale da wa wannan zamani ake fuskanta game da masu suka game da wato a gudunmuwar da Sheikh Usman dan Podio ya bayar a matakai daban-daban, wasu daga bangarori wanda suke na masu ilimi da kuma sauran al'ummar gari da kuma abubuwa da wasu suke wato zargi game da gudunmuwar da Sheikh Usman dan Podio ya bayar da kuma kararrakin da ya kamata a ce an bayar a kanta. To wannan ma insha Allah makamacin irin wannan taro ne ya gabata ya taso kamar yadda ake gabatar da shi wato a duk shekara abinda ake kira da makon sahabbai da ahlul baiti, wanda kungiyar jama'atu ta Islam JTI take shiryawa a duk shekara daga gaito malamai da masana daban-daban domin su yi tambihi game da wato a madu'an da aka fitar da kuma irin abun da ake so a tattauna ga a haska al'umma game da wato wannan babban kalubale da al'umma take ciki da kuma irin gudunmuwar da suka bayar don ci gaban addini a matakai daban-daban. To alhamdulillah muna tare da shugaban jama'atu ta Islam JTI Malam Muhammad Nafi Zangon Bari-bari, karam kallawa sai assalamu da masu sauraro. Sannan muna tare da Malam Aliyu Bayan Sani mai nige, malam muna barka zuwa cikin wannan shiri.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Masha Allah. To shi kawo kamar da na faɗa wannan taro ne da masana da za su daga wurare daban-daban domin a tattauna da kuma fito da matsaya da kuma abubuwan da ya kamata al'umma sani game da wannan wato mako. Barin kuma ga shi Malam Muhammad Nafi Zangon Bari-bari domin ya mana shimfiɗa game da wato makasudi da yasa ita GTI take shirye irin wannan taruka don wayar da kan al'umma da kuma farkar da su game da abubuwan da ake so su sani.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الحمد لله من أقرب ديجا الله مرفقين سركي لساك حدا مؤن ما حدا دا الأمر جهر كانوا دا ما كيوي الأمة مسلمي ودن دا مكي سوراران جونم. So الحمد لله wannan kungiya mai albarka jama'atu tajdidul islami JTI kenan ta saba gudanar da tarurruka a lokuta da kuma yanayi daban-daban. To alhamdulillah cikin wannan wata na safar abinda yawanci aka saba tattaunawa a kansa to shine makon sahabbai da kuma ahlul baiti. To cikin wannan mako in Allah ya so ya daga baki daya duk inda muke za ka ga wannan mawdu'in shine abin tattaunawa. Ba mamaki mai tambaya yace to me yasa makon sahabbai da ahlul baiti. In mun yi duba ga yadda da'awar musulunci take to za ka ga wayannan bangarori guda biyu ginshikai ne masu ƙarfi a cikin harkokin da'awa da kuma siyasa irin ta addinin musulunci. So da yawa maganganu kala daban-daban suna tasowa daga kasashe daban-daban da kuma gurare daban-daban akan wani bangare daga cikin wayannan bangarori guda biyu. Ba mamaki ka samu wayannan suna goyen bayan wannan bangare, wayannan kuma suna goyen bayan wannan bangare. To amma mu a bisa koyarwa ta addinin musulunci da kuma abin da muka samu al'ummar mu a kansa wanda malamanmu da shehinnanmu da magabatanmu suka bar mu akan irin wannan shimfiɗa shine da sahabbai da ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne wanda yake guda basu taba rabuwa ba kuma ba za su rabu ba sun rayu suna girmama juna kuma akan haka aka koyar da mu kamar yi duba da kyau zamu ga wannan yanayin mu na wannan ƙasa din da muke ciki so zaka ga in ka dubi yanayin zamantakewa al'umma din ka dubi gidaje sai ka ga sunayen waɗannan bangarori ne guda biyu suke tandarin a kowane bangarori guda biyu zaka samu a gidan nan sunayen sahabbai a gidan nan sunayen ahalin gidan manzon Allah saboda abin da aka yadda kenan kuma aka aminta zamu sha mamaki da akwai wasu daga cikin malamai da aka gayyace su wata ƙasa ana kokarin wai a koyar da su san ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai suka ce to ai mu a yanayin mu da ƙasar da muka taso a ciki dama ai ba za ka taba samun wani gida ba ma sai ka samu sunan ahalin gidan manzon Allah a cikin ƴaƴan gida bil hasali ma mukan ambaci ƴaƴan mu al-Hasan wal Husain a daidai lokacin da aka haifan mana ƴaƴa tagwaye ya zama kamar wata al'ada kamar wata sunna kamar wani abu wanda yake wajibi in aka haifan maka ƴaƴa ka kira su da al-Hasan wal Husain in su bi ne ka kuma al-Hasan wal Husain asalin yadda aka haife su ba ma rana ɗaya aka haife su ba akwai watanni ma a tsakanin su to amma saboda san ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa muna jin cewa dole ma in aka yi mana haihuwa to mu ambaci ƴaƴan al-Hasan wal Husain musamman in tagwaye aka haifa to kuma zai wahala a irin wannan gidajen namu ka je ka rasa sunayen sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali da sauran sahabbai ashratul mubashiruna bil janna ko ahlul badrin ko ahlul bai'atul ridwan zaka ga su ne dai suke tandarin a wannan gidaje to ballanta na kuma za ka ga in an haifa mana ƴaƴa zaka ji mace ce in Fatima aka sa mata sai ka ji sunaye kala kala ya biyo ta in kuma Aisha aka saka zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga cewa ga irin yadda ake kallanta ga irin yadda ake ambatanta wato dai tafiya ce wacce take babu mai raba ta to wannan shimfiɗa da magabatan mu suka ban mu akai Sheikh Usman dan Fodio da koyawarsa irin wannan abun aka tabbatar cikin wannan al'umma to wannan jama'a ta mu mai albarka ta gabe dace ta karkata nan ko ta karkata nan ba za ta tafi da kowane darafi daga cikin wayannan bangarori guda biyu domin yada da'awar musulunci da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar aqida a cikin wannan al'umma da muke tattara ci wannan yana daga cikin abin da ya samu ka muka muke shirye wannan tarurruka a cikin wannan sati
0: to bari mu dan tambayi wajen malamin Ibrahim kamar yadda malamin yayin faɗa game da makasudin da yasa aka yi wannan an yi makon Shehu Usman dan Fodio kuma tattauna batuba da shafi wannan ga kuma wannan mako ya biyo shi ma kusan dan juma ne dan jummai game da abubuwan da aka tattauna me aka kalla a wannan lokaci ga dacewa lalle ya kamata a sake tattauna wannan batu a daidai wannan lokaci ba sun kuma juma ga gabatar da wancan ba da kuma wannan biyo ba
1: to alhamdulillah amma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ان uwa masu sauraron mu muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah kamar yadda malam Nura ya ce kamar wata biyu da suka gabata muka gabatar da taro na makon dan Fodio karkashin wannan jama'a ta mu jama'a tajidul islami wanda alhamdulillah aka tattauna batutuwa manyan malumma daga ko ina a kasar nan ka hada ma hadda mai martaba sarkin Kano da kuma bangaren abin da ya shafi gwamnatin jihar Kano suka zo suka albarkaci wannan taro mai albarka wanda aka shafe kwana uku ana gabatar da shi alhamdulillah abin da ya sanya wannan kungiya ta Jama'atul Islami take gabatar da waɗannan programs ko kuma waɗannan tarurruka shine araya zakatan al'umma musamman matasa domin su fahimci wannan addinin namu su kuma fahimci yadda za su zo su aikin wannan addinin wannan kungiya ta Jama'atul Islami kungiya ce wacce manufarta shine ta samar da gyara a cikin al'umma ta yadda za a yi yunkuri na musamman wajen gyara al'umman nan yadda zai zama shari'ar musulunci ta tabbata a wannan kasa to waɗannan kuma ayyuka ne waɗanda suke abinda shehu malaminmu Imam Hassan al-Banna ya kira da cewa amalin mutawasil allazi la yanqatu ma'ana aiki ne wanda yake bibiyar juna wanda baya yankewa ma'ana daga an yi wannan sai wannan sai wannan sai wannan kuma wannan shine ake kira gogormaya din duk wanda bai yadda da cewa zai wannan fadi tashin ba yau ayi abu kaza gobe kaza yau kana da program kaza anjima kana da kaza wannan kaza to wannan shi ake kira harka shine kuma ake kira fadi tashi shine kuma ake kira gogormaya kuma wannan akan ta ce muka taso kuma insha Allah akan ta zamu rayu kuma akan ta muke fatan Allah ya dauki ranmu akai muna fatan Allah ya dora mu akan tafarki wanda yake madaidaici da haka wannan kungiya tana shirye waɗannan tarurruka kusan musamman a wannan lokutan da ainihin kungiyar take ta kokarin kakkafa abubuwanta da kuma ainihin rayar da ayyukanta to ya zama wajibi a gare ta ta samar da wannan programs din waɗanda za su zama masu bibiyar juna alhamdulillah ita majalisar shura ta Jama'atul Islami da kuma ita majalisar gudanarwa da ita kungiyar sun an samar da tsari ko kuma kalanda wacce duk wani duk lokaci bayan lokaci muna da wannan programs din alhamdulillah an yi makon dan fodiyo an ga kuma irin tasirin da ya bayar a cikin al'umma da kuma yadda abubuwa suka kasance to yanzu kuma za a yi wannan makon sahabbai da ahlul baiti wanda shi ma za a dauke wannan satin gabaki ɗaya ana gabatar da shi ko da kana iya cewa ma ba wannan satin kadai ba domin wannan satin iya wanda za a yi a matakin shugabancin jiha ne za a yi wannan to amma dukkanin sauran yankuna da muke da su tun daga matakan local governments da unguwanni duka su ma kuma za su dauka su yi ta yi har zuwa cikin watan maulidi in Allah ya yarda
0: insha Allah to manaji mun dawo ga wajen mala wani sa'in akan ga da sauran wato kungiyoyi akan tattauna wannan batu ba shi da suna makon sahabbai an gani yanda ake wuce shekaru suka gabata da sauran su kungiyoyi su ma suka yi irin wannan to amma wannan sai aga an hada abubuwa kusan guda biyu me hikimar yasa za a hada wannan abubuwa guda biyu domin a tattauna su
3: to alhamdulillah hikima cikin wannan kamar yadda ya riga ya gabata ai da'awar musulunci wato da'awa ce da take tare da wayannan bangarori guda biyu kowanne daga cikin wannan bangare na sahabbai da ahirin gidan manzon Allah za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi maganganu akan su kuma ya nuna cewa yana tare da su kuma san su ma da yarda da su wani ginshiki ne daga cikin ginshikai da za a iya gina imani akan sa misali su sahabban manzon Allah dai an san yadda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda hasar kuta ta shiga tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna wata alaka da take a tsakanin su kuma manzon Allah yayi maganganu akan sahabban sa bai so a taba masa sahabban sa bai so a cutar da su har ma magiya ya ringa yi hadisin nan Allah Allah fi ashabi ina gama ku da Allah cikin sahabbaina kar ku rike su karam bara la tattakhizuhum gardan ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wanda yaso su saboda yana so ne yaso su waman abghadahum fa bi bughdi abghadahum wanda yaki su kuma saboda kina yaki su waman azahum faqad azani wanda ya cuce su ma ni ya cuta waman azani faqad azallah wanda ya cuce Allah kuma Allah ya cuta waman azallah yushiku an ya'khudahu wanda kuma ya cuce Allah to Allah gabe yake da ya kama shi to ba mu so mu zama cikin wanda za mu zama cikin wanda wannan talalabiyar ta kama kamar yadda kuma idan ka dubi su ahalin gidan manzon Allah ai irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maganganu akan su ya faɗi darajar su da manaƙib din su to sai kaga cewa wane ne ba wane ne ba a cikin su misali ma in ka dubi aya alqur'ani wacce ta yi magana akan sahabban manzon akan ahalin gidan manzon Allah Allah ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قاموا سباوان لا دانكي نيما با سوئي يأكل نكي سوغ مكو سنتانا سوني أهل انجدنسا صلى الله عليه وسلم سوكاغا وانا آيان انتانونا وانا أبو تانونا چيوا دوون مسلمي لن ليه كسن چينا دا علاقة دا أبنى تو كما أرأيوا تسحب بما الله حكا چيوا أي حكا علاقة تانونا كايدا أكا چي مكا Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yar sayyidina Abu Bakar sannan ya auri yar sayyidina Umar sayyidina Hafsa can kuma ya auri yar sayyidina Abu Bakar sayyidina Aisha so ai kaga akwai wata alaka wacce take mai karfi to kamar yadda kuma sayyidina Uthman ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ta farko ta rasu aka kuma aura masa ta biyu kuma suka rayu da ita to sannan kuma sayyidina Ali ya auri yar manzon Allah dama shi dan cikin gida ne to kuma ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ma bayan wafati yadda tarihi ya nuna ai ya nuna alaka tsakanin sahabban baki daya didda gumurzun da aka sha da cikin murdar da aka sha to amma dai har sayyidina Umar ma ya auri yar sayyidina Ali to idan su ba su rubu a can ba me zai sa yanzu a jadaga a raba su a nan yanzu saboda a ci gaba da rarraba kan al'ummar musulmi da cutar da al'ummar musulmi to ga duk mai hankali ya kamata ya gane cewa lalle sahabban manzon Allah da ahalin gidan manzon Allah wani abu ne wanda yake a hade an san cewa daga cikin sahabbai da suka rayu kafin komawa su zuwa ga Allah tun daga kan sayyidina Abu Bakar idan abu ya cude to za su tashi su tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tambayi ahalin gidan manzon Allah ko ba haka ba yawa wannan ya nuna wani abu ya nuna girmamawa da ihtirami a tsakanin su to haka kuma al'amarin ya kasance to idan ka tafi duk abin da ya faru a baya dai za ka ga to yanzu idan ka duba cikin yan sayyidina Abu Bakar da yan sayyidina Umar da yan sayyidina Uthman duk sai ka samu sunayen sahabban ne da yake kewayawa
0: kansu
3: su da kansu su da kansu suna sa sunayen junan su to a haka abin ya taho har ya kawo zuwa gare mu to kaga wannan ya nuna akwai wata alaka wacce take mai karfi shi yasa mu da muka tashi a wannan taro din sai muka ce jigon taro ma shine sahabbai da ahlul baiti ginshikin da'awar musulunci sahabbai da ahlul baiti ginshikin da'awar musulunci kamar addini kamar da'awar musulunci ma ba za ta zama mai kyau ba idan bai zamanto akwai wayannan bangarorin guda biyu ba ba za a rabu ba saboda mai addini ne dama ya gadar da mu irin wannan tarbiya din da irin wannan koyarwa yawa yahudawa da nasara za ka ga cewa zagin juna suke wannan ba su yarda da annabi Isa ba wayannan kuma ba su yarda da annabi Musa ba amma lokaci guda da musulunci yazo sai yace la nufarriqu baina ahdimir rusuli mu ba za mu rabe ba kowa ko da ku ba ku yarda da mu to na mun yarda da naku mun yarda da nasu kuma mun yarda da namu to wannan shine kyakkyawan yanayi wanda kuma zai ba wa duniya lafiya da kyakkyawar mahanga wacce take za ta iya dorewa
0: to mala aliyu sautadin aka tashi batutuwa makamanta irin wannan idan ake maganar sahabbai da ahlul baiti kamar akan ga wasu kan kasa rarrabewa wasu misali a ce sun zaɓi wasu wasu kuma sun ajiye wasu da wato a gefe ya za a wasafa in aka yi maganar ahlul baiti su waye da kuma abin da suka kunsa
1: to wataƙila idan zan yi gaskiya maganar da babban baƙi malam nur shine gaskiya ɗan shi'a ne kawai a cikin dukkanin kunzumin al'ummar musulmi suka rabe tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu amma gaskiya abin da ya shafi dukkanin ɓangarorin ahlul baiti in dai ba nasibawa ba waɗanda su kuma dama wannan kana iya cewa ma yanzu babu su ma gaskiya a ciki to amma gaskiya zaka ga sun hade waɗannan bangarorin ne guda biyu abin da ya shafi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da mallan yayi ta ambatawa zaka ga su al'umma ce wacce take hade da ahlul baiti da sahabbai da ahlul baiti a hade suke ba a samu wani lokaci da aka hade su aka rabe su ba sai lokacin da su wannan bangare na musulmi suka yi kokari wajen raba al'umma musulmi amma idan ka kalla yadda abubuwan suke shine su sahabbai ai daga cikin su ne aka fitar da ahlul baiti misali in ka dauki shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi a karan kanshi shine shugaban su baki daya kuma shine shugaban gidan ahlul baiti tunda tsatsan sa su ake kira ahlul baiti da ɗan uwan shi ma'ana wannan fark din nan na ala aliyu da ala aqilu da ala ja'far da ala abbas da ala aqilu duka waɗannan bangarorin suna daga cikin abin da ya shafi zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka waɗannan su kuma idan kuma ka kalle su sannan kuma sai kuma ka zo zancan matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan sa da ya aura kimanin su 13 waɗanda ya rasu ya bar mu guda ko kuma ya rayu da guda 11 daga cikin su dukkanin su za ga sun fito ne daga waɗannan sassan bangarorin sahabban misali nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta fito ne da gidan babban abokin shi aminin shi kuma wanda ya zama wazirin shi kuma halifan sa na farko sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda kaga essa ce da haka kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama a cakude yake da gidan sayyidina Abubakar kenan Hafsa wacce ita ma ginshiki ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta fito da gidan sayyidina Umar da haka kenan gidan sayyidina Umar shi ma ya cakude da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ka dauki shi kuma sayyidina Usman kamar yadda aka faɗa shi kuma ya auri ƴaƴa guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga waɗannan ƴaƴa guda biyu shine ma ya sanya ake ce mashi zunnurain ma'ana ma abocin haske guda biyu da haka kaga shi ma kenan kai tsaye shi sirkin dan gidan manzon Allah ne wanda duka ba shi dan ai ka zama baban sa ko kuma shi ma ya zama danka so da haka sayyidina Usman ya zama dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauki shi kuma sayyidina Ali bayan waccan alaka ta cewa shi kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ya auri ainihin abin nan tsokar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Fatima Allah ya kara mata yadda da haka sayyidina Ali gashi kanin manzon Allah sannan kuma ya auri Essa da haka ya zama sirkin shi da haka dan cikin gida ne da haka a cikin nan da Allah wa zaka iya korewa daga cikin wannan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka babu wani yadda za a iya kore su dukkanin su ƴaƴan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki irin Absa Abdullahi dan Abbas waɗanda su ƴan gidan manzon Allah ne amma kuma sahabbai ne kananan sahabbai masu ilimi waɗanda kuma suka rayu tare da abin nan wata waƙiya da ta faru tsakaninsa da malaminsa Zaid bin Sabit Allah ya ƙara masa yadda cewa shi Abdullahi dan Abbas tun manzon Allah yana rayu tun manyan sahabbai suna rayu yake bin gidajen sahabbai yana daukan karatu shi san ya ma abokansa ma suke tambaye suke cewa to kai banda abinka yadda ake da gingiman sahabbai da yaushe ma zaka tara ilimi haka zama malami to Allah da hikima kuma sai su wannan abokan nasa lokaci bai wuce tsawo ba sai da sai ganshi a matsayin babban malami wanda kuma yake bada fatawa a garin Madina da haka abin da ya gaya wa Zaid bin Sabit Allah ya kara masa yadda shine wata rana ya zo gidansa sai tarar Zaidin ya shiga cikin gida shi kuma da ya shiga ashe sai bacci ya dauke shi dan kailula da suke da haka sai ya kwanta ya rawa shi kuma Abdullahi dan Abbas da ya zo sai aka ce mashi a to ai maka sallama da shi mana sai ya ce a'a kawai sai ya samu kofar gidan kawai sai ya zauna shi ma sai gengedi sai bacci ya dauke shi sai Zaid bin Sabit ya tashi da ya tashi sai ya fito yana fitowa sai ga Abdullahi dan Abbas ya zo gashi yana gengedi a kofar gida sai mazai tashi shi ya ce masa ya kai dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kaga shi ahlul baiti ne ya ce me ya sanya zaka zo kai abin nan me ya sanya zaka yi zaka zo ka zauna a kofar gida me kun ka aika a kira wani sai ya ce ai mu haka aka umarce mu yi wa malaman mu mana mu girmama malaman mu ma'ana kada mu tashe su lokacin da suke cikin uzuri ko kuma suke cikin bacci da haka sai ya zama abin to haka nan shi ma Abdul Zaid bin Sabit din aka ya sunbanci goshin shi yace mu ma haka aka ce miyewa a ainihin ƴaƴan annabin so da haka babu rabuwa gaskiya tsakanin ahlul baiti da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko babu wani yanayi da aka samu wanda ya raba su abinda ake ta magana na cewa mu mun ce ayi makon sahabbai da ahlul baiti dama gaskiya abinda ya dace kenan cewa a hade sahabbai duk lokacin da kuma a lokutan bayan da ake cewa makon sahabbai to ai duka ma ana magana ne da ahlul baiti saboda a lokacin babu wannan waƙiyoyin na mutane su rabe ne shi sanya ba a rarrabewa din saboda kawai an dauka a matsayin cewa sahabbai da ahlul baiti abu guda ɗaya ne duk lokacin da kace sahabbai to kana nufin ahlul baiti duk lokacin da kace ahlul baiti to kana nufin sahabbai ne don babu wani yanayi da zasu iya rabuwa dan haka babu rabuwa a tsakanin su kuma la nufarriqu baina ahadin minhum insha Allah
0: akramkala malam nabi da yawa mutane wato na ganin kishuwar sanin wato sida da tarihi na Annabi sallallahu alaihi wasallama musamman ga sahabbai da gudunmu da suka bayar iri daban-daban kowa yana jin an bar tarihin wani sahabi ya bar gudunma iri kaza da iri kaza da iri kaza wani sai su dauka kamar labarin ba su ake akwai wasu abubuwa makamancin irin wannan ba alhamdulillahi yanzu al'ummarmu akwai al'ummai iri daban-daban wanda suka bada gudunma za su iya bada gudunma a mataki iri daban-daban ko ta dukiya ko ta lokaci ko ta wasu abubuwa makamancin irin wannan wani darussa ya kamata al'ummarmu su koya game da su sahabbai ahlul baiti da suka bada wurin taimaka wajen cigaban addinin musulunci da fannoni daban-daban
3: lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba shi gudunmawa wajen isar da wannan sako da Allah ta'ala ya turo shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi itirafi da haka kan cewa sun ba shi gudunmawa kuma yadda kuma ahalin gidansa ma sun ba shi gudunmawa an san sayyidina Ali yana cikin ahalin gidan manzon Allah kuma idan aka jero jerin sahabbai ba za ka kai na biyar ba ma dole akwai shi a ciki yawa kuma shi yana da tumiza ma da ya kasance ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya rene shi ya dauki kafalar sa ya rike shi a hannunsa sakamakon yanayi da dan uwa mahaifin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake ciki to ko duk wannan abu sananne ne to kowanne daga ciki ya ba da gudunmawa wanda ya kamata al'umma wannan gudunmawar indai muna son waɗannan bayin Allah to mu fito mu ba wa addinin musulunci gudunmawa irin yadda suka bayar sun ba da gudunmawa ta rayuwa da goyen baya da karantar abin da manzo din yazo da shi suka kuma rayu a kansa kuma suka rike shi mutum ne za ka gan shi cikin gata da arziki da yanayi wanda yake mai kyau amma zai iya barin kowace dama da yake jin hutunta ya dawo ya tare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kurun bunin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi wani aiki yayi na da'awar nan shi ya sa ma wasu daga cikin sahabbai din za ka ko barin farfajiyar manzon Allah ba sai ko yaushe suna nan har ma Allah ya yi umarnin da amma ja su aje ka kar a kore su wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu yani wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wala tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta kaga Allah ta'ala ya nassanta irin yadda suke sadaukarwa su zauna tare da manzon Allah dan sauraron abin nan haka nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga sahabban nan nasa Allah ta'ala ya tabbatar mana cikin alqur'ani irin yadda suka ba shi gudunmawa da irin yadda suka kasance tare da shi a cikin kowane yanayi yawa ta yadda ake ba su umarni kullun aka ce su fito to su fito to za ha gudunmawa ma ba wai kurin ta abin nan ba ba ta fifita shi kawai akan kowa da komai ba to za ka ga suna yi da jinin jikinsu suna yi da aljihunsu sahabi ne manzo Allah zai ba da umarni ya tattaro kayansa ya zo ya bayar kai sahabi ne zai zo yana so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani muhimmin al'amari kamar jihadi in ba shi da abin da zai bi manzon Allah sai ya sa kuka saboda dumuhat na gashi za a bar shi ma shi a gida ba a tafi da shi irin wannan gurin ko ba haka ba har Allah ta'ala yana cewa ko wala alal ladina idza ma atawkali tahmiluhum قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون suna da daman maki a rayuwar su suna da abun tasarrufi na rayuwa amma haka suka sake shi suka dawo suka tattara gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yarda da halin talauci da zasu shiga halin damuwa kurin saboda su dafa manzo din addinin ya kai inda zai kai za ka ga sahabi jira yake ji kurin manzon Allah ya bashi umarni to sahabban da za ka ga banda wannan irin yadda suke ihtiramin manzon Allah da yadda suke girmama shi har ma za ka ga sarakunan duniya in sun zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce kai ba mu taba gani naje fadar Kisra a nushar wani naje fadar wani amma ban taba gani inda mabiya suke girmama shugaban su kamar fadar manzon Allah
1: sallallahu alaihi
3: to ai kaga wannan ai gudunmuwa ce iyayensu su ce ku rabu da shi su ce a ga da a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wa zaka bi iyayen zaka bi ko kuma manzon Allah zaka bi manzon Allah ya ce a kyale shi zabin da yake so yace kai ce wajen annabi zan koma ko ba haka ba ai kaga wannan gudunmuwa ce to banda gudunmuwa ta dukiya yanzu irin gudunmuwar da su Abdulrahman ibn Auf suka bayar da irin gudunmuwar da su sayyidina Uthman suka bayar wanda da ya bada gudunmawa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga yau ba wani abu da zai cutar da Uthman saboda gudunmuwar da ya bayar ta dukiya madudiya da abinda za a iya bayarwa a lokacin da ba wani wanda zai iya wannan abun sai shi so kaga wannan gudunmuwa ce in ka dubu kuma wajen gudunmawa da jiki suna nan da yawa sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman yan takife irin sayyidina Ali dan Abi Talib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kurum shi ba ma shi da wani aiki kurum mai manzon Allah ya ce ko ba haka ba to yanzu al'ummar mu haka aka dauki addini ba to kaga sahabban nan sun bada gudunmawa fa'ika kai da akwai waɗanda suka tare iyayensu ma kace ba za su shiga Madina ba sai manzon Allah ya ba da clearance akan su wani kai ne zaka hana ni shiga Madina yanzu yace sai annabi ya ce ka shiga sai ka faɗi suwaye a'azzu kuma suwaye al'azallu da ka faɗa da kace la yukhrijanna al'azzu minha al'azall sai ka faɗa ai wannan gudunmuwa ce Abdullahi ya bayar ko ba haka ba to gudunmuwoyi suna nan kala daban-daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka bashi wanda ya kamata ya kasance cewa wannan ya zama wani babban darasi a cikin wannan al'umma tamu da ya kamata mu bashi
0: kuma ran kuma jama'a Ali wala Ali ga shi lokaci ya zo na tabu yaushe za a gabatar kuma me za a tattauna game da wannan batutuwa da aka tsara
1: to shi makon sahabbai da ahlul baiti mun ware sati guda ne a matsayin shugabanci na jihar Kano na kungiyar Jama'atul Islami a gabatar da shi a taro na farko wanda muka kira shi da babban taro a na farko dai shi jigon taron ma'ana jigo abinda ake kira theme ko da turanci ko kuma unwan da larabci shine sahabbai a jigon taron mun kira shi cewa sahabbai da ahlul baiti ginshikan da'awar musulunci ma'ana sahabbai da ahlul baiti sune ginshikai da aka kafa da'awar musulunci a kansu dan haka duk wani abu da za a yi yanzu a musulunci to su waɗannan sahabbai da ahlul baiti sune ginshiki domin sune suka bada gudunmuwar su su suka raya addinin sune ma suka dauki addinin suka yada shi a duniya dan haka duk wani wanda zai addini to zai yi ne karkashin jagorancin sahabbai da kuma su ahlul baiti da haka shi wannan shine jigon taron sannan kuma taron na farko za a yi babban taro na abin nan jiha gaba daya da kuma wanda duk ɗan uwa za su taru gaba daya a ainihin ranar Lahadi wato gobe kenan wanda ya dace da 9 ga watan Agusta ko watan 8 shekara ta 2026 za a yi wannan babban taro insha Allahu a center mu ko kuma cibiyar mu bacci biyar kungiyar jama'atul islami a wacce ake kira Uqubatu Ibn Nafi Islamic Center. Uqubatu Ibn Nafi Islamic Center wacce take a unguwar Bajallabe nan bayan Northwest University da take a Kano nan ne za a yi tara kuma insha Allah muna sa ran cewa za a fara taron karfe 10 daidai insha Allah. Wannan shine taro na farko kuma shi wannan taron na farko insha Allah an sanya cewa za a tattauna akan mawdu'ai guda uku wato za a yi session ko kuma lectureci ne guda uku. Lecture ta farko an yi mata lakabi da cewa ko kuma mawdu'in lecture shine sahabbai da ahlul baiti yan uwan juna kuma abokan tafiyar da'awar musulunci, ma'ana ahlul baiti da sahabbai da ahlul baiti a matsayin abokan juna kuma yan uwa wajen tafiya wajen yaɗa da'awar musulunci. Wannan shine mawdu'i na farko da za a fara tattaunawa. To mawdu'i na biyu kuma shi kuma an ce mashi warwarar shubuhin da ake jinginawa sahabbai da ahlul baiti, shine mawdu'i na biyu. Sannan kuma sai mawdu'i na uku shi kuma an sanya mashi take mai suna cewa darussa daga rayuwar sahabbai da ahlul baiti akan neman ilimi da yaɗa da'awa da kuma neman arziki na halal. Wato idan ka kalli wannan mawdu'in za ka ga cewa abubuwa ne kusan guda uku ya tattara, cewa sahabbai da ahlul baiti yaya suka yi wajen neman ilimi, ya aksi wajen tattara shi wannan ilimin tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya suka yi juhudi wajen samar da ilimi mai karfi wanda ya mamaye al'umma, wanda har ma ya zama musulmi su ne suke a gaba wajen ilimin addini da kuma ilimin rayuwa. To abu na biyu kuma shine yaya kuma suka fantsama a duniya wajen yaɗa da'awar musulunci bayan sun yi ilimin, sun kwankwaɗi ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma bayan sa su sahabbai suka ilmantar da tabi'ai, su ma tabi'ai suka ilmantar da, to yaya kuma suka fantsama shi wannan ilimin, suka kuma yaɗa shi wannan musuluncin, yaya kuma suka yi wajen su tabbatar da cewa ilimin musulunci ya shiga lungu da sako na ko ina a duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai shekara 30 da barin duniya ba sai da ya musulunci ya shiga cikin ko wani sako da zurfin duniya. A zamanin sayyidina Usman sai da musulunci ya zo hannun ƙasar Afirka din nan, har wannan ƙasar ta mutu Hausa. Wasu ma suna ganin cewa tun zamanin sayyidina Umar akwai abin nan da ya nuna cewa ƙasar Hausa musulunci ya fara shigowa cikin ƙasar Hausa. Wato wannan ya nuna maka irin kokarin da sahabbai suka yi wajen abin nan. To haka nan kuma bangaren abin da ya shafi neman arziki na halal, sau da yawa za ga musulmi an bar su a baya akan abin da ya shafi yanzu tattalin arziki. To amma idan ka kalli baya abin da ya faru a baya, sahabbai sun tashi tukuru suka nemi arziki, suka raye wannan addinin da wannan arzikin nasu, sannan kuma suka fantsama suka kafa ainihin manya-manyan cibiyoyi na arziki, na neman arziki na halal, wanda kuma wannan ne ya sanya musulunci bai taba zama cikin talauci ba. To amma a yau sai ake ta kokarin sai an rabe tsakanin abin da ya shafi tattalin arziki ko kuma abin da ya shafi siyasa ko kuma abin da ya shafi zamantakewa, sai an rarrabe su daga musulunci, cewa musulunci daban, waɗannan abubuwan daban. To ya wannan mawdu'in ana so ne a tattauna a ga yaya sahabbai suka yi wajen abin da ya shafi kafa wannan tattalin arzikin wanda ya sanya a wancan lokacin musulmi su ne suke da tattalin arziki mafi girma a duniya. Waɗannan su ne mawdu'ai guda uku da za a tattauna, kuma an ba da lokaci mai kyau, kuma an zaɓi manyan malamai waɗanda ba zan shiga cikin bayani game da su ba, in aka zo dai in Allah da za a ga malaman da za su tattauna wannan mawdu'a. To wannan shi ne taro na farko wanda za a fara yi. To in kuma Allah ya kai mu ranar talata shi kuma za a yi taro na biyu, wanda shi kuma an ɗauki da yake muna da wani tsari da muke na cewa muna da gabashin Kano da kuma yammacin Kano. Mun raba Kano iya ɓangare biyu a cikin tsarin yadda ake tanzimi na tsarin ita harkar. So muna da abin da muka kira kiɗa garb, muna kuma da abin da muka kira kiɗa sharq, ma'ana yankin gabas na yankin ainihin Kano, gabashin Kano. da kuma yankin yammacin Kano. To yankin gabacin Kano za a yi shi a cikin tsakiyar Kano ne a unguwar Yakasai bayan gidan ainihin marigayi magajin garin Kano. Allah ya kara masa rahma, Allah ya masa rahma. Kusa akan titin

0: gogorwa gogorwa karamar hukumar Nasarawa ne cewa layin mai unguwa dan fodio sunan layin mai unguwar shi wannan unguwa ta ta gogorwa wanda tana kusa da binnan ma'aikatar hukumar ilimi ta karamar hukumar Tarauni shine za a yi wannan taro na biyu kuma dukkanin su waɗannan shi da jigon taron kamar yadda muka faɗa shine sahabbai da ahlul baiti ginshikan da awar musulunci to amma akwai mawdu'ai da malamai su ma a waɗannan guraren duka za su tattauna to in aka yi wannan taron kan guda uku wanda shine na abin to kuma za a yi tararruka wanda yake na ƙananan hukumomi duk ƙananan hukumomi su ma za su shirya nasu abin da muke kira manɗukoki kenan to sannan kuma haka nan shu'ubobin mu mana unguwanni su ma za su shirya tararrukan su duka a yi domin akan wannan da mako da mai kira makon sahabbai da ahlul baiti insha Allah
1: to mana bi wani abin tsokaci shine game da yanda matasa masu tasowa a yanzu ba ka sabai suka mai da hankali wajen wato sanin sira da kuma tarihin gudunmuwar da sahabbai suka bayar ba da ana gani kamar a makarantun islamiyyu da muke da su a matakai daban-daban ana muhimmantar da irin waɗannan abubuwan domin yanda matasa su taso da sanin irin waɗannan abubuwa ba tare da wani abu kuma ya ɗauki masa hankali akan wani ba wani tsokaci za a yi game da wannan domin a sake muhimmantar da shi kamar ana ganin makarantu irin waɗannan za su taka rawa wajen wato yanda matasa za su fahimci irin abubuwan da aka sa a gaba
2: gaskiya ne to alhamdulillah gaskiya abun ayaba ne musamman wannan al'umma tamu ta Kano a cikin Najeriya makarantu na islamiyya suna taka dauri da ya kamata a jinjina musu kuma alhamdulillah hukumomin da suke taimaka makarantun nan yana da kyau a ci gaba da taimaka musu domin gudanar da nishaɗin addinin musulunci wani abu da zai ƙara sa mu godewa Allah kuma mu yabo ga al'ummar wannan da muke ciki shine abin da ya shafi marubuta alhamdulillah yanzu haka akwai kunzumin marubuta da suke rubutu akan sahabban manzon Allah da kuma ahlul baiti kuma alhamdulillah hukumomin mu da mawadatan mu suna daukan nauyi kuma makarantu su kuma suna kokarin a karanta wayannan abubuwan kuma a yada su wannan wani abu ne wanda yake zai kara tabbatar da wayannan bangarori bi a cikin wannan al'ummar tamu yana da kyau matasa su mai da hankali su karanci kyakkyawar sira da kyakkyawan magana akan rayuwar wayannan bangarori guda biyu domin a fahimci yadda suka rayu da addinin musulunci da yadda suka yada shi da yadda suka nemi ilimin sa da yadda suka bunƙasa tattalin arziki da yadda suka wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin al'ummar duniya baki daya to wannan wani abu ne wanda yake ya kamata a ja hankalin mutane akan sa mutuƙa da gaske kuma muna godiya da kyau wajen kiyaye wannan turasi da wannan al'umma ta yi na kare wannan bangarori guda biyu kuma muna ƙara kira ga dukkanin wanda suke da ruwa da tsaki wajen tabbatuwa da kuma kafuwar wannan bangarori a cikin wannan al'umma.
1: To ban sani a kwanan nan za a shiga abin da shafi harkar Maulidi.
2: Na'am.
1: Wani shawara za a ba malamai da musu kalli irin wannan janibi ila kai gudunmuwar da su ibar ana.
2: To alhamdulillah wallahi shi ma dai abin ayaba ne. Ina jin a cikin Afirka gaba ɗaya in ban ce duniya ba. Ba wani gari da ake kunzumin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ake tattauna mawdu'ai kala-kala da irin wannan mawdu'an da muke magana a kai. To ya kamata ya kasance cewa al'umma, malaman al'umma su yi duba ga halin da al'umman nan take ciki. Ya kamata a fito da asali da nau'o'i na da'awa da za a wayar da kan al'umma musulmi akan abin da ya dace da su a cikin wannan yanayi da muke ciki. Al'umma musulmi suna buƙatar a kama hannunsu a kai ga tudun mun tsira. Zancen rarraba, zancen rigingimu na addini ko kuma na fahimta da fahimta ya kamata ya kasance cewa ya zama wani mahalli ne na wayar da kai ba na zage dantse da rigingimu ba. Ya kamata ya kasance al'umma musulmi malamanmu mu yi kokarin hada kan wannan al'umma din, mu yi kokarin daidaita sahun wannan al'umma din, mu yi kokarin rungumo su domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi wa al'ummarsa, kar a rarraba ta, a kasance guri guda. To yanzu ma da muke a rarraban za ka ga cewa ba wani abu ake iya yi ba, amma idan aka samu haɗin kan nan za ka ga cewa shine za a iya dan saka wani abu, a iya dan tufka wani abu.
1: Masha Allah.
2: To muna godiya da
1: ke. To mana Aliyu a cikin minti ɗaya da me zaka karkare mana?
0: To abin da nake son karkare shine muna ga

0: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci cikin shirin gwamnati da jama'a shirin gwamnati da jama'a shiri ne dake zuwa muku a kowane lokaci a daidai irin wato wannan lokacin wanda gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf yake daukar nauyin kawo muku ta hannun kwamishinin yaɗa labarai a ma'aikatar yaɗa labaran da al'amuran cikin gida Kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya shirin da gwamna ya sahale domin kirawo shugabannin ma'aikatu da hukumomi da kwamishinoni da masu ba shawara da 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kano tana yi ne don al'umma tunda gwamnati ce ta demokradiyya da aka yi ta saboda al'umma don al'umma kuma daga al'umma wannan makon muna tare da shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar Kano Comrade Honorable Baba Umar wanda zamu tattauna da shi tsawon sa'a daya a cikin wannan shiri na gwamnati da jama'a kuma da fatan za ku bada haɗin kai domin wato bada gudunmawa da za a tabbatar da cewa an samu nasara abinda ake so a ƙarshen shirin wanda da ƙarshe insha Allah ita kanta gwamnatin jihar Kano kuma ƙarƙashin jagorancin gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf za ta dauki dukkanin matakan da suka dace domin gyara ilimi wanda dama ilimin kamar yadda aka sani tun zuwan gwamnatin jihar Kano ta ba da fifiko a gare shi tun daga kasafin kuɗi da ake gabatarwa duk shekara yana daukan kaso mafi tsoka to a wannan lokaci shi honorable Baba Umar wanda sananne ne dama an san shi akan kula da makarantu masu zaman kansu a jihar Kano tun sama da shekara wajen 9 ko 10 da suka wuce kuma ya taka muhimmiyar rawa a bayan har yanzu yana yi akan waɗannan makarantu masu zaman kansu an zama ma kamar ƴan gida ɗaya yanzu tsakanin su da shi fahimta ce take warware wasu abubuwan ba tare da daukan mataki ba kamar yadda aka sani a baya to a wannan lokaci kamar yadda dalibai suke hutun makaranta mun ga dacewar mu karbi shi honorable Baba Umar dan mu ji irin shirye-shiryen da gwamnatin jihar Kano ta yi na sauƙaƙawa al'ummar Kano akan wannan al'amari da yake taso al'umma ta jihar Kano idan an koma makaranta nan da wato farkon mako daya na watan Satumba da zai kama bayan watan Agusta da muke ciki honorable comrade mu ne muka barka da zuwa
1: to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: na'am to gare ka sai an shimfiɗa
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim masu sauraro ɗan uwa na a jihar Kano iyayen yara masu makarantu da su kansu yaran ne muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda kai shimfiɗa kuma ni a fahimta ta waiwaye zani adan tafiya domin na sha yin hira a baya da faɗakarwa da wayar da kan jama'a a jihar Kano face ma su kansu iyayen yaran da kuma su kansu masu makarantun alhamdulillahi a wannan rana ta asabar na sake dawowa domin faɗakar da jama'a jihar Kano cewa a wancan gwamnati wanda Dr. Rabi Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano ya tabbatar da cewa an yi doka wanda ake kiranta doka ta 2014 kuma ita wannan doka ta kunshi abubuwa kala-kala akan yadda za a tafi da makarantu ya rijistar su wato biyan kuɗin makarantar shi kansa wato haƙƙin mai makaranta da haƙƙin iyayen yara da haƙƙin malamai to cikin ikon Allah muna tafi abin nan da ake cewa kullum ka kankalli abu kuma kaga cewa akwai buƙata ka inganta shi a wannan shekarar kuma a gwamnatin mai girma Balarabe Ngoma injiniya Abba Kabir Yusuf aka ga dacewa cewar ya kamata a sake duba wannan doka domin a mata kuskure ma wannan biyo baya ne saboda waɗansu abubuwa da aka lura na wato gajiyawa da su kansu masu makarantun suke yi da kuma waɗansu matsaloli na kare doka da rashin bin ƙa'ida su ma haka iyayen yaran waɗansu lokuta za a ga cewar sun kai yaran ba sa biya wannan kaga abubuwa ne wanda dole ya kamata a bi dokar a yi mata kuskure ma to alhamdulillahi a cikin ikon Allah a cikin wannan makon da wuce majalisar jiha wato majalisar jiha ta dokoki ita kanta ita kafa hukumar ta yi karatu na ɗaya na biyu har na uku wanda ta kawo wato gyare-gyare a cikin wancan doka ta 2014 so aka gyare-gyaren da aka kawo an yi su ne domin a tabbatar da cewa an yi daidaito da adalci ga jama'a jihar Kano baki daya daidaiton shine da kuma gyare-gyare ga haƙƙin mai makaranta da haƙƙin iyayen yara da kuma su kansu yaran domin su kansu yaran da suke karatu ai suna da haƙƙi akwai abin nan da ake cewa Child Rights Act wanda wani abu ne da yake kula da haƙƙin su kansu yaran lokuta za ka ga cewa an samu matsala tsakanin makaranta da iyayen yara amma kawai kwatsam suka ji an ce shi ma kansu yaran an hukunta shi ko an kore shi
0: abin ya shafe shi
1: kaga wannan abubuwa ba za mu ce ba za mu zuba ido a jihar Kano ba akwai doka ta ƙasa ba ta jiha a ce muna zuba ido muna kallo abubuwan nan suna tafiya ba daidai ba alhamdulillahi ranar 4 ga wata na wannan wata August mai girma gwamnan jihar Kano ban sa ali masa da majalisa ta gudanarwa a ta yan majalisa ta ya sa hannu
0: har an sa hannu
1: har an sa hannu alhamdulillahi ai kan san su yan majalisa iyayenmu idan aka ce ga abu na gwamna wanda yake so jama'a su amfana ai nan da nan suka yi nazari kuma suke sa hali masa domin abin ya zama doka ba tare da an tsaya ana inda inda ba to a ranar 4 ga watan August din nan nuna shekara ta 2026 wanda ya daidai da 20 ga watan safar na 4448 ya sa mata hannu kaga mutane a jihar Kano sai su yi murna murna ita ce za a samu daidaito yanzu tsakanin mai makaranta iyayen yara da su kansu yaran haka mu da muke wannan aiki za mu samu kwanciyar hankali cewar abubuwa da suke gudana ba daidai ba tsakanin masu makarantun da iyayen yara da mu kanmu da muke aiki a cikin wannan dokar an samu fahimta kowa ya sani a baya wannan aiki na fara shi ne tun lokacin tsohon gwamnati kamar da na faɗa ta Dr. Musa Kwankwaso wanda a wannan lokaci a matsayin chairman na task force muke na wucin gadi wato wucin gadi amma alhamdulillah kaga wannan aiki ai zuwa na ɗin nan ina jin shi ne na biyar a takaice ma har chairman na board ɗin nan na yi to wannan hikima ce ta mai girma gwamna injiniya Abba Kabir ya dace a dawo a wannan karo na farko ya sake dawo da ni wannan aiki ai ba ni ba shara ibani amma sai ce to na executive secretary din wanda shi ne zai ba da dama a aiki cikakke to ita dokar ta can ta baya ta 2014 ta sai dai a ɗauki wanda yake ma'aikacin ilimi ma'aikacin ilimi shi ne zai yi wannan aiki to na samu kalubale kala-kala daga masu makarantu wanda waɗansu maharkota suka kai cewa ni ban dace da wannan aiki ba ban dace ba saboda an ce dokar ta ce sai wanda yake aiki a aji wanda yake malamin makaranta to akwai ta amma yanzu ai kaga an sami cigaba wannan sabuwar doka da aka fito da ita ai ta share ta yi gyare-gyare ga wannan sashi ta ba da dokaciya shi ne yanzu abinda dokar take cewa shi ne walau wanda yake malamin makaranta wanda ya ritaya walau wanda yake ma'aikacin gwamnati da yake da ilimi da kwarewa ta harkar gudanarwa na al'umma wato public administration walau kuma ma'aikaci wanda yake mai kula da harkar koyarwa kaga duk wata rigima da takaddama da za a yi ta share duk wata rigima da ake yi akan naɗa da mai girma gwamnan jihar Kano kuma ni a fahimta ta mun an ce gwamna ko shugaban kasa zan ba da misali a gwamnatin tarayya yanzu ministan ilimi ai kaga likita ne shugaban kasa ba yana da hurumin da duk wanda yake so yana da fa sai dai a ce babu kaida ba to ai kaida shine tsarin mulki bai bar shi dama shi ma gwamna kusan haka shi haka yanayin yake kuma abinda nake so in fada anan shine daga lokacin da aka ce gwamna wakilin al'umma ne gaba daya walau musulmi walau ba musulmi ba walau wanda yake dan jam'iyyar solo ba dan jam'iyyar sa ba mutane suna kasa bambance menene gwamna kuma wane ne ya nada gwamna zaɓar sa aka jama'a da suke zaɓar sa amma shi kuma ina da hurumi da zai ga dace mutum da ƙwarewar sa yace zo ka rike min nan in dai ba laifi aka same ka da shi ba haka to ya kamata mutane su dingowa dokar da su kansu wanda aka zaba adalci haka to alhamdulillah kamar da ne shin fada ita wannan doka an mata kuskure ma kuma muna godiya ga Allah da yasa waccan dokar ta farko ma da aka yi a lokacin da aka yi ta kaga waccan ta 2014 kaga wannan karama zan ce ina godiya ga Allah da godiya ga ɗan majalisar jaha da kuma godiya ga mai girma gwamna da suka sa hali wanda doka ta zama tarihi duk wani abu da za a yi yanzu akan maganar zancen ko ba biya dace ko bai dace ba an wuce wannan matsayin sai dai kuma a tare gaba kuma ina tabbatarwa da jama'a cewa duk wanda za a ɗauko a nan gaba to ko da ba babba ne zai kasance wannan doka ta ba da dama ga gwamna ya da wanda yake so domin a yi aikin nan iyayen yara su samu sa'ida mai makaranta ya samu sa'ida kuma su ma yaran a girma masu kuma ina son mutane su sani cewa wallahi abin da ya sa na sake karɓar wannan aikin ba wai don zancen ko albashi ko na ba a'a ni ina son in taimaka mai girma gwamna ne ga cewa ya yi nasara a ɓangaren ilimi kamar yadda ka faɗa a shekararsa ta farko kasafin kuɗi gaba ɗaya sai da ya tattara ya ce to ya ibi kashi 30 ya sa a ɓangaren ilimi domin yanayin da aka zo aka tadda harkar ilimi a jihar Kano abin takaici ne makarantun sun lalace malaman ba sa zuwa aiki albashin ya yi ƙaranci babu kayan aiki abubuwa dai ga su nan amma dole mu jinjina mai girma gona wanda a lokacinsa an ƙara malaman nan albashi ana kula da haƙinsu jama'ar jihar Kano sun shaida ne makarantu na gwamnati suna nan ana inganta su birni da ƙauye saboda kaga wannan wani abu ne wanda za mu ce alhamdulillah ko ba haka ba to ita wannan doka yanzu abinda take cewa shi ne mai girma gwamna yana da haƙi da rai da dama da zai naɗa wanda yake so kuma wanda za a naɗa ɗin na faɗa yanzu an buɗe ƙofa kowaye ma in dai ya yi aikin gwamnatin kuma ya dace za a naɗa shi akwai ɓangare sashe na dokan nan da aka gyara akwai abin da ake cewa asu ƙungiyar malamai na jami'o'i akwai NAFS ƙungiya ce ta masu makarantu na masu zaman kansu to su wannan ƙungiyoyi a lokacin da na wancan aiki na san ƙungiya biyu ce kawai daga NAFS sai AMIS amma yanzu an sake samun wata ƙungiya wadda take ake kira Association of Middle Islamic Schools AMIS kenan ita wannan ƙungiya ce wadda yake yan jihar Kano ne ko ma ba yan jihar Kano ba amma zalla musulmi akwai kuma wadda yake Abson ita kuma ana kiranta Association of Private Schools Owners of Nigeria ƙungiya ce ta haɗin gambiza musulmi da wanda ba musulmi ba akwai kuma ISFAC ita ma kusan Abson take to wannan kaga akalla kasaru an samu wato buɗewa na irin wannan ƙungiyoyi domin ba lallai don kana jam'iyyar APC wani sai yana yin ta ba wani zai ce PDP yake yi wani zai ce ACN yake yi wata ma kowace irin suna aka bata to kaga wannan dama ce aka ba masu makarantu su haɗa kansu don a zauna lafiya haka kuma wannan doka ta ce a kira wannan hukuma kan sai private and voluntary institution board. To alhamdulillah mu a cikin abubuwan da muke haka dokar ta ce akwai abin da ake kira school fees da tuition fee da makarantun su hatta wato yanayi na gudanar da wannan abubuwa doka ta kalle su kuma ta gyara akan su saboda haka kamar da nake faɗa shi gundarin dokar ita majalisa ta kalla ta yi gyare-gyare kuma wannan gyare-gyaren da aka yi ni na ji daɗin su domin ya kalli haƙƙin masu makarantu ya kalli haƙƙin iyayen yara ya kuma kalli haƙƙin yaran ko a yanzu din nan gaida za a tafi hutun nan akwai wata makaranta wadda dan an samu rashin fahimta da ita da iyayen yara kuma suka rubuta wa iyayen yaran cewa sun kori yaran kaga ba yara ne suka laifi ba idan akwai rashin fahimta tsakaninka da uban yaro kai kana mai makaranta sai ku zo na a samu fahimta a samu daidaito amma daga lokacin da yaro aka kai shi makaranta ya zauna har shekara ɗaya ko biyu ko uku ko ya gama primary ma a nan kawai da rashin fahimta tsakaninka da uban yaron ka ce ka kore shi ai kaga babu daɗi kuma shi uban yaro ai ba haka zai so ba domin akwai abin da ake cewa to environmental influence a turanci yaro ya fara saba da guri kawai dan kun samu rashin fahimta ka ce ka kori yaron kaga an mai da shi baya kuma in ana irin wannan babu taka baki to kaga masu makarantun nan za su dinga cin karan su babu babbaka to shine amfanin doka ta hana su kuma ina son iyaye a jihar Kano su sani cewa akwai abin nan da ake cewa kungiyar iyaye da malamai PTA kenan wannan ai amfanin ta shine a zauna da mai makaranta da iyayen yara da malaman idan ana son a kawo wani ci gaba wanda zai bunƙasa harkar ilimi ai kaga sai su dinga suna zama suna yin shawara yawancin masu makarantun nan akwai abin da ake kira manhaja to ba sa bin manhajin nan domin manhaja ba kawai kana zaune don kai mai makaranta ne ka je ka siyo littafi a Ingila ko America ka kawo jihar Kano ko Najeriya ka ce wannan za ka yi amfani da shi ba wannan ba daidai ba ne akwai manhaja karkalan wanda doka ce ta ce a yi shi kuma KARD department ko directed ma yanzu zan ce domin an ɗaga wannan department ɗin a mai da shi directed mai zaman kansa wanda a da director ce amma yanzu permanent secretary aka ba gurin kaga shi ma kula da manhaja wani abu ne ginshiki a cikin harkar koyarwa da koyo domin za a fita a ce za a duba makaranta kai ka ce kai mai makaranta ne ko kana so ka buɗe dole sai an je an tabbatar da yanayin gurin wani irin malamai za ka ɗauka wani irin kayan koyo da koyarwa kake da shi kana ma da kujeru ko don cina da za ka buɗe makarantar da yawa mutane ba su ma gane me isa ake buɗe makarantar ba ni a fahimta ta kada mutum ya ce zai buɗe makaranta kawai saboda wajen ya samu kuɗi ana yi ne domin a samu ladan ma na koyar da yaran domin abin da muke buƙata shi ne a jihar Kano su kansu yaran su zo su zama abin da muka zama kuma su wuce mu a ce akwai likitoci akwai engineers kai wata rana fata muke ko da ba ma nan a wannan faɗin duniyar a ce makarantun da suke a jihar Kano ingantattu ne an sake samun wani ya zama kwamishina wani ya zama mukamin da baba yake kai a ɗungurin ɗaya ne ma a ce an samu gwamna ko shugaban ƙasa kaga jihar Kano ta ci gaba to amma abin da nake ta jawo hankalin mutane a jihar Kano ƴan uwana ƴan jihar Kano sun yi sautaye da kula da wannan ɓangare na su zo su zama kuɗinsu domin su ma su taimaka gwamnati a ga ci gaba yawancin makarantun nan da suke a jihar Kano kusan fiye da kashi 50 ne wasu mutane ne wanda suka tsallako jihar Kano har da likitoci har da lauyoyi a cikin masu buɗe makarantun nan sun ajiye aikin likita ko sun ajiye aikin lawyer ko sun ajiye aikin injiniya saboda kawai ana kallon wannan hanyar ce za a samu kuɗi yanzu an zo kuma kai in kana likita kamata ya ce kana zama asibitin ko da zaka buɗe makarantar ka dauko wanda yake kwararre ya san haka ilimi ka bashi amma za ka ba haka ake yi ba to ina kira ga ƴan uwana a jihar Kano kada mutum sai ya koma singa ko sabon gari ko kasuwar duwano ya ce anan kawai yake kallon zai sami abin da zai rike kansa wannan bangaren ma akwai abin da zaka yi wanda zaka samu lada daga Allah domin shi ba da ilimi walau na addini ko na zamani in dai ka bayar kuma mutum ya zama nagari to kana da ladan gurin Ubangiji saboda haka muna kira ga wato ƴan jihar Kano da su Allah su annabi su ma su shigo wannan harka kuma ni kullum ina faɗa cewa akwai ƙa'idoji wanda za a zo a buɗe makarantar nan kuma kan kalli ƙa'idojin da idan basira wani lokaci ai za ga mutum ya zo ya buɗe makarantar kar ka je ka ce za ka buɗe makaranta a gareji ko a wani ƙaramin shago ka ɗauka cewa za mu zuba ido wannan lokacin ya kusan ƙariya kuma jin daɗi da yake shi ne certificate da muka bayar a shekara ta 2023 za ta ƙare a watan Satumba ɗin nan saboda ka ga idan Satumba ta yi duk wani wanda yake da certificate a jihar Kano ya san certificate sinsa ta ƙare sai ya zo sai ya nemi a sabunta ta idan kana ɗaya daga cikin masu hawan ƙawara da kare doka da reda iyayen yara da su kansu yaran wallahi ni a guri na kafin ka karɓi certificate ɗin sai mun saki tantance ka ba za mu zauna ga doka kuma mutane su ce ba za su buwa kuma su ce a su sun masu makarantu ne ita wannan doka ba ƙarya ba ce idan ka ci gaba da yin gudanar da makaranta ba ka da certificate to dokar ta ba da dama a kai ka kotu kuma a rufe ka dindindin saboda haka ba buƙatar mu a rufe makarantu ba buƙata muke ma su ƙaru amma su ƙaru bisa gwadagwan adalci da ya kana da sanin ya kamata wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi shi yasa na ce kuma nake kira ga masu makarantu a jihar Kano su sani cewa daga watan Septemba na wannan shekarar lasin ɗinsu ya ƙare su masu makarantu dama shekara uku muka bayar a jiki kowa sani sirriyar su aka ce ba legacy daga 23 zuwa yanzu kafin shekara uku ta cika zuwa Septemba na sanar da su cewa za mu ba da fam samu ba sirwa za mu ba kamar yadda ne a baya fam ɗin nan kyauta za mu ba da shi amma in ka zo yin rijista to dole sai ka biya kuɗin rijistar sai ka biya kuɗin certificate kuma abin nan ba wani ga mai makaranta wanda yake mai makaranta ne abin da muka ce a biya shi ne kawai kacin naira 6,000 ka ga an sauƙaƙa sai dai mutum ba da gaske yake ba duk girman makaranta duk an tantata abin da muka sa kenan amma akwai wanda yake son zai buɗe sabon makaranta akwai abin da ake cewa matakai-matakai na buɗe makarantar za mu je a duba inda kake so ka buɗe makaranta mu ga irin malaman da kake da su da irin kayan koyar da kake da su da kuma akwai uwa uba ma wato harkar kula da security na yara domin yanzu sai muna la'akari da wa'annan domin abubuwa sun gurɓace alhamdulillah a jihar Kano ba mu da matsalar tsaro sosai makarantun nan kusan ko da babu abin nan da ake cewa CCTV to amma ana samun kwanciyar hankali iyayen yara suna kai ƴaƴansu makaranta da safe da ƙarfe 7:30 zuwa 8 sannan su ɗauko su ƙarfe 1 wasu ma ƙarfe 5 suke kaiwa amma masu kaiwa ƙarfe 5 ɗin nan ina da faɗa cewa idan ka ƙirƙiri extra lesson tsakaninka da iyayen yara kar ka ce kuma wannan ya zama compulsory ya zama dole abinda muka yi da shi shine ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 2 wannan shine abin da ake kira karatu da gwamnati da dashi amma kar ka zo ka ƙirƙiri wani abu daban ka ce wai kuma iyayen yara ka mai da shi dole ba za mu yarda da wannan ba kuma kada mutum ya zo ya dinga ƙirƙire-ƙirƙire na abubuwa cewa sai an zo na an koyi kwamfuta sai an yi extra curriculum activities wasanni da makarantarsu a sai mutum ya sai sandal a makarantar sai ya sai riga wato uniform ko cardigan ka gane ko kuma dole sai an sai littattafai a makarantar ko sai an sai exercise book abubuwa dai da suke kirkirge ginan nan doka ta hana su amma in akwai fahimta duk suna ciki ai bayan dokar akwai abin da ake cewa miscellaneous guidelines dokar ta ba mu dama bayan abin da majalisa ta yi da shi to akwai kuma abubuwan da za su taso yau da gobe idan muka ga abubuwa na tafiya ba daidai ba za mu iya cewa wannan abin ba daidai ba ne shi ma kuma ya zama doka dole sai an bi shi so ba kuma daure wa iyayen yara yanzu muke so mu yi akan cewar su yadda suke so ba muna son su zama masu haƙuri da masu makarantun nan domin gudanar da makaranta abu ne wanda na sani yana da wahalar gaske abubuwa ne wanda suke buƙatar kuɗi za a biya malamai za a siyo kaya na share bandakuna za a biya masu share bandakuna da share environment din da makarantun su ni da abin da nake fata shine Allah ya bamu iko ya bamu ladan aikin da muke yi iyayen yara a sauƙaƙa musu wajen biyan kuɗin makarantun nan domin abin da ake cewa tattalin arzikin Najeriya ba daidai ke tafiya da sauran tattalin arzikin duniya ba kuma su kansu masu makarantun da yawa za ka ga suna da burin su inganta makarantun domin yara su samu ilimi mai kyau to kada mai makaranta ya zo ce ina son ya kawo kaya da inganta harkar ilimi kuma ya yi kuma yana so yi kaza yi kaza kai baban yaro don kana biyan wani abu da ka sani a baka ce a ba shi da hurumin ƙari doka ce ta yi mai makaranta ina da hurumin ƙari izo ya gaya mana mu abin da ya mai shi ne mu je mu wakilci mu gani tsakanin iyayen yara da mai makaranta an fahimci juna idan ba a fahimta ba doka ce ta yi a dawo ni ko kuma shirin ilimi mu yanke hukunci akan wannan abu to ma ni yawanci in na ga abu zai zama matsala gurin ɗiyamin sa nake tunda dokar ta ce kwamishina shi ne na ƙarshe a kan dokar da duk abin da ya yanke hukunci ya yi daidai kuma na jin daɗi alhamdulillahi shi wannan kwamishina namu na yanzu da na bayan ma duk muna aiki mun fahimci juna kuma shi kwamishina na ilimi Dr. Ali Haruna Makoɗa na fahimce shi ya fahimce ni mutum ne mai sauƙin kai amma fa yana da ƙa'idojinsa kamar da ni ma nake da sauƙin kai wani lokaci mutane na cewa wai na fiye taurin kai to ya za ka kaje ka dinga yin abin da ka ga dama ka kare doka kai kuma ka zo guri na amma ka fuska ni ina son duk abin da zan yi ni shi cikin doka wanda idan ban yi wannan abu ba na san kotu za ta iya kama ni kuma mutane su sani cewar duk wanda yi kare doka ko ni da nake gudanar da wannan hukuma ko mai makaranta ko iyayen yara lalle za a iya tafiya kotu domin a nemi maslaha da mafita a cikin wannan harka aiki
0: to sannu ba Umar
1: to ina godiya tukur astuku
0: honorable comrade baba Umar kenan shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar Kano wanda kuma wato muke tattauna da shi akan abubuwan da suke faruwa a jihar Kano musamman ma kuma gabda ko kuma shirye-shiryen da ake yi na komawa makaranta bayan hutu ya kare a jihar Kano masu sauraron mu kada ku yi nisa za mu dan ba shi comrade honorable dama ya dan sha ruwa da zaran mun dawo a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a za mu dora kuma insha Allah za mu so ku bayyana ra'ayoyinku ku yi tambaya ku yi karin bayani inda ya boma a yaba akan wannan jajircewa da ake ta wato harkar ilimi a jihar Kano na tukur a cigaba da sauraro.

0: To mun ma awal lamari sharadin mun gode a wannan shiri na gwamnatin jama'a shirin da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga tashar Rahama Radio Farincin Al'umma akwai lambobin kiran waya don ku gana da Honorable Comrade Baba Umar wanda shine shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano ban sani ba ko yana da wani ƙarin bayani kafin ba dama al'umma dama su dan tofa albarkacin bakin sa da shawara da ƙarin bayani amma da korafi Baba Umar din yana jiran ku kan wacin doka zaka ƙarin bayani ne musamman dan ana ganin duk mutanen Kano su kawai abinda suke ganin dokar ta fa mai da hankali akan shine hana ƙara kuɗin makaranta daga makarantu ma zaman kansu
1: to haka mai da na faɗa ita wannan doka ai akwai abubuwa ma da tai magana akai su ne kamar yin rajista ga ɗalibai na BCEC da WAEC da NECO da MBIS kaga wannan wata wayansu jarrabobi ne da ake yi ga ɗalibai da suka kai wato gwadaban fita daga makaranta wanda suke ake cewa NSS3 kaga su hukumomi noyan jarrabobi jarrabawa abinda suke karba daga hannun iyayen yara ko masu makarantu ba ya wuce naira 30,000 ni a sani na har yanzu dinna da nake magana babu hukumar NECO ko WAEC da tace a biya ta fiye da naira 30,000 dan yaran nan su jarrabawa kaga a jihar Kano ni na sani akwai makarantun da suke karban naira 60,000 70,000 a hannun iyayen yara kaga wannan abin takeici ne hukumar da take shirya jarrabawar ita bata karbi wannan kuɗi ba kai ne zaka zo ka dinga tatsa iyayen yara to amma na gane me yasa suke yin wannan akwai abin da ake cewa exam malpractice magudi a lokacin yin jarrabawar kuma abin takeici shine zaga yarinya ko yaro yana aji bin ƙarshe SS2 kawai iyaye sai su yanke hukunci wa yaran suna son su gagga dan ya jarraba wai za su gwaji to na gwaji za ka yi ga wanda yake yana tatata bai kai munzalin igudu ba ka ɗauki yaro kawai ka sa shi zai jarraba to shikenan ya jarraba ma'anci babbar matsalar da za a samu shine idan ya tafi makaranta ta sama da secondary school domin ga yaran nan staff university ko staff college of education ko makamantansu polytechnic in sun je ba sa iya karatun kaga irin wannan ne yake jawa yaro yana kallon ya ci gaba ba ya fara wannan karatu a zubi da shi idan in ba isa ba in ba mai karfin zuciya bane ya shiga shaye-shaye kaga wannan abin takeici ne babban abin da mun muke so a jihar Kano shine yaro ya zauna ya ci jarrabawa don muna son mu rage matsaloli na kwacen waya shaye-shaye da makamantan abubuwa na daba da muke kallo alhamdulillah wannan gwamnatin a ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf ta duk abin da za ta yi kuma tana kanye domin Allah ne san iya abin da mai girma gwamnatin jihar Kano yake akan a rage waɗannan matsaloli kuma ni a fahimta ta kuma jama'a shaida ne kwacen waya ya rabu harkar daba ta rabu haka ma abubuwa yanda ke ba a so social biases da ake cewa sun takaita ba za ka ce a cikin al'umma ba za a samu ɓata gari ba amma in akwai mutum 10 to a samu yau sun dawo 8 jibi sun dawo 7 ko 4 haka a hankali a hankali a hankali za ga wata rana sai an zo an ce ina ne laifi ma a ce babu domin addu'a ba abin da ba ta yi kuma wannan gwamnatin ba abin da ta sa a gaba illa yin addu'a Allah ya sa ta gama lafiya shi ma mai girman gwamnatin jihar Kano muni masa addu'a domin mun yi gaman gane zuciyarsa ba mutum ne mai san ransa ba abinda ya ce shi ne Kano first
0: Kano ta farko
1: to ai muna gani Kano ta farkon ba gashi nan ina yin sababbin tituna da gyare-gyare ba ba gashi nan ana yin gadoji muna kallo ba ko a shekaran jiya ina jin ko kwana 2 ko 3 na ga ya zaga asibitoci ya je Murtala ya je Hasiya Bayero ya zaga makarantu asibitoci kala-kala wanda yake zuba kudin talakawa da ake bashi domin a aikin domin ni na gani wallahi da bayan aikin nan ba zan aikin nan ba da bayan jama'a abubuwan da aka ce sun zabe shi wallahi ba zan aikin ba nan ni bana tafiya da mutumin da na san kawai almudani yake to ni zuciyata kuma ba wani bambadanci nake ba domin in dai zancan bambadanci ne na riga Allah ya kai ni inda ban tsammani ba mai girma injiniya Rabi Musa Kwanku sai mun famanin sakatare amma shi ma sai da na sha wahalar rayuwa domin ni abin da ya sa ni shiga siyasa in taimaka ma ne ka taimake ni shi sa nake godewa wannan gona injiniya Abba Kabir shi ma girmama ni domin mun sha wahala kafin a samu gwamnatin sau wajen uku ina cin zabi sau biyu isi zabi a kwace isi zabi a kwace to amma kaga da yake Allah ya rubuta masa gwamnatin nan duk wanda ka gani ya nta a wani mukami to ina tabbatar maka da cewa in wani wazaza sai hannun sau zan taimaka a kafa gwamnatin nan kuma yadda yawan mu da shekaru suka fara kama mu muna fada jama'a cewa idan za mu tsaya a taimaki mutum ya zama gwamnati har in ba yiwa al'umma aiki ba to wallahi ba za mu bi shi ba domin ai mun riga Allah ya mana duk abin da zai mana a rayuwa ya mutumin da ya fara makaranta ta primary 1966 ka zo ka gama secondary school a shekarar 1977 kai gwagwarma ka shiga aiki kai karatu na zaga makarantu na je university of Benin na je Kaduna Poly na je Jos na yi Bayero University certificate uku nake da ita ta Bayero University sai in zo zama shashasha sai in zama kawai dan abu kida a sharawa ai ba zai yi mu dinga wani mutane irin wannan ba abinda muke so shine mu samu mutane jajirtattu irin gwamna na yanzu wanda idan sa akan dukiyar al'umma take wanda zai zo ya tsaya akan ba gari ba rana ina yin aikin nan ni abin da yake burge ni akan shine ina da hakuri kuma ina yin ya kamata ina yakana amma ina taka burki mutane ba su sani ba kuma duk wanda gani an bashi aiki na ina tabbatar maka ina yin aikin domin shi ina da kunnuwa kala kala ina da irin duna kala kala kala ina ji kuma ina gani saboda haka ba wai wani kodashi nake dan ina son in samu wata fada ba ni tsakanin na da Allah nake wannan magana mai girma injiniya Abba Kabir jama'a jihar Kano suna godiya in kaga wani mutum yana aibata shi to sai dai dan saransa ne mutane mun san akwai wanda suke bin gwamnati domin biyan bukatar kansu kuma ni ina fada mutane kamar saran naka amma in an baka amana ka rike mana ka rike mana ai babu wani mutum da yake za a ce wani ne kuma babu wanda ya isa yi abu 100% sai Allah amma abin da muke cewa shine mai girma injiniya Abba Kabir a wancan shekarar ya biya wa ra'ayin talakawa ne ku kuma a jihar Najeriya nan jihar Kano ita ce ta zama na daya haka bana kusan biliyan mudi ware ya biya wa ra'ayin talakawa domin su jaraba nan kuma ina tabbatar maka da cewa in dai ba ta kudura Allah ba jihar Kano nan dai ita sace sake na dai domin ni na zuba ido na ga a makarantun gwamnati malaman sun koya yaran karatu har extra lesson aka dinga musu domin a tabbatar da cewa wannan jaraba da suka yi sun ci a wannan gabani yake wa shi kansa commissioner ilimi godiya domin mutum ne wanda yake ya tsaya karan cewa lalle ta'an talakashi karatu kuma in sun yi karatun nan na tabbata yadda mai girma gwamnatin jihar Kano Ibiya wa ya'an talakawa kai har da ma ya'an wanda suke da halin kudin karatu a makarantu na sama da secondary school zai ci gaba da yi domin muna kallon kudin wato abin nan da ake cewa mun gani a kasa ba wai fada ake muna ji ba kuma kamar da na fada ita wannan doka ita kanta a baya tsohuwar dokar ce ta yi mai makaranta zai biya kashi 10 cikin 100 na abin da yake karba daga hannun iyayen yara to kaga yan majalisa da yake masu ilimi ne masu imani ne yanzu sun ma dawo da shi kashi 7.5 kaga sun sauƙaƙa wa masu makarantun nan wajen biyan haraji kuma na sha faɗa duk da waccan doka ta ce in karbi kashi 10 na sha ƙalubalantar masu makarantu wanda duk na taɓa cewa izo ibiya kashi 5 bisa 10 na izo faɗa babu ai na yin aikin ne bisa ya Canada
0: kuma da abubuwa kamar religion
1: abin da yasa nake haka shine makaranta nace ai yana shan wahala shi ma kansa wajen kula da makarantar ka gane to do da wannan abin da ake musu na karramawa wansu wannan abin ma suke ganin kamar shine za su rena to wannan sabuwar doka ta ce a baya ka biya kashi 10 yanzu ta mai da shi 7.5
0: kashi
1: 7.5 kaga an rage kashi 2.5 ko ba ka ba to ina tabbatar masa da cewa yadda suka sanna a baya ina kamanta yanzu ma zan sake duban su da idan rahama amma ina son in amfani da wannan dama in sanar da su cewa kada wani mai makaranta in amfani da wannan kashi 7.5 idan ne fina domin ba ni na samu doka ce
0: kudin gora aka masa daga
1: kudin gora ne
0: ko da baka samu ko ba ka
1: to kuma wannan ra'ayi ka san ya za ka sani cewa mutumin da yake saida masara da gero da za a kasuwa ba ya samu idan baka samu ka canza sana'ar mana ko ai za a ga yanzu mutane da yawa face ma wanda yake makotan mu suna ta zuwa to ni ba zan yi mutane rijista ba sai ka zo ka ga mai isa ka dawo jihar Kano kake so ka bude makaranta bayan mu da kanu wannan wajen zuba share ilimi ba kawai saboda mutane suna tunanin suna son su samu kuɗi kowane irin harka suke su baro a garin su zo Kano sai za su bude private school ba zai yi ba shi yasa nake kira ga ƴan uwa na yan jihar Kano zabari suke su taho Kano anan ne iyaye kawai daga sun kai ƴan makaranta sun ji ana yin pidgin English ka gane rabin turanci din nan sai kawai sa ƴan su baka tambayi a wannan makaranta tana da certificate din gwamnati ba ya kamata
0: kafin ka sa ɗanka
1: abin sosai kuwa ka tambaya wannan makaranta ina certificate din ta tukun da gwamnati ta bata
0: za ka tambaya
1: a hukuma ko za a zo a tambaya
0: makarantar ba kenan
1: eh ka gane idan ka je za ka ɗanka makaranta ka tambayi mai makaranta cewa to nuna min certificate din da gwamnati ta baka
0: ba
1: laifi bane nuna min certificate da ta baka ka wannan harka ai ba zai yi mukyali
0: kuma ya ilimin yake
1: kuma ya ilimin yake
0: ana islamiya sosai yadda shi Kano yana son ya sa dan sa
1: kana ji ko ai abin da ake cewa bayan secular education naga nagari ka gani wanda ake koyar da boko da islamiya ko da arabic kai to ai wayansu masu makarantun suke sukan kirkiri bangare kuma na islamiya da yamma
0: to
1: wannan ba hana ba amma kun ba doka bace wannan tsakanin ka ne kai da iyayen yara idan ka ga da ma kana son danka ya bari ya zauna a makarantar har karfe 5 wannan kai ta shafa
0: suna cewa akwai wahala yaro ta karatu tun
1: 8 wannan kun ai ina son mutane su gane wayansu iyayen ma'aikata ne wani ma'aikacin banki ne ya fita tun safi sai karfe 6 ko 7
0: to
1: ka gane wayansu ma'aikatan gwamnati ne da uwa da uban duk suna aikin gwamnati ka fahimce ni ko wato abun nan da ake cewa neman a zauna a kujera ne sai aka samu taburma
0: to
1: ka gane ko idan ba a samu damar ba an kai yaran sun zauna to ai kuma suna kan garewa
0: to
1: ka fahimce ni saboda haka gara zaman su a makarantar idan kana neman kujera baka samu ko ka samu taburma to wannan shi ne
0: bayan wannan lokaci duk wani iyayen yaro ko iyayen yara da suka samu matsala da makaranta akan irin wannan lokacin na ƙari ba ruwanku
1: in ya zaman to da karfe 2 zuwa karfe 5 ne kun kawo ka kawo ƙara guri na ni ba zan shiga ba
0: to
1: domin circular aka ce abin da yake na karfe 8 zuwa karfe 2 amma in kuka arrangement kuka yarjejeniya da iyayen yara har suka yi cewa ƴaƴan suna so bayan an tashi daga wannan su zo na koyar da islamiya to in ka kawo ƙara sai dai mu ku sulhu
0: to
1: domin wannan yarjejeniya ce tsakanin ku da
0: doka ba ta aiki
1: ba doka ai doka ba ta yi da wannan ba
0: wani zai ce me yasa baba Umar yake ta maganar doka za ka shiri sai kai maka doka
1: to abin da yasa al'umma da babu doka a kanta to ai wannan al'umma ma gara ba a halicce ta ba
0: to
1: idan aka ce ka tafi kai sallah baka yi alwala ba yaushe za ka je ka bi mun me za ka koya kenan kada ku matsala ni abin da nake cewa hukuma ce wadda doka ta kafa ta ni kuma ina son in amfani da dokar to kai ma mai makaranta ka bi dokar kuma yayin yara ku bi dokar muna
0: to baba Umar lokaci ana ta bugo waya kuma masu sauraron mu kuna tare da Honorable Comrade Baba Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu a jihar Kano, a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a wanda gwamna Alhaji Abubakar Yusuf yake daukar nauyin kawowa ta hannun commissioner yada labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano, shi ma comrade ne, wato comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Zamu dan ba mutane dama su dan bugo waya, kuma daman wannan shiri an tanade shi ne kai tsaye, an ga kira shugabannin hukumomi da ma'aikatu da commissiononi da masu ba gwamnatin Kano shawara, domin al'umar Kano su riga ganawa kai tsayen da gwamnatin Kano suna jin me take yi, ita ma kuma gwamnatin Kano tana jin matsalolin al'umma. Korafi ko yabo ko karin haske ko karin bayani, duka abin karba ne a cikin wannan shiri, kuma in Allah ya yarda a kunnuwan gwamna Alhaji Abubakar Yusuf. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

0: kada kudin sabon makaranta. Daga wata makarantar ta bi yaran da suka ci qualify an karbi naira 77 wasu an karbi 66 wasu an karbi 5,000 ya danganta da ya kai kuma baka iya abin da zaka yi. Da wannan tafiyar na so a ce provision din da wurin amma dai baba kana san da abin cewa haka. Me zai fada game da wannan al'amari tunda yayi magana gwamnatin Kano da kuma injiniya Abubakar Yusuf yayi kokari wurin fitar da makudan kudade din yaran nan a Talakawa. Jarabawa a ƙarshe kuma ina son kin da wannan gabace da gwamnatin Kano za ta iya karɓar sakonni da gane halin da al'umma suke ciki mun san kuma gwamnati yana iya kokarin sa mun san mu kan mu shaida ne kuma sauran al'umma ma sun san amma ne girma kuma ya ƙara walwali ya dubi boarding school wanda su ma wannan da bayanin su boarding school musamman makarantun da suke na kwana da mata da waye da sauran su akwai ƙalubale a wannan gurin musamman yanayin environment din su da kuma harkar koyo da koyarwa na yau da gobe wacce abin da ke damu waɗannan wuraren mafi wani sannan kuma da ruwa a cikin waɗannan makarantar mun sani gwamnati yana mana abu duk da kwanakin baya mun yi magana da wani yadda yake makamadar kamar gwamnati ta fi so ta yi aiki a inda al'umma za su gani to amma mun san shi gwamnati al'umma da yake kalla muna ma fatan alkhairi babu umar da irin gwagwarmayar da nake da kuma kamar yadda ka faɗa a shekaru ɗaya na fi munzu abin da ya kamace ka ka tsaya ka yi abin da an tashi za a tuna ka da alkhairi. Kuma ne muku fatan alkhairi sana Amini Gama daga tashar Aminci.
1: Muna godiya Amini Gama da fatan za ka gama lafiya. Na'am.
2: Alhamdulillahi malaminu tambayoyi bi kai masu hanshin dimo. Na farko ana zargi dan zargi ne tunda ni ban tabbatar ba kuma akwai shi sakatare na gudanarwa na hukumar wato ilimi na bangaren makarantun gwamnati
1: na secondary
2: kaga ne
1: SSNB
2: wannan magana da yake wai faɗe ta ni ma ina ji a cikin gari amma ni ba zan iya cewa wannan abu an yi kai
1: wa kwamishina sakon ba
2: ina zuwa ba zan ce an yi ko ba a yi ba amma tunda sako ne yanzu i bayar in Allah ya bi kuma na tabbata ma in aka yi sa'a yanzu kwamishinan ko wakilin sa kaga ne ko shi
1: gwamnan kansa ma zai ji
2: ko shi kansa gwamna da girma gwamna
1: tura masa
2: ina jin abin da ake faɗa kuma ni abin da nake so mutane su dinga la'akari da shi a jihar Kano shine idan ana zargi na abu kaza ya faru da ake sai ana karɓar nan to ka kawo hujja
1: ka rike hujja
2: a hannunka kwakwara ka fahimce ni idan kana da kwakwaran hujja kuma ka rubuta gwamna na tabbata shi ne wato bibiya ne
1: baya san ya ga abu
2: ana yin magana a kansa akwai abubuwan da in ya gani idan ba wai an mai da shi kullum ba ai ka san dan adam tare yake bai cika goma ba zai dau mataki na gyara ina zuwa tsaya ka ji su makarantun nan ai in ka duba na gwamnati kamar yadda nake faɗa ka gane na kwanan nan mutane ne basu sani ba ko a wannan zangon karatu da za a shiga ni ina da masaniyar cewa akwai wasu makarantu ma da dabi ake yi amma yanzu gwamna ya sale ta hannun kwamishinan ilimi za a mai da su na kwana a baya abin da ya sa aka yi abin nan da ake cewa da hudin aka daina kwanan saboda matsalar tsaro alhamdulillah yanzu a jihar Kano ba mu da wannan matsala amma akwai matsala kadanci wanda jami'an tsaro kuma suna iya abin da suke yi domin a zauna lafiya haka kuma zancen wajen cewa ana iya daidai abin da za a yi shi yasa mai girma gwamnan jihar Kano ya ware kashi kusan 31% domin a gyara kuma a inganta harkar ilimin nan saboda haka ni a irin fahimta ta wanda yake da wani complain da ya shafi makarantun gwamnati ina da ra'ayi din da zai rubuta wa gwamna ko rubuta wa kwamishinan ilimi kamar yadda ake kawo ni a yanzu din nan ayyana nan ina ta zama da mutane waɗanda suka kawo ƙara
1: da ka ce ma idan ko kana office a kira ka a waya in aka ga ba daidai ba a makarantu
2: so har yanzu ko gobe
1: kana daga waya na
2: nan to ai abin da yasa ni bawa al'umma ne
1: to
2: da ba dan akwai makarantun na private schools ba ai ba na dani ba ka fahimta so ni ina kiran kaina servant of the public schools and voluntary institutions ka gane ni ba na son mai makaranta idan ga mun wani kallo kamar ni a sama da shi nake a'a shi ne a sama da ni

0: yayin yaran ma ni ina ga musu wanda karka lokacin kana ƙara kuɗin kana ƙara makaranta ban baka biyan kuɗin makaranta wallahi ban saurare ka ba amma in dai kana biyan kuɗin makaranta kuma ka samu matsala da mai makaranta to zan iya abin da zan yi tsakanina da Allah ba tare da na cutar da mai makaranta ko kuma iya yaran ba
1: wa alaikum salam
2: to tukur da babban babo barkan ku da
1: yauwa
2: Muhammad Amin ya hasan da kuma Haiba
1: tuna iwa
2: to muna yaba Comrade Baba Abubakar Umar kware da gaske dan idane farkon kafa wannan gwamnati makamin sa na farko ya zo da fare-fare amma su kyau da ba kare inganta wannan harka ta makarantu masu zaman kansu
1: na'am
2: amma ni ina da wata tambaya ne kamar yadda na yi magana game da yadda gwamnati ta inganta ilimi gwamnatin kanwata yawanci mutane a wannan gaba ba ma wannan gwamnatin kade ba sauran gwamnatocin da suka gabata idan an yi magana an ce an inganta ilimi to mutane suna cewa to idan da gaske an inganta ilimi me yasa wasu daga cikin jami'an gwamnati ko ba ma gwamna ba kamar daga kan kwamishinan ilimi zuwa sauran bangarori to me yasa mafi yawanci ba sa sanya ƴaƴansu a cikin irin waɗannan makarantun na gwamnati ban sani ba ko kamar yana da wata amsa ko suna da wani hanzari akan irin waɗannan maganganun na mutane
1: to bari mu ji
0: to mai ba abin da nake so da kai ka fahimta shine ka san an ce shan koko daukareko zamani muka zo
1: to
0: da wannan harkar private education fa da babu shi ni ba san ma me private education ba sai da ma na girma kafin sai ni abinda yasa saboda da can akwai inganci tsayakaji da akwai rashin yawa na daliban iyayen yara ba su da yawa a lokacin a jihar Kano amma ina san tunasar da jama'a cewar duk da yawan makarantu sama da 8,000 ne a irin tunanina ka gane private schools da kuma na gwamnatin kansu na tabbata akwai makarantu sun fi 2,000 ko sun kusan 2,000 na gwamnati amma abin da ya jawo shi ne mutane da yawa makotanmu an samu matsalar tsaro ka gane sun dawo jihar Kano to ai in kace kowa ya tafi makarantar gwamnati ai ba za su iya dauka ba makarantun kuma yawanci ma'aikatan gwamnati ne za a gani su suka fi sa ƴaƴansu a makarantun na private school har ma da ƴan kasuwa amma ni na sani cewa ko a hannuna yanzu duk da ban da abuwa ƙanana amma yanzu akwai kwaɗe wanda yake private school ɗinki amma ina da waɗansu wanda yake a hannuna ka gane marayu suna nan wanda a cikinsu akwai wanda suke makarantun gwamnatin kuma da na private school ɗin ya danganta ga irin tunaninka da kuma abin da kake so ƴaƴanka su zama kuma na tabbata wannan makarantu na gwamnati ba gaza aka yi ba ana ba da wato ilimin ingantacce kuma da yawa iyayen yaran da suka sa waɗannan wato a irin wannan makarantu na gwamnati ba wai gaza ba ce ba gaza ba ce domin malaman nan ma na gwamnati a yawancin su ma sun fi na private schools ɗin kana ji ko abin ma da nake so in ce ko kwanan nan mai girma gwamnan jihar Kano kai daga mahawansu zuwa yanzu ai ya ebi malamai masu digiri da NCE sun fi mutum 10,000 wannan ba abin ayaba ba ne ba ana rage wa al'umma matsala ba ne kuma ana sa ƴaƴan waɗanda suke sun yi karatun su ma su je su koyar a makarantun gwamnati ai ni a irin fahimta ta ya kamata ma jama'a su yi ba mai girma gwamna domin a tarihin a jihar Kano a lokaci ɗaya a cikin shekara uku ba a samu wata gwamnatin da ta hoɓasa ta ɗauki ma'aikata kamar wannan ba wannan ansa ce da na bashi a taƙaice kuma duk wanda yake da hali ya zaga makarantun gwamnatin nan in ka je ka ga wani abu wanda bai maka ba kana da haƙƙi da za ka je ka ga kwamishinan ilimi ko ka rubuta gwamna a ƙarshe ina fata in sake samun lokaci in zo mu bayani dalla-dalla akan abubuwa da zan yi domin masu makarantu a watan September su sani cewa akwai abubuwa sababbi da na tsaro na farko na ce certificate ɗinsu za ta ƙare kuma duk wanda yake kare ƙa'ida to sani kafin man sa bashi sabuwa sai mun yi yarjejeniya domin abu doka a zauna lafiya
1: to babu umarka su kwane lokacin mu dan ba za ma mu ce kai sakon karshe ba wata ilan Allah kai mu lokaci zamu iya sake kira ka domin mu ji ta bakin ka akan babban al'amari na ilimi a jihar Kano a madadin gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida gida da kuma kwamishinan labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano kamar Ibrahim Abdullahi waya a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a kai tsaye dake zuwa muku da bakon namu kamar Baba Abubakar Umar ni tukur is tukur da na jagoranta Idris Kazim Hausawa ya sada da ku nake cewa a cigaba da saurayi lafiya.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kaɗan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM shirin da aka kebe shi domin bunƙasa kaɗan gargajiya kamar su kalangu da kokuma da kaca kaura da kuye da kuntigi da kotso da tafshi da amada da ganga da banga da bango da sarewa sai tridanda da kidan jarka da kidan kwano da kidan faranti da kidan buta da siriki da damas da koroso da goge da molo da algaita da dai sauransu. Sunana Muhammad Umar Kaigama, muna tare da dana na rana Munzali Muhammad Hausawa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
1: Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma sannu mu da sake saduwa a wannan hiri da muka dan kwana biyu. Uban na hukun zan da yake uban rada ne. Ya burada, ya burada. Ya burada, ya buwata.
0: Eh,
1: da man shabu amma da kafin ka ce komai. Bismillah.
0: To ai baka sani ba.
1: Eh, akan
0: in murdan Hausawan Afirka.
1: Yana hanya.
0: Yana kan hanya.
1: Yace mu fare mu haka.
0: Kai duba ne ka.
1: Eh, na duba na duba
0: gidan gidan nawa yake
1: yana gidan tara
0: to
1: eh
0: akan inji
1: akwai malam
0: Nura
1: Abubakar Musa
0: eh dattijan arziki
1: eh ina ga
0: shi ina to ya
1: arziki na ga yayi
0: inde kada
1: ya arziki mutan
0: arziki azan akwana can yake
1: ya wannan challenge
0: a ba
1: wannan jajira
0: ka kai shi can ya
1: ya gore
0: shi ne gabas ina kana
1: na da yan mata gabas
0: nan ba kage ka tana mun malakai
1: a cikin gonan kano ne
0: da kwana sawa sai kai
1: kwana bashaya ai ya shi mana kata
0: ga mu mun zuwa
1: jama'a Allah ya dada mu kuma mun da duk numar da dafi
0: ko dane ne mun dan huta
1: wallahi mun dan huta kuma mun tafi yawo ai baka ga mu su baka je yawo wallahi jama'a karku
0: ne da aka
1: ce kasan nan muka bari wallahi tallahi
0: eh ai kasan tunda ba ni da sauri sai ku gudu ka ba wajen kowa ka ka gudu ka ba ta tan ka mata shi kuma mai ta ina ta canja
1: ta zai ta zai
0: ta kashe yan rake
1: wanda hanyar zai ta bando ga yin rubuta in gyara ruwa da Allah in yi kuma ba ta kai Allah ya rabu da balan la illallah kai Allah kai ka kawo ka wannan bala'i ka duba
0: ai wato da suka wuce din na wani tsalle ke na titi
1: banda
0: wani titi yana can tsalle sai aka ce ai ga sunan sun
1: da la illallah
0: ka san kirin rigar nan ta dattawa
1: eh
0: babbai riga
1: din ba
0: ni ina can tsallake ba amma wallahi da ya to sai da ya tsallake
1: shi da
0: ya zo wuce
1: yiwa ta yiwu kike sai kai kai ya mutu kai Allah ya sauyi Allah ya bada magani to yau da mu da mai kazo ni dai na zo maka da gashi
0: shi
1: a ji an kai sha da na da kai ko da wannan nan mahadi ne bismillahi ai ya ma da bi
0: ai na ma da ɗan abubuwa haka ruwa a garin shafi a wata wani da ka tara don mana akwai ɗan wayansu kaɗe-kaɗe ne
1: kaɗe-kaɗe ko su dewa
0: sai a ɗan fara sa mana

0: tokaji marigayi Sa'adu Bori.
1: Baka Sa'adu Bori kenan wanda aka fi sani da suna Sa'adu Bori.
0: Sa'adu.
1: Eh Sa'adu aka suke ce masa fitaccen mawaki ne a jamhuriyar Nijar. Kuma an fi shi a ranar 28 ga watan Disamba 1964. Kamar yadda bayanai suka nuna, ya fara harkar kiɗa ne tun yana matashi, inda ya shiga wata ƙungiyar kiɗa da ake kira da suna Goriba a Maraɗi, wacce aka fi sani da suna Carnaval. Daga baya koma ƙungiyar Orchestre Carnaval. Ashe kafin ya shiga
0: Carnaval,
1: ni ban san da English me ake cewa orchestra ba. Orchestra shi ne na Carnaval, wannan ƙungiyar tasu, wadda kawunsa shi wata Hassan Garba. Mai wata waka yana lalle-lalle a bani Maryama. Sa'adu Bori yana masa kiɗa a lokacin nan, yana cikinsa wanda yake jagoranta. Ana ya ƙara samun suna a fagen kiɗa da kuma waka irin ta zamani a jamhuriyar Nijar. Sa'adu Bori ya shahara musamman wajen waƙoƙin Hausa na zamani, kuma ya kasance daga cikin waƙan da suka haɗa salon gargajiya da zamani, wato abin da ake kira da Turanci makosa. Ya haɗa kayan kiɗa na zamani da na abin nan, kamar yadda Farfesa Abdullahi Uba Adamu ya faɗa. Daga cikin waƙoƙin da aka fi saninsa da shi a Sa'adu Bori, kaga akwai Soyayya, akwai Hadiza, akwai Leru, akwai Buje, akwai Dango, wacce yanzu nan Kazari. Nama kowa sani. Kuma Sa'adu Bori abinda tarihi ya nuna cewa shi fa ya fito daga unguwar Maraɗawa, da kuma ana jin cewa shi kamar Bori ma ga dayi. Kazan su can za ka tarar da a Maraɗi, ɗan asalin Maraɗawa ga tarar da yana Bori ba yi su ba komai ba ne. Yana sallah yana kuma yin Bori.
0: Shi
1: ya ci sunansa Sa'adu Bori. Ya ci wani kundin kyauta a yabai har sau biyu a cikin shekarar 1973. Kaga idan muka ɗauka cewa shi dai Sa'adu Bori ya rasu a nan Najeriya a ranar 26 ga watan Yuni shekara ta 2008, yana dawa daga Maiduguri inda ya je wasa, ya kuma ya haɗu da hatsari da a nan kuma ajalinsa ya yi inda har ya rasu. Wani shi ne ɗan taƙaitacce ɗan hikin
0: nan daga aima. An ce ya riƙe hukumar tarihi.
1: COG dama idan kai suna a garinku, dole a baka Central Christian Organization, shi ne COG. Ita wannan wata cibiya ce ta Samaria da mawaƙa na kowace jiha suna da wannan COG ɗin. A wata aka fi sani da suna Umar Ganda. Wannan COG ɗin a nan ne duk wanda yake da ƴar basira ta waƙa ko kuntigi ko gwangwani ko duk waɗannan da kake lissafa
0: dan ƙungiyar,
1: yawa to nan zai je. Kuma a wannan garin za ga ana fito da su sai su haɗu su na ƙasa, ba a nan aka samo malaman makaranta ba wanda suka dinga rubuta haka mai duk shi shi yake da doki. Idan ya hau abu ne dagamanet wanda suke ya rabu sarki ya Allah mai shirya kowa
0: a cikin kayan 'yan makaranta,
1: yawa a kayan su na 'yan makaranta to ni dai da razan Allah kulkin nan naka baba daga
0: kulki
1: sai an zage da to da shi
0: kulkin yanzu ba zafi sun saba kulki ya saba
1: da kan ga kulkin baba
0: wanda muka saba da cizan sauro,
1: ya wallahi ka
0: da muke
1: ba tun nan ana kana wayo Allah ne ke da ce ciji ka ta
0: eh ta
1: eh wani ma
0: kulkin ba ka
1: ba ba
0: saji
1: wani ma ne sauran ne cije mu ya bi ya mutu
0: ba san yadda zaki
1: ba mu san daga
0: mu ga dawowa ta nasiha.
1: Eh to baban na ka sai kai musu da'a wani zatin Allah ya yarda sai ka dauko musu wannan karatun nan da kai
0: na falalace,
1: yawa kuma bi falalan rike al'ada
0: kai
1: ina ga sai an sa muku da zaman zasu
0: zamin musu wa'azi
1: da ayi wa'azi
0: kuma ya ji
1: jiki ya tsira, yawa
0: idan ba a ji ba,
1: yawa
0: to wannan kullum na mun da shi wani abu irin ta turawa mu
1: kuma ba ta
0: sa wannan ba sai ba ta din da yan wuri da yaro duka ne a
1: ciki
0: mun gwaye da mutane ana kwana ba a koye kai wayo
1: wallahi ba tun aka zamu mutum a ci
0: ga hotattar fara
1: wallahi
0: mai abin nan mai turin kai ana maka mu guda ɗaya zai zo
1: shi kenan
0: kudada
1: ta ishe to haka na
0: ba
1: babu ya ce tunda ba kwaji
0: shine
1: za mu to da
2: ba za mu ture wannan
1: ba mu to da
2: kuma za mu sa masarka
1: sai wai
2: to hinci kunan
1: kaca ki da
2: kaca za mu sa
1: dole a karba ba nura aka yi
2: dan dora mana wani
1: Allah ya da
2: kai ka go mu ji
1: eh
2: dan ma
1: hauna mu da
2: tuna mu sa shi go
3: ka ko ma hada ma amma da kujike din gudu turu na bakura duna ma hawo katina yamma gari ni ridi ma ara du mai dina ko ma mutuwa ina ruwan ki da to kaduna tira gidan dangan sanu da ba ma bale da ta ta ba ma da abdu sanu da ba ma madara da kaji da ba yi na kan da kallon din do ni ga banka da kalbi boye mai ita jama'a do in kanji ila hakin da kalamu no la fira akama kigawa yo ba fara ta ga asabi nan kada arabu ta fara ma da bakatan alikan ajali ba sanu da ti ba shi da mutuwa ce da fi

மகளம் தனி தனி கரும மந்தொரு

0: to malgayi
1: Allah ya sani ayin to Allah
0: sarki haji kuna bin wakan nan
1: wallahi ayin baban babban abati baba ne ne ka halin girma
2: shine baban umma
1: abati yace sai da rai aka ci naman naman jakki yace in ya mutu sai bar zabbin ni idan to idan yana jero maka kai duk wani dan Kano wanda yake shahararren da ya san zuwa dan Indo wanda a da aka yi wa yake jeje wa kokirin Indo haka in ka
0: ba na ji kana
1: kai ba kai ba kai ba kai ni Kano ba mu yankan kai da kake ungwadurin kai gama kuma daga ku ya gindin da Allah ga gidan ku ga gidan dan wani da gindin da Allah
0: na zuwa
1: ni kuma eh ai da
0: a dan Hassan
1: a dan wani da ku wa yi ka ji zai zo ga maka magana rabbi rabiya kan ji wakan
2: nan da yake kike fadin cewa kayan da raƙumi ya dauka yau waje jaki ka fadin ya gani da bashi iyawa da shi da mayar mijin
1: Fatima
0: wani ka sai amalu
1: eh amalu wani abin
2: da ai abin da yake nuna saboda Zubairu mijin Fatima Alhaji Dr. Sani dan Indo bashi da ubangidin da yake Alhaji Zubairu
1: gaskiya ne
2: shi mai kamfanin takalma Zubairu mijin Fatima kenan shi Alhaji Zubairu baba yayi wa Alhaji Sani dan Indo goma ta arziki fiye da yanda ba a zato ya bashi gida ya bashi mota ya kai shi haji kuma kai shi haji bashi mota ya kuma bashi
1: ba zai manta da shi
2: ba zai taba mantawa da shi
1: wanda kaman ni ne da kai gama ya ba ya manta da ni duk abin da alherin nan da ban masa ba wani wallahi tunai alherin da ne ya ko fa
0: karshen
1: wallahi
0: shi kashi ga muna zuwa a fa da aka rada
1: kai ai ga jirgi ya ci
0: aka ce wannan jirgi
1: kaga
2: passport din ya wasa Zubairu mijin Fatima ba Zubairu mijin Fatima ba
1: ha abokan
2: zubairu suke kusa da Alhaji Zubairu baba
1: wallahi
2: wanda sanin da inda baya ganin girman sa baya waki shi
1: Allah sarki
2: kaga ina ga saboda alakar da ke
1: tsakani eh Alhaji Tijjani na baba
2: mila tangaza wanda ta rike BBC
1: Hausa
2: ina ga dalilin wannan sanin din indo yi mata waka wannan ta Jamila Tangaza duk wani wanda yake kusa da Alhaji Zubairu baba babu wanda sanin din indo baya ganin girman sa kuma baya masa waka ai Alhaji Sani dai indo kamar da yake fadin cewa kai jama'a ga kura nan bakin gari
1: gaskiya ne
2: to dan bi ka fadin
1: sun
2: da ba su iya
0: kama kama babu ba
2: wahala Sani dai indo kina yake ci fadin cewa ka sa ko wani baiti da yake ina ga ko abakan da yasa ne wanda yake fadin cewa wanda da yi hadi tabariya ko wahade yake
1: tsaye da
2: ku tabariya ko wahade ta ya kwana da yayin shigan wa nan kan yawun sa ya gamsu ya hadi ba
1: eh kuma ga za Allah shadi dan Indo ya zo Kano cikin shekara 1980 ne ya zo da dalilin yi wa kamfanin nan na masu mai mai gurguwa waka da aka sa NCTV a lokacin suna farko-farkon su basu ma gama haduwa ba suka je aka dauko shi yi wannan waka
0: da wuce da 80
1: ba ba wannan da 80 da wannan abu ne dai to da izo a tun daga lokacin ba da izo to ya hadu da waɗannan bayan Allah tun da izo sai zama dan Kano kuma jiji canja nationality din sa daga dan Sokoto ya da dan Kano duk ƴaƴan sa abin da suke amfani da shi tamburawa da wakin kudi
0: kaga abokin dan bako ne
1: eh dan bako gidan boy
0: shi ya zo nan Kano shi yana can yana gidan boy
2: amma kuma kaga san farkon zuwan san dai indo Kano waƙoƙin sa na wannan lokacin sakwatacin yana rike da harshen sa da
1: ba
2: sun fi kaifi sun fi dadi muryar mata
0: da shi da garba
1: da garba
2: haɗu da sanda ya jima Kano kwakananci ya fara shiga muryar sa sai waƙa sa ta fara yin ƙasa sai waƙa ni a fahimta ta amma in ka dauko waƙoƙin sa na
1: ba a na baya gaskiya ba za ka hada ba
0: kalma
1: da garba
2: haɗu kalma ga dinki mai mai
1: gangama
2: in yana dukan gangan nan ka ji tana zuga tana menene mallam ga garba haɗu
1: garba haɗu
2: zana zariya city
1: zana zariya city da ban zan mu haji
0: dan ta sa sai dai lalubo
1: ai ya mu wajen da ido wajen mu
2: ga city
1: ne zari ya jidi da ingano haji dan da kun
0: masa mana
2: kuma wannan ogon Allah
1: har abada wai ne bai baci
0: kun kaje in wannan
1: Allah wa wa wa wa wa
0: Allah
3: dan da kana ruwa zaki

0: yawa to kaga wannan wakar ta mutumance bardan Hausa
1: ina ma aka ce nagode bashar
0: daman da kai duba ka ce
1: na duba da
0: yana wajen su call of hygiene
1: lokacin da kuma na sake duba na gaga a kaina lokacin shi kuma nuna kan farka da Rabi sa dauki kura har an dannawa
2: sauri
1: kuma ne Rabi
0: da shi nan
1: da shi ne mana kana ngalle da datti
0: yanzu ne ga gama wa irin ta san dan Indo
2: yana zuwa gunya kasuwa fa
1: to aka ji kike
2: nan kana ne bane
1: a a to
2: an ga ba ne fa
3: ah alhaji bashir ai ka canja mun kai
1: to kuma ba ma ga gaban mashi ba ka fada an gaban mashi ga ma ko
3: yo yo wani muke
1: cidi ya hada mu
3: alhaji bashir ai ban gane ka ba wallahi ban gane ka ba kasan yana daya daga cikin donors din mu akwai wani man Allah ne wanda ya kafa ma da ciwon hanta dan wajen cin batirawa wanda alhaji bashir shi taimaka maka mana muka je muka dauko yaran nan zamu kai shi asibiti wallahi tallahi yaran ma mutuwa iyaye
1: wallahi
3: ita aman jiniya ka sauransu wallahi tallahi
0: to kaga yau ki ya hada
3: Allah ne ya gogoro ya
1: jamba ma
3: ya wafa
1: alhamdulillah kyauta ta hada ku a can
3: Allah zargi
2: akwai wani awal da ya daura ya sauri
3: Allah sarki
2: abun nan mai sarki mai
3: dai da da kai
0: to ta kace wannan wakar da
2: wajha
0: ta ka shi bolan ta doctor mu
2: ai mun yadda gaskiya ina jajin doctor ina jajin doctor dalla doctor kada ji mu dan Allah ka zo
1: doctor Rabi sai ka zo
2: dan Allah ka zo doctor muna neman ka mun yi misin danka
3: eh
2: to jama'a dai masu horo mu bardan Hausan Afirka ne kan lai eh ina wa masu horo mu barka da lokuta masu tsayi bayan tsohon lokaci da aka dauka ba a jin mu to amma lafiya hayyan mun dan yi tafe tafe da abuwar suka rike mu dai kuma alhamdulillah ga mun dawo
1: to masha Allah
2: ba ni gaba buga mun zari
0: haka yake
2: amma na zo ba abin da fa ka tsoro yin da shi
1: ga sha ne ga sha ne ga sha ne ke mu ci
3: ai jan da zai
1: yi ba ta mu ga mu mu fula ne ma san da mu ba shi cikin ferare
0: ba shi cikin ferare
1: da ko cikin ferare ki mu ba ba ka ga da ka dole ka ba ba ba fata
0: doctor yana jin ka yana kurna layin Muhammadu mai zamalo
1: mai zamalo ciki a
0: bakin gidan sa eh to kwana bi shi
1: wanda ya yabo da baku to ko ba a san mallin ka
0: Husaini ne ko
2: maganar mutum da dan agegen nan ne fa
1: haka yake dan an ala agege kai
0: kashi wancan karen da sai suka bai zo Allah salla
1: amma mun ga agege mun ga ko
4: kuma yanzu ai na cire da suka bai ba dauka
0: na dauka
1: amma me yasa
0: kamar kai kuma akwai matsala ai ka ga samari suna son me san ku
4: saboda
0: an ce gol ne
1: Allah ya ba ku ke ka fito ko a duba ka ko
4: ga
1: kam ka bula da tango Allah ya mawa ya mawa

0: shi
1: eh wa
0: mun mun saba ba da
2: assalamu alaikum
3: wa
0: wai
3: ya
0: daga danka ne yanzu shi sai wayar sa doki yake
3: ba kai kana zariya annan ku anya annan din yana tausaya ba babansa kuwa eh yana tausaya ai ka san mutum da
0: shi kai din ya zama babban mai gaskiya kuma director eh kin
3: yi amma
0: da kyar kace ku ta ba to mu da duk abin da muka ci eh na amma yanzu mun ci sai dai mu kasar
4: Ya kamata yara a janye makaman nan hakura
0: sai
4: a dashi a zauna a gina gari a gyara unguwa ai biyayya ga wato ainihin shugabannin unguwa ku gane fa ungoku ita ce ungoku ba inda zaka je ga dadi da wuce unguwarka ba kuma da garin da kike da shi da wuce Kano ku gode wa Allah da Allah ya muku ni'ima kuke zauna lafiya a garin ku mutumin da yake zamfara zai baka wannan labarin
5: na'am
4: mutumin da yake katsana zai baka labarin nan to akwai sassa da yawa wanda zan baku labarin wanda ku sani ba yanzun nan abokina ke ba labari ya yanzun nan abokina ke ba labari ya tuwo mota ta lalace masa tsakiyar daji shege tashin hankalin da ya gani Allah dai ya kawo shi lafiya saboda ka ni'imar da Allah ya muku gode mata ta ina za ku gode mata ku zauna lafiya da mutanen garin ku ku ba shugabanni gudunmawa ta me ta wato ainihin biyayya gare su shikenan sai ku ga garin mai albarka ayo magabata biyayya ina fata Allah zai da garin mu lafiya Allah ka daiwa dukkan fitina sassan garuwa kuma da yake tashi hankali Allah ka yayi musu Allah ka sai zama suka fara sai wani satin Allah da zan zo da wuri
0: to muna godiya wannan sako ne muhimmi
1: ainihin jiki na yadda asalin da yafi kaza
0: da gishiri ba ni ma haka kaga da ba zaman lafiyar nan ta ina zaka biyo ta duga wa na biyo
6: Hausawan Afirka ya kawo wannan sako ne mai muhimmanci dan Allah dan Allah babu abin da yake zaman lafiya babu abin da yafi dadi ka fito daga gidanka ka je ka nemi abin da zaka ci ka je ka dawo da iyalinka ka zauna lafiya to dan Allah ya kamata mutane a samari ku waye da haka ku yi koyi da tsofaffin mu na da to Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya wannan shine yake kawo ci gaba a gari Noma alhamdulillah gaba ɗaya ayoyin Najeriya yanzu babu inda yake Kano ci gaba saboda me ana karɓar baki kuma da zaman lafiya to Ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a Najeriya gaba ɗaya da arewacin Najeriya
0: to muna godiya
6: yawa
1: to ba rabi ba sai sallama da sallama kai ba kai ba to ai kalma
5: ai waɗannan bayan Allah mun nan baki bayanin da suka yi zaka ga bayani ne mai mutukar tasiri kuma muhimmin bayani wanda inda matasan mu suna da kunnen sauraro suka saurara suka ji za su fahimci inda wannan sako ya mutu kuma za su gode wa Allah masu suna da shugabanni da ƴan uwa masu ba su bukata su zauna lafiya saboda haka kamata dai mu fadaka mu runguma juna kuma mu zauna lafiya mu zanto masu da'a da tarbiya
0: alhamdulillah muna godiya da fatan ba za ka sake manta da barde ba na zama barista Muhammadu
4: Buzu
0: ka manta da shi wata za zan kai ka to a madadin Nura Abubakar Musa Muhammad Umar kai gama

ta 90.3 a zangon FM Rahama Radio.

wanda ya shafi kafin yada labarai wanda muke kasancewa da ku tare da masu kushin baki a cikin wato wannan shiri na mu yau ma Allah ya sake dawo da mu insha Allah kuma baki ya fitar da shirin nan muna tare da su a cikin wannan daki na mu yau Allah so ya yarda a cikin wannan mako zamu kalli wasu abubuwa guda uku da suka zama muhimmai ne da suka faru a wannan kasa ta mu kamar da mai biyar kafafen labarai cewa ya ga yanda hukumar zabi ta wannan kasa ta fitar da jadawali na wato fara neman yakin neman zabe a matakai daban-daban wanda yau sauran kwana 11 kenan domin a fara wannan babban campaign wanda ya shafi na shugaban kasa da majalisar tarayya a wannan wato a kasa ta mu sannan bayan sa ne kuma za kuma a shiga na gwamna da sauran kuma wato a kujeru da aka saba zaba kami kallon cewa to wannan lokaci da ya rage sauran ɗan kwanaki da lokacin nan abubuwa da yawa suna faruwa musamman a cikin jam'iyyu akwai har yanzu akwai rigingimu a cikin wa'annan jam'iyyu da wajen fitar da 'yan takara da kuma kalubale da wasu suke da su a kotu da kuma kalubale da wasu suke da su a tsakanta da hukumar zabe kamar kalli wannan da cewa wani kalubale ne ke gaban wa'annan 'yan takarkari 'yan takara da za su shiga wannan fafatawa da za a shiga ta neman zabe na shugaban kasa da makamantansu da jami'an tsaro da kuma sauran masu zabe wato al'ummar gari domin a yi zabe wato mai tsafta a ga duk wanda yake kallon abubuwan da suke faruwa ya ga yadda ake wato musayar yau tsakanin manyan gwarazan 'yan siyasa a wannan wato a kasa tsakanin ɗan takarar jam'iyyar ADC Atiku da kuma tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da kuma sauran wato kora tsakanin Peter Obi da kuma sauran fadar shugaban kasa ko a social media an ga abun da yake ta faruwa a kwanan nan tsakanin wasu 'yan siyasa a nan jihar Kano wanda wasu kalamai da suke fita wanda yana yiwuwar a duba wa'annan irin abubuwan da ake yi domin ganin cewa a yi farfaɗo ko kuma an kare ita kanta demokuraɗiyyar game da irin wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin wato manyan wato 'yan siyasa tsakanin wani wani kuma tashin 'yan siyasa an ga yadda kalamai suka ta yawo a wato ya game da suke tsakanin su da niyyar ganin cewa wani siyasa ce ya kuma zace wani ya koma za mu kalla ga cewa ya kamata a tsaftace irin waɗannan abubuwa a cikin harka ta shafkar wato campaign da kuma rawar da jami'an tsaro za su taka domin lokaci ne da za a shiga ta hada-hada ta yau da gobe da kuma abubuwan da suke gani na mutane na yawon makamai da sauran abubuwan wato suke da abubuwa na marasa daɗi da aka saba gani sannan za mu kalli batu na biyu shine rawar da malaman addinai suke takawa a matsayin cigaban kasa da kuma cigaban demokuraɗiyya a kwanan nan an ga yadda wato shugabanni wasu daga cikin ɓangare na wato addinin Kirista suka yi shugaban kasa ziyara har ofishinsa suka tattauna da shi kuma suka faɗi matsaloli da ya shafi 'yan Najeriya da kuma shawarwari da suke bayarwa domin wato a kawo gyara ga abin da ake tafi da al'ummar wato wannan kasa tamu da kuma yadda suke ganin ya kamata a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da kuma yadda ya kamata a ba sauran jam'iyyu waɗanda suke na hamayya dama domin a ga cewa su ma sun taka rawar da suke da mu shi ma ina za mu kalli ga cewa wace irin rawa ya kamata malaman addini su ci gaba takawa domin ganin tasirinsu da ake yi a cikin ƙasarmu na kowane ɓangare game da cewa an samar da shugabanci na gari a Najeriya da kuma cigaban 'yan ƙasa da wato a demokuraɗiyya batu na uku kuma za mu ga alƙawari da shugaban ƙasa yi cewa sojojin Najeriya za a ƙara musu wato albashi daga kaso 30 zuwa kaso 80 wanda ana ganin wato aƙalla sojoji 2,500 ne ake ganin za su amfana da wannan tsari kuma wannan tsari zai fara ne daga ɗaya ga wannan watan da za mu shiga sake mu ga yadda za a taimaka musu da kuma walwalansu shin idan aka ba da wannan kuɗi da kuma wani ƙarin albashi zai taimaka don warware abin da ya shafi harkar tsaro ko akwai ƙalubale shi mai wannan sannan basu bacin sojoji akwai

0: goals sauran jami'an tsaro da suke gogarmaya domin wato yaƙi ta'addanci da makamantansu musamman wato ɗan sanda da sun sha kokawa game da albashinsu da kuma wanda suka yi wato retire domin game da wato haƙoƙinsu su ma za mu kalli wa'annan domin masu bushin makina musu kallon irin wannan abubuwa suke je su zo abin da yake faruwa ga abin da shafi harkar tsaro a wannan ƙasa ta mu alhamdulillah muna tare da kamar gambar da cikin kamar sai assalamu alaikum saro
1: jama'a assalamu alaikum
0: sannan kuma tare da wato mai sa sun lasu bari samu na ma barka zuwa cikin wannan
2: jama'a saro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: masha Allah to bari mu fara da gambar ton kamar da nake faɗa cewa wato wannan rana da ake sa ganinta cewa zabi yana dabda wato kankama a wannan kasar wanda zan sura sanar gona 11 kenan a fara wato zakin neman zabi wanda kuma duk yanda ake gani cewa akwai kalubale iri daban-daban da su kansu jam'iyyu da jami'an tsaro da al'umma masu zabe da kuma su kansu yan takarkara yan takarkari za su shiga wannan wato fafatawa a matsayin masu bashin baki a gaban tar ya aka nazarci wannan wato a campaign da za a fara a wannan lokaci cewa gashi ne yi ga kuma lokaci na sake tahowa ga wannan kalubale iri daban-daban
1: to mallam Nura wannan siyasa ta jamhuriya ta hudunnan karni na 21 ta sha bamban da duk yawancin zabubbuka da aka yi kowa ya sani a Najeriya an ga sauye-sauye duk da ga wani zaben ma yana tunkaran zaben da za a yi a Osun wato ranar asabar din nan mai zuwa 15 ga watan nan wanda shi ma zai iya zama zakaran gwajin dafi kowa ya ga abubuwan da suke faruwa amma dai abin da zamu kalla mu Allah sha'ir akan shine yayin siyasar Najeriya take ya ake gudanar da ita siyasar Najeriya ta wannan lokaci ta samu sababan sauyi wanda ba kaman yanda aka santa a baya ba abin da yasa nace haka mun ga hukumomin zabe wajen guda biyar waɗanda suka taka rawa wajen yin zabe waɗansu an kalubalance su kowa ya ga abubuwan da suka faru da kasan nan a shekarar 2015 inda tsohon malamin makaranta na jami'a Professor Jegai wanke kansa akan irin zarge-zarge da ake masa kowa ya ga irin abubuwan da suka faru a shekarar 2003 da 2007 to wannan zabe da za a yi zaka ga cewa ya zo da waɗansu abubuwa ko kuma sauye-sauye tunda tun a tarihin Najeriya da aka fara siyasa 1958 aka kafa wannan hukuma wacce za ta fara gudanar da zabe wacce a lokacin aka yi ta wacce ake cewa ECN bayan na 1960 muka zo muka FEC Federal Electoral Commission jamhuriya ta farko kenan aka zo FEDECO a jamhuriya ta biyu 1979 bayan nan lokacin marigayi Muhammad Sani Abacha shi ma aka zo aka yi NECON 1992 zuwa har da 5 ma bayan nan kuma 1985 da 88 da 98 kai aka zo aka yi wannan hukumar zabe ta INEC INEC din nan an ga yanda aka yi ta kuma irin wannan abin da nake faɗa kowa ya sani masu shekaru sun san abubuwan da ya faru akan waɗannan jagorori na hukumar zabe musamman kamar misali idan ka dauki misali irin su Morris O kowa ya ga abin da ya faru irin su da Dagwa Jack kowa ya ga abin da ya faru irin su Professor Jega kowa ya ga abin da suka faru to mu a sunna ta siyasa ta duniya yanda ka sani cewa kamar yanda mu shiali democracy muke yi wato siyasa wacce ake yin ta a duniya ita kasar Najeriya take yi ba wai semi democracy ba ko kuma wata siyasa daban siyasa ce wacce take siyasa ta janun wacce muke yi sunna siyasa kowa ya sani cewa Amurka ita ce cibiyar siyasa ta duniya wanda duk mutumin da yake kwaikwayon siyasar Amurka to yana kwaikwayon siyasa ta demokradiya ta duniya ne to akwai wani abu na sunnar siyasa da duk wani dan takara wanda duk lokacin zabe idan yake tunkaro kafin lokacin zabe akwai baje haja da ake yi baje haja nan ita ce ana zuwa Chatham House dake kasar Burtaniya a London kenan karkashin kungiyoyin nan wanda ake cewa ko kuma in ce kasashe wanda ake cewa Commonwealth sukan je

0: shi ma ya ji a shekarar 2022 ayi da 3 a watan January. Amfanin zuwa wannan waje na baje haja da ake shine yan jaridun duniya da masana waɗanda suka san siyasa ko diplomasiya ta siyasa sukan hada a wannan zaure da yan jaridu da za su yi ma tambayoyi. Haka su kansu hatta waɗanda ake bawa dama a matsayin cewa su ne shugabannin zabe ko kuma hukumar zabe mai zaman kanta, kamar misali Professor Muhammad Yakubu ya je a watan January shi ma 17 ga wata gab da za a yi zabe 2023, ya je ya yi baja kolinsa na cewa za a yi amfani da BBAS, za a yi amfani da abubuwa waɗanda suke na zamani wanda ake cewa electronic result transmission, wato na'ura ce wacce za ta tabbatar da cewa an yi zabe na free and fair election a Nigeria. Duk da irin waɗannan abubuwa shine kungiyoyi na duniya suke sawa ƙasashe ido akan irin wannan siyasar da za a yi. To wannan karin gaskiya ya sha bamban ba wanda muka ji cewa ya je wannan zaure ya je yayi baje kolinsa a ƴan takarkarin da muke da su har shi shugaban ƙasa wanda yake nema a bashi ya zama sahalewa ta biyu ko kuma zango na biyu. To amma ni ana wa tunanin a wata fahimta akwai abubuwan da na nazarta a wannan siyasa da take tafiya wanda ya sha bamban da nazartar waɗansu mutane. Na farko mutane dai su sani cewa ni wannan fahimta ta ce cewa tsakanin kudu da arewacin Najeriya an ci alwashin cewa a bar kowane bangare ya shekara 8 din sa. Saboda haka a wannan kadamin ba mutumin da zai iya fitowa ya kalubalance Ahmed Bola Tinubu daga arewacin Najeriya face irin sa Alhaji Atiku Abubakar wanda suka dade suna nema su ma kar a ga gazawa su kuma wannan shine lokacin su na karshe. Amma duk wanda zai fito shi sa kaga cewa injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya koma bayan Peter Obi ya goye shi maimakon ya fito din saboda dama ce ta can shine ake cewa rotational leadership. Idan aka fito aka yi bayani aka bude mutane zaka ga an tashi da demokradiya ya koma maimakon election ya koma selection. To wannan abun ni sai nake gani cewa yanzu wannan zango na biyan kamar yadda aka bar Buhari shekara 8 yanzu zango ya koma kudancin Najeriya ya danganta kudu maso yamma kudu maso gabas ko kudu maso kudu ne za su fito da shugaban kasa. Sun fi dai sahalewa akan cewa su fito da shi daga kudu maso yamma wanda yake ci din da ya ci gaba su suke da yamma
1: ba constitutional
0: a ni nace ma fahimta ta ba wai na ga ma abin nan bane ai tun farko shin fidan da ni kenan nace wannan fahimta ta ce abin da na faɗa kenan. To wannan shi yasa kaga cewa ƴan takarkarin sai aka ga cewa ba yawan ƴan takarkaro fitowar da ake yi. Na biyu kuma sai jam'iyyun akai limiting din su. Maimakon a bar jam'iyyu ya zama cewa kamar yanda muke koyi da siyasar Amurka ya zama akwai independent party ma. Ya ma nura in baka da wata jam'iyya ma zaka iya faɗa independent. Akwai ma religion party su suna da shi, akwai original party ma an suna da su, akwai student union ma party ma an kuna da shi can ku yi saboda suna da jam'iyyu wanda suka kai wajen 200 da wani abu. India ce ta fi kowa jam'iyyu wanda take da su 2,500. To sai zama to yanzu jam'iyyun ba a ba su dama ba guda 22 ne. 22 nan zaka ga ana ta karafikaciya an kasa ganewa ma su waye waɗanda suke cewa za su iya fitowa ko kuma su waye ba za su fito ba. Wannan abubuwa da suke faruwa a siyasa yanzu zaka ga cewa waɗanda ake gani ma duniya ta san da su ta san da zaman su an hana su fitowa su zama tuciya san ayyana kansa ƴan takara. Kwanakin wancan satin daga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jonathan ya je ya kaiwa INEC ziyara akan cewa me mako masa a siyasa. Da mutane za su ga cewa me darajar Jonathan a siyasar duniya domin shi ya dauki award iri daban-daban wanda duk wani shugaba da makai a Najeriya guda 17 nan ba wani wanda ya dauki wannan award din kamar Jonathan. Merit Award na Women Right Award suka bashi, ga International Person of the Year ma an bashi a 2015, ga Symbol of Peace in Africa Award an bashi. Duk yana da yawa irin su magazine Person of the Year su ma sun bashi duk irin waɗannan abubuwan award din. Amma sai zama to cewa an dakile shi akan irin wannan. Duk da irin wannan abin da muke gani cewa yaya za a ce yanzu irin abubuwa ka san akwai electoral reforms da aka yi na dokokin zabe wanda aka sabunta su. Waɗannan dokokin zaben ma da aka sabunta su zaka ga cewa yawanci kamar ma mutane ba sa fahimtar ma dokokin zaben.

0: hanya suke
1: ba misali tun wannan kamfanin da ake fara nan da kwana wato a shada kana ganin su jami'in da ƴan takarkarin sun shirya wato shiga fafata da su
0: gaskiya ba su shirya ba kuma tsoro abin da yasa ni ce ma suna tsoro na farko an yi primary election a kowace jam'iyya an bata dama inda ta je ta fitar da dan takara ita kanta jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar APC da ta zo tana da register na member din ta waɗanda suka zama halak malak ƴaƴanta ne a cikin jam'iyya su miliyan 12 ne amma da aka zo aka yi wannan zabe na cikin gida da shi Ahmed Bola Tinubu da Stalin Osifo sai aka ce shi Stalin Osifo ya samu ƙuri'a 16,503 sai aka ce Ahmed Bola Tinubu ya samu ƙuri'a wacce ta kai miliyan 11 kaga abin kawai da Ahmed Bola Tinubu bai ci a duk wanda ya register da APC ba mutane kalilan ne ba su wuce 900 ba gabaki daya da wani abu to sai mutane suke ganin cewa kuma ga hukumomin da za su zabe gabaki daya abin ya zama tona maina na farko shugaban yan sanda runduna gabaki daya dan yankin sa ne wato inspector general of police Tunje Lurwan kaga dan Lagos ne idan ka dauka shugaban sojoji na tsaron ma gabaki daya Olufemi Oluyade dan Ikiti ne dan yankin sa ne idan ka dauka zaka ga cewa shugaban EFCC Olu Olakayoye zaka ga dan yankin sa ne nan ma idan ka dauka DSS Adeola Ajayi dan Ogun ne dan yankin sa ne saboda haka gabaki daya abin ya zama tona maina idan kwanan nan kaga abin da za ya faru a Osun inda aka rufe masa asusu wanda sai da ya magana zaben su fa za ai ka san ba sa cikin waɗanda ake zabe domin suna cikin jihohi guda 8 wanda ba a zabe tare da su kuma idan ka duba zaka ga cewa waɗannan institutions din da muke gani da security agency din nan sai ka ga cewa mutane kallo wannan abin yana dan ba su tsoro akai saboda yawanci kowa akwai kashi a gindin sa saboda idan ka fito nan da nan za a kurfe ka kap a rike ka a komar da kai gefe yanzu akwai ƴan takarkarin da suke hannu irin su Sowore kaga shi ma yanzu yana haru kuma dan takara ne duk da mu a Najeriya ma kana gidan yare kana iya cin zabe a baka kuma ka ci zabe duk da akwai doka wancan maganan mun yi amma dai abin da yake faruwa mahallin shayar anan shine ina makomar ƴan Najeriya akan cewa za a yi free and fair election kamar yanda aka yi wancan aka ce za a yi amfani da sibibas domin mun ga wannan abubuwa da suka faru a zauren majalisa domin an samu irin wannan
1: bari mun baka dan shawara kafin dawo ku bari sa bari mun dawo gare ka wannan lokaci kuma sun shine kusan ma'auni na farko da za a auna yanayin yanda zabi zai zo da kasa baki da ga ƴan takarkarin sun fito da kuma su jami'i ga rigingimu nan da yawa wasu a kotuna wasu a cikin jam'iyyu da wato makamantansu amma ana ganin kuma yanayin kalaman da suke amfani da su kamar suna wuce wato a gona da iri wajen wannan abubuwan kan likon ka magana kan policy sai kuma ka ɗauki personality ko a social media muna gani kwanan nan abin da yake ta faruwa wani jihar Kano wani yadda wasu kalamai suka ringa fita tsakanin wani dattijo da wani matashin ɗan siyasa wanda ana gani kamar ya saba wa ka'ida da sauran makamacin lamarin idan ake magana samar da tsabtacin wato a kamfen ya ake masa ya ka kalli wannan wato babban wannan da za mu shiga wajen wata uku ana fafatawa
2: ta a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim amma nura ka san ita harka ta siyasa wasu suna kallon ta kamar harka ce kawai ta za ka yi inda abin da ga dama ka tafi ba tare da wani hukunci ko kuma wani abu na ka'idoji na doka ba ko shi freedom da ake faɗa na expression and press wanda mu ma a kansa muke yin magana yanzu wanda aka bayar da shi a sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa shi ma baya zama ha kawai babu wani kamar togaciya ko ka kira shi limitation dole akwai lokacin da kake bayyana ra'ayinka ko kuma kake faɗan wani abu wanda kake ganin kamar zaka bada ilimi ko ka granting interview to akwai lokacin da wannan kuma wannan damar da kake da ita a doka za ta ƙare

0: ka shiga kuma wani abu to shiga wannan abun kamar yanda kai bayani yanda abubuwa suke faruwa za ka gani a social media irin na cin mutuncin mutane ko mutun ya zo ya maka batunci in sai mutun ya kawo wasu abubuwa wanda zai ce ga ayyuka kaza an yi wannan abu kaza bai ga manufofin da zan yi ko dan takara ta ga manufofinsa a sai ka buje da kamar taba personality kamar yanda ka faɗa za ka taba muhibbar mutum to a wannan lokacin shi kuma wannan sashi na 39 da sashi na 40 wanda shi kuma 40 ya bada dama ne na kamar haduwa wanda kake ta prevail wanda za ku yi ta da sauranku wanda shi ne yake samar da ita kanta jam'iyya tunda jam'iyya ai sai an fara hada kungiya wanda suka hadu suna da common goals cewa za mu yi kaza ne saboda kaza sai a je a register ta wanda wannan registration din da shi zai bata dama ta bayyana ra'ayinta kamar yanzu da aka zo campaign din nan shi kansa campaign din kafin wannan kwana 11 da ka fada ba za ka iya yin campaign ba dan ya saba doka duk da kana da wannan damar ta kunni tsayawa yawa ba tun duk da kana da wannan damar ta kunni tsayawa mun kasa na abin 99 wanda ya baka dama a sashi na 39 kamar na fada da kuma sashi na 40 amma a wannan gabar ba zai yi ka zo kai campaign kana neman ƙuri'u kafin wannan ranar ta 19 ga wata ba idan kai haka ka sabawa kundin tsarin mulkin kasar da kuma electoral act na wanda aka gyara a 2026 nan so dole akwai maganganu wanda zaka yi su zaka iya kamar abu ne shagube ba a kira shi ko kuma dai wani insinuendos haka wanda zaka faɗa abu eh amma dai ba directly ba to amma idan ya kasance kai to shi ma laifi ne dole ka jira wannan 19 ga watan ta yi a fara har zuwa 15 ga watan 1 wanda shi wannan 24 hours kuma saboda in ka duba kundin abin na electoral act na 2026 aka yara ka duba sashi na 98 cikin line da ya bada wannan kwana 150 din shine kirgin idan ka duba daga wannan ranar ta 19 ga wata da zamu ji in Allah ya kai mu so zaka fara campaign na wannan kwana 150 kuma zai tsaya a awa 24 kafin a fara saka kuri'a ta 16 ga watan Janairu wanda shine za a zaben shugaban kasa da yan majalisu na
1: gobe za a zabe
0: din da 12 yauwa to an rufe wannan magana campaign ka din shi sai kuma an riga an gama sai dai a je kuma ka da kuri'a kirga a gawa ya ci duk wannan campaign din da kwa 150 an baka dama kai so likewise in ka zo kan magana kamar yanda abubuwan suna faruwa ko kwana za ka ga akwai waka da ta fita wanda aka yi wa shi abin nan professor Isa Audu dai shi wanda ya waka ya ce ba haka yake nufi ba wala akwai abubuwa wanda yake legally in ka kalle su a cikin ta da irin abubuwan da aka yi tunda idan ka faɗi sunan garin mutum sai ka ratsa wani abu wanda ka cire ko wani abu dole idan yana da wasu abubuwa na proof wanda zai ce wannan ne mutunci na ka taɓa mu kamar yanda ka faɗa ni kwanan nan da kake faɗa tsakanin waɗansu sata da Tijo abubuwa suna faruwa wanda ba daidai ba ne so mutane 'yan siyasa a tsokutan suna ƙin ɗaukan mataki na shara wanda wani dalili ne su suka san shi amma mu a doka ko dan ina siyasa ko kana siyasa ma nura bai bayi kuma ka ci mutunci na ba eh ba zai yi wannan shi
1: kenan sai
0: mutun ya faɗa saboda ai shi yasa na gaya ma ya kamata ko ba za ka je ka ce ai ni ban san dokar ba eh ignorance of law is not an excuse ka ce baka san doka ba bai taso ba
1: ko da ni tallata kai bananka ne
0: yawa sai ka je ka taba masa mutunci so in ka taba mara mutunci a nan gaba shi kuma zai kai ka kara ai zaka ga wasu ɗan siyasa za ka suna amai suna lashiya ana wawa wani kwanan an bashi 40 years awa 48 wani awa 24 kuma za ka ga ya zo ya yi amai ya lashe because duk maganar da za ka ko wannan program ɗin da muke za ka ga yawancin duk maganar da ce zargi ana zargi an yi kaza because in dai ba kotu ta tabbatar da mutum cewar akan ya yi abu ba kai suka gaya mai ba so kai da ka zo ka faɗi cewar ya yi kaza ɗan kaza ne to idan ya je ya kai ƙararka to kuma kotu za ta ji masa hakkinsa saboda in kamar yanda kai bayani zaka iya yin campaign ka ce ai gwamnati yayi kaza yana da track record na abubuwa na alkhairi sai ka lissafa ka jero su ka ce kai kuma wanda suke takara da shi wane ko babu ka kira sunan su ka ce su kuma su fito da nasu to kaga wannan baka shiga cikin haƙƙin wani ba kana kan mataki na wani dama da kundin tsarin mulkin ƙasa ya baka to by the time ka shiga kuma ka fara wannan patancin to shi kuma anan gabar shi yasa na gama idan kana da fu yasa duk maganganun da za a yi idan kai mu bangaren wanda muka san harkar shari'a to zaka ga akwai abubuwa mamutakai wasu hujjoji da zaka iya fitowa a maganganun tunda abu ne yanzu idan ina yin magana na ga abu ne wanda ba a iya recording wanda zaka iya fito da shi ko bayan gama ka ce ai ga inda kace kaza ka ce kaza ka ce kaza me hujjarka babu hujja akwai abu nan din babu gana da ake ta defamation na batawa mutum suna wanda a zahiri kuma wannan gabar da kai magana gaba ce wanda take za a shige ta yanzu tunda ai yanzu ba ma a fara ba kamar yadda na gaya maka akwai ka'idoji wanda idan ma ka nemi wani ya nemi ya baka ƙuri'a a yanzu ka yi laifi saboda haka yanzu da za a shiga kuma za a buɗe campaign ɗin za a buɗe damar neman ƙuri'a a wajen mutane nan ma kuma sai mun kiyaye bakunan mu da yawan abin da ya sa gaba ɗauka mana yan siyasan ne kamar yadda na gaya maka wannan dalilin wanda su suka san shi ba sa ɗaukan mataki a kai siyasa ba hauka ba ce ma nura duk abin da idan yanzu babu tsari na process da ake bi a ce wannan ba ga shi ka'idoji ne ake fitarwa ba inda babu ka'ida ta cibar ka ta yi ake ma nura aida kowa ba sai fito ya ce shi ya tsaya takara amma ba haka ake yi ba kana kallo in ka tsaya takara sai an tantance jam'iyyar ka wa ta tsaya a zo idan zaɓe ba ya in wani consensus za ku duk sai kun bi wannan matakan ai idan da kowa siyasa haka take kara zubi to da kowa kawai ba wani magana tantancewa kawai in zaɓe ne zan ce ni ma na tsaya takara kai ma ka tsaya takara a jam'iyya kaza to amma ba haka ba ne ka'idar shi ne dole ka bi ka'idoji kuma wannan abun yana bayuwa ne mutane rashin ɗaukan matakan da ba a yi shi yake kawo mutane idan ka yi abu ba a yi ma hukunci wani ma zai zo ya yi wani ma zai zo ya yi amma idan za ka yi abu na ƙare doka a ce wannan abun da kai ba daidai ba ne kotu ana zuwa kotu za a duba a gani idan abu wanda ya samu domin abu ne criminal offense za a je yan sanda za su bincika in sun bincika in sun tabbatar wannan akwai ƙanshin laifi to za a rubuta ya fara a je a kai ka kotu gaban kotu ko caji ya danganta da inda ake so a kai ka to in an kai ka kuma kotu za ta duba shi hujjar shi yasa na yi ma magana hujja a baya in akwai hujjoji wanda za ka dogara da su wani ya ɓata musu na duba da abu da ya kara bidiyo kara da ya fitar audio kara duk ina da su wannan ba su taimake ka wajen ka yi domin idan an yi hakan za a samu sauƙin wannan cin mutuncin mutanen da ake a siyasa
1: misali barisa kamar na ake shi haka akwai jam'iyyar gingimu ne yan takarkari da yawa a ciki wataƙila wani yana can yana gaban kotu ana nan ba a warware ba wataƙila tsakaninsa ne da jam'iyya ko tsakaninsa da wani ɗan takara a nan amma duk da haka mutum yana da irin hurumin da zai iya kamfen duk da bai san matsayinsa ba ko yana nan ko bai nan
0: dai to abu guda ɗaya ne yanzu kamar hukuncin da aka ce an samar da shi an tafi appeal ko da an tafi appeal in waccan kotun da aka tafi neman tuwarware ko ta tabbatar da wannan hukuncin misali tunda ana yin cross appeal ko idan wanda ya tafi nema domin a nan mutum mai daɗi ba yana so a rushe wannan hukuncin wanda ɗan takara kaza an ba shi takara a wannan kotu misali na wani da gingimin da aka yi to shi wanda a yanzu hukuncin yake a kansa zai yi campaign ɗinsa zai yi campaign ɗinsa shi ne ma nuna kiran da ake ta yi duk waɗannan rigingimin ya kamata a ce an gama su kafin a kawo wannan gaba dalili shi ne ko da za ka yi campaign ɗin baka da cikakken kwanciyar hankali matsayar tun da ai a gaba kotu za ta iya warwarewa amma a yanzu da ake to yanzu ta tabbata cewar hukunci yanzu ka ga ai hukuncin da aka yi kwanan na wannan youth party ba ta kai kara ba akan cewa wannan lokacin da aka ɗiba ya saba kundin tsarin mulkin ƙasa amma da aka je kotu babban jaji ta ce ta yarda da wancan timetable ɗin da INEC ta fitar wanda zai kare da su mika sunaye da waye da muka yi magana a baya ina jin 30 ga watan mayu da ya wuce na watan biyar kenan amma a hukuncin kuma da kotun ta yi ita kuma ta ce sai September to amma kuma ga kan September ita ta yi kusur da wannan provision na doka din to amma kuma in kotu ta riga ta yi hukunci ba yanda za ka sai dai ka yi gaba a gaba ne za a ce ta yi kuskure ta warware an warware wannan hukuncin amma a yanzu misali nake muna kamar wannan hukuncin da aka yi na youth party aka rushe shi a court of appeal to yanzu fa wancan timetable ɗin na INEC to fa shi ne fa yake akan abin da za a yi amfani da shi yanzu
1: kuma sai dai hakuri ba
0: yawa idan an kasa yawa an taka hukunci a kotu wannan yanzu hukuncin yana hannunka ko wannan hukuncin har yanzu ba a janye shi a wata court ta gaba ba kai zaka je ka campaign ninka amma shi ba idan mai campaign saboda court ta rushe shi a nan baya courtin kasa cewar ga hukuncin da aka yi na case kaza kai ma nura kai ne kake dan takara a wannan court ya tafi abin amma afil din nan ba determine din sa ba to in ba determine din sa ba dole zaka ci gaba kai da campaign ninka har sai waccan court shi yasa na gaya ma dole wannan abubuwan sai an gyara su ma nura saboda magana ta gaskiya akwai abubuwa da aka samu rudani da yawa dan game da magana da cewa din yake ba magana ce ta ma ba a shirya bane wannan na daya daga cikin abin da zai karya mutane gwiwa wanda ya ga zaben ko campaign din babu karsashi wanda dole sai an duba an yi gyara musu sai waɗanda suke da madafin iko masu abin nan din jagoranci a cire sirrai a bar kowa yin privilege sai lokacin da zai yake magana na cewa a kaida ya kamata ba mai girma gona an tube ci gaba a ra'ayinsa nace ba daidai bane daidai shine abu tsarin mulki cewa aka kai ka fito takara ba inda constitution ya magana cewa a rotation babu
1: wani abu ne
0: idan ka ci misali akwai inda aka ce a constitution ayi wannan rotation na to kaga ai constitution ya zo da wata matsala yanzu misali matsalolin da muke ciki mu especially ai mun sha yin magana mai girma shi ban kasa ai majority board din ma daga nan arewa ya samu amma kamun mu da yin mulkin kuma sai nuna wani abu daban wanda duk gwamnatocin da aka yi na siyasa tun daga 99 din zuwa ba wanda ya mana irin wannan yanzu ka dauka misali wannan makarantar aikin jirgi ta Zaria ta aviation mai girma shi ban kasa ya dauke ta koda ba gaba daya yake cewa an dauke ba amma yanzu a yanda gudun sa yake kan dawo duk wani kulawa me yasa kuma duk waɗannan abun nan da duk wata kula da ba a baya za a fi ba wa can tunda can ne bangaren ko me yasa gwamnatin jiha duk ba su tattaɓa wannan abu duk abin da ya faru duk a baya manyan nan sun tsari shugabannin ƙasa kowa an ba shi bangarorinsa ba iya arewa ne aka kawo ba da a ce an kawo abu kaza an kawo barewa ka duba wannan abun nan din academy ta wudu ita wa kwana-kwanan nan ka ji abin da ya ba na cewa an ɗauke kuma sai a cewa an ɗauke wani ɓangare ne ka gane me kawo division nan of course an yi division din ba laifi bane amma me yasa sai yanzu dole mutanen arewa za su kama anan ma wasu ƙabilanci ne anan mulki to idan ka ce kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi magana cewa a rotation to ka ga da matsala ce babba cewa duk abin da mutum zai maka duk wani abu da shugaba zai maka ba ka da ikon da canza shi ko menene ya faru ko da ya maka daɗi ko ya maka daɗi to alhamdulillah babu shi a kundin tsarin mulkin ƙasa ya danganta da kuma campaign an bayyana wa presidential debate mostly ba sa yi wanda ba ma kamar masu shi na ga inda ana yin wannan debate din lokacin Jonathan zaga bai je ba lokacin ina jin Jonathan din ne ma ko abin nan din ba aka yi wannan campaign na irin presidential debate da ake na ƙasa bai majority din shugabannin ba sa zuwa zuwan zai baka dama ka faɗi irin waɗannan matsalolin na safa yanzu domin ai an sa kake nema abin da muke so ka baje faifaka abin ka misali ka daukan arewa maganar matsalar tsaron nan abubuwa ne wanda an gaje su a haka nan na gaya ma program na ba an gaje su kai da kake son shigowa mulki yanzu misali masu neman wannan shugaban kasa kowanne party kake wannan blueprint ne kake shi ne ka shirya a dawa ba ta kirin din abin matsalolin kasa ka zo ba kawai ka zo ne ka hau jirgi ka yawo dole ka gane matsalar dama ai cinan abu ne abun nan da yake da suna abu ne da yake da kalubale wanda kai da kake neman mulki ya kamata kai shiri ya warai kuwa to a yan ba haka mai kazo ya mulki in ka duba sashi na shawu cikin line biyu a ba cikin baka ai magana abu mai farko na farko da gwamnati ake nema ta yi wata abun nan ɗan ƙasa shine tsaro da walwalayen ƙasa wannan sashin kadai ka dauke shi a kullun tsaro mai ƙasa a ce masu mulkin suna dabbaka shi aje komai ma duka kan kai magana tsaro ya samu arziki ya samu yanzu noma ba a yi a arewa abubuwa da yawa na kasuwanci yanzu tafiye-tafiye ko ni ko kai ba za mu tafi Sokoto ba ba za mu je Abota ba za mu je Zamfara ba duk waɗannan abubuwan ne ne wanda an kashe kasuwanci ba ne noma wanda yanzu haraji ake yi ɗan ta'adda haraji suke yi mutanen da suke noma waɗannan jihohi sai ma ka gama abin ma yanin da bayan ka biya ɗin shi wajen harvest ɗin wajen kamar girbi kenan sai a ce nan ma sai ka biya kuɗi su kaka idan duk waɗannan abubuwan babu yanda za a samu ci gaba ita kuma alwala tana zuwa ne lokacin da aka samu tsaro da kuma abubuwa na tattalin arziki an ɗabbaka shi kowa ya zama equal ba bambancin wannan ɗan kudu ne ba bambancin ɗan arewa
1: kamar barak ana ganin yanda daga an ce lokacin kakar zabi ta hamusa muna ganin yanda campaign ake yin su a wasu manyan kasashe idan su za ka kalli irin su America da wato makamantansu sai ga an gama zaben nan cikin nutsuwa baka ji ko mutum daya a ce yau gashi ko a titi an kade shi wani abu amma su kuma al'ummar Najeriya an ce daga lokacin da aka ci an fara campaign din zabe mu ba kamar wata matsala ce aka je hota cikin nan mai kasuwa ya tashi karfi kaza mai hanya kaza ta rufe mai hanya kaza ta yi kaza da makamantansu sannan ko za ka ga cewa wajen manufofi da ƴan takara suke da su sai ga kamar abu ɗaya suke wato tallatawa kowa ya tashi abu ɗaya zai kalla ko kuma makamantansu amma a wasu ƙasashen shi kaga kowa da bamban da kuma abin da zai yi wato campaign ɗinsa da shi da makamancin wannan ya kai nazarin irin wannan abubuwa ga shi za mu shiga nan da wasu ƴan kwanaki goma ko sha ɗaya za mu shiga wannan kakan zaɓe a nan ƴan takarkarinmu sun shirya jam'iyyarmu sun shirya zai mu ji sun zo da wani sabon abu ko ku addu iri ɗaya za a ta yi abu ɗaya ake maimaitawa
2: haka to manura kamar da kai tambaya wannan ta zaɓe yadda ake ta shirye-shiryen fara gabatar da wato yakin neman zabe ga ƴan takarkarin da suke nasara a zaben fidda gwani na jam'iyyunsu da ya gabata wanda su ne wanda sunayensu aka shigar da su hukumar zabe kuma su ne wanda za a ba dama su fito su tallata manufofinsu kuma su nemi ƙuri'u ga jama'a wanda Allah ya sa yana da rabo sai dafi wato madafin iko ya zama shi ne wanda ya nasara a ƙarshe ko shakka babu hanyoyin da ake bi wajen janyo ra'ayin mutane su zaɓi mutum suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke bamu wahala ko suka dame mana wani ƙalubale ko suka dame mana wani tashin hankali da hanyar da muke fama da shi wani lokacin za ka gani idan irin wannan yaƙin neman zaɓen ya gabato za ka ga iyaye suna jin tsoron ƴaƴansu su dinga yawan fita ko suna bin ƴan siyasa ba don wani abu ba wato ɗanka idan baya shan komai wajen yawon wannan campaign da ake fita abu dan takara da waye da sauransu sai akwai mu dan zuke musu abubuwan da baya yi wato yana taimaka wajen lalata tarbiya idan baya daga makami wani lokacin sai kaga an bashi makami ya daga na biyu idan baya yin dare a gida sai kaga ya waye gari ma kwanan gidan ya gagara kuma duk wannan yana ta alaka wajen taba wato tarbiyar yara ko lalata tarbiyar yara kwarai da gaske to wannan iyaye zaka ga suna da damuwa idan aka ce za a gure yakin neman zabe kwarai da gaske abu na biyu ma nuna bayan magana tarbiyya akwai magana wasa da ake yi da kudade shi kudin nan nawa ne a hukumanci aka kididdige na cewa dan takarar da ya yi nasara wato jam'iyyarsa ta bashi dama cewa shi ne dan takararta zai iya kashewa wajen ya jawo ra'ayin jama'a su zabe shi misali nawa ne saboda haka ya kamata a fito a sake mutane bayani idan da akwai wannan kididdigar ba don wani abu ba sai don wato kai ya zamanto gudun ka san idan ba a tsaye da wannan ba shi ke janyowa ake kai ga siyan ƙuri'u kuma ranar zabe wannan shi ne matakin farko da za ka gane cewa ɗan takara ya fito ne don ya sai ƙuri'un mutane ko kuwa ya fito ne don ya tallata manufarsa yadda yake mu'amala da ku za ka gane zuwa ya siye ku ko ku a zuwa yi ya tallata muku manufofinsa wanda za ku zaɓe shi kan wannan manufofin in kun gamsu to kaga wanda masu abubuwa ne kwarai da gaske da ya kamata wato a duba su a faɗaɗa su a mutane tambiji yadda mutane za su fahimta da san cewa ne ni wani ƙalubale ne ke gabansu kuma za su tunkare shi abu na uku ma ni da ya kamata mu gane akan shi wannan yaƙin neman zaɓe da ake ta kokarin bude shi ne wato wani irin al'umma su wani irin ƴan takarkari suke da bukata su mutane su ne wanda jam'iyyu suka tsaya musu ko ku a'a su ne wanda jam'iyyu ba su tsaya da musu ƴan takarkarin ba yaya za a yi su mutane su gane ɗan takarar da ya zo ya taimake su ko ya musu aiki manufofinsa ne kadai za su lura da su ko ku a'a ba manufofi ne kadai idan mutum yana tallan manufofinsa sai ka kalli karaktarsa mutum ne da ya saba yin magana a cikin mutane ya cika ko ku a'a mutum ne da baya da alƙawari to ai duk mutanen da aka garma nura ba aljanu bane mutane ne muke rayuwa da su ai mutane ne yan uwan ku wanda muke ta'amuli da su a kodoshi yaya dabi'a suke ya zamantakewa suke a gane ko wannan abubuwa ne da ya kamata mutane su zo su assess abinda aka fi so a harkar zabe ko ka dora mutum shine amana da tsantseni rashin cin dukiyar mutane shi da abin da aka bukata sannan shin mutumin da aka tsare mana bayan halayyarsa yana da ilimin da kunnin zabe shi zai iya sauke nauyin ko haƙoƙin wani abu ne da ya kamata su kansu jama'a talakawa su ci sun duba
1: to
2: sai auna ilimin sa da ƙwarewar sa kenan ƙwarai da gaske kamar da ka auna amanarsa ilimin sa jajircewar sa shin yana da ilimin da in an je gurin zai iya rigimar zai iya karbar hakkin namu ya ba ko yana so ya karba hakkin mu idan ba shi da ilimin da hakkin zai iya karba sai ga mutum hakkin ana danne shi a gaban sa amma ba zai yi komai ba saboda haka wannan ya kamata lalle a duba cewa wasu irin mutane aka tsara suna da qualification ma'ana ilimin da ya kamata su je su tunkari wannan yaki na kwato haƙoƙin mutane su zo ga hannunsu domin kasan ba nuna demokradiyya tana da surkulle kala-kala dabaru kala-kala da ake iya amfani da su wajen haƙoƙin mutanen ka ya sauko mutanen ka su iya samun haƙoƙin su to wannan dabaru ne ai siyasa ba kokowa bace
1: wato wani abin ba zafin kai bane kenan
2: a'a ai ba zaba rigima bace ai ba kokowa bane ba nuna ai ba kokon da wadi ai ƙwarewa ce
1: to shi ba rigima ce a ga mutum yana ta ihun nan
2: a to ihu ne zai sai ya gama ihun sa kama shekara hudu kuma haƙoƙin ku ya zo ba
1: ibe
2: sai bai san sukullata ba da lugunta ba da kuma yadda ake shiga su da yadda ake karbo akwabin duk da sani ba to ya kamata mutane su assess ba wai kawai a tsaye muka da dan takara saboda ni saboda ubin gidansa yana kaunarsa ba saboda yana da biyayya da gidansa ah to biyayya ce za ta karbo haki ga gidansa ita ce za ta karbo ko amanarsa ko ko a ilimin sa ko ƙwarewar sa ko jajircewar sa ku da kuke shiga masallaci tare da shi da kuke shiga kasuwa da shi da kuke shiga office tare da shi ko gurin aiki kuke mu'amala da shi ku iya assessing da ku iya gano ya kamata ku dabe shi ko bai kamata ku dabe shi ba sai wanda mai gida ya kawo to ya kamata mutane su gane ba laifi bane mai gidan ma ya kawo amma in ya kawo ya cika wannan sharran shi da abu da mutane ya kamata su duba kafin a kai ga wannan to duk wannan a yakin neman zabe da mutum ya fito kace gane wannan mutumin zai iya ko ba zai iya ba in ba zai iya ba sai ku nemi wanda zai iya domin akwai mutanen da ake zaɓar su akan san zuciya kuma su suke janyo mana walhalu manufofi ne za a zo a yi tanansa abinda ake dubi da yakin neman zaɓe shine ka yawon tallata manufofi mutum ya kasa hajarsa manufofinsa ni ne wani ɗan wani jikin wani daga guri kaza kuma kun san ni kun san waye ni ga irin abubuwan da na zo muku da su ga irin yadda nake ganin wani da yake kai bai cancanta ba ga kuma ni yadda nake ganin in an ɗora ni zan sha bamban shi zan kawo abin da shi bai iya kawo shi ba ai kamar abin da ake faɗe zage-zage da ɗora ashar da cin mutuncin juna ba shi ne kenan ba ko ba shi ne nuna soyayya ga wanda kake so ba a gane ko kuma ba shi ne kake nuna wato tsananin biyayyarka da maigidanka ba wannan ba shi ba ne abin da yake tabbatarwa shi ne ka fito ka faɗi manufofin mai gidanka ko manufofin wanda kai kake ƙauna ko kake ganin ya dace shi ma ya fito ya tallata manufofinsa ba dole ga shar bane ba zagi bane ba togarci bane ba wulakanta mutane bane ba cin zarafi bane ka gane ko ba ke tahaddin ayya bane da yan uwa da abokan arziki da ake zaune da su duk wannan ba zai sa a ga farin wanda kake talla ba ko a ga kimar wanda kake talla ko a ga darajar wanda kake talla ko jama'a su yarda su zaɓi wanda kake talla ba shi ne talla ba wannan rubuta tarbiyya ne lalacewar al'umma ce gurɓacewa ce ta mutane ta mutane suka fuskanci yanzu suke tunanin cewa sai ka ci mutuncin wani sannan za a yi da kai a siyasa sai ka ci zarafin wani sannan mai gida zai baka kuɗi akwai iyayen gidan a siyasa kamar yadda ake zargi su ba sa taimakon yaransu ba sa ba su haƙoƙin yaransu ko su kula da su sai in za su iya cin mutuncin wani in dai ba a layin cin mutunci kake ba to ba za su taimake ka ba
1: wato amma mun kun in da wani zai kawo hanya ce ya kamata gari kaza suna noma ya kamata bunƙasa shi kaza ba shi za a kula
2: ah ku ba ai mai gida daga ran da kaje ka tallata manufofin sa wani mai gidan ma ko kallanta ba zai ba shi abin da yake so shine ka yage rigar mutuncin wani gane ku ka ci zarfin mali shi duk wannan furodin ba shi ai da zaka san siyasar wato a jahilce muke yin ta ko ko a muna sani muke rusa kanmu muke rusa tarbiyar kanmu da ta'ayyanmu da darajarmu da Allah ya mana ta ya matsa mu ne yan ada a wani tsari muke tafiya da yanda kai maganar waje a cikin tambayar da kanmu dai daga cikin aspect bangaren tambayar da kanmu akwai magana cewa to su waje haka suke wannan duk bayanin da nemaka a cikin gida ne abin da ya shafi cikin gida ne tambayar da cikin gida misali in ka tuna a demokradiyya su kansu turawa sun ɗauki tsawon lokaci kafin su iya gano sida da ta dace a yi tallan demokradiyya a ji hankalin mutane mutane su karɓi demokradiyya kuma a yi a yi tallan manufa na farko dai turawan nan sai da suka shekara 30 suna gwamza yaƙi akwai abin da ake kiransa 30 years war wanda a kansa ne turawa suka gaji da kansu wanda yayin lidin din su suka yi abin da ake kiransa Treaty of Westphalia wanda ake yin ta 1648 wanda ita ce ta kawo ƙarshen wato zaman dabbanci da ake a Europe a ƙasar Turai wanda suka karanta international relations sun san wannan ka gane ko duk irin wannan abun wanda ita ce ta laying foundation ni establishment na modern state sovereignty na modern state ma'ana kaba kasashe da yanzu kace gani kace cewa kasa kaza ita ta kawo aka samu kuddin dakadanci tsakanin kasa da kasa ko kuddin mu'amala tsakanin kasa da kasa na cewa ya kamata mu gane cewa yaki ka gani ko da cin zarfin juna da kashe junan mu da wulakanta junan mu ba zai haifar da abin da muke so mu haifar ba da mai ido ba za mu samu daraja da muke nema ba dan nan da ba za a samu demokradiya ba da ake neman demokradiya ta daya ba ko a samu ci gaban da ake bukata daya ba sai da tura sa biya kansa gaskiya akai wannan to kaga su ma sun dade suna fafatawa kafin su kai ga daraja da nasara da wani abu da suka samu amma wannan ba dalili bane na cewa sai mun kai mu kan wannan lokaci ba ai duniya kullum wayewa ake ilimi kullum fada da ake yanzu ilimin da yake wancan zamanin da yanzu dai ni kani ku science din da muke da shi da kamar jin da muke da shi dai ni ba dai bane ma nuna ka gane ko yanzu kuma an samu dama yanzu duk da cewa yanzu an samu dama mutane idan su ya bude daraja ta habaka mutane sun gane cewa a zo kowa ya zo ya fadi menene manufarsa yanzu ma nura gidajen rediyon nan da suka warwatsu da a 1999 babu su na masu zaman kansu na gwamnati ake da su ci gaba ne na demokradiyya da demokradiyya ta bujuro aka duba su sai aka samu gidajen rediyo maimakon aje a saru wannan unguwa kaza da kasan da an bude sai aje a saru unguwa kaza da unguwa kaza sai aka koma sai aka kawo shirye-shirye na siyasa na rediyo wanda kowa ya zo ya faɗa hajar mai gidansa ya tallata mai gidansa a tafi sai aka koma ne hukuma da kuma kani sai aka koma a sai dai ai magana ta fata baki mutane su koyi yaƙin ya koma ne na gidan rediyo ne na gidajen rediyo ne mu ka faɗa manufar ka ce faɗa manufar ta yanzu kuma sai ake neman alala ta tsarin kai da muka faɗa a koma wani tsari na daban na dabbobi wanda da ba a kai na cin mutuncin iyaye da waye da a fito da wani abu na rashin daraja na rashin mutunci a fito a ce wai da shi ne zan kawo da abokin hamayyata wai da shi wai sai na fito da wani abu na rashin mutunci na rashin kima wai sannan zan yi nasara ga abokin hamayya ci a kai ka tallata manufar ka tallata sa waye ce da kai ka ragar ko ka ci mutuncin sa ana demokradiya ne dan ai zage-zage ko dan ai wulakanta wani ba yi ba haka bane kuma muna rushe kyawawan dabi'o'inmu ne da already muke da su
1: duniya
2: kuma tana kallon abin da ake yi to ina daraja take kana da aya kana da jikoki babu daraja a ciki saboda haka wannan campaign din da za a shiga ciki akwai jam'iyyu za su fitar da sunayen raguwar yan takarkarin su da ba su fitar ba saboda haka ya kamata mutane a shiga wannan yakin neman zaɓe cikin tsafta mutane su yadda cewa su mutane ne ba da dabbobi ba
1: akwai wani abu da mutane suka ɗauka suna ta maganganun cewa wai idan ɗan takara ya zo yanzu ya kamata mutane su rinka wani agreement da shi wai ana sa hannu da waye ka zaka bari sa ka zaka wani bashi baki a kwanan to wannan mutane shin wannan rubutu a tsari ne da kwansu dokar ƙasa ta ce ko ka mutane rashin gamsuwa da abin da ya ce duk ɗan takara ya zo ya kamata a zauna da shi ya rubuta kaza ku sa hannu in yayi kaza ku kaza ku kaza haka dai ne na tayawa cikin ya wannan abu yake ne
0: to ga dole ka san wato wasu mutane rashin yarda ne yake sa su kai ga wannan rubuce-rubucen na cewa ra'ayi alƙawari to amma menene legal implication na wannan alƙawarin shi ne abin tambayar domin in kai alƙawari da mutum is impossible wannan tsarin da kuka yi shi ne cewa zai yi kaza din wannan zai yi wahala kai nasara a kansa idan wannan ne na cewar bai yi ba a lokacin da ya dawo kace dukkan me kake idan ya ki me zakai ka gane abin nake nufi the best way ko hanya wadda tafi kyau shine kawai kamar yanzu ne na gaya maka azu nake bayani sai na ce abin da yasa ake shiga zabe ana shiga ne domin in ka gano matsala matsayin ka na gwamna shugaban kasa dama lokacin da ka zo kake nema duk wannan masu yin takakarar ai an san da matsalolin kasa ai tunanin ko expectation din shine in ka zo ka taho da wani hanyoyi akwai yawa ko a presidential debate za ka gani cewa abin da yake faruwa za ka zo kana faɗan ai zan yi kaza tambayoyin da ake maka ai ana yi maka ne akan cewa to muna da matsala kaza yanzu misali mu a arewa duk shugaban kasan da ya zo yi mana campaign idan da wannan daman na kamar presidential da za a baka dama kai tambayoyi za mu lissafa wannan zubda jinin da ake arewa wanda shine yafi damu dukkan arewa ko da ba a yi a yankin ka inda kana da imani irin tozarti da cin zarafin da ake mutanenmu dole zai tayar ma da hankali dole kullum za kake tashi kake kwana da abin so tambaya ta farko shine menene abin da za ka dora ko meye ka zo da shi zai zama daban da shugaban da yake kai sai sa ɗaga kaji ina gaya maka idan da constitution ya ba da damar a ce ko rotation ne dole in mutum ya wuce shekara takwas to da constitution ya cutar da mutane fiye da dukkan tunani da kai maganar shine idan an zo me kake da shi shiri wannan in takarar shugaban kasa misali da muke da su mai girma Atiku Abubakar mai girma Peter Obi da suke takara ne wanda aka fi wannan din mai yake da suna mai yake da suna akwai ma na ADP ne ko ko yawa wani Ibn Abbas shi ma duk dai ga sunan
1: amma
0: wanda suka fi motsi kuma ake ganin su suna da girma akan haka siyasar Najeriya ma nura mu a yankin arewa in an zo tambaya ta farko da zamu fi domin mu ji ne kamar wannan da shi shine magana tsoro mai kashirya domin a bayananka za mu gane kuma wannan rubuce-rubucen da ake ba shi da legal weight daga idan ya to idan ya ƙi ne za ka yi masa kotu za ka kai shi in ya faɗi wasu dalilai ko ba wanda bai kare kansa cewa ga abin da ya sa bai yi ba the best hanya wadda doka ta yi da ita shi ne kawai idan mutum ya zo yanzu misali wanda suka yi tam ɗaya suna neman na biyu dama ce ku ki zaɓar sa dama ce ku kaɗa mai ƙuri'a ku nuna masa fushin ku akan buhu ga musu ba yanzu ai akwai topi ne gaba wannan ramuzu wanda kai magana yan katolika da tijansu dama ka san lasu na fara binta magana duk da lokacin ina jin kwana ɗaya da yin abin ko kwana biyu to amma a wannan satin kuma ya tada ƙura sosai ana ta maganar akai domin magana cewa take su shugabanni ba sa san gaskiya majority ba za ka ce gaba ɗaya ba to wannan abin shine ai abin da mai mulki lokacin da ke kai za ka ce mu ne ma tuni ba mun yi da kaza mun ga lokacin campaign ko da ma ba a yi ba ko an yi kasar mu ai da suka je mai suka ce da zamu zo dai kai amma dai magana ta ake zubda jini da ake da talauci da yawa ya katutu aka ba gwamnoni wasu tsirari kudin mutane suke rikewa wanda shi ma mai shugaban kasa ka ga yayi complain a wancan satin mun tattauna ya ce ni na ba ku kudi dan kuke yin gada ne amma na faɗa na ce kalubalen shi haifar da shi a lokacin da jinya tallafin mai domin inda da jinya tallafin mai bai duk wannan matsalolin da kake gani suna ta haifa wallahi shi haifar da dalauci da duk wannan abubuwa kuma in shi yana faruwa a lokacin da mutane suka rasa abin da ba su yi ba abinci ba hanyar da za su nema
1: abinci wannan kiran ba zai wani tasiri
0: ba zai yi ba ba shi da legal weight ba shi da legal weight to me za ka yi masa idan yayi failing misali kun yi agreement da shi wani irin ma agreement wani irin suna za a kyashi agreement na mun yi da kai idan ka tafi kai mana kaza kaza kaza in ba kai ba me za mu maka iyakaci ne kai ba ka ɗaukan dokar hannun ka wajen gina ka ce kotu za ka shi to yana da legal weight the best app wani doka ta baka dama shi ne yasa ake yin wannan shi yasa ka ga ai azu nake ga ma kansu shi yasa ya kiyarda wannan shi ne amsar ma wannan tambaya ya kiyarda da rotation in mutum ya zo kaɗa ƙuri'a ka kaɗa shi ka ƙi zaɓar sa shi sa ai campaign din yake da amfani da wannan presidential debate din da kuma governor sa wannan din debate din da ake anan ne idan mutum yazo yana bayani
1: zaka fahimci
0: zaka ce eh zaka daga hannu zaka yi tambaya abu kaza ya faru abu kaza ya faru kuma kudade an ciwo bashi kaza an ciwo bashi kaza me akai mana da wannan kudaden kada da maka wannan tambayar to anan ne zaka kana da yanci idan ka ga ba ka gamsu ba sai ka kada godiya a dinsu wannan wanda bai maka daidai
1: Doctor bari mu kalli wannan batu wanda muka ga tasirin malaman addinai inda wani abu ya tada hazo a gwamnatin Najeriya yadda wannan suka kai ziyara ta musamman kamar yadda kowane bangarori yakan iya zuwa suka jagoranta kuma lokacin da suka je gaban shugaban kasa sun faɗi batutuwa da su ne ya shafa al'umma kai tsaye

0: ga matsalolin sai gani ga matsalolin da shiga ga ya shiga harkar tafin sauransu bayan wannan sun yi jawaban kuma an samu wasu wakilai daga gwamnati wanda suka fito suka karkare suka ce a kaza kaza wani ya ce kaza wani ya ce a shi son zuciyarsa ne ma yi shi wannan cardinal din da makamantan irin wannan ana ganin kamar cewa malamai a siyasar Najeriya suna da wato takarwar da za su yi wajen samar da shugabanci na gari da kuma kai matsalolinsu ga shugabanni misali mun ga rawar da malamai suka taka lokacin da ake yan samun saɓani tsakanin Najeriya da Nijar wanda suka shiga tsakani aka samu daidaito wannan kai ya ke gani irin rawar da malamai za su iya takawa da masu wato shugabannin addinai domin cewa an samar da shugabanci na gari da kuma demokradiyya mai dorewa
1: shi malami da kake gani yana da daraja yana da muhimmanci a cikin addinan nan guda biyu da muke da su a Najeriya amma addinin Christianity ne ko kuma addinin Musulunci su ne manyan addinai da muke da su a Najeriya idan aka rasa malamai masu faɗa gaskiya to ba waɗanda za su iya gaya wa shugabanni kalmar da za su ji shi yasa ake wata hikima sai kaga cewa akwai majalisa ta malamai kowanne irin malamai ko na addinin Kristanci ko na addinin Musulunci zaka ga cewa akan mambari suke wa'azantar da mutane ko kuma suke aika sako wanda duk kalmar da za su faɗa wanda ta shafi shugabanci da Allah a sassauta al'umma saboda yanayi da suka shiga wannan malamai na addinin Kristanci da suka je sun je ne akan yanayi da Najeriya ta tsinci kanta na rashin tsaro da yanayi kuma na talauci da ake ciki yanda suke jan hankalin da shugaban kasa shi shugaban kasa sai in kasa ganewa wani sa'in yana karban laifinsa wani sa'in baya karban laifinsa na tuna lokacin da yace ya san irin wahalar da ƴan Najeriya suke sha kuma yanzu insha Allah nan ba da daddewa ba Najeriya za ta dawo kan kadamanta kowa zai samu abin da yake da bukata sai yace a tayi Najeriya da addu'a mun san cewa akwai abubuwa da suke faruwa wanda akwai sahalewa ko kuma sa hannu na manyan kasashe na duniya waɗanda ba sa so ita kanta kasar ta zauna lafiya an yi ittifakin cewa Najeriya za ta rushe a shekarar new millennium Allah bai yi ba aka zo aka ce Najeriya za ta rushe a shekarar 2015 Allah bai yi ba aka zo yanzu ake cewa Najeriya a shekarar 2030 za ta iya rushewa to idan ka ga mun rushe mu muka rusa kanmu ba wani wanda zai zo ya rusa mu sai dai idan mun muka rusa kanmu kamar yadda nake gaya ma cewa yanzu muke ƙara fahimtar juna tsakanin kudu da arewa tsakanin musulmi da kristoci zaka ga cewa an fito banga domin ta ƴan ta'adda zaka ga cewa idan an fito din musulmai suna kokari su kare mutuncin kristoci haka kristoci su ma suna kokari su kare mutuncin musulmai da azumi ba zan manta ba mun ga irin waɗanda aka kai musu hari irin ƴan ta'adda da suka kai musu hari inda yayi kristoci kungiyoyinsu suka rika iban kayan abinci suna kai musu domin taimakekeniya akan wannan ai addini sauki ne da shi da addini ba sauki ne da shi ba da tunan America da kasar Saudi Arabia da tunan ɗaya babu ɗaya a ciki gabaki ɗaya to abin da zamu kalla shine na farko zaka ga cewa su kristocin ne yawanci an gizo mai kan turuwa aka fi musu domin suna da wata kungiya wacce ake cewa Pentecostal Pentecostal din ita ce take jajircewa akan cewa sai an bi musu haƙƙin su domin suna da kade wanda suka yi ta rubuce da shi Josh Amofitan shugaban INEC da muka yi magana dazu din nan wanda shi a karan kansa ma ya rubuta takarda ta kai wajen guda 30 wanda ake kaiwa ana wa kristocin Najeriya kisan kare dangi wannan abin shi ya janyo ake kallon mu a matsayin cewa ƙasa ce wacce ake wa kristoci kisan kare dangi a Najeriya idan ba ka manta ba cewa akwai kudiri da aka gabatar a zauren majalisa a America wanda Tom Cruise dan majalisa ne ya gabatar da wannan kudirin a zauren majalisa akan Najeriya a wannan lokacin aka fitar da wani kudiri a zauren majalisa aka samu suna Nigerian Religion Freedom Accountability Act a zauren majalisa a America a lokacin zauren majalisa ya nada waɗansu ɗan majalisu guda biyu da Senator Chris Smith da Senator Riley Moore aka ce su je su jagoranci duk yanda za a yi a kare haƙƙin kristoci a Najeriya saboda Fulani suna musu kisan kare dangi wannan abun sai ya zo gabaki daya sai aka tada hankalin gwamnatin Najeriya sai aka zo aka ce za a samu ta wannan doka to contribute with the particular concern din nan wacce aka ce za a sa a Najeriya wannan dokar an dade ana samu ne tun lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda a lokacin Joe Biden tsohon shugaban kasa mar gayu Buhari ya dauki kafa ya ji ya zauna da Joe Biden akan kisan kare dangi da ake kristoci wannan abun su suke trim musa ko kuma suke azazzala duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa Najeriya kasa ce mai tarihi na harkar tsaro Najeriya din nahiya Afirka kasashe yanzu da muke da su guda 54 din nan da muke da su babu wata kasa da aka bata yanci take da tarihin Najeriya akan harkar tsaro bayan yakin duniya na biyu mun fafata an ga irin yanda muka bada gudunmuwa a wajen yakin kasa da aka ba mu yanci lokacin su marigayi saddaunan saukato Alhaji Abubakar Tafa Ballewa da shi da Muhammadu Bello zaka ga cewa sun yi namijin kokari 1960 muka fara fitar da wani abu wanda ake cewa peacekeeping wato wanzar da zaman lafiya a kasashe yanzu zancen da nake ma Najeriya ta kai sojoji da yan sanda da jami'an tsaro wanda suka kai 200,000 kasashe guda 41 a duniya ba wai anan nake ga ma ba nahiya Afirka ba Afirka ba kasashe guda 41 wanda an tura waɗannan sun je wanzar da zaman lafiya domin ne yanzu zancen da nake ma a satin nan Najeriya ta shiga hadaka na alliance da kasar Saudi Arabia kasashe 14 wanda za su kare kogin Red Sea akan yan huti irin ta'addanci da yake faruwa a nan waje idan har ana gayyata mu muna shiga duk irin waɗannan abubuwa ya za a ce matsalar cikin gida ta gagare mu mu warke mu abin nan ɗanta to mun je Lebanon ita kanta Isra'ila mun kai mata dauki a duk irin waɗannan abubuwan da ake mun je gabas ta tsakiyar nan mun je duk inda ake tunani to babban kalubale shine inda aka fara samun nukusu a Najeriya shine tsaro inda ta fara lalacewa daga kan harkar dan sanda ta fara lalacewa domin dan sanda shine dan tsaro na cikin gida muka zo akan harkar yan sandan nan muka kasa samar da wadataccen yan sanda da zasu kare dukiyoyi da rayukan al'umma yayin yan sandan Najeriya fa yanzu zancen da nake ma ba su wuce 371 zuwa 1400
0: ba su basu kai 400 ba
1: to duk yan sandan Najeriya gaba duk wannan fadin Najeriya
0: idan sai da rubutu kusan 20
1: to miliyan 126 idan ka dauka kowanne dan sanda ɗaya yanzu a Najeriya yana kare mutane 450 ne zuwa 590 kowanne dan sanda ɗaya haka yake kare rayuka dinna kaga dole ka tausaya dan sanda sai aka zo akwai wata doka da shugaban kasa ya sa inda yace a janye yan sanda daga karkashin waɗanda suke da madafin iko sai kaga mutumin da bashi da kwalin secondary school saboda wata daukaka da Allah ya bayi sai kaga an bayi yan sanda mai degree ko mai masters dan sanda a ce wai yaje sai da lalacewa mu ta kai dan sanda idan yaje gidan dan siyasa saboda kai yana da kwalin secondary school an zabe shi sai kaga matar wannan mai mukamin Reno take ba dan sanda
0: sai ta takalmi
1: to sai kaga dan sanda a gidan mai kudi yawanci da guga yake lalacewar tsaron gabaki daya aka ɗebo waɗansu aka kai su irin wannan abin muka zo yan sandan mu muna ganin cewa su ne duk abin da za a yi daga nan a nan fa aka samu matsala fa a Najeriya fa aka ce akwai firearms wato su bindigogi da wani abu wanda aka ce a Najeriya a shekarar 2019 fa lokacin wanda muka zaba muke gani an zabu tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda zai kawo tsaro arewacin Najeriya da aka zo a lokacin sa fa aka ce Orita General yace ya je ya gano cewa bindigogi guda 178,459 sun bata firearms wanda AK-47 lokacin gwamnati ta yi orders wanda suka kai wajen 47,000 su ma sun bata har yanzu zancen da nake ma babu aka zo yakin Libya din nan lokacin kashe Gaddafi makamai suka ƙara kwararowa muka zo sojojin mu yaran kowa ya sani ni idan ana maganar tsaro fa a Najeriya ba na ganin cewa na tsaro ya fi karfin mu akwai abin da ya kamata a ce an dauka ni ba zan manta ba a shekarar 2016 lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari akwai matashin soja wanda ya yi suna kowa ya san shi wanda ake cewa Kanal Habu Ali wanda yaro ne a lokacin wanda a lokacin sai da ya kusa ya shiga Camp Zero wanda a lokacin shi kadai yana mejo sai da aka maida shi lieutenant colonel yazo ya ci malam fatori a lokacin ya ci baga ya ci mungunu ya ci bama ya ci goza duk shi kadai wannan da battalion sa amma karshe a karin banza aka ce aka kashe shi wannan yara sai ga wasu aka kawo aka zo a Najeriya ne fa lieutenant general
2: na soja fa mutum 15 aka kashe fa kai wace kasa aka tada yin haka kuma fa ba da wata kasar ake yaki ba mutumin da
0: wannan zuwan malaman suke kenan ya nuna cewa abinda suka yi suna kan hanya
2: suna kan hanya magana ce ta abinda yake faruwa a kasa matsalar
0: barsa barsa ana ganin jiya tana da tasirin addini ko wato bangare bangare wanda malaman suke taka a wurare daban-daban yanzu nan malami din zai tashi ko a coci ko a wajen taro ko a wajen suna ko a masallaci hudu ba ya faɗa wani abu na minti 5 amma sai ga kewaye kasa an ga kuma rawar da suka taka misali lokacin da aka samu sabani tsakanin Najeriya da Niger aka yi malamai suka tafi hagudan shugaban kasar Niger domin a samu kala a kasar ya ake ganin wani rawaya suke kamata su ci gaba takawa malaman addini a ɓangarori domin gaya wa shugabanni cewa lalle ga kuma matsalar da ke damun al'umma kuma ga rawar da ya ci gaba takawa in suka tsaya akan wannan
3: matsayin su gaskiya ne to ba nura wannan abu ne wanda ka kalle shi kamar yanda shi shugaban katolikan da yaje da shi da mutanen sa suka samu girman shugaban kasa ba zuwa bane wanda suka yi domin a cika musu aljihu wanda shi ne majoritin abinda yawancin malaman addini na Kirista da na musulman suke yi to amma abu ne wanda ya zo wa presidency da shock yanda suka je boldly a gabansa suka kuma gaya mai kuma da suka fito shi shugaban nasu mai sunansa ya granting interview ya granting interview na cewa lallai mun gaya shugaban kasa Nigeria is bleeding jini yana ta zuba na al'umma da kake mulka kuma akwai talauci a yanda atake kamar yanda ya faɗa cewa shugaban kasa ya karyata shi ko ya karyata su cewa ba haka bane to kaga manganin da muka yi a program anan zai bayu akwai abubuwan da shugaban kasa ma masan suna faruwa ba saboda jaridun kamar yadda na gaya maka ake zargin jaridun ma da zai gani daban ne da wanda mu za mu gani ana zargin wannan an dade ana yi domin ai amsar da ya basu ta nuna akwai matsala because da suka gaya mai sai ya karyata a take ya ce shi Najeriya lafiya lau take
0: sama ga abin da ake ba
3: kuma ba irin gani na da kai ba bayan da nake jin labaran yau bi haka zai je saboda an ce shugabanci na kasa irin Najeriya ba karamin al'amari bane magana ake ta iya business kawai da zai shigo wa mutum ba karamin tashin hankali bane a ce kai takaddu ko da za a ce lalle yana neman attention na shugaban kasa shi yasa a baya muka ta maganganu akan dole a samu wanda shekarunsa ba su ja sosai ba domin zai taimake shi saboda ya aka ce mutum akwai gajiya shekaru sun ja koma waye yanzu da irin wannan shekaru wannan kuma har yanzu ka duba wanda suka fito ta karkarar za ka ga majority cewar akwai wannan shekaru sai dai da kusa ba za ka rasa wannan shekarun ba su wuce masu 60 ko 60 ne wala ba su ne za ka tashi matasa akan wannan magana domin za ka shekarun kananun shekarun za su taimaka ma wajen ka san ma mai kasar ka take za ka iya ziyarce ai an yi gwamnoni wanda suke ziyara ayyuka na bazata cikin dare su je asibitika da gina Abubakar ne ya yi irin wannan lokacin sai ya yi sakamakon zuwa na bazata lokacin ba ku biyan kwankwasa ma ya yi duk irin waɗannan abubuwa ɗin za ka ga lokacin mutum ya je kawai ya shiga asibiti ya je ya duba me yake faruwa cikin dare ba a san zai je ba shi ne shugabanci shi ne kuma za ka san halin da yanka suka sanya ba labari za a zo yan bambaɗanci ba zama ai ba abin hulis ba ne ai shugabanci ta ai kamar wani abu ne da me yasa lokacin da Obama ya mulki ina ganin masanin tarihi ga gara wannan su ne kawai sai suka sa America ta haka lokacin da hau ai ba farin gashi amma saboda pressure kan gaba da ya yi fari saboda ne idan ka shiga fa magana ce ta service ba magana ba ce ta hutu ba mutane ba san menene wani wasu ko ba san menene shi bane kawai wani ya yi gida babba ya yi mota ga babba da motoci ne ba na je ne wasu na tunanin haka ne shugabanci amma an ka kalla abin maganar reality shine magana ce ta service ta bauta to kaga da suka ji ya gaya musu wannan magana kaga kuma maganar da kai ma nuna ba shi ta zo ai suna da karfi a Najeriya ai addini yana da karfi a Najeriya yanzu wannan abin da suka yi ai dole mai commending abin da suka sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari dole kai ba musu abin da suka yi kuma dole kai kira ga bangaren addinin musulunci wanda su ma sun yi nasu a cocina amma mu mun sani cewa malama mu a masallatan mu an yi wannan musulmi musulmi campaign ticket a ticket din ai wannan this is right time a ce su suka fara zuwa ma suka yi wannan magana because su suka fasakewa su suka fasakewa ai musulmi musulmi ticket

0: matsalar tsaron nan mutanen da suke kidnapping mutane ake nuna bidiyon nan babu su ne babu kirista babu mace ba namiji ba yaro ba babba ko wanne irin addini kake rasu mutuncin ka so kaga ashe ba magana ake kuma an kai magana wa yaro bane hakkunan sun je yanzu so maganar da waɗannan mutane suka je suka yi wannan shugabannin katolika sun yi kokari kuma dole a yaba musu kuma kiran da muke yi shine bangaren irin su shaddigir da suka dinga kira akan muslim muslim ticket din nan da yawancin malaman mu nan wanda da yawa sun play role wajen wannan muslim muslim ticket din wanda kaga akwai bidiyo da ya fita a kwanakin baya wanda kristoci suke cewa ai su wannan muslim muslim ticket din ba ai yafi ma a ce wani kristan ne yake mulki saboda sun amfana da shi amma wannan bai hana su su je su ga shugaban kasa gaskiya wanda kuma wannan shine abin da wasu daga cikin malaman mu suka rasa wanda kawai bambadanci ne in matsala ta fito ba za a faɗa ba ko in an je za a je ana magana your excellency mun fara gina masallaci mu magana ba muna buƙatar taimako Allah zai bada lada Allah zai yafi wannan ba shine abin da ya kamata ku yi ba yanda muka yi campaign a zaben shi muslim muslim ticket da waɗannan matsaloli suka taso dole za ka yaba wasu malama yanzu lokacin da aka zo maganar issue na wannan chairman na INEC da irin matsalolin wanda ba ya magana wajen litoci 30 ne ko ne ya tura wanda a ƙa'ida a demokradiyya da kuma zama wanda yake na federalia ya kamata bai kamata a ce shi wannan bayan Allah ya zama shugaba na INEC ba don magana ake ta independent ya nuna bangaranci kuma partisan an nuna tweets da abubuwa wanda yake campaign wa APC a ƙa'ida ai ba ga yawanci malaman jami'a ne kamar professor Jega professor Muhammad Yakubu yawanci kawai dauko ka ake kawai wani kwararre da ana ganin kawai za ka yi aiki bisa gaskiya to amma shi duk waɗannan abubuwan zaka ga duk sun fito kamar professor Bashir Umar na Al-Furqan yayi ta kira da su abin nan da shugabannin bangaren Nasrul Islam wannan bangaren menene yawa sun yi ta kira ba ma kamar shi kan wannan abu wanda na san ire-iren su za su yi dosu ga shugaban kasa wannan magana to amma majority a cikin kuma wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba ko bukatun su shine za a sai musu jifa-jifai ba hana malami ya ji dadi ba ya sa shadda mai kyau muna so mu ga haka ka hau mota mai kyau amma ba a yi ma kwamboi kamar gwamna ba wannan ya saba wa ka'ida wannan ya saba wa kawai wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk shine ake ce ake bi wannan shine abin da nake ga ma dole malami suna da tasiri a bangaren siyasa na Najeriya
1: masha Allah kuma bare wannan mutu na shi kadilan da ya daga hankalin mutane wanda a matsayin suna ganin shugabanni na addini su kalli shugaba su ga masa gaskiyar abin da yake faruwa
2: haka
1: ko me zai biyo baya ya biyo su sun sauke wato a dayin su ana ganin bangaren malamai ana ganin kusan wanda suke kusan da kasan su sune misali sarakuna kuma majalisar ta sarakuna ta kasa ita ma tana iya takarwa makamancin irin wa'annan wanda su ma suna iya takawa cewa abin da yake damu al'umma aka su ma suna faɗi a ji kamar da malaman addini suke faɗa a cikin nan mun gani shi ma inda wato Papa Roma suka tafafata da shi ma mutumin nasa
0: shi ne
1: a ji a dawo a ji a lokacin wannan wai ake ganin tasirin wato malaman addini a siyasa yake da karfi yake za in zaka yi magana dole duniya take saurara musu
2: ta amma nura ai a tarihin duniya ba na ji akwai abin da ya fi addini karfi ko ba ka yinsa ko kai ba ka da addini to ka san addini yana da karfi kuma ba wasa da shi a ko ina kuma yake a duniya ko ina yake a duniya kuma yana daya daga cikin abin da ake amfani da shi wajen ai determine wasu abubuwa da yawa kada a Najeriya ba to amma abin da ya kamata mutane su gane shine abusing din addini ne ba a so ka san akwai wanda suke amfani da addini suke manipulating din sa ma'ana suke karkatar da addini zuwa bin bukatar su to idan ya zama to an samu wannan to an samu mummunan tashin hankali akwai categories guda uku da suke hana zalunci duk duniya akwai malaman addini wanda ko a dacen da kowane irin addini ne ba san su da kudi ba kuma ba sa kaskantar da kansu saboda

0: su balma ba a yi su don duniya ba ba a yi su don duniya ba kowane addini in ka je ka gani zaka ga su in ka gan su mu'amala su daban take da kowa haka ake expecting kowane malami ne kowane addini zama kaida sannan akwai dattijai ko ince misali sai mu dauki sarakuna akwai sarakuna wanda ana gani wato mutane ne wanda suke da kusan permanent seat su ba a gidan haya suke ba amma duk dan siyasa wanda za a zaba a gidan haya yake to dan siyasa kai mu borin gidan haya ne gidan haya gidan gwamnatin nan ma nura a gaban ka a gaba na mutum ne aka zaba yana jin dadin gidan ya gyara shi fita to mira kuka da ce ai shekara ta bace duk wayanka ai zaka tafi duk da diji ne da ake ma wata wani zai kana kallo idan ka je ko ta wuri ne to su da su a ka'idar sarautar inda ba wani azalbu kuma da abuje ba a cewa mutum in ya hau ya sauka in ba mutuwa ba to saboda haka su ma suna daya daga cikin katogarin da ake expecting cewa su hana zalunci sai ɗan boko ko masanan cikinku masana na cikinku wanda ka ɗauke malaman addini wanda masana ne ba na addini ba amma suna da sani su ma suna ɗaya daga cikin katogarin da ake ganin suna iya tsaye da zalunci kowane irin kowane irin to daga lokacin da ka samu wannan katogarin ɗin duka sun lalace to baka da al'umma ko a kowace irin ƙasa kake baka da al'umma kuma ba za ka je ko ina ba kuma da abin da kake zai lalace to saboda haka da mun su sun saba su kalli mutum komai girman sa su ga mai gaskiya ai da malaman addini ko mu anan misali da misali mu anan Kano kan su fara zuwa gidan gwamnati ai kaga tafiyar daban ce da lokacin da suka fara zuwa gidan gwamnati ko ba haka ba akwai bambanci akwai dan siyasar da yake gaya mun malaman hawa-hawa ne daraja ce akwai wanda in yaje gidan gwamnati ya ga gwamna akwai wanda ake bashi miliyan 5 a wancan lokacin kamar abin da ya gaya mana akwai wanda ake bashi miliyan 3 ya danganta da irin darajar ka kamar dan siyasa an tsohon sanata ya je gamman hawa zai ga gwamnati ya ga gwamna shi miliyan 5 ce za a samu a mut shi kuma rep in yaje miliyan 3
1: to me farashin zaki ne
0: haka ba wannan kawai wai sani in kudaden nan da ake ware wa gwamna ne mutane ya sani to kaji abin da yake faruwa to da lokacin da malamai suka zama kuɗe yu suna hangen lalitar gwamnati to ba wani abu da zai tafi su ai taimakon shugabanni suke yi kar su fada halaka ko da na sani su ne aikinsu kuma mutum ba zai ba mutum da zai yi wannan yana da kuɗi ko a ina kake ba za ka yi sa ba in ka duba za ka gani ko a Amerika lokacin George W. Bush yana kiran malamin addininsa yana zuwa yamar wa'azi a White House yamar wa'azi su gana a yi addu'a kuma saboda kar ya je ya karkace ko ba daidai ba shi wannan ya nuna maka imani da yadda addini dan akwai maganganu masu fadi da yawa da wani babban marubuci da America da ake kiransa a Stephen Mansfield professor wannan kai ya yi fiye jin sa kan yana da fiye akan history malami ne na sanin tarihi ya rubuta wani littafi da ake kiransa The Face of George W. Bush ya yi bayanin yadda tsohon shugaban ƙasa America da Bush ya ɗauki addini da muhimmanci wannan yana daga cikin wannan marubuci ne wanda yana rubutu akan addinin kiristanci wanda ake bashi commission akwai gwamna minister da ya taɓa kiransa ya bashi commissioning ya bashi kuɗi don ya rubuta tarihin addini na jiharsa domin ya fahimci matasa da suke tasowa suna ɗauko wasu ɗabi'o'i da wasu al'adu da yake lalata ƙasar kuma yana da alaƙa da rashin sanin addini ko ba addini mai muhimmanci saboda haka sai kai yace kai zo ka rubuta mana tarihin addini ko addini ne ba sani ba kaga wannan yana ɗaya daga nuna maka darajar yadda aka ɗauki addini sannan akwai wanda ake kiransa Jim Bishop shi ma yana rubutu akan abin da ya shafi addini ya rubuta wani tabi da ake kiransa A Day in the Life of President Kennedy wannan yana rubutu akan abubuwan da suka shafi addini da kiristanci addini yana da tasiri din da kake kaga addini kiristanci daban-daban ne akwai ɗabi'u daban-daban a cikinsa amma wanda suke bin addini ko wanda suke bin ɗabi'a katolika mutum biyu ne suka taba shugabanta America daga John F. Kennedy sai ya kira Sojo Biden Joseph Brissent amma ɗaya daga cikin wasiyar da ɗan firaminista na Ingila yau Kennedy lokacin da zai fara campaign ɗinsa ne ko lokacin da fara campaign ya ce kar kai ƙarya akan mazhabar addinin da kake bi akan ɗariƙa addinin da kake bi ka gaya mutane ka gaskiya ko sa zabe ka ko suke Winston Spencer ce abin da ya gaya masa kenan ya ce ka fito ka ce musu kai ɗariƙar katolika kake yi ba taɓa zaɓen shugaban ƙasar America wanda yake kan tafarkin wannan ɗariƙa ta katolika ba amma ya ce kar ka boye ka fito ka mana kar ka kuskura kai ƙaryarsa kowa ya sani ka fito ka tabbatar ka jaddada idan rago kristotin za su yarda su zaɓe ka zaɓe ka in ba za a zaɓe ka ba shi ke kuma haka ya ci zaɓen kuma yanzu an samar da na biyu Joe Biden yanzu shi ba ya yi ya tafi to saboda haka addini ko America ka ga irin tasirinsa kuma za ka ga yadda suke kotun addini wannan Bible da sauran abubuwa ba don wani abu don su haɗe kan mutanensu kuma an kotun Bible ɗin da ake kotun inda in ka ji ko kai musulmi ne za ka yarda da abin da aka faɗa ba abin da an kotun ba da zai raba kan al'umma ba a wanda zai haɗa kan mutane ake ba sa yin yadda za su fara ka jama'a su yadda za su haɗe kan jama'a su domin sun ce ɗaya daga cikin ƙasas na addini shi ne ya samar da haɗin kai na jama'a to saboda haka idan ka zo nan Najeriya malaman addini sun fi kowa muhimmanci domin ko a fada sarki baya da mahiri su saboda muhimmancinsu saboda legitimacy na kasancewarsa sarki akwai addini domin munan a ƙasar Hausa jihadin da kai lagos wannan fito yana tun kofo jihad da kai akan addini foundation ɗinsa addini ne tubalin addini sarakunan ba suke kai saboda haka dole ne ko mutum ko ya ji ko ya so ya kare addini in yana sarki domin ai daraja addini ce ta kawo shi domin jihadi ne kawo shi jihadin nan kuma aiki ne don a tsarkake addinin iyayenka da kakanninka suka zama sarakuna kuma ka shugaba da harkoki domin ba don jihadi ba da yanzu magana gidan dabo ba ka yanta ai ba ka yanta domin ai sanadiyar jihadi suka zo ai ba masa kan layi amma jihadi ya kawo su to saboda haka kaga duk wanda ke gidan dabo yana da haƙƙi wajen ya kare addini domin addini shi iyayensa ya kakanninsa to saboda haka duk inda sai ga za a taɓa muhibba ko daraja ta addini suna da haƙƙi su shigo su bai kariya shugaban siyasa mai zuwa ne tafi saboda haka in yi kuskure ka gaya mai kuskurensa ba don wani abu ba idan ya sauka ba shi da abu wanda zai tuna a duniya ya ji mai ƙaunarsa da ya kai in baya nan kenan to saboda haka in ka dawo su kansu kristoci ne yanzu da ake da su ai kaga Shehu Sani ni ban taɓa jinsa ya ƙalubalanci shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ba Bola Tinubu tun da Bola Tinubu ya hau domin mutumin sani an yi gwagwarmaya ta yi an yi faɗi tare tattaci tare domin tabbatar da ɗaurewar demokaraɗiyya a Najeriya kuma ya faɗi irin gudunmawar da Bola Tinubu ya bayar domin tabbatar da demokaraɗiyya a Najeriya amma a wannan karin ya fito ya yi wata magana wadda bayan fadar shugaban ƙasa ta fito da wannan ya fito yana cewa wannan bishops ɗin suna da tarihi suna da tradition na gaya wa shugabanni gaskiya kowace jam'iyya ce ya kuma ce ba su da jam'iyya
2: haka ake so
0: haka ya faɗa ya ce ba su da jam'iyya ba wai akan gwamnatin Bola Tinubu ne suka faɗa saboda haka Bola Tinubu don ya kare wannan mulkinsa ko ya kare administration ɗinsa na cewa wannan abin da suka faɗa ba haka ba ne ɗan siyasa ne shi yana da ƴancin da zai ba da kariya ga wannan ɗinsa ga gwamnatinsa su kuma suna da haƙƙi na su faɗi abin da suke ganin shi suka gani na zanzuri ko a cikin al'ummarsu shi kuma ya gaya masa abin da ko ba su sani ba ko abin da yake ganin shi ne daidai ko a tsarin demokaraɗiyyarsa ko shakka ba a ƙarƙashin mulkinsa an samu cigaban tattalin arziki amma cigaban tattalin arziki ma nura ba fa abu bane da yanzu aka fara samun sani da kai zamu ji ba zai taɓa yiwuwa ba zai ɗauki lokaci saboda haka shugaban ƙasa bai tarayya ne ba lalle ni da kai iya fahimtar da shugaban ƙasa yake faɗi ba misali wasu ne za su iya fahimtar da shugaban ƙasa yake faɗi amma kamar da tsohon gwamna ma da gwamna shekaru ta faɗi ya ce ai shi tattalin arziki shi ne talaka ya gina cin abinci sau daya ci sau ka gane ko in ka da lamun na neman kana bukatar arziki ka da lamun na neman neman saboda haka shi bai damu da statistics ba ko in business ko wani abu wanda yake nuna awan tattalin arziki
1: ko
0: GDP ko ruwa GDP shi abin da yake ya gani shi tana gashi ne kawai in yana samun naira 10 ya samu 20 to in kace ta jira miki ya baka nace eh ya yadda baka misali yake to saboda haka irin wannan ka'ida ce nan malaman addini su tsaya su kalli shugaba su gaya masa duk abin da suke ganin za su iya gaya masa ba dan wani abu ba sai dan su kubuta daga gurin mutanen su misali zarge zarge zai yi baya kana jam'iyya kaza kamar da wuke yace ma shi archbishop ka gane wani kan archbishop emeritus na Abuja wanda yace shi ai ya ga alama ma kawai ya mara abu ya jingina ma da wata jam'iyyar ne kawai
1: shi ko da abin da kalle shi
0: kenan eh ya jingina kawai ma da wata jam'iyyar
1: to sai ya santar da abin
0: domin ai to ai an zo gamar zabe ka gane ko babu shugaban siyasa da zai zo ya ga cewa ka ce da shi shi ba kan da yake ba kage ita ne suke nan shi yana kallon kamar kana edin ko kana taimakon abokin hamayyarsa ne zai karbi gwamnati
1: amma shi ba gani kan dalilin nan
0: to amma
1: a fada faforo mai yana da matsayi
0: ai shi ne take to ai ai su ka san wato ɗaya daga cikin abin da yasa ake saki elevator din su ma dan akwai malamin cocin da America yakka da Nancy Pelosi yace ba ma za ta zauna ko a cocin sa bane ko ba za ta karba addu'a a cocin sa bane saboda a lokacin ta sa halewa wata policy ko wata doka da ta ci karo da koyarwa cocinsa saboda ake ce wannan to yana ɗaya daga cikin wanda faforo mai ina jini yanzu ya zaba suka shiga cikin wato kotu ta Vatican domin wannan abin da yana ɗaya daga cikin abin da ya qualify ɗinsa Nancy Pelosi tsohuwar speaker ta Amerika ya ce abin da ta yi ya saba da koyarwa ta addini saboda haka ba ba ta ba ne ba zai ba su ba za su iya karbar ta a wannan tsarin ba
1: dun ba tsayinta
0: ina gaya maka wannan saboda haka su malaman addini na kristanci na katolika suna da irin wannan tradition din yanzu misali Vatican kana magana kudi duk duniya ko wanda ya Vatican kudi Vatican duk duniya ko wanda ya kudi ai wanda ya kudi kana jin wani ya azurki kashin jatti ne yana fada ya je ya kai kudi Vatican na talabi aka ce da shi ka zo ka dawo ka zabu kasashe wanda ba su da wannan mama sarobi ka taimaka
1: su sun wuce nan
0: bakawa eh suka ce suka convince din sai yin investing a Nigeria da wai da sauransu lokacin yake a lokacin Matthew Hassan kuka ya yi convince sai aka zo aka sa wanda aka ce gashi nan ko yana son kristantar da wai da sauransu a lokacin zaka ji kashin dinga yana defending Matthew Hassan kuka misali da sauransu kuma kaga Matthew Hassan kuka shine archbishop lokacin da muka samu wannan international accusation ko allegation da ake wa Najeriya na ana kashe kristoci shi ya fito ce ba haka bane ya fito ya ce ba haka bane wannan abin da kasashen turai suke magana ba haka bane ba a kashe kristoci kisan wannan da ake ya shafi kowa misali kaga ai ya fito wannan to saboda haka suna da wannan akwai wani a rubutu da nake zargi makaranta a cikin supervisory team din akwai wani Reverend Father wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suke nuna mun kauna a zahiri yana makaranta ba don wani abu ba saboda yana ganin yadda nake mu'amalar karatuna amma sai da muka fafata muka hausa muka faɗo da shi saboda wani rubutu na ɗan kowa da yake ganin ya ci karo da koyarwa coci daya daga cikin rabon da yake mun ashe a kunya coci aiki kuma wallahi dai kuma hidi ne da yayi kuma bayan da rin saboda ina kasa dole ne accept saboda coci is more powerful is greater jan kuma da
2: shi a wajensa
0: yadda yake tafiya da wannan saboda haka su suna da wannan a cikin tradition din su su kalli shugaba su ga mun magana ko ke dadi ko karce dadi ko a yadda ko ka yadda ko abu ko ka bi amma su koyarwa su haka tsarin tafiyar take saboda haka mutane su jera mata da jiyoyiya ko a gina ma wata muhawara akan wannan domin duk wanda ya san su ko wanda ya san tsarin su
1: haka za su
0: yi ya san cewa haka za su yi kuma ko gobe ko jibi ko shugaban kasa in ya sauka wani zo haka za su gaya mar saboda haka ba fasa wala'i ba
2: to malam bara wannan ai shine abin da ya dace musulunci ma yana koyar da nan sallin yayi na magana gaskiya da amana duk inda ta zo koyi ka faɗe ta komai dacin ta kuma yanzu wannan bayanin da kai ma nuna kamar koma wajen da cewa za ka tuna wannan tarihin na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Shehu Shagari wanda abokinsa ne an ce ma class bed ne ko wanda in ya kira shi ko ya ganshi ya je sa kawai tsorace yake ya san ba zai ce ba na mota ba ba na namiya kuma wani azzi ga ne ka ji tsoron Allah to idan wannan mutanen su ne aka rasa yanzu akwai hanyar zabe ko su gaskiya wanda za su fito gaskiya ne za su fada ma gaskiya kamar yadda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa yake fadawa Shehu Shagari kuma har baban gida ma duk waɗannan mutanen waɗanda ne da suka ba Allah da gaske ba hana ka ji dadi ba zamani ya zo da motoci da gidaje manya amma ba a zo ana ma kumbura kamar gwamna ko shugaban kasa ba yau kai na sheki ka kumbura kamar sa ba dai ba ne kai ne koyarwa addini
1: wannan mun ga shugaban
2: kasa ya yi wa su
1: dujuni ta goma shi musamman ma wajen mutum 250 da 2500 cewa za a kara musu albashi daga mataki na 30 da kai wato na wato a 80 wanda zai fara aiki daga wannan watan ne kama ana ganin wannan wani abin alfahari ne da ya kamata a jinjina shugaban kasa duba da yadda aka gani cewa matsalolin da suke takoki da kansu amma wasu suna ganin cewa kuma bacin sojojin nan akwai kwa 'yan kasa waɗanda suke su ma suna aikin tsaron nan da kusan cin nasarar da ake samu wata gudunmuwarsu ta farko take yanzu wata su ne 'yan sanda amma su ba a ji ana masu wannan wato tagomashi da ake wa wato a sojoji ba wasu kuma suna ganin cewa a yi siyasa ce tana zaɓi ya zo ya yi amfani da wannan abin domin ya ga cewa ya sake samu a zuciyar 'yan Najeriya da makamantansu me aka nazarta ga wannan batutuwa da suke ta yawo a wato bakin mutane
3: ba laifi bane idan shugaban kasa ya karin albashi domin yana da wannan damar wacce ake cewa executive order zai yi amfani da ita domin ya kyautata kuma kowa ya sani cewa harkar tsaron nan dai ga yanda muka tsanci kanmu a ciki a kwanan ne ya kaddamar da cewa za a yi sojoji guda 28,000 wanda ba a taba yi ba saboda dazumin fadi na yan sanda yanzu sojojin Najeriya gabaki ɗaya ba su wuce 230,000 zuwa 280,000 ba domin sojoji kala biyu ne akwai commission officers akwai non commission officers kenan manya da ganana sojojin nan
2: na sama
3: daman fanni uku ne sama kasa ruwa su ne gabaki ɗaya amma abin takeici sojojin Najeriya na gaya ma abin ayaba musu ne duniya ta sara musu ina ganin watan jun ne 15 ga watan jun America ta yi holo wajen shekara 10 tana holon wani dan ta'adda mataimakin shugaban kungiyar ISIS wanda ya bata ake ta neman sa aka sa kuɗi cewa duk wanda ya gano inda yake za a bashi wannan mutumin ana ce da su da shi Habu Bilal Al-Maliki wannan Habu Bilal din Al-Maliki sojojin Najeriya sun samu nasara sun kama shi ko ai sun kashe shi wanda America ta zo ta yi kirari ta ce teamwork akai da ita wanda sojojin Najeriya suka ce ba sojojin America ciki su ne karshe dai sojojin America dai kwashe sojojin su guda 200,000 suka me da su ma gabaki daya saboda duk abin da ka gani ba zai gagare mu ba dan an kara soja albashi ba laifi bane amma ba wata kasa lalacewa tsaron yanda ba a gudanar da shi irin Najeriya anan ne kwanan nan naga an kama fake soja general na soja sai a Najeriya an kama shi a Kaduna inda ma yake dandalin an kama ba wai karamin soja ba general haka zaka ga ana kama police station outpost fa wani fake fa da yan sandan fake da DPO din fake sai a Najeriya wace irin rayuwa muke akan harkar tsaro hukuma ta bogi
2: ta shiga cikin budget amma ba an ce an wanke ta
3: to fatan da muke kai ayi shugaban kasa na bogi ma nan gaba to sojojin nan suna iya kokarin su harkar ce an siyasantar da ita ka duba wani scenario da yake faruwa kwanan nan wasu abubuwa suka faru ni kai barista duk ban fi karfin wannan ba amma joji mai shari'a guda a jihar Kebbi fa aka sace fa aka sace alƙali guda a jihar Kebbi kuma gwamnati ta kasa kwato shi wai sai ɗan uwansa ne suka ce aka ce su akai kuɗi aka kai aka ce miliyan 200 za a kai ƙarshe dai aka kai miliyan 50 da katan ɗan Waltina shi dan ta'addai shi da yiwu da yiwu kuma wannan abin ya taɓa faruwa fa a Bayelsa fa an taɓa sace fa alƙali fa
4: kuma na High Court
3: na High Court to bayan ma haka ma waran ƙara gaya ma speaker na House of Assembly wacce shekaran ma an sace a kebe din ma to duwa dramatical country ce sojojin nan zaka gan su fa suna yaki suna sulfi suna trending fa wai su ma sun tafi wai viral ba so suke samu followers
1: ana gani cewa akwai ɗan sanda wanda ya kamata a kula da su su ma kusan duk abin da aka taro
3: su aikin danka ko aikin farin amma dai ana ganin a sun yan sandan kafin akwai hukuma da take kula da pension dinsu wanda ake ce mata PECOM ai su suke zalunta kai yan uwansu ne suke zalunta su zo a ciki
2: amma kuma ka duba ai ƙari shine ai mai girma Umar Musa Alwa ai musu ƙari
3: ya musu
2: ai ƙari ba magana pension bane da tun magana ake ta kuɗi da za a ƙara musu kundin salary kaga an ga ka dauki yan sanda ai su ne ma kasar su ne internal security da su ne DSS wanda su suna magana na intelligence ne duk ga baki ɗaya waɗannan kayayyakin su ne kasar kuma su ne demokradiyyar ma soja kaga kana magana kan external security ai ko wani attack ko wani abu kasar su ne tsarewa duk da to ai issue ɗin kayi magana a shimfiɗa gano ko kuma da cewa ne magana wajen rashin karancin su yan sandan karancin su sojojin kuma ba wai fa yanzu za ka ji ana zargin mutane sun ɗauki kuɗaɗen da za a iya ɗaukan graduate sama da 500,000 ma 10,000 ko 200,000 ma misali ya kamata a ce an ƙara yan sandan nan yawansu an ƙara kuma yawan sojojin saboda duk ba su isa ba
3: ni wallahi da za ku iya barista a matsayinku na lauyoyi harkar tsaro da aka ce ba a auditing ya kamata a constitutional review a dawo a riƙewa a harkar tsaro auditing
2: saboda
3: yanda za a san trillion ke samu
2: saboda magana da ake samu an ce babu wannan auditing din ka ko a nan ake harkar saboda almundahar ta yawa
3: kuma su jami'an tsaron nan suna da fa martial court fa wacce tafi kowace court iya shari'a
2: suna eh ba za ka kigo za ka kira shi iya shari'a
3: eh ai shari'a za
2: ka ce kuma da mallo
3: kana da rinji za ka je a cikin
2: shi da sauransu amma ba mu yin ka dawo kan wannan karin kudin ni gaskiya ban yaba ba rashin yaba wa shine kwanan na wannan mulkin alƙalan manyan kotu na ga sau
3: 300 aka kara musu ga gidaje ma da aka yi muku na alfarma
2: so kuma waɗannan ka ɗauka dole ya kamata da yan sanda gaskiyar magana kenan saboda waɗannan mutane an ba su ita kanta gwamnatin ba mai su ya gwamnati ne su ne gwamnati a kai farar hura da za a zaɓe ka fito daga gidanku in ba zare ka ba kai saka mulkin ba za ka iya yin mulki ba waɗannan su ne gwamnati in ka ji ana cewa menene gwamnati waɗannan su ne gwamnati yan sanda DSS ka ɗauko sojojin da duk waɗannan abubuwan wanda su ne jami'an tsaro wanda a yanzu in ka je gidan gwamnatin Kano misali in ka je za ka ga mai girma gwamna me bai hana ka ganin sa ta daɗi farko su alaka faratarwa a gidan na farko ma su ne ko ma'aikata jami'an tsaro za su tambaye ka wajen wa ka zo ashe inda babu su in ka ɗauke su daga wannan wajen kowa zai iya shiga ga gwamna kuma ka ga abin ba zai yi kyau ba technically in ka kalla abin su ne gwamnati so abin da ya kamata a yi ruɓanya musu ya kamata a yi so ne ka ce an ruɓanya daga 30 ne zuwa ya yi kaɗan shi sa na ce ni ban yaba ba wannan abin ya taimaka wanda ake samun informa a cikin yan sanda da sojojin wanda sai an tafi operation kuma sanarwa da yan ta'adda cewar ga muna no shi ne maganar gaskiya ai ba zai ishe shi bane ai ba zai ishe shi bane an san yaudara ce ko wannan kaso 80 din yaudara ce wallahi ba zai isa ba
3: to wai nawa ne
2: ka wallahi ba zai isa ba
3: shi barista ba
2: no da dudu ne cin nasi
3: shi ne
2: ka gane in ka dauki minimum wajen da ban san minimum wajen nawa bane amma ba mu fito da yawan cin sa ya san me minimum wajen amma dai na san ko sabil abin da yake dauka bi 150,000 mu misali na sojan ma ka dauki nan nan aka ce za a yi wa ƙara to in an ƙara mai nawa kenan kuɗin zai koma aya ka'ida ya kamata ko sabil na soja na dan sanda a ce ba sa daukan lizard 500 shi ma wannan a kwammaci kamar babu eh babu ma a haka saboda an shi yasa kaga kasar ta ki zama lafiya saboda gwamnatin da suke ta wannan wadakar ka duba course of governance da yake faruwa a kasar wanda ka tabbatar akwai kuɗi waɗannan mutanen kuma suke wannan hana suke rataye da bindigogi kullum da bindiga za ka san rataye a ce ka ba su yanzu an yi ƙarin 150 mutum ya dauka misali bai fa ka ce mai fa 150 ba fa ya koma 200 misali mai 200 za ta yi mutum da iyali da ƴan uwa da su suna bariki majority za ka suna bariki ba kama ƴan sanda ba da yawanci saboda mai ba abun nan din ba an ga kula barak din sojoji ya fiyewa akan ƴan sanda da girman sa yawa so za ka ga su majority su ba sa waje suna cikin bariki suna da dauka babu maganar haya amma maganar ainihin daukan nauyi za ka ga akwai sojan da za ka ganshi da yaya 5-7 ka gaya mun yanda idan ma ya tafi irin su sajan kofuru waranta ofisa da wannan wanda aka yi commission ba wanda mai bisu shiga da secondary school ka gaya mun yanda wannan 100,000 kaza din 200,000-300,000 za ta yi musu idan reality za mu fuskanta 500 ma da aka fara sai dai an babu akalla 800 1,000,000 miliyan 800 miliyan
3: akwai biyan su da dala mana
2: ba magana dala ba ai wa America bane a biyan miliyan amma abi akwai kudi wallahi an ba mu yasa kusa gwamnati da mahai me yasa za a ware biliyoyin kudi na abincin gidan shugaban kasa kawai me yasa za a ware biliyoyin kudi na tafiye tafiyen sa me yasa za a ware biliyoyin kudi na magana abin nan din Vice President na da tafiye tafiyen sa saboda haka ai duk wannan abin da gaskiya ke ma nura a yanke duro din nan abubuwan a zuwa inganta in aka inganta mun fara su da
1: assalamu alaikum to malam Abubakar bari muna jin ka
5: Assalamu
1: alaikum.
6: Assalamu alaikum.
3: Ubaidu.
1: Wa alaikum. Assalamu alaikum.
3: Almiskin ma na ga sakon sa.
1: To barka gare da muke tare.
6: Barka da ku kana magana da
1: Abdullahi. To mana Abdullahi ku ka daga Nigeria.
5: Ko ta ka dubi na ni ki da to
2: ku. Ki ko wajin wai ki da sai
1: duk da
6: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. To alaikum assalam.
3: Barka kare. Kudi.
6: To kana da abin da muke yi. Ina muku fatan alkhairi ba. Ta amma radio da kamar da masu sauraron mu gaba ɗaya ne muku fatan alkhairi ku da iyalanku ba.
3: Muna amsawa.
2: Amin. Amin.
6: Alo?
1: Eh muna jin ka.
2: Muna ji.
6: Yawa. Wato kana ji ko?
3: Eh.
6: Kamar akwai wannan sajin amana lai ne a fito da ku kuma kamar shekara zamanin hawan ku har da farko ya kai abin da suke da su zan a shugabannin arewa da su sa abin da suke yi ka
7: musamman kan aminan layin sunan yan madamun umarmu ya kamata a ce kuna

0: Ya faɗa shekara 48.
1: To muna godiya kwarai. Allah saka alheri. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: To barka kare da muke tare.
2: Sunana Rashidu Iliyasu dan Kanya.
1: To zan ga
2: garin da jahaja.
1: Daga ringin kake jin mu?
2: Insha Allah.
1: To masha Allah.
2: To masha Allah. Kun nemi abokin sauraron kai nan ne ni ba na kama ne yau da Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: tana ji. Ina fata haɗe
1: ga. To alhamdulillah masha Allah.
2: To bayani da zan yi akan shine kamar shi malam Salisu Gambale sai ya yana cewa akan cewa ko ma har ya za a yi wannan bawan kasade. Amma in ba ku manta ba kun taɓa cewa na taɓa jin wani labari a cikin Allah ya kai mu shekara ta 2027 din nan. Akwai wata doka da za ta kama aiki wadda idan shi bawan kasan nan ya ci zaɓi zai dawo ma da ko shekara
0: single thing. Single thing. Ai ba zo ba tukun sai
3: amma dai ana nan
0: mu yanzu a table nan abu ɗaya da zamu fi jan hankalin mutane shine da Allah a zabi cancanta ba jam'iyya ba shine a zabi cancanta.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: To barka da warhaka da muke tare.
4: Kana da nake kira ka mai shayar da gurgama.
1: Gurgama to dan daga murya ke san fujinka.
4: To Allah ya saka da ni.
0: Amin.
4: To ni abin da har kullun nake tunani akan idan kuna jira kuna cewa a zafi cancanta.
1: To
4: kada ka tabbatarwa ne wani sa'in yake amma ba su zaɓin shugaba ku ɗaya jan jan ne ba
1: to ɗaya jan na'am
4: kada ke su ne suke zaɓar wanda suke so ba kada ka ne yake zaɓar wanda yake so ba kuma su ta gurgo na da yake kuma abinda ake ba su kada ka fa kuma da kuma rabu idan aka sa 900 ko ba ne ba ke samu ba
1: masha Allah
4: to da yake su ne sun shugaba ba kada ka ba
0: Ajira. Har ta yi aiki a Najeriya shekarar 2015 sai dai mutane ba za su yi ba.
1: Kuma sauran muna guda kwarai da gaske ne ku kasance da mu a cikin wannan shirin namu. Insha Allah in ku bi mako mai zuwa ma za mu kasance da ku a madadin bakin namu da muka saba tattauna da su muna godiya Allah mai da ku a gida lafiya. Kuma masu sauraro da ku kasance da mu a kodayaushe muna mu guda kwarai da gaske da ku kasance da mu da kuma irin gudunmuwa da kuke ba mu a kowane mako. Nura muku sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: lokacin ma mutun shi yake biyan kudi amma kuma kai gaji sai gashi ka ce ma kai an fara baka naira 30 kwazo ne da kai har yasa aka baka wannan naira 30 din koya abin yake
1: ai ka san abin tsari ne ka san su tsarin yawanci gyara kida ba Hausa ne suke yi ba mun cirin gyaran mota nan dadi inda kai za ga yare ne to amma daga baya sai Hausawan mu suka riga suka shiga cikin harkar shi kuma ba wa shedi inda ya shiga cikin da ya shiga cikin harkar shi yasa hayyawa gobe suna ganin kamar shi ba wuce kamar kwata mun sana'a ko wani abu shi ba wuce wajibin sa ne inda ya rike yaro zaka yana dan yin kokari mai wani isani su kuma wajibin shi kuma sakamakon sakamakon su kuma kabilu ina kawo yaro ma karshe a gida ne za a biya za a ce ka kira din lemo ka kawo wani kudi wanda dai za a fara dukan ka fara koya ma sana'a da kuma kaidon da za su ginda a gidan ku da kuma takardu da kuma takardar jejeniya da ake yi idan yaro ya kaza za mu kawo ma za mu dama da danka gida ko kaza da kaza amma shi kuma Hausa inda akwai idan sani da menene ko za a kawo koyi sana'a ne kai tsaye kuma inda akwai sanayya ne kuma in ka koya yaron ka da yanayin mai gidan naka wani zai iya ɗauka ya baka wani kuma in ya sai mu abinci kasi shi kenan kawai za ka tafi
0: a lokacin da aka kai wajen koyar wannan sana'a ta gyaran bamba da dangoginsa na jikin mota dattijo ne wajen wanda aka yi koshi wa matashi ne a wannan lokacin
1: mai gidana wanda aka yi mai gurinsa matashi ne sunan mai gidana Shafi'u matashi ne kuma ta kai ta kawo har yanzu har gobin ka ganshi ma za ka sa shi suna a mataki saboda mun bai fita an kawo ma ina tunanin kuma san da aka yi ne ma ko shi bai aure ba san da na je gurinsa kenan
0: to shi ma dama gyaran irin wannan bambo din bamba din mota din yake yi ko kuma da irin na robobi da drum drum haka na yake gyara
1: dama tun gyaran bamba ne same shi yake dama tun da wannan sana'a ne same shi yake yi ba wai gyaran drum ba saboda ni gurin mu ma lokacin gaskiya robobin babur ma aka kawo shi baya taba sai dai mu yara mu taba amma shi gyaran da yake kawai na mota ne kamar da yace ka zo nan gurin ka gani da idan ka ko kuma kamar yace a gani da ido gashi yace muke sana'o'in kuma ga ayyukan kana gani iri-iri dan yin zama waya dan yi sauki ne mun sallamin Dauda abubuwan masu mafaka wallahi sun ma sai ka rasa mai ta zakai da wani abu wani ma abin sai dai ka ba mutum hakuri sai dai zuwa gobe to shi kansa mai gidan na lokacin da nazo da yazo dan muna tare da shi ne ma ya aure kuma muna tare da shi ne a lokacin ya shi ma fara zuwa wannan kwalejin ta sa'a tirinu a takaice ma dan gaya ma shi ma kusan dai rayuwarsa na kwaikwayo haka muna tare da shi yake zuwa part time yake zuwa yake dawowa juma'a asabar ladi har ya gama ya kammala karatun sai ya karbi takardun sa ni ma kuma gashi
0: lokacin da kake zuwa koyar wannan aiki kuma ka ce kana ma primary school zuwa secondary a wannan lokaci wannan aiki a wannan aikin bai hana ka zuwa makaranta ba kuma
1: ai ina zuwa ina primary ne ma bana manta saboda ina primary ne ajibi kuma shi aikin abin da yasa bayanan zuwa makaranta ai sai na taso daga makaranta nake zuwa ita kuma makarantar islamiya nakan zuwa makarantar asubani kafin je makaranta da asusuba za mu je kafin je makaranta sai kuma in ka dawo daga makaranta ka dawo daga wajen aiki akwai tadari da ake yi kaga shine wannan ita kuma makarantar boko da ma ga lokacin da zaka je ta safa ne in na tashi sai in wuce wajen aiki
0: ka zayyano wasu abubuwa tun a farko wanda kuke iya yi a jikin mota kamar bamba haka in ta fashe ko wani abu makamancin haka me za ka iya tunawa lokacin da ka fara zuwa koyon wannan aiki abin da ka fara koya na gyara
1: ai a san daga fara zuwa wajen aikin mu shi aikin nan kusan mataki guda biyu ne abin da mutum yake fara sani kusan da ya zo wajen aiki aikin da mutum yake fara iya an yi wajen aikin nan wannan jiya wannan injin jiya wutar nan da kake gani
0: wannan hura wutar da nake gani
1: wannan hura wutar shi mutum yake fara iya dan ayo idan aka kawo koyon gudun za a zo nan da kai
0: kana jujjuya wannan
1: daga shi sai kuma wannan karfin da muke amfani da shi
0: muna sa shi haka madalma
1: eh ba dana ba ce karfe ne muke dan ake bubbula shi kuma kaga da hannu ake bubbula shi ake amfani da shi wajen gyara tsaga in guri ya tsage ana sa shi wuta in yayi zafi a danna tsakanin tsaga da tsaga to zaga ya kama abun lafiya lau
0: kamar yadda nake gani
1: eh kamar yadda kake gani to kaga wannan kuma shine na biyu
0: shi za abu
1: na biyu na biyu kenan yawwa eh kula wannan abu
0: yanzu wannan wanda yake hurawa idan gaba idan ya gama koyar hura wutar kanta sai kuma a zo a koya mai wannan abin kenan
1: shi wannan ayya ma wuce duk wannan matakan wannan karfin ma da nake aiki da shi shi ya kula shi ya iya kula karfin ya iya jiya wutar sannan kuma aiki zai kunce kaga wannan shine dama mataki na uku ma in ka iya jiya wuta ka iya kula karfi to zaka iya fara koyar yadda ake kuncewa dora kuma shi ya fi wala kasan kuncewa wasu mutane da yawa da kuncewa kamar barnati kuncewa da dora shi ne aiki idan mutum ya fara koyi kuncewa an kula zai fara koyi yadda ake dora
0: wato idan mutum ma aka kawo ma motar kai zaka je ka kunce da kanka kenan
1: sosai ma duk motar da aka kawo maka zaka je ka kunce
0: a ce nake mutum ne zai zo ma da komai a babbar a faffashen sa sai kai kuma sai ka zo ka rada mai
1: ba ya taba iya faruwa za a iya kunto mana mu gyara za mu iya zuwa mu kunce za a iya kawo mana mu kunce duk muna yi
0: kuma idan mutum ya kawo abin a farfashi in kuka hada mai ga motar kuma kun san komai komai ma na ina ne za ku iya mayan masa kenan
1: duk abin da aka kunce mutum za a mayan mai kai ana kuncewa

0: abu ma a ga wani abun ba daidai ba a gyara ma a mai da shi daidai yace yake
1: ko da ba
0: ga hukunci ba ai gyaran aiki ne a dusan da kake aikin ka ga wani abu wanda daidai ne ko ba daidai bane ba kai kuma sakamakon gogewa da dadewar da kai kana yi ka san wannan abu ba daidai aka sashi ba ko sakamakon wani ya aikin yayi mistake ka san yana iya faruwa to in kaga kai kuma mistake zaka gyara saboda gyaran aiki kuma wani sa'in kana aiki mai wani abu ma ba sai an saka ba dan kai abun kai ma kyau wannan shine kawai
2: to kamar wannan abuwa da ka zayyano kace idan mutun zai fara koya idan ya koyi hura wutan nan da hada gawayin nan da ake yi da wannan dan karfan da ake huhudawa sai kuma a zo a koyi mataki na kwancewa da daurewa to daga nan kuma sai mutun ya koma na bangare kenan
0: daga kwancewa da daurewa a hankula kuma mutun ana iya bashi gyaran abu kadan a ce dan yi magani idan kai kuskure a ce ka cire wannan a gyara ko kuma kadan yi daidai a ce to wannan abu ne yayi daidai sai kuma kadan koma mataki na gaba kadan kara gyara wannan ana dai sa mutun ido haka ana guiding din sa sai sai rin gani daidai wa daidai haka haka ga mutun yana ci gaba har mutun ya kai matakin da kuma za ga duk abin da ya gami mai dai kawai kai ka san ko lafiya lau zai gama shi
2: kamar kai to a lokacin da kaje kake koya me ya fi baka wahala kafin ka fara koyar wannan aiki
0: ai ni a san da naje koyar wannan aikin abin da fi bani wahala mafi wahala ma akwai yankan danja da ake yi yanzu kamar yawa danjan mota yanzu ka bi misali kamar wannan danja ce yanzu dan tafai akwai plastic da ake so plastic din ya kasance kala uku ne kaga wannan mai ja da fari ce akwai kuma danja da zaka ga akwai yellow a jiki to shi plastic din shi zaka so shi kaga nan akwai zani zaka ga wani zani layi layi ne
2: ina gano shi
0: wannan zanin tumu ke zana shi da wuta
2: to
0: sannan kaga in ka zo fari ne zai zo kai zaka sa wafer din nan zaka zana shi da wuta daidai zanin kuma sannan sai kai gasa shi da wuta kai molting din sa ka lankwasa shi daidai da wani dan zaka gyara to wannan shine mafi wahala saboda shine abin da ido yake kai wa gurin dole sai ka tsaya kai shi yayi kyau sosai to shine abin da yake ba ni wahala sakamakon ita bamba idan ka gyara ta kaga ana iya smoothing din ta daga baya kuma a zo penti ya rufe wannan abu amma shi wannan gidan kai kore shi yana haka ana kallon sa to shi wannan shine abin da ba ni wahala sai kuma construction akawa abin da babu a ce ka kirkire shi wannan shi ma gaskiya ba ni wahala a lokacin da nake kan koyon aiki
2: to kamar wani abu ne ake iya kirkira ne a jikin ita mota da kake wanda ku kuke iya kirkira wanda kake kallon ya baka wahala a wannan lokaci
0: yanzu haka dan wannan motar da kake da muta waje nan zaka fa wani abu da zan kirkira mata wasu robobi ne guda biyu ba wai ana kirkira bane ba akwai robar da ake yi to sai a samu aka si kamar tawadi ko tabata to kai zaka samu zaka kirkira zaka yanka ta ka sa ta abun da ci yasa inda kai yanzu in ba kai agiya ma ga sai wai wannan abun yanka shi akai ba zaka sani zaka gyara shi akai fenti kadan akwai motar sun da yawa an yi dan wasu sun riga sun tafi yanzu ka kan wacce motar kaga wani rami sai an gano shi dan karami
2: na gano shi
0: to robar gurin roba ce a gurin take kuma dan gurin to wai ne kuma tayi dan mutun yadda ita ne mun muna iya yanka ta ai sa ta ga lafiya lau komai ya zauna akai fenti bala ma gane wani abu ba daga ciki wannan shi ne
2: to a misali a cikin yanayin wannan din da ita wannan sana'a a lokacin da kake yin ta gashi har yanzu ka ce ba kai aure ba baka ganin budurwarka tana kallon kamar irin kana makaskance sana'a haka ka je take fitowa
0: to ai wannan ka dubalan ma ban taba ganin sa ba saboda na ga ma na abu akwai mutane da yawa idan suka ganna a cikin kan aiki ba ma sa gane ashe wannan sana'a nake ni so domin yanzu in dai aka tashi da wurin aiki in ne yawan kana fito da yawa a ungwamu wani gaskiya akwai wanda ba sa yi tunanin cewa wannan aikin nake sai mutum ya zo wajen aiki ne ya gani domin me duk wani abu da mutum wanda zai jiya 5,000 kai wanda zai jiya 500,000 ma ka zuwa sama zancen sutura alhamdulillahi ci sha komai babu abin da mutum ba zai iya ɗauke wa kansa nauyi ba da wannan sana'ar
2: masu sauraro shirin motsiya filibia kuke saurara da ganin mita 97.3 a zangon FM rahama radio farin cikin al'umma inda muke tattaunawa da Ibrahim Abdullahi ɗaya daga cikin masana'ar gyaran bamba da kere-kere na abin da ya shafi harkar mota kuma kun ji da muke hawa da sauka da sukuwa da zamu yi da shi a cikin ita wannan sana'a za mu ƙara karɓar mabuɗin kunne alaba shukuwa idan mun dawo za mu dora a cikin shirin namu gadan-gadan da shi bakon namu wato Ibrahim Abdullahi.

0: To masu sauraro barkamu da dawowa a malamin Ibrahim Abdullahi dukkan wata sana'a da mutun yake yakan iya fuskantar kalubale kuma yakan fuskanci nasara to mu fara da kalubale a ita wannan sana'a daga sanda ka iya ta zuwa yanzu wani kalubale ka fuskanta ko wani kalubale ka fuskanta wadanda ba za ka manta da su ba
1: gaskiya ni daga fara sana'an nan ta zuwa yanzu ni ban taba fuskanta wani kalubale ba saboda sakamakon wanda na koya gina wurin sayana ne duk wani abu da zan yi ba daidai ba sai dai da duka da komai da duka ma dan ni ga san da fara koya aikin nan da yana zuwa gidan mu yaro mai ne mun wasa da ni amma daga san da fara zuwa aikin nan wasa fita tsakanin
2: ni yaron ga hade mara
1: yawa
2: saboda kalubalen kake
1: ka ga shi ne kawai kalubalen ne ko ba ka ba sakamakon a da wasar dariya ne amma yanzu kuma ba wannan fuskar kawai ina kuma dan aiki kuma shikenan wasa fita tsakanin mu da shi amma banda ka bana banda wani kalubale kuma a da san da nake kan koya aiki ko akai mu wani abu ina ganin kamar zalunta ta yake raina yana mutukar baci dan na sha zuwa gidan fada ma an ce fa ni fa in fada gidan ce ni fa ugawa ne kire na ganin kamar ina ga maki ya kamar kire na ganin kamar yana dariya a da in mu je dan aiki duk ba ka yake ba mugu ne eh manan zarga ta mugu ne sai da sai in yaku wata ran sai labari wata ran sai labari wata ran sai labari ni na sha fada da kaina wai yau shi labarin nan zai zo ne to kullun zuwa nake ai mun abu na zo a ce wata ran sai labari ina sai wanda zuwa sai ba za ka daina zuwa ba za ka ji to yau kuma bin kalubale na biyu a lokacin da nake zuwa koyi sana mutane suna ganin na yi kankanta da wannan gaya na primary tufa sai a dinga cewa wannan yaron ai bai kamata ya dinga zuwa koyi aiki ba bai kamata ya ce yana makaranta ko menene da menene wasu kuma masu fuskanta abin ya ce ai shi ma nan din makaranta ce ka gani to dalilin haka dai ma yasa da karancin shekarun nan nawa kai kanka san da ka zo nan gurin kake cewa ina mai gurin nan kai mamaki daga sai ni to dalilin haka dai da karancin shekarun nan nawa har nake wannan manzalin
0: to amma ba ga taba kama irin ko a lokacin da kake koya ko bayan ka kware din wani ya kawo ma wani aiki wanda kake ganin ka wuce wajen iya shi sai kuma a zo a dan samu akasi baka yi mutum yadda ran sa yake so ba ya dan nuna ma irin bacin ransa kai ma ka ji ba dadi ba
1: gaskiya dai akasi na aiki ni ban taba karba aikin mutum in dai na ce yadda aiki zai yi to ko zai yi in na ce ma abu zai yi ba idan ka ce dole haka zan ma to in dai ne ma ai akan mutum ma za ga da wuya mutum ai ce zai kushe kuma dama tun farko na san ba zai yi ba sai dan irin ka dage kace abun nan zai yi to shikenan kaga ko yace kai ma kanka ba ga abun saboda a duk sanda kake aiki indai kuna sana kana sana indai kace mutum zai yi ko ba aikin ka ne ko da ba aikin ka bane ko kai yanzu kake mutum aiki indai kai da zai iya ma aikin ne baka shawara kan abu to kaga tunda sana'a sace zaka iya dauka to wasu ne ce musu abu zai yi ba za su ce to shikenan yanzu menene mafita sai ka ga mutum mafita ga abun da zai yi wani kuma kace zai wani dage zai yi wani kuma na fuskanci dai san ga yayi zai gane ba yin ce to ai banda lokaci ne kaza ka dai lallan mutum kura lafiya da shi yaje wani gurin ko Allah zai sa a dace
0: wadanne irin nasarori ka fuskanta ko ka samu daga sanda ka iya wannan sana'a zuwa yanzu da kake cin gashin kanka
1: gaskiya nasarori da na samu suna da yawa dan yanzu haka babban nasarar da na samu ta farko a wannan sana'a da nake yi na farko kaga da sanda nake zuwa wajen aiki ko aiki dan ni har nayi fridan ma a gida ana yin dinki ana yin wasu abubuwa inda wallahi da ana yin wannan abu amma ta kawai muna samu jalin da laga ba ba za a yi komai ba komai zan yi sai dai wani abu ma na yan uwa na kanni in kaga zaka iya dauke nauyi daidai gurgurdan iyawarka kai ma zaka yi kokari ka tallafa ko to wannan nasarorin da na samu suna duwa gaskiya ba za ma su irgu ba ta gaci dan suna duwa nasarorin har yanzu ina kan samun nasarorin alhamdulillah
0: amma akwai irin dan fulutu haka da matashi za a ga yakan dan mallaka ko dan abun hawa babura haka ko keke haka duk ba dan samu irin wayannan zarafin wannan ba
1: dan an samu alhamdulillah ai duk akwai wannan alhamdulillah wannan akwai kokarin yi ana kokarin za a samu gida wanda za a rufa kai asiri ma duk ana kan wannan kokarin ma an zaka duk wannan alhamdulillah an same shi idan wani abu da mutum to so da yawa ma zaga da zaga mutane dai suna zuwa irin ma'aikata wanda zaga sun yi karatun sana'a aikin gwamnati amma kuma karshe in suka zo sana'a ka suke yi mana ko aron kuɗi ko kuma kai mai aikin ma wani zaka yi mai aikin ma ka taimaka ya ce ka taimaka mai kai mai bashi sai zuwa karshen wata in samu da haka tana iya faruwa akwai wanda suke cewa wallahi inda sun sani kai akwai duniya wa'inda zaga suna daukan suna babban mataki ma aiki zaka sun ce amma wannan aikin ya fi wasu sha'awa saboda menene aiki ne wanda zaka zo ka yi shi ba karkashin kowa kake ba kowa ko baka ba duk lokacin da gadama zuwa zaka zo duk lokacin da gadama tashi zaka tashi ba sakamakon aikin gwamnati ba wanda idan ka ce karfe 8 zaka zo ka zo 8 da minti 10 kaga akwai haramun a cikin albashin ka ka'ida ko baka ba to kaga ni kuma yanzu ina da lokacin da zan zo zan ce wanda ya ce karfe 10 zan je wanda ya ce karfe 8 zan je wanda ya ce 5 zan tashi 4 zan

0: daya daga cikin manyan matakan da suka kai ga samun yancin kan kasar. A shekara ta 1963 aka yi babban fashin jirgin kasa wato Great Robbery a Birtaniya inda wasu gungun mutane suka sace kudade masu yawa daga wani jirgin kasa wannan ya zama ɗaya daga cikin sharar laifukan sata a tarihin kasar. Antonia Tariya shekara ta 1967 aka kafa kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia wanda aka fi sani da ASEAN a birnin Bangkok na Thailand domin karfafa haɗin kai a tattalin arziki tsaro da cigaban yankin. A yau ASEAN na daga cikin manyan kungiyoyin yankuna a duniya. Shekara ta 1967 shugaban Amurka Richard Nixon ya sanar da murabus daga mukaminsa sakamakon madakalar Watergate wannan da shi ne karo na farko da shugaban Amurka yayin murabus yana kan mulki. Murabus din ya fara aiki a ranar 9 ga watan Agusta na shekara ta 1974. A dai shekara ta 1988 aka tsagaita wuta tsakanin Iran da Iraki bayan kusan shekaru 8 ana yaki wannan da ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da suka fi tsawo a gabas ta tsakiya.
1: To madalla yanzu kuma sai hasashen masana yanayi.
2: Aladin nan daga Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawa iska a bisa ma'aunin yanayi na 32. Jos da ke jihar Filato ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za a samu a bisa ma'aunin yanayi na 26. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafin ruwan sama tare da iska a bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja. Ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Ga watan namu zai kammala ne da Kairo babban birnin kasar Masar inda da yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jimare a bisa ma'aunin yanayi na 35. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Maidi Aminu Ilyasu a labaran Rahma.
1: Kowa gaida tukur es tukur da shi ne editan labaran sai Usman Aidatti da ya sada ni da ku Husaini Ambu inda ba ke fatan mu kwana lafiya jama'a bi salam.
3: Madadin daukacin al'ummar masarautar Gaya suna mika godiya jinjina ga mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa karamci da ya sake yi wa masarautar Gaya na zabo dan su sarkin fadar Gaya Alhaji Bashir Ado Gaya ya bashi permanent secretary a ofishin mataimakin gwamnan jihar Kano. Lallai mai girma gwamna yana kaunar masarautar Gaya da al'ummar masarautar baki daya kwata. Mai girma gwamna Allah ya maka jagora ya riko da hannayenka haka mai girma sarkin fadar Gaya Alhaji Bashir Ado Gaya permanent secretary on administration and general services na ofishin mataimakin gwamnan jihar Kano. Allah ya kama yayi maka jagora ya taya ka riko ya baka ikon sauke nauyin da ya rata a wuyanka bisa gaskiya da amana. Mai girma sarkin fada masarautar Gaya na alfahari da kai bisa jajircewarka gaskiya da rikon amana soyayya da kauna da taimakon al'umma da kake da shi. Wannan sako ne daga ajiyan Gaya Alhaji Shamsu Abdullahi Said Kadimi.

0: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. حقيقة الله يأي بيوا جمؤمني عند أيقود ونمن ذو أتكنسو من أنفسهم ونيكي لقى جنسنسو يتلو عليهم آياته ينا كرنتا مسو آيوينسا ويزكيهم ينا كما ترك كيسو ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كما كو يدسو للتافي وتو القرآن والحكمة لكما حكمة إتتش السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما للي سوسن كسنشي قبانا زوانسا سنة كم أتا مبيني منا كم تفسير وانا آية ayar da Allah subhanahu wataala yake tunatar da al'umma mu'minai gaba daya irin ni'imar da ya musu ni'imar aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayan kasa da a bayanan mu na baya mun yi bayanin yadda duniya ta kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda al'amura duk suka rikirkice manyan addinai duk gaba daya suka gurbace da wadanda Allah subhanahu wataala ya saukar addinin Yahudawa da addinin Nasara da ma addinai da aka kirkira manyan addinai irin addinin Majusawa da addinin Buddha da addinin Hindu gaba ɗaya suka zanto addinai ne waɗanda ba za su biya wa ɗan adam bukata ba saboda gurɓatattun addinai ne. Duniya gaba ɗaya ta rikirkice ta lalace a daidai tsakiyar ƙarni na shida kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙarni na shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam. Yanzu to ba batu ake yi na gyaran wata aƙida ba da ta lalace ko batu na gyara wa mutane wata ibadarsu da suka lalata ko wata al'ada ta gurɓace ba wannan batun ake ba. Batu ne na wato rugujewar duka wani tsari na rayuwar duniya, duk wani tsari da ka sani wanda ya kamata ɗan adam ya rayu a kansa ya rubuje tsarin da ke tsakanin wato bawa da ubangijinsa ya rushe, tsarin da yake tsakanin zamantakewar mutane ya rushe, tsari na gudanar da tafiyar da shugabanci ya rushe, tsari na iyali ya rushe, tsari na kyawawan ɗabi'u ya rushe. Don haka duniyar gaba ɗaya ta zama tarkace ne, ta zama tarkace ne da shara wacce kwashe ta ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba, aiki ne wanda ko da an haɗa mutane da yawa ba za su iya yi ba. Don haka a wannan lokaci ana buƙatar wani taimako na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ana tsaka da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hasken annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda ya yi duk wani duhu da ɗan adam yake cikinsa. Idan ba mu manta ba, mun yi bayanin cewa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suke gina Kaaba shi da ɗansa Isma'il sun yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da wani annabi daga cikin zurriyarsu, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakki wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yayi addu'a shi da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam cewa Allah ka aiko da wani manzo daga cikinsu da zai riƙa karanta musu ayoyinka, yana koyar da su littafi da hikima kuma yana musu tarbiyya. Wannan addu'a ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ta cikin nutsuwa da yarda da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin shi kuma zai anshi addu'arsa. Kuma haka aka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji wannan addu'a tashi da shi da ɗansa a lokacin da suke wannan gagarumin aiki na gidan Kaaba, ya kuma ansa wannan addu'ar tasu. Ansar wannan addu'ar tasu kuma ita ce bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ne daga zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Isma'il. Duka wasu annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il koda kuwa sun kasance daga cikin larabawa ne, kamar annabi Hud, kamar annabi Shu'aib, kamar annabi Salih, amma dukkaninsu ba su kasance daga zurriyar annabi Isma'il ba, ba su kasance daga zurriyar annabi Ibrahim ba. Saboda haka ba su ne ansar الدؤر النبي إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بعد بس زمو سوني أنصر بعد كما سو الله يا إلكو سني زوا جمتها ناس كدي أي كنسو بي كسن شي زوا جدوني هذا بعد إيبا أي كنسو إنور وتوليمر أي كنسو بتلدي بدوني هذا يا متها ناس كدي أكا أي كنسو زوا جريسو سوى لك بسوني أنصر النبي إبراهيم بعد عليه السلام haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kadai wannan ansar Allah kuma ya tashi ya zabo shi daga cikin al'ummar larabawa me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'ummar larabawa tare da cewa akwai manyan al'ummu waɗanda suke da wayewa da ci gaba na rayuwar duniya a wannan lokacin akwai al'ummar rumawa akwai al'ummar farisawa akwai al'ummar girkawa akwai al'ummar india akwai al'ummar china
2: na'am
1: wanda dukkan manyan al'ummu ne wadanda sun dade da ci gaba da wayewa musamman ta fuskar rayuwar duniya amma Allah bai dauko annabi daga cikin su ba sai ya dauko su daga cikin wata al'umma wacce a wannan lokacin ake mata kallon koma baya bata tanadi wani abu na wayewa ba al'umma ce da take rayuwa a cikin sahara al'umma ce da ba ta da wani abu na ilimi rubutacci komai da ka suke yi ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin wannan al'umma ta larabawa dalilai ne da yawa daga ciki akwai ingancin nasaba wacce take danganta su zuwa ga annabi isma'il dan annabi ibrahim alaihi salam idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya ji addu'ar annabi ibrahim ya kuma yi niyyar ansa masa wannan addu'ar da yace wa ba'ath fihim rasulan minhum ka aiko musu daga wani manzo daga cikin su wato daga cikin wannan zurriyar tasa to dole ne ya kasance aiken ya kasance cikin wannan zurriya kuma sai ya tabbata cewa zurriyar annabi ibrahim ce alaihi salam da ingantacciyar nasaba babu wata al'umma a wancan lokacin da take kula da nasabarta da dangantakar ta da asalinta kamar al'ummar larabawa al'ummar larabawa ne duka duniya ta yadda da ruwayoyi masu gangan kucewa jikokin annabi ibrahim ne alaihi salam jikokin annabi ibrahim ne alaihi salam umma ce domin al'ummar larabawa al'umma ce wadda suke da wato suke alfahari da asalinsu suke alfahari da nasabarsu shi yasa ya zanto waƙe-waƙensu da hudubobinsu suka cika da bayani na alfahari maganganu na alfahari da nasaba da asali wanda har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ya gargade su akan cewa su guje wa alfahari da nasaba da asali domin ba shine ma'auni a gurin Allah ba ma'auni a gurin Allah shine kyakkyawan aiki da takawa shine abinda Allah yake dubawa ya ba mutum daraja da karamci da daukaka amma ba nasabarsa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa inna Allah auha ilayya an tawadahu Allah ya mun wahayi cewa ku rika yin tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad har ya zanto wani bai yi ma wani alfahari ba da shi dan wane ne ko asalin sa kaza ne to larabawa wannan kiyaye nasabar tasu ta tabbatar da cewa lalle su ne zuriyar annabi ibrahim shi yasa Allah kai tsaye yake magana da su akan cewa annabi ibrahim baban su ne ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim Allah ce ku yi fafutuka don tabbatar da addinin Allah ku yi fafutuka da jihadi sosai huwa jitabakum shine Allah wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj bai sanya muku wani kunci a addini ba sai ce billata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim Allah ya tabbatar da nasabar quraishawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam cewa su jikokin annabi ibrahim ne alaihi salam annabi ibrahim kuma ya musu addu'a Allah ya yi musu albarka ya sanya albarka da alheri a cikin rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta duniya
2: na'am
1: saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ansa wannan addu'a ya sanya tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin larabawa sannan abu na biyu larabawa su ne suka kasance al'ummar da basu tasirantu da wasu manya-manyan addinai ba waɗanda suke a wancan lokacin manya-manyan addinai da suke na wancan lokacin addinin yahudanci da addinin masiha wato nasraniya addinin kirista da addinin majusiya da su ne manya-manyan addinai da suka kewaye su ta ko'ina idan aka duba za a ga cewa addinin majusiya wato addinin mutanen farisa ya mamaye yankuna masu yawa tun daga wato kogin khalij har zuwa kan iyakokin yaman duk wannan addini ne ya zo ya mamaye su addinin majusiya sannan kuma yahudawa su kuma sun mamaye dukkanin kasuwanni da manya-manyan kasuwanci na kasar yaman da kasar hijaz kusan duk su ne suka yi tasiri a cikin kasuwannin su ta haifar fuskar tattalin arziki sannan aka dubi ita kuma nasraniya wato addinin nasara shi kuma ya shiga ko'ina ya mamaye wato tun daga kan iyakokin yaman har zuwa kan iyakokin sham wato garuruwan da suka taho tun daga yaman har zuwa sham addinin kiristanci shi ne addinin da ya shigo ta wannan bangaren ya yi karfi a wannan bangaren da sojojinsa da fada-fada da manya-manyan masana nasu to amma duk da haka duk da yadda addinin ya kewaye al'ummar larabawa ta ko'ina amma bai musu tasiri ba duk da cewa an samu yan kabilu kaɗan daga cikin kabilun larabawa waɗanda suka rungumi addinin kirista amma yan kaɗan ne kamar abin nan nasaran najiran da kuma irin su al-gasasina waɗanda suka karɓi wani abu na addinin kirista amma mafi yawancinsu ba su karɓi addinin kirista ba wannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi haka ne don ya zanto waɗannan addinan ba su yi tasiri a cikinsu ba ta yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikinsu zai sha wahala wajen ƙoƙarin dawo da su zuwa ga fidarsu ta asali sannan abu na uku su ne mutane waɗanda suka rayu cikin yanci ba a yi musu mulkin mallaka ba wato larabawa tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su suke rayuwarsu ta yanci rayuwarsu ce suke ta yanci duk da cewa ga wasu al'ummu nan masu ƙarfi da suke kewaye da su da sun ci garuruwa daban-daban da ƙabilu daban-daban da al'ummu daban-daban da yaƙi amma ba su iya cin ƙasar larabawa musamman larabawan da suke na arewa ba su iya cin su da yaƙi ba larabawan da suke na arewa su ne larabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikinsu su ne al'arabul ariba al'arabul mustariba su ne larabawan da suka zama larabawa jikokin annabi isma'il alaihi salam to su ba a samu wannan tasirin na mulkin mallaka a kansu ba akwai larabawan kudu su ne larabawan yaman al-qahtaniyun su wannan an samu daga cikinsu waɗanda suka zama kirista amma cikin larabawan wato larabawan arewa ba a samu wannan ba don haka su ne larabawan da ba a iya musu mulkin mallaka ba duk da cewa ga daurori nan masu ƙarfi da aka yi waɗanda suka yi mamaya a garuruwa daban-daban amma ba su iya mamaya a yankin larabawa ba ga Bukhtanassar wanda ya bautar da banu Isra'il yahudawa a Babila shekaru masu yawa amma bai taɓa yin tunanin ya kai wa larabawa farmaki ba Allah bai bashi wannan ikon ba haka nan ga mutanen girkawa da rumawa waɗanda su ma suka mallaki yankuna masu yawa tun daga masar har zuwa kan iyakokin iraq shekaru masu yawa suna mulkin waɗannan yankuna amma ba su iya wato taka ƙafarsu ƙasashen larabawa ba ba su iya shigowa ƙasashensu suka ci su da yaƙi ba haka nan ga lokacin da alexander al-maqduni ya yi nashi tashi da shi da halifofinsa manya-manyan mayaƙan rumawa waɗanda suka ci garuruwa da yaƙi amma ba su iya tunanin su shigo ƙasashen larabawa da yaƙi ba saboda ɗabi'ar da ƙasashen larabawa take da shi yanayin da yake na ƙasashen larabawa yanayi na guraren da yake da sahara guraren da yake da manyan duwatsu bai ba wa irin su alexander dama da shi da sojojinsa kawo hare-hare har da su yi su da yaƙi ba Allah ya kare su da wannan. Sannan ga manya-manyan daurori guda biyu wanda yankin Larabawa yake tsakiyarsu, manyan daurori guda biyu waɗanda suke da fada a ji a wancan lokacin, daular Romawa da daular Farisawa, wanda suka sa wato ƙasashen Larabawa ko yankin Larabawa a tsakiya, amma duk da haka ba su iya kai musu wani samame ko wani fari ba, ballantana su ci su da yaƙi. Bayan mutanen Habasha, nasaran Habasha, bayan sun yi nasara sun kama yankin Yemen da yaƙi, a wannan lokaci ɗaya daga cikin manyan komandojinsu shi ne Abrahata. Shedaddinsa ya riya masa cewa ya kawo hari garin Makka, ya ci garin Makka da yaƙi har ma ya rushe Ka'aba. Amma daga ƙarshe ya Allah ya yi da shi, Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo, farsala alaihim tsairan ababin tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'aswin ma'kul. Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo wanda suka riƙa jifansa da duwar wasu na ƙonannen yunkun wutar jahannama, ya mayar da su wato rididdigaggu kamar wato karmamin da aka rididdige shi. To haka Allah ya yi musu, ya halaka su, ba su samu wannan nasara ba. To duka wannan kariya da Allah subhanahu wataala ya ta bawa yankin Larabawa, ya ta bawa al'ummar Larabawa, ba don wani abu ba ne, saboda al'ummar Larabawa su ci gaba da zama al'umma ce da babu wata al'umma ko wani addini babba da ya shige su har ya musu tasiri a ƙwaƙwalensu, ya musu tasiri a tunaninsu, ya musu tasiri a zukatansu. Ya zanto suna da wato zuciya wacce take a buɗe, babu wani abu da ya shiga ya kankane ta, ta yadda idan addinin musulunci ya zo musu ya kasa samun gurin zama a cikinsa. Sai ya zanto Ubangiji ya basu wannan kariya, da ya zanto musulunci ya zo suka karɓe shi, wannan ƙarfin zuciya da Allah subhanahu wataala ya basu ta zanto makamashi da suka yi amfani da ita wajen ɗaukar kalmar Allah. Sannan abu na hudu, al'ummar Larabawa su ne al'ummar da ba su da wani ilimi rubutacce, ba su tasirantu da wani rubutaccen ilimi gurɓatacce ba. Kun san cewa akwai al'ummar da suke manya kamar Rumawa, kamar al'ummar Farisawa, kamar al'ummar Indiyawa da sauran al'ummu, suna da ilimummukansu da falsafarsu wacce take rubutacciya, wacce suke girmamawa, suke ɗaukanta wata shiriya ce gare su ta yi tasiri a kansu, duk da cewa ilimin mukane gurɓatattu. To su Larabawa al'umma ce ummiya, ba sa rubutu ba sa karatu, don haka ba su ma karanta wani abu na wani ilimi gurɓatacce da zai zo musu tasiri ba, wanda zai tsaya musu a ƙoƙon zuciya yayin da gaskiya ta zo musu, wannan ilimin kuma ya zanto ya hana su karɓar gaskiya, domin suna ga cewa su ma mutane ne masu ilimi. Mutanen Farisa da Rum da mutanen Indiya a wancan lokacin suna ji da ilimi, suna alfahari da ilimin da Allah ya basu, da fasahar da Allah ya basu, da wayewar da suke da ita, da falsafar da suke da ita, don haka tana ɗaukan hankalinsu, tana sa su girman kai da jiji da kai. Don haka suna ganin suna da wani abin da ba wanda zai isa ya kawo musu wani da zai raba su da nasu. To amma su Larabawa ba haka suke ba. Allah subhanahu wataala ya yi magana game da waɗancan al'ummomi, yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun wa lamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ardi, ashi ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba, yan zuro su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance, kanu a shadda minhum kuwatan, sun fi kanu a tsara minhum wa a shadda kuwatan wa a tsara, sun fi su yawa, sun kuma fi su ƙarfi, sun kuma fi su barin gurabe a bayan ƙasa. Allah ya ce fama na anhum ma kanu ya tsibun, amma abinda suke tsoruta suke aikatawa bai tsinana musu komai ba. Ubangiji ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, lokacin da manzanninsu suka zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu, farihu bima indahum min al ilm, sai suka suka rika alfahari da ilimin da suke da shi daga ƙarshe abinda suke yi wa izgili ya fada akan su kaga ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya bayyana cewa waɗancan al'ummomi sun yarda da abinda manzannin su suka zo musu da su saboda suna ganin suna da ilimi ilimin da suke da shi ba zai bar su su karbi wani abu na shari'a ba suna ga suna da ilimi da wayewa don haka ka aka musu wani abu na gidadanci ko na ci baya to amma su larabawa allinan zuciyarsu babu wani rubutaccen abu a jiki in ma akwai wani abu bai wuce wa tsatsale irin na jahilci da na ainihin ƙauyanci ba dan wa tsatsale ne a ciki wanda in aka tashi goge shi ba za a sha wahala ba bai kama zuciyarsu sosai ba abin nan da ake cewa aljahlul basit aljahlul basit shi ne mutumin da bai sani ba kuma bai sani ba to kaga shi afwan wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba kuma ya yarda bai sani ba kaga wannan ilmantar da shi ba zai masa wahala ba kamar yadda muke ganin ga mu akan ƙasa amma ba mu san menene a can ƙarƙashin ta ba in an tambaye ka menene a ƙarƙashin ƙasa za ka ce baka sani ba saboda haka idan wanda ya sani ya zo yana maka bayani ba za ka sha wahala ba wajen yarda da shi to wannan shine aljahlul basit mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba jahilcin su ba aljahlul murakkab bane jahlul murakkab shine mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba to wannan ilmantar da shi yana da wahala domin shi yana ganin ya sani idan ka zo ga wanda bai sani ba yadda kuma bai sani ba kace yaushe aka yi yakin Badar zai ce maka ban sani ba yaushe aka yi yakin Badar zai ce ban sani ba to kaga wannan shi cikin sauki za ka karantar da shi sanda aka yi yakin Badar ce masa an yi yakin Badar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ka ce da shi yaushe aka yi yakin Badar ya ce shekara ta uku to in ba a yi sa'a ba sai kun yi rigima kun kai ruwa rana kafin ya sauka daga cewa ta ukun ce kaga shi yana ganin ya sani amma bai sani ba abin da ya sanin ba haka yake ba shi yasa suke cewa al-ilmu idraku shay'i ala ma huwa alayhi idraku shay'i ala ma huwa alayhi ka fahimci abu a yadda yake ba ka fahimci abu a baibai ba shi wannan yana ganin ya fahimci abin amma laisa ala ma huwa alayhi a baibai ya fahimce shi to shi yasa wanda yake da ilimi wanda yake da aljahlul murakkab yake da wuyar sha'ani inda har yana kan kujerar ya sani to mu'amala da shi tana da wahalar gaske to larabawa jahilcin su jahilci ne wanda yake basit ba su ma karanta ba ba su ma yi wani bincike ba ballantana a zo musu da wani ilimi su ce ba su yarda da shi ba to wanda yana daga cikin hikimar zaɓo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan al'umma ta larabawa sannan idan aka dubi inda suke zaune inda Allah subhanahu wataala ya aje su inda ya aje su wannan su larabawa a wancan lokaci kuma su ne a tsakiyar duniya wancan lokaci su ne a tsakiyar duniya ƙasashen Asiya ta gabashin su ƙasashen Afirka ta yammacin su sannan kuma iyakokin su na arewa hanya ce wacce za ta kai ka har cikin ƙasashen Turai sannan bangaren da ruwa yake Bahar Maliya shi kuma zai kai ka zuwa ga wasu tsibirai da suke da nisa lokacin da larabawa suka karɓi musulunci suka fita domin yaɗa musulunci suna fita ta nahiyar Iraki nan da nan sai ga su sun shiga Iran sun shiga Turkustan sun shiga Khurasan sun shiga Sistan Baluchistan su ne Kabul su ne India cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi ta wannan nahiyar har sun kai shiga cikin ƙasar India ta ɗaya nahiyar kuma ɓangaren Sham lokacin da suka fita ta Sham sai ga su sun shiga Masar sai ga su sun shigo Afrika yankin Afirka sai ga sun shigo Algeria sai Tunis sai Marrakesh cikin ƙasar Morocco haka har suka ce sai ga su a Spain sun fada cikin garin Spain haka nan ta ɓangaren ruwa shi ma nan da nan suka shiga Afirka ta nan suka shiga Habasha suka shiga Zanzibar sai ga su a cikin tsibiran ƙasar India haka nan suka shiga tsibirin Jawa da Sumatra a cikin ƙasar Indonesia sai ga su har sun iso ƙasar China ta wani ɓangare kuma sai ga tutocin musulunci suna kaɗawa a kan tsibirin Cyprus da Crete da Sicilia a cikin ƙasar Italy saboda me saboda a inda suke ta ko ina suka kunta to hanya ce da za ta kai su zuwa ga inda suke so cikin sauki wannan zai nuna maka hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya zaba wa al'ummar Larabawa kasance ya zaba Annabi sallallahu alaihi cikin al'ummar Larabawa kasance su ya aje su a ummul qura uwar alkayu gaba daya saboda haka cikin kankanin lokaci sai ga shi da'awar musulunci ta shiga ko ina a duniya duk guraren nan da na ambata cikin kankanin lokaci da'awar musulunci ta kai nan yau da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyane a India ko a China to tafiyar da za a yi tazarar da take tsakanin waɗannan garuruwa da ƙasar Spain ko Sicilia a cikin ƙasar Italy to da tazara ce ba kaɗan ba idan daga Madina zuwa Madrid kilomita 700 to inda a ce daga India ne za a je Madrid kilomita 800 kaga tafiyar ta ƙaru haka nan daga Madina zuwa Sicilia cikin Italy tafiyar kilomita 600 ne da wani abu inda a ƙasa za a tafi barra amma inda daga India ne za a tafi Sicilia cikin ƙasar Italy to da za a shafe tafiyar kilomita 600 ne da 300 da wani abu haka nan da a China ake wanda yake China in zai shiga Italy to sai ya tafi kilomita 9400 maimakon tafiyar 600 zai tafi 9400 idan kuma daga China ne zai je Madrid a ƙasa sai ya tafi kilomita 11269 saboda haka tazarar ta fi nisa da a ce a China ne aka yi Annabi ko da abin da kafin ya shigo mana nan ma kaga tafiyar da zai ba kaɗan ba ce amma a inda aka aje shi sai ya zanta ko ina suka keta sai ka ga cewa sun isa inda za su je a cikin sauki saboda haka zaɓin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Larabawa wacce ke garin Makka da Madina a cikin ƙasar Hijaz to ba ƙaramin hikima ba ce Ubangiji ya nuna a gurin sannan kasancewarsu ita ce al'umma wanda suke da shaja'a suke da jarinta ba sa tsoron yaƙi su a gurinsu ma yaƙi shine wato wasan da suka fi so shine favorite game ɗinsu wasan da ya fi so Balarabe shine a wancan lokaci yaƙi shi yasa suka iya tsayawa suka fahimci al'ummomi da hukumomi na duniya gaba ɗaya su kaɗai suka kalubalanci Kaisara da Kisra Kaisara na Rum da Kisra na Farisa suka kalubalance su a lokaci guda al'ummar Larabawa sahabbai suke yaƙi da daular Rumawa ta bangaren Iraki da kuma daular wato daular Rumawa ta bangaren Sham da kuma daular Farisawa ta bangaren Iraki a lokaci guda suka iya fuskantar waɗannan manya-manyan dauloli biyu da yaƙi kamar a ce a wannan lokaci a lokaci guda wata ƙasa ta tsiri yaƙi da Amerika da Rasha tana yaƙi da Amerika kuma tana yaƙi da Rasha to ka san in ba ta san mai ta taka ba sai ka san ta tsokano abin da ya fi ƙarfinta kuma a wannan lokacin ba yawa ne da su ba sannan ba wani makami ne na a zo a gani ba ba su da yawa sannan ba su da wani makami na a zo a gani amma duk da haka Allah ya ba su nasara gagaruma wannan yana nuna maka irin jaruntar da suke da su sannan kuma abu na bakwai mutane ne waɗanda suna da Hamas suna da kishin abin da duk suka sa a gaba duk abin da suka rungume shi to da gaske suke ba sa masa rukun sakarin kashi za su rike abin za su yi shi da gaske don sun yarda da shi shi yasa tun da suka fara sha'anin harkar da'awa ta musulunci suka kuma rungume ta hannu biyu har zuwa yau ba su saki ba har zuwa yau al'ummar Larabawa ba su saki sha'anin da'awa ba kira zuwa ga addinin musulunci haka suka ɗauko addinin musulunci suka yi dakonsa manya-manyan duwatsu ba su hana su wucewa ba haka nan tekuna manya-manya ba su hana su ketawa ba haka suka keta suka shigar da tauhidi ko ina da ina a duniya zanna a duniya takwas mutane ne da suke faɗar gaskiya ba sa wa ƙumbiya-ƙumbiya wato jaruntarsu ba ta taƙaita a gangar jikinsu ba kaɗai jaruntarsu ta haɗa hada jarunta ta zuciya jarumai ne har a zuci abinda suka yarda da shi suke furtawa ba sa furta abinda ba shi ne a zuciyarsu ba وتقيل وني يتي اكي اكسام منافقي اتشكنسو ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق تي اكسام منافقي اي انسام منافقي امدينه ني لا مكه با
2: نعم
1: امدينه ما ساكمكون شاكدوا ده يهوداوا anan ne suka koyi dabi'ar munafici amma ba dabi'ar balarabi bace haka munafici dabi'a ce ta ta yahudi sai haka anan ne suka koya amma in ba haka ba su mutane ne waɗanda suke suraha ba su fadar abin da yake cikin su ba su da jirfin ciki idan suna sanka suna sanka za su kuma gaya maka suna sanka idan ba sa sanka ba sa sanka kuma za su gaya maka ba sa sanka sai haka la yakhafuna fillahi law matala'i suna bisa suna bisa fitirar su shi yasa in suka ga gaskiya in gaskiya ta zo musu ba su fahince ta ba za su yake ta in kuma suka fahince ta so za su yaki don ba ta kariya in ba su fahince ta ba za su yake ta iya yaki in kuma suka fahince ta za su ba ta kariya kuma da jinin su da gangar jikin su shi yasa Suhail ibn Amr lokacin da aka zo rubutun sulhul Hudaybiyyah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin takaddas sulhu aka rubuta cewa hadha ma qada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda annabi sallallahu yaka ce aka faɗi sunan annabi muhammad ibn abdullah aka ce rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: manzan allah yayi mu'awato yarjejeniya da shi da quraishawa sai suhail ibn amr wanda shine wakilin quraishawa sai ya ce a dakata shi bai yadda a ce rasulullah ba yace wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah ma sadadnaka 'anil bayti wala qatalnaka ce wallahi da mun san kai mun yadda kai manzon Allah ne to ba za mu hana ka zuwa dakin Allah ba kuma za mu yake ka ba saboda haka tunda suka yake shi tu a ran su ba su yadda shi ne ba inda kuma sun yadda shi ne to ba za su taba hana shi ba haka nan lokacin da yaki yayi yaki a ma'arakatul yarmuk yakin yarmuk yakin musulmi lokacin sayyidina abubakar da rumawa yaki ya tsananta a lokacin ikrima ibn abi jahl bayan ya musulunta ikrima bayan ya musulunta da yaki yayi yaki yaki ya tsananta yayi tsanani sai yake cewa qataltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli mawtin
2: dare
1: ba kadan ba a guri aurare ba dai ba sai a yau ne zan gudu in bar ku zan guje muku wato abin da yake nufi anan shine a lokacin da yake kafiri kafin ya musulunta duk inda ake yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yake shi sai yanzu da ya musulunta kuma yana yaki da makiyansa sai ya ba ya gudu sai ya kira yayi shela yace man yubayu ala al-maut wa idha yamum mubay'a akan mamutu wanda yayi dai mubay'a da shi yazo suka yi mubay'a ya kutsa bai gushi ba yana yaki asara ya sara asare shi ya sara aka yi masa kace kace har ya mutu shahidi abin da zai nuna maka adan shine yana gaya maka cewa lokacin da yayi yaki annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin shi ba manzon Allah bane bai yadda manzancin shi ba kuma ya tsaya yayi mulki da Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu da ya gane Annabi gaskiya ne ya kulba addinin sa sai a zo kuma ya haƙi domin kare gaskiyar kuma ya gudu ce ba zai gudu ba to wannan yana nuna maka cewa mutane da suka sifanta da jarumta sannan suka sifanta da fadar gaskiya da tsayawa akan gaskiya abinda duk suka yi imani da shi to za su tsaya su yi aiki da shi ba tare da sun sake shi ba sannan kuma na tara sun kasance mutane ne masu hankali masu hikima mutane ne Allah ya ba su hankali sannan kuma ya ba su hikima wato duk da cewa yawancin su ummiyai ne ba su iya rubutu ba ba su iya karanta rubutu ba amma mutane ne masu hankali masu hikima idan mutum ya dubi irin abin da suka zo da shi na nuna fasaha da kwarewa ta bangaren siyasa ta bangaren ilimi zai yarda cewa lalle waɗannan mutane ne da Allah ya ba su hankali ya ba su kuma hikima isasshiya ko ba komai ba yadda suka yi mu'amala da manya-manyan kasashe masu waɗanda suka daɗe da ci gaba suka daɗe da ilimin falsafa irin rumawa da farisawa da irin yadda suka rika musanyen takaddu a tsakaninsu su fada su fada a zo da wata mas'ala ko wani batu mai wahalar sha'ani su iya kawo mafita daga cikin wannan batu akan wannan batu wannan zai tabbatar maka da cewa mutane ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su hankali mai zurfi kuma ya ba su hikima mai zurfi saboda kaga masu irin wannan hankali da hikima sun cancanci ya kasance daga cikin su aka zabo Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na goma mutane ne masu kaifin kokwalwa da karfin kokwalwa da kaifin kokwalwa da karfin kokwalwa kokwalwa su tana da kaifi kwarai da gaske wajen gano abu mutane ne masu wayo wajen gane abu sannan kuma suna da karfin kokwalwa da abin da suka ji to sun rike shi wannan kuma fikira ce ta Ubangiji duk sanda mutum ya zanto yana da rauni ta wani bangare sai ka kuma Allah subhanahu wataala ya bashi karfi ta wani bangare da zai zanto suna da rauni ta bangaren ilimi na nizamiya ba su da wani ilimi tsararre rubutacce kamar yadda sauran al'ummu suke da su a wancan lokacin saboda haka ba su da inda suke tara abubuwa su taskake su su yi rubuce-rubuce su killace abubuwansu ba su da wannan to sai Allah ya musanya musu kuma da basira mai karfin gaske da kwakwalwa mai karfin gaske mai kaifi kuma mai karfi saboda haka duk abin da suka ji to sun ji kenan sun rike ba maganar cewa sun manta da abin da suka ji wannan kuma hikima ce ta Ubangiji duk gabar da ka fi amfani da ita sai ka ga cewa wannan gabar tana ƙara samun ƙarfi da ƙwarewa a cikin amfanin da kake yi da ita duk gabar da ka fi amfani da ita a jikinka ko hannunka yake shi ka saba ɗauka da shi ka aje da shi wanda ya rasa hannu sai yake amfani da ƙafarsa to sai ka ga cewa ƙafarsa yau da gobe ta saba yadda kake sarrafa abubuwa da hannunka shi kuma haka zai sarrafa abubuwa da ƙafarsa wanda Allah ya hana masa ido sai ka ga ya musanya masa shi da ƙwaƙwalwa kuma ta rike abubuwa sai ka ga kai abin da za a yi kanana ta maka kana mantawa shi da an gaya masa sau ɗaya zai iya dawo maka da shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma ko bayan wani lokaci ka zo ka same shi ka tambaye shi zai gaya maka wannan abin da ka gaya masa shi bayan tsawon lokaci to wannan haka Ubangiji yake sha'aninsa in ya raba ka da wani abu sai kuma ya musanya maka shi da wani abu daban to haka Allah ya musanya musu da suka rasa tsarin karatu na nizami sai Allah subhanahu wataala kuma ya ba su kwakwalwa mai karfi akwai sanda aka zo aka karanta kasidar Umar ibn Abi Rabi'a min ali nu'min anta gadin fa mubkiri gadata gadin amsa'in fa muhajjiri kasida ce mai baiti 75 da wani abu a zama ɗaya aka karanta Abdullahi ɗan Abbas ya kuma dawo da ita yadda take daga farkon ta har ƙarshe a zama ɗaya to haka Allah ya ba su irin wannan zarangwana da irin wannan wato kwakwalwa mai kaifin kwarai da gaske to saboda haka wannan shi kansa wani tanadi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ya tsare shari'arsa ta hanyar kwakwalansu a tsare shari'arsa ya tsare alkur'aninsa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kwakwalan da Allah ya ba su da haka duk abin da suka gani ko suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ji kenan sun fahimta kuma sun kiyaye shi ya zanto wannan ya taimaka wajen wato kiyaye shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk da waɗannan abubuwa da muka ambata waɗanda muka ce suna daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu wataala ya zabo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin wannan al'umma da ta fito daga wannan wuri ba za mu gushe ba muna nana ta cewa wannan duka zaɓin Allah ne shi ya ga dama ya yi wannan zaɓin tun fil azal tun damin can Allah subhanahu wataala ya san za su rayu cikin ɓata za su rayu cikin duhun jahilci ba amma Ubangiji subhanahu wataala ya aje musu irin waɗannan sifofi ya aje irin waɗannan sifofi masu kyau a tarensu saboda mu saboda akwai ranar da za ta zo ubangiji subhanahu wataala ya bayyana addinin su a cikin sa waɗannan sifofi su za su taimaka wajen fito da wannan addinin da ya yada shi da bashi kariya a duniya to haka ubangiji subhanahu wataala ya irin waɗannan ɗabi'u da muka ambata da larabawa suke da shi farisawa ba su da shi indiyawa ba su da shi mutanen rum ba su da shi turkawa ba su da shi bakar fata ba mu da shi duk ba mu da waɗannan sifofin da aka in ma muna da su to ba su kai wanda suke tattare da waɗannan mutane su suna da su wato sifofin sun kai gaya sun kai matuƙa a tare da su shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tattara wannan amanar duka da ya tashi dankata sai ya dankata a hannunsu sai ya aiko da manzan daga cikinsu ya karantar da su su kuma suka karantar da duniya Imam Muslim da Tirmidhi su rawaito hadisi daga Wathila ibn al-Asqa yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim Allah subhanahu wa ta'ala yake ce annabi yake cewa Allah ya zabo kinana kabilar kinana daga ƴaƴan annabi isma'il ya zabo quraishawa daga cikin kinana daga cikin quraishawa kuma ya zabo gidan banu hashim daga gidan banu hashim kuma Allah ya zabo ni kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zababbe ne daga zababbu daga zababbu daga zababbu daga zababbu saboda haka daga ko'ina sai da Allah ya zabo shi saboda haka ya taho ne cikin zabi na ubangiji duk yadda za mu faɗi irin sifofi da waɗannan da wannan al'umma ta larabawa ta sifanta da shi wanda ta sa ubangiji subhanahu wataala yayi wannan zabi ba za mu manta da cewa wannan kuma zabi ne na Allah tun fil azal ba tun fil azal haka Allah yayi abin sa Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaita hadisi sanadin sa hasan ne fi shawahid daga al-Muttalib ibn Wada'a ibn Abi Wada'a yake cewa al-Abbas baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen sa wata rana fa ka'annahu sami'a shay'an kamar ya ji an faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana mara daɗi saraka ta ɓata masa rai don haka ya zo ransa a ɓace yaya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai riƙa faɗar irin wannan magana mara daɗi a kansa annabi ya gan shi sai annabi ya ce da shi man ana ya tambayi baffansa Abdullahi al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya ce da shi man ana ni wane ne sai dukka sahabbai suka ce anta rasulullah anta rasulullah alayka salam kai manzon Allah ne to ba wannan annabi yake so su ji ansar ba sai ya ce da su ana muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib inna allah khalaqa al khalqa faja'alani fi khayri firqa thumma ja'alahum firqatayn faja'alani fi khayrihim firqa ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا سيأتي دسو أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تشي للي ألا يهد تشهد التا إلا نفين يهد تشمتن دا الجنة Allah ya halicci halitta ya halicci mutum da aljanna faj'alani fi khayrihim sai Allah ya sanya ni cikin mafi alkhairin halittar sune me sune mutane ya halicci mutum da aljanna sai ya zabi cikin halittun sai ya zabi mutane sai ya sanya cikin su dan sune mafi alkhairi thumma ja'alahum firqatayn su wadanda mafi alkhairi sune mutane guda biyu sai Allah ya sanya su firka guda biyu wato ya sanya su bangare biyu ya sanya su larabawa da waɗanda ba larabawa ba larabawa da ajamawa wato larabawa da kuma mu faja'alani fi khairihim firqa sai annabi ya sanya ni a cikin mafi alkhairi sune wadanda suke laraba ba a jamawa ba wato larabawa ne da wanda ba laraba ba ba wai mu kade ne bane wanda ba laraba ba duk da bature da turki da farisi duk dukkan mu
3: a jamawa
1: duk a jamawa ne kun ku dauka mu kade ne a jamawa ba mu kade bane larabawa su kade ne kawai larabawa sauran kuma azas ne saboda haka sai ya sa ni a cikin mafi alkhairinsu sannan sun maja'alahum qaba'ila sai sanya larabawa suka zanto ƙabilu ƙabilu ne faja'alani fi khairihim qabila sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin ƙabilarsu su ne ƙurayshawa sai ya sa shi daga cikin ƙurayshawa sun maja'alahum buyutan sai ya sanya ƙurayshawa suka zama buyut gidaje ne su ne suke kira al-butun faja'alani fi khairihim baitan sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin gida shine gidan Banu Hashim fa ana khairuhum nafsan ni ne mafi alkhairin su ta fuskar zati na halitta ta wa khairuhum baitan kuma ni ne mafi alkhairin su ta fuskar gidan da na fito wato ta fuskar gidan da ya fito da nasabar da ya fito saboda haka kaga Allah subhanahu wataala duk ya duba abin da ya duba ya fifici bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito akan duka wani bangare da ba annan annabi ya fito ba shi yasa larabawa ko mun lalace wasu idan ka kwatanta su da sauran al'ummu to za ka cewa sun fi dama dama duk lalacewar da za su yi ba za ka hada su da waɗanda ba larabawa ba alkhairi yana tare da su mutane ba za su san wannan ba sai sun yi mu'amala da masu addinin cikinsu ba wanda suka saki addinin ba tunda koyarwar addini ita ce take dawo da mutum kan fidirarsa ta asali idan ya saki fidirarsa ta asali to sai koyar in ya saki addini sai koyarwarsa sai fidirarsa ta asali ta gurbace an gane? In ya bar addini to fidirarsa ta asali halittarsa ta asali da ya masa sai ta gurbace sai ta lalace haka in ya dawo kuma addini to sai kaga kuma ya dawo da asali da wato da asalinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha faqa wanda suke zababbun ku a jahiliya sune za su zama zababbun ku a musulunci in suka yi ilimi suka san addini saboda haka duk lokacin da suka saki addini sai su koma kamar maguzawan ba suran sauran ba bambanci amma in suka da addini kuma to sai kuma su yi zarra an fahimci wannan saboda ka suna nan da martabar su matukar za su rike addinin su idan suka saki addinin to za su koma cikin wancan jagwalgwali ci bayan da suka bari a baya na jahiliya lokacin da waɗancan al'ummomin suka ci gaba su suna baya addinin musulunci kuma ya zo ya sa su su suka zanto a gaba waɗancan suka dawo baya to da zarar suka saki addinin to za su sake su koma baya saboda ka wannan shine sirrin ba wai sirrin yana cikin

0: alhamdulillah a wannan mako insha Allah idan aka biyo mu sannan a hankali za mu dora ne akan batu na gaba da ke da nasaba da yanayin da muke ciki na damuna da kuma irin wasu matsaloli da ake ganin cewa ana fuskanta a wasu sassa da ke wannan jiha da ma wasu bangarori na wannan kasa musamman abin da yake da nasaba da ambaliyar ruwa da ake samu wanda ambaliyar nan sautari ana ganin al'umma suna da sakaci ta bangaren yadda za su hoɓɓasa wajen ganin yadda za a samar wa da ruwa hanya tunda shi ruwa ko da ka tare masa hanya da kansa zai samar wa da kansa hanya ana ganin akwai matsaloli da yawa da sukan haifar da irin wannan yanayi kama daga abin da ya shafi yanayin yadda wasu unguwanni da ke wannan jiha suke gudanar da gine-ginen su musamman unguwannin da ake kira filayen awan igiya ai unguwa babu magudanar ruwa ko kuma ma ai gini ba yadda ya kamata ba ko a zo a haka sokawai inda bai kamata ba unguwannin kuma da ake ganin cewa sun dade da kafuwa irin zibe kayayyakin aikin gini da shauransu wanda su ma suna bayuwa wajen haddasa wannan matsala alhamdulillah dai a wannan karo an dan samu sauki amma duk da haka akwai bukatar a ƙara damara tunda yanzu ana kan ganiyar ruwan domin ganin abubuwan nan sun takaita haka ba tare da na jamu da nisa ba bari mu koma ga mai girma waziri domin ya mana shimfiɗa akan wannan mawdu'i
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to mallam abbas gaskiya ne kamar yadda kullum muke cewa mukan dauki batutuwa waɗanda suke da mahimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na al'umma wanda muke kokarin mu ga yadda za mu kyautata duka a duniya in ka ga al'umma wato ta ci gaba kuma ta samu nasara a kyautata lamuran ko harkokin rayuwar al'ummar to za ka ga su mutanen suna taka babban rawa kuma sukan ba da gudunmawa gagaruma wurin cigaban al'ummar sau da yawa mutane wataƙila za su ce kullum muna yin magana a kan abin da al'umma za su yi gaskiya ne akwai abubuwa da gwamnati ko gwamnatoci ya kamata su yi amma tun da ba mu da iko a kan gwamnatoci illa kawai mu faɗi albarkacin bakinmu to shi yasa muka tumai da hankali a kan abubuwa waɗanda al'umma su ne in muka haɗu muka yi tunda mu ne a cikin yanayin in abu ne mai alheri mu ne a cikinsa da mu da 'ya'yanmu da bayanmu in kuma marar shi ne Allah ya kiyaye mu ne dai a cikin wannan yanayi saboda haka bayan a ƙasashen duniya jama'a su ne suke haɗuwa kowa ya yi iya gwargwadon ikonsa ya ba da gudunmawa a samu wani halayya na al'umma domin ciccibawa da taimakawa to haka kuma na biyu tunda mu ne muke cikin yanayin mu muke shan wahalar ko daɗin to babu shakka nauyi mai yawa yana kanmu kuma shi yasa muka fi mai da hankali akan wato gudunmawa da al'umma za su iya bayarwa to yanzu kamar yadda Mallam Abbas ya faro da maganar yadda ambaliyar ruwa zai iya illata al'umma baki daya za mu iya farawa daga cewar kaga kamar shekaru uku hudu da suka wuce aka soma samun waɗannan yanayi kuma duk zagayowar damuna za ka ga hukuma masu yin hasashe da kuma hango yadda yanayi zai zama ko zafi ne ko ruwa ne ko wani irin abu dai sukan ba da waɗannan bayanai tun wuri kafin ma damunar ta faɗi domin sun yoki diddiga sun fahimci da izinin Allah yadda abubuwan za su zama saboda shi ilimi na Allah ne ke baiwa ɗan adam dama ya kuma yi ilimi domin sanarwa ko taimakawa al'umma to wannan yana nuna mana kenan cewar kamar yadda masana suke faɗa ana samun canji a yanayi tsakanin kasashe daban-daban na duniya saboda abin da suke cewa wata kin canje-canjen yadda sararin samaniya yake da kuma wato yadda muke tattalin ita kanta wannan duniya tamu da wasu irin matakai da halaye da mukan yi domin kyautata ko kuma lalata shi yanayin. Na tuna kwanan baya muka yi magana akan barkowar hamada, kaga muka yi ta bayanai akan abin da yake jawowa da kuma matakai da mun ya kamata mu dauka domin mu taimakawa kanmu. To haka shi ma wannan irin ambaliyar ruwan nan abu ne wanda yake yakan faru saboda abubuwan da dan adam yake yi. Abin yana da zurfi kuma babu isasshen lokaci da za a yi cikakken bayani, illa dai a ce akwai bukata jama'a su haɗu su ba da tasu gudunmawa domin su kaucewa irin wannan hali mara daɗi da ikan samu al'umma saboda ambaliyar ruwa. Yanzu dai na san kowa ya ji kwanan nan aka yi maganar wani ibtila'i babba a nan makwabciyarmu Jigawa, inda aka ce har wajen mutum 50 sun rasu saboda ambaliyar ruwan nan. Garuruwa da ƙauyuka sun tashi baki ɗaya saboda ambaliyar ruwa. To kada Allah ya sani wace al'umma ce za ta so jama'ar ta su riga shiga cikin irin wannan ibtila'i har a zo a ce an rasa rayuka ba ɗaya ba, ba goma ba, guda 50, kuma Allah kawai ya san nawa ne iya watakila wanda aka faɗa kenan. Akwai wanda wani wurin ma watakila ba a san an yi rasuwar ba saboda ambaliyar ruwan. Haka kuma a wasu jihohi na Najeriya nan shi ma an yi, nan ma Kano an samu wurare inda ginannuka suka rushe kwanan nan a garin Ajingi, haka ya faru. Haka a wurare daban-daban da yake muna jin labarin rukan irin abin da yake faruwa. To yaya mutum zai nade hannunsa kawai ya jira sai abin ya zo ya same mu ko ya same ka? Ai kaga akwai bukatar a matsayinka na dan adam wanda Allah ya darajanta ka ya daukaka ka yayi ka wato fiyayyar halitta, ya baka kwakwalwa da tunani da hangen nesa da kuma wato lissafin ka yi daidai kuma a ƙiyin ba daidai ba. To ai kaga ba ma nade hannu sai abin ya zo ya same mu ko ya rushe gidanmu ba. Abin da yake muhimmi shine haɗin kai. Yanzu idan ka ɗauki unguwa ko gari, akwai buƙatar a riga duba wani irin abubuwa ɗan adam zai yi wanda zai cetar da kansa amma kuma ya taimakawa makwabta da kuma sauran al'umma da ake zaune tare. Shi yasa lokacin da Malam Abbas kake gabatarwa kake maganar waɗansu irin halayya na mutanenmu wadda bai dace ba, saboda na ɗaya zai cuce ka kai da kanka, na biyu kuma ya cutar da abokan zama. Misali a ce mutum ya zo yana gani ya san wannan magudanin ruwa ce, kuma shi ruwa ana cewa wai a Hausa ba a tare masa hanya, dole idan ya zo ya tarar da wani abu da ya tare mar hanya to zai yi wata. Watan nan kuma ba wata kin inda ake so ya bu bane, sai ya kauce ya shiga kuma ko gida ko ɗakuna ko wuri inda zai iya yin barna ko na dukiya ko na rayuka ko na ginannuka a zo a samu irin wannan yanayi mara daɗi. Saboda haka ba daidai ba ne kai a matsayinka na ɗan ƙasa kuma kana zaune a cikin al'umma ka yi abubuwa waɗanda ka san ba daidai ba ne. Kamar yadda malamai kullum suke nuna a zuciya, za ka iya yi wa kanka hukunci tun ma da rayuwarka daga ƙarshen rana ka je ka kwanta, za ka iya wa kanka lissafi abubuwan da kai a wannan rana masu kyau masu lada, kuma za ka iya ƙididdigar abubuwan da kai wanda ba daidai ba wanda za su baka alhaki. To kaga ashe kai da kanka za ka iya wa kanka hisabi ka ga irin abubuwan da kai saboda zamantakewar jama'a da kuma cigaban al'umma a wurin da kake. Gaskiya ne cewa da yawan mu ba abin da ya dame su kamar kansu kawai in dame su a in rariya ta fito bakin hanya ko bakin titi sun san cewar mutane na wucewa kuma gaban kofar gidan wani ne wasu za su zo su shiga gidansu wasu za su wuce domin kwararo ne to kayi tsari ko aiki wanda zai iya lalata wannan kwararo ko ka yi shi yadda zai fito da ƙazanta abin takaici wani lokaci da damuwa har sai ka ga cewar abin da yake fitowa daga gidajen mutane ya hau kan titi abu ne wanda zai iya illatar da al'umma ko bayan gida ko wani dagwalo ko wani abu wanda wato babu shakka akwai ƙwayoyin cuta da za su iya cutar da mutane kuma yanzu mutum ya yi tunanin lungu-lungu inda muke zaune gari-gari da ake zaune ƙauyuka yanzu an yi a ce gwamnati ita kaɗai za ta iya bin kowane lungu kowane ƙauye kowane gari ta ce a bari ta yi magudanar ruwa ko ta faɗa wa mutane ku yi kaza kada ku yi kaza ai gwamnati mecece ita al'umma su ne gwamnati in suka haɗu suka yi ƙoƙari suka taimaka wa kai babu shakka za ka ga cewar ƙasa ta ci gaba amma mutum ya zauna ya zaci cewar ba shi da wata rawa da zai taka ba shi da wata gudunmawa da zai yi don ci gaban al'umma sai dai kawai kansa yayi bututu ƙazantar gidansa ta fito saboda haka shi ba ruwansa ta rabu da gidansa ta tafi gidan kowa to ai kaga wannan tsakani da Allah bai zama tsari irin na daya zaman musulunci ba zaman musulunci kullun yana jaddada dangantakarka da abokan zama da makwabtanka da wanda ake hulɗa da kuma harkar rayuwa na biyu bayan harkar musulunci kaga wannan yana nuna kenan akwai lada akwai alhaki idan kai abin da ya dace to kaga akwai lada in baka yi ba akwai alhaki shi yasa kullum mutum yake auna yanayinsa da kuma halayyarsa akan yin abubuwan da ka san ba daidai ba ne to in kana yin su ka san kaza ba daidai ba ne ka ƙi to ka yi fice ka yi taka gudunmawa kuma shi ne Allah zai baka lada kuma al'umma suna kallon mu sun san yanayin yadda muke gudanar da lamarin mu a unguwa za ka ji ana faɗan kusan halin kowa a wani ai alhamdulillah mai kula da haƙƙin jama'a ne a wani ai kullum in ya ga abin da ba daidai ba yakan gyara shi haka kuma ɗaya ɓangaren shi ma rashin yaban ne za a yi ta yabawa to bayan abu na rayuwar wato musulunci to kuma ga na al'umma ga shi kai ma tunda ba kai kaɗai kake zaunan ba wanda yake kusa da kai makwabcinka shi ma ya yi daidai da abin da ya to ai abin da kai dinnan ka ga gidanka zai taho kai ma iso ma damunka sau da yawa sai mu ta cewa ga mu a wuraren zamanmu nan ne mahallinmu ba mu da wani wuri sai wurin ka ga mutum ya fito yana zaune a gindin wata tana wucewa tana wari tana fitar da wato cutuka amma a nan ne wurin zai zo ya zauna ko ci abinci a wurin ko a nan za a zauna a yi hira ka riga mamaki cewar a'a me ake jira so ake wani mutum daga wani gari daga wata unguwa ya zo ya kula da wannan gurin ko kuma ya yi dalilin da ya sa mutum zai idanuwa yana ganin abu ya san yana cutarwa amma ya kauna kai ya yi kamar bai sani ba ko babu ruwansa ai wannan bai zama halayya irin ta musulmi wanda kullum tunaninsa kada ya cutar da ɗan uwansa musulmi kada ya cutar da makwabcinsa ko da ba musulmi ba ne to ni a wurina sai nake ga cewa wannan yanayin da yake canjawa na duniya baki ɗaya haka Allah ya kawo yanayi ƙasashen turawa da wurare da aka ci gaba an ce saboda bunbuno da wasu hayaƙi na ma'aikatu yana ƙara kawo zafi a duniya kuma yanayin damuna da rani yana canjawa wuraren da da ba a samun isasshen ruwa, yanzu za ka ga cewar abin ya soma canjawa saboda ruwan ya soma yawa. Wuraren da da ike kusan da teku za ka ga yanzu ambaliya ike kusan gari guda zai tashi. Ga sunan muna gani a akwatunan gudun kasashe daban-daban inda ake samun wannan ambaliyar ruwa. Haka in ka dubi yanayin zafi shi ma yanzu in ka ga bana abin da ike faruwa a kasashen Turawa inda da su musu san zafi ba, har yanzu kashe su yake. Kaga an ce a kasar Ingila an yi zafin da ba a taba yin sa ba kamar shekara 70 da ya wuce, ko kuma kamar namu na nan Afrika inda muke a karkashin rana, zafin da yakan zo mana lokacin zafi. To duk wannan kaga canje-canje ne na yanayi, Allah shi ne zamani. Shi yasa dole mu kuma a matsayinmu na 'yan adam mu riga la'akari da waɗannan abubuwa, muna ɗaukan matakai, muna tabbata cewar mun yi abubuwan da za su taimaka mana. Saboda in ba babu matsala ba damuwa ai ruwan da za a yi duka-duka in ka haɗa bai fi ruwan da za a yi a wani kwana uku ba haka. Amma yanzu da shi a kanan nan muna ganin kwana uku a jere aka yi ana ruwa, a yi a ɗauke a yi a dawo. To ai kai da kanka za ka yi wa kanka nasiha da hukunci cewar lallai yanayin damuna yana canjawa, kuma abu ba zai canja ba, kai ka ce ba za ka canja ba, ba abin da za ka yi sai dai ka zauna kullum yadda ka saba da, ka bar wato magudanar ruwanka a toshe, ka bar gini a kan wurin da ka san ruwa yana bi, za ka ci gaba don ba shi da yawa zai zo ya wuce. To yanzu ya soma yawa, ya soma rusa gidaje, ya soma yin barna, ya shiga ɗaki ya lalata dukiya.
0: To ai ko a daɗin ma nakan ga akan samu wuraren da suke da hanyar ko magudanar ruwa sukan yi yunkuri wajen yin aikin gayya da ake kira. So amma ban sani ba yanzu ko ci gaba ne ya sa za ka ga 'yan unguwar kowa ya yi buras ne, ko kuma a rashin hoɓasa da gwamnati ba ta yi idan an fito da ƙazantar daga kwata an kawo kan hanyar da za a iya zuwa a kwashe, ba a kwashe a kan kari da ya sa wasu unguwannin ake yin shakulatin ɓangaro wanda har yake haifar da irin wannan matsala.
1: To ai Mala Abbas gaskiya shi ya sa ɗin irin wannan faɗakarwa da jan hankali take da mahimmanci da ma'ana. Saboda gaskiya ne za ka iya cewa wasu halayya wasu yanayi mutane wato an bazama nema, wasu sun bar garuruwa an tafi wasu garuruwa, wasu an yi karatu an kama aiki, wasu ba irin yanayi irin na da. Amma duk da wannan yanayi da aka samu kai ai babu, kamar yadda na faɗa da farko, babu wata al'umma wadda za ta iya ci gaba ba tare da haɗin kai ba. Abin da damuwa kuma ba maganar gwamnati ba ce Mala Abbas, maganar mu ce, maganar kanmu. Yanzu muna unguwa kuma alhamdulillahi za ka ga a wurare da dama ana yin irin waɗannan kwamatoci da kuma ƙungiyoyi na unguwa na gari. Alhamdulillahi kai yana ƙara wayewa, ana ƙara haɗa kan. Wannan zamani da akan yi aikin gayya da waye ai zamani ne wato na 'yan uwantaka, na kusantaka, na son juna. Al'umma wanda suka san ciwon kansu, suka san amfanin a zo a haɗa a gudu tare a tsira tare a yi wa juna wato taimakekeniya. Wannan ita ce ai makasudin wannan 'yar tattaunawa da muke, domin in akwai wurin da da misali ake yin ƙungiyar gayya ɗin nan aka daina, mutane su farfaɗo da ita a fara, domin a koma a ci gaba da taimakekeniya, ko ba damuna ba ko ta wani abinci, tana da amfani harkar ilimi, harkar kasuwanci, harkar zamantakewa, harkar yaranmu shaye-shayen nan. Duka za ka ga in akwai irin waɗannan ƙungiyoyi za su iya taimakawa domin su haɗa kai a gudu tare a tsira tare. Kwanan nan nake ji ana cewa wasu mabarnata a wasu unguwa a nan cikin birni, har da wani soja ya je yana yin abubuwa na barna. To ka ɗauka ba wanda ya ɗau gabarar, domin wani mutum ne ya je ya kai rahoto headquarter sojojin, ya ce su fa ga wani soja ya addabe su, a zo a duba kaga ai irin sadaukarwar kenan da haɗin kan da aikin tare domin a tabbata cewar an taimaki juna. Kuma alhamdulillahi ana yi nan da nan aka zo aka ce sojojin nan sun zo sun bincika sun tabbatar na bogi ne ba gaskiya ba aka kama shi, kaga an ceci al'umma, an ceci 'yan unguwa. To da ba a sadaukar da kai an yi wannan abu ba, ai kaga al'umma za su zauna cikin yanayin wato rashin jin daɗi da akuba. Kuma shi yasa din nake cewa mu ne za mu rigai wa kanmu gata kullun kiran kenan don mu ci gaba iya abin da za mu iya. Ba za mu iya abin da ba za mu iya ba, amma wanda za mu iya in muka bari domin yi wa kanmu rashin hangen nesa da rashin son juna. Kuma ba yadda za a yi mu ci gaba inda kowa zai naɗa hannunsa ya yi biris da abin da

0: kawo bai ma fara komai ba. Ina ga maka ina jin an dai rantsar da shi amma kyautarsa ta farko haka ikirawo local gamman ba local gamman hada bibin jita mutum shida a dunkula abin da nake son ga maka da kadan fara wannan zuwa yanzu wannan fira da nake ga maka yau juma'a kawo ya ba mu babur ko dai 22 ko 23 da kadan wannan shekarun wani abin ya yi fira a gidan rediyon nan na sake yin fira har yanzu na zagaye mazakunmu kuma har yanzu na kan wannan na magaya sanata da ce Allah ya taimake ka na sa wata kyauta inda mai rabo zai ci cewa a wannan shekara 16 a kawo mutum 16 a karamar hukumar Bemeji wanda duk shekara mali a wannan abokari daga ya ba su babur kwaya daya duk shekara kwaya daya tak har yanzu kuma na tigiya na ce ranka ne zan sa kyauta da ce ranka ne na sa naira 200,000 da ce 500,000 za ka sa. Saka mutanen Bemeji suna jina shekara 16 ni dan Bemeji ne ban san mutum 16 a garin hukumar Bemeji kuma ba wata mazaba da zaka ci Abdullahi gamban gidan kara ba sani ba siyasa ko ba san gudu wanda yake bayawa ba inda dan siyasa ya fita ya san da na san shi to a kawo mutum 16 a shekara 16 wanda suka amfana da babur kuma babur wannan ni kuma na ce a shekara 4 kawo ya ba mu babura a kalla guda 20 ko da 2 ko 23
1: a karamar hukumar Bemeji kuma kudin Kano gaba daya
0: ya karamar hukumar Bemeji an Bemeji suna jina na farkon kiran da imana ya kira mu ya ba mu babura guda 6
1: ya yan Bemeji
0: ko wace karamar hukuma ya kirawo amma dai mu yan Bemeji mu ma mun je wannan taron ba wata karamar hukuma da wato nan da farkon da nake magana ba a local gamon 16 hawan su na farko ma na jin an rantsar da shi bai wuce wata ɗaya kota bai kira mu ya ba mutum 6 babur akwai shugaban NNDP lokacin muna da option A din akwai kuma shugaban option A da shugaban NNDP shugaban da sakatare an ba su babur kowane irin gadin su suna jina NBB ne sannan akwai ni da sakatare na Abdullahi gamba gidan kara da Alhassan Hamisu Baguda kuma an ba mu guda ɗaya da kawo guda 6 kenan sannan tutta wannan isake kawo kekunan dinki da injinan ban ruwa guda 15 ko 13 wannan ne su kwanta mu ko 12 ko 13 a wannan ranar yace aje kuma yan kasa na jami'a mu ga babura jagororin ya ba mu saboda su kuma na kasa a dan jinji ba kafin wani lokaci
1: kuma kuma gidan kara zuwa yanzu bisa idiga da muka mishi sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Ismail Oifar yayi empowerment of planner zamu ce kenan ba da tallafi ko har guda 10 a kudancin Kano kamar mutum nawa zaka iya hasashen sun amfana a karamar hukumar ka kadai
0: to shi ne aika mai yanzu gashi na gaya maka na farko gashi mun amfana
1: ka tattara bayanan su gaba ɗaya misali
0: adadi
1: na'am
0: to adadin su gaskiya suna da yawa empowerment don ga gani wannan magana babura ma nake so wancan abin da na faɗa dan a ci kyautar nake so in tabbatar da shi ya sake kira mu yace mu kawo aran mu ne a kawo aran ma shugaba da sakatare ana so rika mention ina kama suna amma akwai almalin Umar da kadan ne akwai sakataren sa a tiga su ma an kawo su mun ba su sai sai ku sake kawo ni mamai wannan ban na ga maka ina faɗa ya na bibiji ne duk da kana faɗa bibiji ka dauka ko wace karamar hukuma sai da hankali an ba ni irin wannan similar irin wannan bayar
1: na'am
0: idan ki tafi kawo ni mamai na masallacin izala da masallacin dariqa ko kuma ɗaya gon su akwai ma rabi liman akwai ma salis aramma imamin kara kenan shi ma yana jina maka sake kawo wannan
1: to duka yanzu biyar ku ne
0: duka yan wani jagen ne da yana bibi
1: a lokacin kuna jami'a
0: da muna yana bibi har ma zan gwaro wannan APC din da muka sake dawowa ko kuma cewa to a kawo kiristoci shi ma kiristan kuke yana jina shugaban su sun mun ba su ne sannan bayan wannan ko kuma cewa ko wace karbin kuma ta sake kawo mutum uku shi ma akwai akofa akwai atiga akwai ajirinji duk suna jina ba su rika kama sunaye ne sannan bayan wannan akwai Abdullahi Rabi still ajirinji shi ma ko da ba sake dauka an bashi sannan bayan wannan akwai wani aranka shi ma ya sani an dauka mai sunan tasu ranka an dauka an bashi sannan bayan wannan akwai sarki fara sun kama sunza amma dai a gargadi ta amma alkhairi ne ba wani abun nan bane shi ma mun dauka mun bashi to in ka biyo ki diddigar wallahi mun din nan ko dai 22 ko 23 haka aka dauka aka fara wannan lokacin sannan haka kaga zamu gode Allah zamu gode Ubangiji sannan bayan wannan isake cewa aje a sake kawo mata ne mu muka sake kawo mata aka ba su keke na gonan tarayya babban keke da gonan tarayya kawo shi shi ma dai na manta ko mata uku ko biyar ni ne kansu domin da wakilan kawo na karbo ko bai mu ka dai wannan mutanen mun kai su bayan wannan ku sake da sake kawo kafuntoci ne za su koyi wanda don za su koyi dinki don za su koyi aikin takalma na aikin takalma ma su duk mutun daya bayan an koya musu training din abinda aka ba duk mutun daya naira 1500 cash haka aka dauka aka ba su sannan bayan wannan abas empowerment din da yake wannan cikin guda goma ai wanne ya fare bayan yi mana wannan nababara din aka sake cewa to aje a kawo dalibai wanda za dauki nauyin su a private school kuma health wanda kowa sun tsara shi ina jin ko hangar abin da ya shafi barisa mai ake cewa legal kowaye bai kai tsadar abin da ya shafi bangaren lafiya ba
1: ilimin wato shari'a da kuma ilimin lafiya kake ba
0: mu yan wato ilimin lafiya din shi aka dauka private ya zama makarantu guda uku a jihar Kano ya ce mu kawo dalibai shi ma mu muka haɗu da KSMT da sauran koordinator da waye muka tattara wayannan mutanen maza da mata su ma suna jina aka dauki nauyin su shekara uku shekara uku nan za a biya musu gaba ɗaya scholarship ɗinsu naira ɗaya ba bukata ta iyayensu private ba mutane su jini sannan baya ga wannan duk ƙarshen wata ma kai ɗalibi na sake baka allowance naira 10,000 shi kuma zuwa
1: tallafin karatu ko kuma kudin makaranta
0: kudin makaranta wannan ba a maganar su ya yi kumbulin an yi total nawa makaranta duk ɗalibi ɗaya nawa zai ci a shekara uku aka yi mai tota na ya biya sun tuta duka haka ɗalibi baya rasa ɗansa yadda tattafai da sauransu a sake taimakawa iyayen da aka sake ɗaukar naira 10,000 da alawus duk wata duniya ta ɗauki alawus ɗin naira 10,000 a ba su to wani fa ina gaya maka a kaso 10 ne na gaya maka so uku za mu ci gaba da kai nan ci gaba da gaya maka sauran wuraren to ka ga isa na ce mun gode wa mutanen BBG mun gode wa Allah subhanahu wataala mun gode wa mutanen BBG mun gode wa Abrahaman ka Usmaila bai ba mu kunya ba in ka da kididdigar ka mutu kuma wurin ɗalibai da mutum 500 ai ya kirawo da lanzauna an jiwo da lanzauna da su to mun ga wannan zaton da muke masa mutane ne suke kosa kuma wallahi ina ga maka da an saki abubuwan da kawo ya zuba wanda za su amfani talakan Kano ta Gudu na rantse maka da Allah ba zuwa don an samu matsala ta budget budget na 2025 ma 2026 na rantse maka da Allah yanzu ba su ci budget din ba
1: kana da rashin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar bara da na wancan bara da su ne
0: kina dai daga cikin mutane su ganin kamar ga wannan abu amma tunda mun riga an ba da musu abu to za a nuna musu ga abin da lai misali a bibin jinmu da Allah ya sa an saki wannan akwai aiki da za a yi a mazaɓar garin ko sati ba a yi ba ya yi mana yi mana magana mun kai mana ziyara yi mana magana abinda aka bada aikin mu ne wajen 200 da wani abu ya garge akwai masallacin juma'a wanda muke da hadda islamiyya ma za a tashi a nan mazaɓar ba gure ne sakatare na aiki sannan akwai titi da ya tashi daga daka tsalle grand titi in sama da shekara da shekaru ake son wannan titin da ya tayi daga daga zanne ya tafi damu ya tafi baguda ya wuce ya tafi BBG ya hada hadda ne linkin din ka da madobi wani ne cikin majalin da sanata Abdulrahman kawai ya zuba sannan bayan haka mu a BBG isake zuwa muka zo muka masa complaint din da dalibai irin makarantun allo ne ake cewa da irin makarantun tsangaya ka ci rinka dare malaman tsangaya da suka dinga maka addu'o'in nan to bai mu guraren da suke karatu akwai duhu a gurin ba wuta sannan wani in ma da wuta ba zai iya biyan wannan kuɗin na wata-wata ba ka ci rinka da yace ya kuke so mai shawara mai kuke gina musu a gina musu wannan tsangayar a gyara musu ita sannan kuma a sa musu haske to zagayen da muka yi aka zagaye duk ina cikin wannan baya bibiji yanda coordinator na sai da aka zaga gaba da aka estimate din abin nan sai da katibu abin da ba ta bayyana a jihar Kano wurin ya maka kaji katiba ka gani
1: amma kan
0: tuba ne aka zo aka rinna ga mu ya kauna an yi komai tun mana ma addinin musulunci ya san me ake nufi da toka bodin ka gani makaranta kwana ta alluki nan muna kiran toka bodin to mun je an zaga da an yanta ne akwai magana da ba babban dan babban malami ne ina cin malamin da muke gana da riya a karamar kuma BBG Alhaji Salisu mai almajiri an je an kauna daukun za a zuba gadaje daga jiba ina ga an yi wa makarantun boko haka za a yi wa wannan tsangayi to duk ina cin wannan budget din
1: na idan an fara aiwatarwa za a ga aikin mun nan ba da jimawa
0: za a gani amma mutanen mu gaggawa an kawo aikin shaɗanci ta abin da ka ba a hankali in Allah da Allah nasara ma sabai haka haka annabi bada in dai gana da yin nasara to hakuri amma kin kawo aikin shaɗanci saboda haka
1: hana ga gidan kara alaban shi barmi dan tsahiyar ta gare ka mu je ga shi ko ne ta karamar hukumar irwa to hangu nura dawaki kiru to honorable Nura da wajin irin kaje da muka dauko tarin wato ko ce jerin ayyuka da shi Senator Sulaiman Abdulrahman Kawusman Rafi'a yake a karamar hukumar BBG kamar da shi Honorable Abdullahi kan gidan karaki ta zai wuce da zamu koma kansa ya ce dan daktar da shi mukai to bari mu dawo gare ka idan muka je kai karamar hukumar ka ta kiro ya zan kalli waɗannan ayyuka da ake yi muku a karamar hukumar ta kuma da su Senator Sulaiman Abdulrahman Kawusman
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ظفر يو الله سبحانه وتعالى غوديا إراد أمينشي استبتغى بيان حليفة عند محمد صلى الله عليه وسلم باين ما يو الله سبحانه وتعالى غوديا ذن سنة يأفاني دوانا لوكتشي نيو لوكتشي الأمة كروا كما كيرو godiya musamman duba ga irin kyautata mana zato da suka yi kuma suka ba mu gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya sani nakan ji wani iri bayan cin zaɓe kenan saboda ina tuna yanayin yadda shi mai girman sanata muka raka shi lunguna da saƙo na ƙaramar hukumar ƙiru lokacin yaƙin neman zaɓe mun kalli irin soyayya da ƙauna da al'umma suka nuna mana wannan ya sa nake ta firgicin ko za mu iya fita kunyar al'umma ko kuwa yaya dai za mu tsinci kanmu cikin hukuncin Ubangiji sai ga shi da tun ba ɗau tsawon lokaci da shiga ofis ɗin distinguished senator ba kwanniya ta fara biyan kudin sabulu alhamdulillah
1: to mukalli yanzu da zaɓe ke ƙaratun karowa ɗan siyasa kamar ta wasu da wasu tarin ayyuka da suke ganin sun kai abin da jirgin da su domin komawa zaɓe sanata kawo bai sha wahalar samun tikitin takara ba wasu na alaƙanta hakan da irin kyakkyawar yaƙin sa da kuma kyautata ta masa su da ake yi kamar daga kan su jagoran jam'iyya mai girman gwamnati da sauran al'umma da ke da ruwa da tsaki wani ayyuka za ka ce ga su za ku bi ƙirji da su domin ganin kuna ta wasu sani da su al'umma ta mura kuma da su ƙara zaɓar sanata kawo su mai wafar da ma dukkan 'ya'yan jam'iyyar APC tun daga kan shi shugaban ƙasa ɗan takarar jam'iyyar APC ke nan Bola Ahmed Tinubu gwamnan Kano sanata kawo da dukkanin 'yan takarar kuma jam'iyyar APC
2: to alhamdulillahi Malam Abbas idan kana maganar tawassuli da ayyukan da distinguished senator yayi a karamar hukumar Kebbi wanda har za mu iya kallon su kuma mu samu ƙwarin gwiwa na shigar zaɓe da kuma kyautata zaton samun nasara a daidai wannan gaɓar sai iya cewa a madadin al'ummar karamar hukumar Kebbi ina kallon ba ma sai distinguished ya shigo karamar hukumar Kebbi ba campaign musamman duba ga tarin ayyukan da yayi
1: kana ganin kun ma ɗauke nasa zuwa yaƙin neman zaɓe
2: Malam Abbas ni haifafan Kebbi ne na karamar hukumar Kebbi na san al'ummar karamar hukumar Kebbi yan halak ne sun san halacci kuma suna rama halacci da halacci ban sani ba ta ina zan fara idan na ce zan lissafa ma ayyukan alkhairai na distinguished senator da ya yi a karamar hukumar Kebbi cikin shekaru uku kacal ina ba ka tabbacin cewa awa biyu ma ba za ta ɗauki
1: gama su zan yi to kallo da za mu iya a cikin wannan sa a gura da mai ita duka da daga hukumi ne a cikin
2: shi to sabida sauƙaƙawa masu sauraro na a daidai wannan lokacin ina ga zan fara da ɓangaren ilimi na yi ƙoƙari na raba ayyukan alkhairan ɓangarori daban-daban mu ɗauki ɓangaren ilimi kowa ya sani dai yanayin da tasirin ilimi yake yi wajen gina al'umma so a ɓangaren ilimi zan fara da abin da ya shafi scholarship
1: a ƙaramar nauyin karatun ɗalibai
2: yawa ɗaukar nauyin karatun ɗalibai a ƙaramar hukumar Kebbi mai girma sanata ya ɗauki nauyin ɗalibai 17 'yan asalin ƙaramar hukumar Kebbi
1: iya ƙaramar hukumar ku ta yi
2: iya ƙaramar hukumar Kebbi akwai wanda suka fito mutum shida wanda su mai zama sanata da kuma yi karatun sa a ɓangaren karatun lafiya a makarantu masu zaman kansu
1: na
2: akwai wanda suke karatun digiri jami'ar kimiyya da fasaha a garin Udin.
3: Na
2: suma sun tara, sannan akwai ɗalibai da suke karatun digiri suma mutane biyu, wannan kuma a jami'a mai zaman kanta ta Al-Istiqama da ke garin Sumaila. Wannan kenan. Karkamanta ba iya ɗaukar nauyi kawai sanata ya yi ba, akwai maganar monthly allowance, tallafi naira 10,000 duk wata, wanda su ɗaliban suna jina, abokanansu da ƴan uwansu suna jina, babu watan da ya taɓa zuwa ya gota ɗaya ko biyu ga wata ba tare da an biya su wannan tallafi ba. Sai mu tafi ɓangaren da ya shafi gina blocks na ajujuwan karatu. Akwai a ƙaramin faɗin ƙaramin kuma irin mai girma sanata cikin shekaru uku kacal ya samar da blocks, duk da cewa wani dalili ya sa ba mu ƙarasa kammalawa ba, amma dai akwai blocks guda biyar da ya samar a ƙaramin
3: masu kamar ajujuwa nan,
2: suna ɗauke da kowane block ajujuwa guda biyu da office guda ɗaya. Kuma wani babban abin sha'awa shine duk gurin da ake wannan block din akwai borehole da za a yi hand pump, to burtsatse kenan ko yawa na tuka-tuka, wanda tuni shi distinguished senator ya turo surveyors sun zo sun auna wajen. Muna sa rai nan ba da jama'a ba za a zo a haka
3: insha Allah ta'ala.
2: Bayan ginin blocks akwai benchina na zaman ɗalibai wanda ba su ƙasa da guda 400 ba, da mai girma sanata ya bayar a ƙaramin hukumar Iru. Akwai littattafai na rubutu 60 leaves suna haka duka dai a ƙarƙashin aniyar shi ta bunƙasa harkar ilimi a ƙaramin hukumar Iru da ma yankin Kano ta Kudu da jihar Kano baki ɗaya.
1: To mun ji haɓɓa sanar da kai zagayen shi sanata ya yi a ɓangaren ilimi da kuma al'amuran da suka shafi cigaban ilimi a ƙaramar hukumar ka ta Kudu. Wani jerin ayyukan raya ƙasa ko kuma taɓa rayukan ƴan jam'iyya zukatansu da masu wahaltawa tsari ko tafiya ba a cikin wannan ƙaramar hukumar? Kuka da iya wannan aiki kuke da shi na ɓangaren ilimi a ƙaramar hukumar ka?
2: Wato alhamdulillah, idan kana maganar jiƙa hantar al'umma ko in ce ƴaƴan jam'iyya a ƙaramar hukumar Iru, zan iya cewa kamar a Kano ta Kudu, idan ban ce ba mu da sa'a ba zan iya cewa muna sahun gaba.
1: Ko ne yanayi nake nan?
2: Mu ne ƴan lele ƙwarai da gaske. Yanzu misali Malam Abbas, tabbaci nake da shi ba hasashe nake da shi ba a ƙaramar hukumar Iru. Mai girma sanata Babura na hawa Hunter, ka san Hunter dai, ka san darajar shi, ka san ƙarfin shi, ya raba ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda 23. Sannan akwai
1: kwatankwacin da wanda aka ba wa sun
2: yawa, sannan akwai classic shi ma Babur ne, kira classic shi kuma guda 7, wanda jimilla ya kama guda 30.
1: Baburin hawa
2: motoci ƙurƙura guda 2 na ɗaukar kaya, sannan akwai sharon guda 2 su ma. Kekunan ɗinki Malam Abbas, wanda mai girma sanata ya ɗauki nauyin koya wa matasa maza da mata sana'ar ɗinki domin dogaro da kai, an ba su training, an kuma ba su kekunan ɗinki da ya kai adadin mutane 40.
1: Mutum 40? Matan kenan?
2: Mata da maza.
1: Waɗanda aka horar da ɓangaren sana'o'i tare da ba su tallafin jari ko kuma abubuwan sana'o'i?
2: Tallafin jari ɗin da kuma shi kan shi keken ɗinki ɗin, bayan an koya musu yanayin yadda ake ɗinki ɗin shi ne. Sannan akwai ɓangaren aikin kafinta, nan ma mai girma sanata ya ɗauki nauyin horar da matasa mutum 2, wanda su ma aka ba su kayan aikin kafinta, wannan kit ɗin. Akwai injin fenti shi ma, bayan an ba shi training na yadda ake sana'ar fenti a zamanance, mai girma sanata ya ɗauki nauyin ba shi injin fenti shi ma. Sai na ji ɗan uwana daga ƙaramar hukumar Iru ya yi maganar sana'ar takalma. So mu ma alhamdulillah a ƙaramar hukumar Iru mun amfana da wannan tagomashi na ɗaukar nauyin matashi mutum ɗaya inda aka ba shi horo dangane da yanayin yadda ake gudanar da sana'ar takalma tare da ba shi jari na naira 500,000 wannan kenan a ɓangaren employment. Sai abin da ya shafi ɓangaren ayyukan raya ƙasa, wato wannan kusan zan iya cewa shi ne bakan danya, wato wata matsala ce al'ummar cikin garin Kira suke fuskanta ta zaizayar ƙasa, wanda ya ruwa ya zaizaye wajen ya yi zurfi na gaske nake nufi.
4: Matsalar
2: zaizayar ƙasa ya zaizaye wajen wanda zurfin shi, ina ba ka tabbacin bai ƙasa da ka zira fal waya ɗaya ka ɗauko wata ka zira kusan fiye da rabinta ba.
4: Kuma gurin da al'umma suke raye?
2: A wajen da al'umma suke raye. Kuma wani abin takaici shi ne ramin nan ya ɗauki kusan sama da shekaru 30 yana barazana ga rayukan al'umma, dukiyoyin al'umma, lafiyar al'umma da sauransu. Ƙaruwar lahima akwai mutanen da suka rasa rayukansu a wannan ramin, akwai mutanen da suka samu karaya, akwai mutanen da in sun ɗauko amfanin gonarsu lokacin kaka haka za su fada da amfanin gonar nasu da cikin wannan ramin. Wallahi babu irin koke-koke da ƙorafe-ƙorafe da ba a yi ba. An samar da kwamitoci, je wajen wannan ɗan siyasa, je wajen wancan, je wajen waye, duk don a zo a kawo ƙarshen wannan sakamakon shi ramin gaba yake ta yi yana ci gaba. Kuma ga shi yana daidai kan hanyar da ta haɗa Kiru da gabas da garin Kiru, hanyar ana zirga-zirga fiye da yadda kake tunani a wajen, to kuma ga wannan ramin. So wannan dalilin ya sa ya zama barazana ƙwarai da gaske. Allah cikin ikon shi da rahama irin tashi lokacin yaƙin neman zaɓe, bisimi sanata ya zo dattawa ko in ce wasu daga cikin iyayenmu na wannan gari suka kama hannun distungin sanata suka kai shi waje wannan ramin tare da roƙon shi cewa ya zo ya magance wannan matsala cikin hukuncin Ubangiji. A yanzu nan maganar da nake maka an kammala wannan aikin, illa kawai ɗan gyare-gyare da za a dawo a yi, amma babu abin da ba a kammala.
4: Mata zaizayen ƙasa a wannan
2: ta kawo mutane sun ci gaba da al'amuransu na yau da kullum.
4: To wani abu nura tunda kuke bibiyar waɗannan al'amura, wannan aiki aƙalla kai mata sun kuɗi bisa iyasan nawa ko kuma a kashe wurin sa?
2: To aiki ne da bai ƙasa da naira 600,000 ba.
4: Aikin
2: magance wannan matsalar ta zaizayen ƙasa ɗin, darajar shi ba ta yi ƙasa da naira 600,000 ba. Sannan wani abin sha'awa ba wai shi kenan ba fa a ƙaramar hukumar ƙirɓe, misali maganar 600,000 ake, to amma ba shi kenan ba, akwai irin wannan matsala a mazaɓar Yalwa. Ita ma ta zaizayar ƙasa ce, wanda duk da dai ba ta kai waccan zurfi ba, amma dai kowa ya sani cewa ita zaizayar ƙasa tana fara ne da kaɗan da kaɗan, ƙarshe sai ta tsinci kanta a gabar da ba za a iya magancewa ɗin ba. Allah cikin ikon shi sanata nan ma ya haɓa sa ya turo injiniyoyi ba tare da ɓata lokaci ba, suka je suka yi tsaga drainage na ruwa na zamani. Ina ce na zamani, ina nufin drainage na zibi. In ka ga irin rodukan da ake sawa, standard aiki ake yi. Standard
4: aiki wanda yake doron doka da ka'ida.
2: Yawwa, shi ne ba aikin doron ake cewa ko menene ba. Wallahi haka aka tsaga shi dama da hagu, bayan an yi aka fitar da gadoji domin mutane su samu sauƙin crossing, sannan kuma aka yi filin, aka ɗago titin. Idan ka kalli wajen ba lallai ma ka iya tuna cewa nan wajen ba ne. So alhamdulillah wannan nasara ce, har ila yau akwai makamancin wannan aikin a kan titin Kadauji, shi ma gada ce, hanya ce wacce duk ƙirzon ba hanyar da ta kai ta zama busy. Ka fahimce ni, ma'ana zirga-zirgar da ake yi a kan wannan hanyar ya fi koyaushe, sakamakon komai dare za ka ji mutane suna wucewa. Hanya ce da ta tashi daga Ƙiru, ta tafi Kadauji, ta tafi Ba'awa har zuwa ƙaramar hukumar Rogo. so sai kasance cewa ruwa yana ta zaizaye gadar yana ta zaizaye gadar
5: ita ma
2: ita ma Allah cikin ikon shi muka magana da mai girma sanata cikin lokaci kankane na mai turo injiniyoyi suka zo suka duba wannan aikin kuma suka gyara duk abin da ya kamata a wannan gadar ta Kadauji aka tsaga mata ita ma drainage hannu biyu domin magance wannan matsalar ta zaizayar kasa ita ma
5: to rabu nuna kiro mun ji kana da tarin ayyuka ko shi na ga takardun shafi shafi da yawa wala Allah in muka ce za mu ci gaba to kai sai ka iya lashe mana lokaci baki daya mun ba wa horon shi gan gidan kara dama ya dan tsaharta ya sha ruwa filin da mun dawo zuwa gare shi Allah ba shi kai ma sai mu mai mai ka kafin jimsa shirin kuma da gidan kara kaji shi ne wasu tarin ayyuka da su kuma ban ji su a naka yankin ba eh wannan gudun na magance jere kasa to kuma kuka iya amfana a madadin wadannan ayyuka da eh muka bar sa ya ce su girman su ne ɗan lelin sanata
0: to da abin da ya faɗa ta abin da ka ji ni safa na karamin hukumar ido muna da irin sa aminiji wannan ai gada kawai nace maka da zaka je gada ka ga ne irushin din ya to tun daga cikin gari wajen gidan chairman mai ci yanzu
5: kuma
0: drainage side by side bangare da bangaren can bangaren bangaren yamma da bangaren gabas drainage to har wanda isa da jami kudin yawon miliyan 100
5: kudin aikin da akai
0: kudin aikin da ake yanzu suraka duk abin da kaje ya faɗa a karamar hukumar ido domin in fahimta inda kaje ya faɗa mu muna da kudin kucin irin wani abin ba lokaci ne kamar yana ga maka sannan ai dai maka maganar aron momi da tsangayu muka magana wannan hasken wallahi talla abin da zan ta ce to bayan wannan tsangayin a kawo sulolin na har majalisar matasa bayan an sa su aron momi ta dinga tura musu addu'o'i da aron momi ke musu Allah ya sa ya gama kai mu karan kanmu da muka zama hanya baka ta addu'o'in da bayan Allah suke mana ba wannan an yi ne domin da mu hanya alƙawari da ake kyautatawa al'umma kan tudu ai duk babu duk karamin hukumar bai bi shi ina son wani bu daya in ma da shi ba bana son yi kariya cikin magana ta wani kasafin da baka ba wallahi ai kana shi a shi da nan in ma da wani guri ina karban kuma bai ji bana ni ko gure na sun kwaya daya nan ta sa irin wani sun kwaya daya mun ta yin farko ce da kamara 300 da wani abu to mun samu 300 gaba dai mun samu 270 da wani abu har yanzu muna bazan ciko kuma ya ce mu yi mana alƙawarin za a kawo wannan ciko sannan dai muka magana iya baburan hawa wajen guda 23 ko 22 to sannan sake zuwa jagororinmu sake ɗauka a daidai da sauro kowace ƙaramar hukuma har da bai bijita ya ɗauki mutum 5 aƙalla a daidai da sauro nan miliyan 2,500 minimum abin da za ka iya sai da shi kenan sake rabawa wannan gudanar matsayin involvement ɗaya kenan sannan bayan wannan aka zuwa sake maganar ruwan sha kowace ƙaramar hukuma a local government 16 ɗin nan sake raba bowl tukaru a hand pump kowace karamar kowane ba ta guda 15 in kuma don adda bibiji a ciki haka babu wata mazaɓa a bibiji da wani mun haɗa mutum nan bowar ɗin ba saboda haka in dai magana ce ta taɓa na ƙasa isan iya abin da aka masa alƙawarin gwargwadon hali an to da irinsa sai dai in bai yi haƙuri ba mun taɓa wannan ɓangarorin ina gaya maka Malam Abbas kuma sannan baga baya da bayan wannan na gina akwai blog da muke nema mu a mazaɓar mu ta gwarmai aƙalla mun kai wajen shekara 10 ko 15 blog ɗaya muke nema na secondary yaran mu sun gama jiniya amma ga fili muna da shi har wannan commissioner sunusi sai wannan rubu sunusi sai ni kiro an yi motoci daga gwarmai an ban same shi a kwanan abin da muna yin gwarmai blog ɗin kwaya ɗaya muke nema saboda shekara 5 wala ni kaɗai na kira kawo ba wanda ya sani ya ce Allah taimake ka gashin yaran mu sun gama jiniya amma ko ga fili muna da shi kwagun da za mu haka musu ba ana da numeran kare da ya taimaka mana ko blok daya a ba mu
5: a musu makarantar secondary
0: a musu makarantar secondary wannan in sun gama ofishin naira ma suna gama nan jinya su tsallako nan ga fili muna su secondary ko blok daya ka taimaka gaba mu ce gama ya kafa karin blok daya wani ana take ce blok biyan ba yana nan yanzu an yi rabta an yi komai abin da ya rage wannan budget din ne dan gwangina ake musu wasa da hankali kasan kuma dan gwangina ba zai da ɗauki kuɗinsa ya zuba ba kamar irin wannan mobilization din da ne dan ya abubuwa ba amma an yi rabta an yi komai in ka da mutane suke mana addu'a za ka sha mamaki sannan kamar yadda ya faɗa wannan injinan ko ya fenti da waye na wannan ɗin nan da kafin to gyaran takalma masu gyaran takalma duk wannan kowace ƙaramar hukuma har da bebeji mun ɗauka mun je mun kai masa an yi wa mutane bangare keken dinkin nan kai wannan ma masu wannan bayan ma an baka aikin da zaka je kai wala ya dauki wani abu an baka wannan zaka dauki kayan to wanda suka rakuka sai kai kai gida sai ka samu abinda zaka ci ma to mu ji tsoron Allah lillahi lillahi la innahu barma ransi ina garabun wannan abun ka gina gaibe shi a karmar ku da yiji ba rabi ka kasa du ko kasa uku wannan hibe guda daya ba
4: ake kanta na 16 a
0: kanta sai kana 16 ka gani
4: ko da kai kace ba ku jami'a guda ne mutar da shi
0: ko da ai da jami'a muka zabe shi mai gajiya muka yi muka canin ai muka zabe shi ai ina ga muka tsakaina da Allah ne mutane mun karmo kuma bibin sanaji mutane kan da kuma sanaji sai da suke Allah sannan abin da zai baka mamaki sanata da farko ba hidaya dara duk abin da kawo ce ne maka ilahi ilahi ilahi sunan kawo musu abin ka ba hidaya garaje inda ya ansa maka to kai hudu ya baka wannan abin
4: na'am
0: gaggawa ce baya su amma inda yake zan yi wala sai dai maka bishi a hankali ba zai baya yaudara daga yanci ai ne alƙawarin irin yan siyasa nan ko kuma alƙawarin nan kuma ban bara duk irin wannan abin na drama shi ba yayin sa ka gane ai sannan za ka sha mamaki duk watan duniya
4: na'am
0: kai duk satin duniya kawo su ya shigo kanu ko da ta'aziyya ko babu ko wai sai ya zo kanan nan kuma na rantse maka da Allah ya zo wannan ya shiga wannan fita kuma duk matsala ne na mazaɓo matsala ce ta mara lafiya matsala ce ta kaza
4: to mu take zuwa irin wucin din na yan siyasa abu an
0: haba mun ga hutu aiki yake zuwa tunda yawa mutane alƙawari to kuma da je wata biyar ya kara yi ba ganshi ba akwai sanatan akwai yan mutanen da muke da bayan shekara guda ma ba ganshi ba
4: yanzu akwai wakilan da suke tafiya Abuja su yi shekara ba su zo ba
0: an kan tabbata a Najeriya ai ai ga sunan tewa duk mas yana Najeriya suna jinai inda abin da kowa zai ji amma kawo duk satin duniya yanzu wannan juma'ar yau da muke wannan biyar da kai yau ana gari ina Kaduna kuma da Kaduna zai karasu suna kamar ba abin da zamu ce da mutanen Kano ta Kudu ba mu zamu ce da sanata Abdulrahman Kawu Sumaila duk abin da muke nema kwalliya ta biya kudin sabulu ina ma abin akwai abin da yafi sabulu kai hada turare ma
4: ta sai muku
0: wala ta sai mana in ka ji mutum yana zaki ko ina waye ai ya shafade a biransa sai dai mutu ice ba ka bashi ba kuma gama kowa da kyauta a Kano ta Kudu ce kowa ya kaje ka bai 100 ka bai 50 ka bai 10 a Kano ta Kudu kowa ya kare yake ba zai iya ba Allah ne zai iya wannan shi kuma dan Allah ma bai iya masa
4: an rubuta gidan kana kaji yadda shi nuna kirki ba wanda shi ma sana ma fatan shi sanata ba sai ya zo yaki da yin zabe ba ayyukan su kawai sun ishe su wata ne domin kara roƙa masa wato kullum al'umma kuma ga take da kuma bebeji
0: eh to mu ba haka take abin da yasa mu zamu ce izo bebeji saboda akwai abin da aka alƙawari ba bebeji baka fara ka gani mu ba mu ce izo zamu zagaye musu confidence da karfin guwa zamu zagaye ita maza ba a faɗi abin da aka alƙawari za a yi ba a yi ba
4: a dai manyan jigajigan da kaurin
0: a manyan jigajigan wanda za a taba irayen mu dan dangwana na ƙasa bai ne kawai taba ba shi ya ma fi kanjiya bangaren yan dangwani mun ba mu information din har za ka bar ba da samu mai kudi a ciki duk talaka wanda ya muke diba mu je mu kai talaka wanda ya diba in abu bai zo kanka ba wannan kuma Allah ne bai kawo ba miki yanka in da rabanka nan da rabanka agunsa wallahi ba sai ya dauka ya baka saboda idan mutane suka yi hakuri yanzu kuma ta goma shin da kawo yake shirin yi ya mafi na bayan shi ne shirin da ake domin ganin mun da muke shi kuma da yi
4: a yanzu haka
0: mun kan mana zaka san mu ce abin da ya ga mana to me gima sanata kai abin nan mu fa kare ne gizo ne diga fanta mana abubuwa sai ka sha mamaki inda jama sun yi hakuri wallahi za su amfana yanzu ba abubuwa a wannan 2026 2025 din nan kuma
4: me aka sa kuɗi
0: aka sa kuɗi shi kuma me girma sanata a wannan gola tangu yi musu alƙawarin sakin wannan ayyukan Allah da a wannan tsakanin mun shine da adadin tabbatar da mutane cewa abin da aka yi musu alƙawari domin kana so ka kuma kuma mutane kai kalbar to yi musu abin da yi musu alƙawari a kansa wallahi abin ba rawa ina tare da kawo ilahi ne bila ina illa huwa idan ka ji muna kuka a Kano ta Kudu kukan daɗi niki kuma gugu matsala babban matsala murya sun kan siyasa yawanci kukan da muka lambar yan siyasa ka gani saboda mu ne muke gugu waya a abin da zaki ka gani so haka ko me za a yi in dai baka samu kai ka samu ba ka gani samu ba wani so da ba a ka samu gobe ka sake samu an duma yayin mu yan siyasa amma mutum da yake gashi inda dan Allah kake mu yan siyasa na ga babu yake da bukatar kai mana duk dan siyasa duniya bin ne faru su ka fara yin aiki
4: wanda zai koma ya to
0: wanda zai hanya ku dare kai kare kansa ga abin da wani sanata na yi ga abin da rabbi na yi ga abin da majalisa da ta yi ka gane sai ka kare shi ka kare kanka sannan bayan wannan kuma sai ka zo ka taimake mu domin ke tsayawa a bakin dagar a zage mu mazaga tun kafin zabe tun ana campaign har zuwa
6: ranar
7: da ranar da aiki da gashi sanatan yana bugun kirki da shi shine aikin noman rani da kuma fadin da ba da mun kudin kan babu wani taba ku a cikin wannan aika
6: to aikin noman rani kisa ne cikin kaba bangaren da bai taba ba ka san abubuwan da yawa mun tuwa ta je kasuwa kace wannan dauka ne na rantsi maka da Allah ayyukan nan inda lokaci bana kwarewa mu bade su ba
7: a yanzu haka
6: na ga maka misali ga noman rani ka ka wallahi a gunta mu ne ya kamata a ce naman ta ne
7: to ku ga garin aiki da
6: wannan noman ranin wannan noman ranin in ya noman ranin nan na rantsi maka da Allah in dai mutane kiji suke akan magana aiki wallahi ya noman ranin da kawo ya kawo kafin cire garko ta gare gidan local government karai kusan da yake ko kusan da ake cewa ko iya wa'annan kananan hukumomin guda uku na rantsi maka da Allah da Allah ne adalci zai mutu dukkan ta kudu ba kawai Allah saka masa da alkairi domin babu wata karar hukuma da za ta amfani wannan aikin ba iya wannan kawai wajen biliyan 95 ya samu sabon shugaban kasa sannan bayan za a fara da wannan aikin yayin sa yanzu bayan wannan ba suka kira ya suka ce mai girma sanata yan gwanginan contractor din suka ce mai gida a kudin nan ba akwai rara wallahi mutumin nan saboda kyakkyawan zato da kyautata niyya sai ya ce to a so injinan noman rani injinan haka aka zo aka raba ka ta gari ka ta gari mu karma komai mu samu 330 kowace karma kuma akwai 600 akwai 400 akwai 500 haka ba ka sanar da 200 wannan jin a cikin injinan da garba shi to kananan manoma kuma a bisu ya bara baka haka musu rija haka musu rija su gaba da noman ranin su to idan Allah da Annabi idan banda kukan daji nake kamar inda yake bada in ga mace yana rage ba kai ya kina magana baka bashi bane bai samu kudi bane to kuma kishin da yake mata mu rika yi kamar inda aka rika bade a baya aka gan ka rika bade mun kuma mutanen mu ba su da aiki ne su rika fita ana kashe su a gudu a ne musu kisa na wulakanci ana ta mutuntun su a abu da azo ai wannan abin idan Allah kishi kake ka samu wanda yake maka na taba bade a jira mun ce kawo ina noma ne nan zaka shi sami ne da rubuci ai dan siyasa ne to sun yi raya manoma na Kano ta kudu kani ba za mu gode wa Allah mu gode masa ba saboda kan muna jawo hankalin mutanen karamar hukumar BBG su yi hakuri su yi wa kawo addu'a musamman mutanen mu yan siyasa muna gode muku kun mana halacci wani na yana jira na duwan ne ya kanan ta kawo ba zai ne dama ba sai ya ce Allah shagara
7: ka yi kuma gidan karamar mu koma ga hurbi wato hurbi kirshi ne a gurgurje kafin mu zo kai sallama da masu rashin mai sallama da masu sauraro bari mu dawo zuwa gare ka karin jin wasu shi ma tarin aikin na da fadin da ya kara zaɓo mana su wani Allah kai ma ce kana da irin waɗannan kutunkutun ayyukar za ka iya zaɓo mana su
8: so gaskiya ne ina da su kamar yadda na faɗa a farko cewa ayyukan suna da yawa lokaci ba zai ba da damar gama baje kolin su ba akwai maganar ruwan sha samar da ruwan sha a karamar hukumar Kiru kamar yadda nake faɗa cewa karamar hukumar Kiru yar lila ce a wajen distinguished senator yana kallon karamar hukumar Kiru so mu a karamar hukumar Kiru mun amfana da bohol kamfanin burtsatse ke na tuka-tuka na hannu guda 16 yankuna daban-daban na karamar hukumar Kiru wanda kuma kamar yadda kake ganin wannan takardar a gabana duka tabbaci ne nake da su sannan ina ta'ammali da social media duk wanda yake so ya samu tabbacin ire-iren ayyukan da muke yi biyabibi shafi na Nura da Wake Kiru zai ga ire-iren hotunan da muke sa na hujjojin
7: ayyukan da ake
8: yawa da ake zayyanowa kuma sannan ba ma sa hoto kara zuba bare a tunanin hoton wani waje ne muna amfani ina amfani da GPS camera domin tabbatar da wurin da aka yi aiki rana
7: lokacin shekara location nana lokaci
8: da kuma inda aka yi yanzu misali ga wannan takardar a gabana na ce guda 16 ce idan ka je Rahama Rawul mazaban Badafi akwai bohol din mai girma sanata Gajala akwai kafin mai yaƙi akwai kwanar ɗangora akwai ɗan kargo akwai sabon sara yako bakin kasuwa Kiru jajirawa Bargoni kenan sabon garin yako gidan mahauta mazaɓar tsaudawa nan tsaudawa bakin asibiti da shi da sauransu dai
7: duka nan ayyuka ga sai ai idan za a je a gani
8: haka kwarai da gaske bugu da ƙari ma akwai sola mai amfani da hasken rana wacce shi distinguished senator ya samar a mazaɓar Yalwa cikin garin Kwana Ɗangora saman layi ko yanzu ka je ka gani za ka ga mai girma senator ya samar da sola wanda aka sa tanki aka fito da kawunin famfo waje domin amfanin al'ummar wannan yanki, sannan kuma a lokaci guda aka shigar da wasu kan famfunan cikin makarantar special primary school unguwar Nadagu, ita ma domin amfanin ɗaliban 'yan makaranta da malamansu. Idan muka tafi ɓangaren abin da ya shafi noman rani, wato alhamdulillah mu a ƙaramar hukumar Kiru babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka wa mai girma sanata da alkhairi, kuma muna fatan Allah ya maimaita ya maimaita ya maimaita. Game da rijiyoyin noman rani da raba injina, a ƙaramar hukumar Kiru kafin wannan gabar da aka yi na kowa da kowa kenan
9: na gama gari,
8: to mu tun a farkon mulkin mai girma wakilcin mai girma sanata, ƙaramar hukumar Kiru ta amfana da injinan ban ruwa guda 31. Ina ga a lokacin bai wuce wata 6 haka da shiga ofis ba, yana cikin empowerment ɗin shi na farko lokacin da ya raba mashina da keken ɗinki da su injinan ban ruwa. So banda wannan aka zo wannan na gama garin, inda ƙaramar hukumar Kiru ta amfana da rijiyoyin noman rani guda 310,315, wanda dukkanin waɗannan mutane da suka amfana mutum 315 ɗin kowanne daga cikinsu an haƙa musu rijiya, sannan kuma an ba su inji domin gudanar da harkokin noman raninsu na yau da kullum. Wato babban abin da zai baka sha'awa shine yanayin yadda su manoman ranin suka gamsu kuma suke murna da wannan rijiyoyi da aka haƙa musu. Lokacin da muke yawo da su injiniyoyi wajen haƙa rijiyoyi rani, wato sai kai tunanin idan za mu dawo kasuwa za mu dawo, haka za ga mun ciku ƙurƙura da irin kayayyaki ta gomashi, wannan ɗebo, wannan albasa, wancan dankali, wannan zabo, wancan ƙwai, waye irin kayan wannan duka yana
9: nuna saƙon godiya ne.
8: Saƙon godiya ne, kai har da masu tunanin babu kuɗi ba ce mu ai tsarin waraka ba magana ba ce ta a karɓi kuɗi ko menene, magana ce ta ya za a yi a taimake ka
9: ka
8: taimaki kanka. So akwai abubuwa da dama yanzu a kwanan nan duk wanda yake ƙaramar hukumar Kiru da yankin Kano ta Kudu, musamman wanda suka raka mai girma sanata ƙaramar hukumar Kiru cikin yankin Ba'awa campaign a 2023, ya ga yaya yanayin irin rayuwar da su yankin Ba'awa ɗin suke, kuma kamar yadda shi honorable Gambe ya faɗa, wallahi mai girma sanata duk yankin da ya shiga yana kallon su, kuma ko da yaushe ba shi da tunani illa me zai kawo wannan yankin domin ne sauƙaƙa musu rayuwa. To Allah cikin ikon shi kwatsam sai distinguished senator ya yi magana cewa wancan yankin Ba'awan da muka shiga lokacin yakin neman zaɓe ga solar plant nan, ban sanya zan kira solar plant ba, girka solar ake cewa ko menene, sola dai ta wuta, yawa wuta ta
9: zamani,
8: hasken rana yawa na zamani mai ƙarfin 100 kilowatt da za a yi a al'ummar yankin Ba'awa ɗin, wanda station ne, mini station ne, za a samar da wutar lantarki mai amfani da sola, wanda kawai sai dai magidanci ya ja daga gidan shi daga pole kenan zuwa cikin gidan shi.
9: Wuta ce kuma ta hasken rana?
8: Wuta ce ta hasken rana 247, ko da yaushe ba magana ƙaƙƙautawa yawa. Wannan kenan, wanda tunanin mun yi magana da su stakeholders na wannan yankin sun ba mu fili, kuma cikin hukuncin Ubangiji nan ba da juma'a ba za mu kawo kayan aiki domin fara gudanar da wannan aikin. So akwai abubuwa da yawa da yawa wanda lokaci ba zai ba da dama ba.
9: Duba da inda lokacin gashi ma ya fara harama tuni, za ku koma ga gurbin gidan karashi ma a gurguje ya sallama da masu ranar ji kuma da mai zai rufe mana, to kai ma da mai za ka rufe mana kafin mai zai gare shi.
8: To kamar yadda na faɗa a farko, al'ummar ƙaramar hukumar Kiru yan halak ne, sun san halakci kuma suna rama halakci da halakci, don haka ina da yaƙini adadin ƙuri'un da mai girma sanata ya samu a kakar zaɓe ta 2023 za mu ninka su cikin hukuncin Ubangiji sakamakon al'umma sun ga irin rawar gani da shi mai girma sanata ya taka a cikin shekaru uku kacal. Sannan kuma ina da yakini cewa al'ummar ƙaramar hukumar Iru za su zaɓi jam'iyyarmu mai albarka ta APC a kowane mataki, ma'ana daga sama har ƙasa. Shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu Asuwaju, gwamnan Kano Engineer His Excellency Engineer Abubakar Yusuf, Senator Kano ta Kudu Distinguished Senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila, Kiru Bebeji Constituency Honorable Abdulmumini Jibrin Kofa, Kiru Constituency Honorable Kabir Hassan Dashi.
4: Muna godiya da Allah Lura da Alaba shi tun da naga da tarin mutumin takardu a tattare kai mun da kai a wannan shiri zuwa gaba domin ƙare ne wani dokokin bari mu je ga shirin gaban gidan kara cikin mintuna da ne za a aika sako na ƙarshe game da rufe shirin.
10: To sako na ƙarshe kamar yadda muka magana da kai Malam Abbas, sai dai wani lokaci mu dora, amma ayyuka na alkhairi yanzu kuna fira da shi mu da waki na tarukulin gobara tana tana mun wasu abubuwa wanda babu lokacin da zaka iya faɗansu. Yanzu misali kwanan nan wani tsari da ya ɗauko wani mu da yake cewa su yan iru elle da muna elle ne, kwanan nan bebeji da ita ya fara kowace ƙaramin kwana lokal gama shahida ya ce sai ya zagaye ta, haka iri ke zagaye mutum 27 ɗin nan yan jam'iyya waɗannan jin dukkanmu in dai watakila in ba barau ba kai ko barau mai wannan abin faratikal zagaya gaba ɗaya lokal gama sha shida ya ce sai ya ga 'yan jam'iyya grassroots na ƙasa
4: daga shugabancin ƙaramar hukuma
10: tun daga shugabancin ba zaɓa ko kuma akwatu domin wa'annan iskun akwagin nan akwatu suke
4: aƙalla ana ganin kamar mutum nawa
10: aƙalla mu bebeji an gwada mutum 400 da wani abu ha kawo idan su ido da ido da bebeji fara yi kuma duk mutum ɗaya sai an ɗauki kuɗin mota bayan mota da za ta kawo ka sai sai a ɗauki wani kuɗi kuma mai nauyin ɗauka an baka. Mu duba Allah duk Kano ta Kudu ko kuma duk jihar Kano wallahi ba sanin da yake wani abu ya shiga cikin jama'a alamun ma cewar ya ba da gudunmawa baya jin kunyan mutanensa, haka in ya je in ga inda jama'a suke manna suke farin ciki tun mutum ne mai farin ciki ne mutum ne mai kwarjini mutum ne wanda na ga maka inda ya ɗauki alƙawari da ruwan ma'aiki sai ya cika maka. Sannan idan dai jama'a suka yi haƙuri suka yi addu'a za mu tsaya mu zaɓi jam'iyyarmu ya ba mu umarni tun daga abin da ya kai tunanmu zuwa rai zuwa shi sanata zuwa ɗan majaja duka za mu yi jam'iyya tun daga sama har ƙasa duk mutumin da yake tare da kawo ya kira mu ba so ɗaya ba so biyu ba wannan umarni ya gaya mana. Dalili a nan shine akwai ayyuka na alkhairi waɗanda wa'innan mutanen ka zaɓe su ci gaba da ƙarasa ayyukansu na alkhairi idan da wasu kuskure ko an ɓatawa wani dama ɗan adam kada yake bai cika kuma ba shi kuma ɗan adam malam abal cika ɗan adam idan banta shi ba Allah bane shi ba manzo Allah bane shine ya kuskure idan wama akan kuskuren shine ba a so saboda idan ma da wanda yake ganin ko tunan ya bata masa ko Abdulrahman Kawu ya bata masa ko Abba ya bata masa ne girman gwamnan Kano in Allah ya da shi ne gwamnan gobe da kashi hakan ɗan majalja wanda yake ganin an bata masa ya yi haƙuri kai ma ka bata wani ni gama gidan kara na bata wani ni ma bata mu saboda tun da na bata wani bata wani to wajibi ne in yi haƙuri in yafe ni ma Allah zai yafe mu to mu yi haƙuri mu zaɓi jam'iyyar mu tun da ka sama ƙasa. Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi mana rantsuwa ya ce duk wanda ya yi harkar nan wallahi dai ya gana haƙuri amma ba zai na dawa ba kowane ɗan adam ko ya san ka ko bai san ka ba mu dai ya san wakilinsa na ƙananan kunni to sai dai irin ya ta bada ruwa wanda kuma cikin mutanen wakilin Kawu ba ma wannan duk abin da ya bayar wallahi muna ɗauka mu ba wanda ya ce a ba dan dangwalon mu tun daga abin da ya kai akwatu haka muke dauka mu danka musu haƙƙin nan sanan ka take wani Allah bane baka ba mutanen su shago mi su zabe ka baka haƙƙin su kadan ne Allah ma bai baka ba saboda duk gidan Kawu ba wannan muke zargi da rijiya ta bada ruwa mu bayana idan ya bayar mu mika wa muke saboda muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna godiya ga mutanen Kano ta Gudu muna godiya ga mutanen Karno kuma DDG ni Abdullahi ga marin gidan kara muna nan muna bibiyar Kawu da duk abin da kuka san yayi alƙawari da wanda ake tunanin yayi din da wanda ake tunanin zai zo a yi kuma nan gaba irin kaman ga sakatare na kusa da ni alƙawarin masallacin su sanata ya saki mai ta yi kwanan nan wanda hadi islamiyya ma muke zo hada musu alƙawarin titi da kadan kadan ne abin da zai kai a cikin garin Bibiji Kawu ya dauki wannan alƙawarin alƙawarin mazaɓar gargai na aiki da nan mun da 200 da wani abu duk Kawu yayi wannan magana fatan mu mutaya shi da addu'a ni kuma ya haƙuri domin ne in dai za mu duba Allah illa hin da jira illa wannan mutum iya wannan abin da yi ni ba zan yi ka fara ba iya wannan abin da ya shekara huru wallahi ka gire gare ni shi ba ba dan ba na san kabira da ya ba ba dan ni ma ka zabe shi duk ko ya saba wata ba ban zaba ka gire gare a wannan shekara ko ga yin kwa dai ce wannan wace kwace mana ka mu ce zabe ni ce ma ni ba zan zabe shi ba ina san bane bane mana da tunai kamata imana ba an ba da wannan ne ka ba zabe ba ba duk zaban da aka yi ni ya san da na san shi na shi na zaba amma wallahi da aikin da kawai ya wani a wannan shekarun ba
1: amma da gidan kana mana godiya bayan da gaskiyan gaskiya sai mai fatan Allah mai da fi lafiya da kai da hurbin hurbin da wato in wato babban gwamnati mu raka da gani.